action movie mga katrupang na tabo dito sinado. Na? Ang title sinikon din sa kwan katrupang John Ray pa. Ang title sinikon sa kay Bato nga case, Catch Me If You Can. Do pariobla sa pelikula ni Leonardo DiCaprio bla no. Catch Me If You Can. Okay? Tiway gid, why madakpan si Bato, nakapuslit si Bato. Mga katrupa, nakapuslit si Bato pagtapos sining linok panayng ini. Sanggap ipasa mga antis maglasotso, may linok panay. Nagbinarak dito sa sulod mga katrupa kay nag-warning shot si General Aplasca sa taga-NBI. Pagtamwa niya to sa may puerta mga katrupa nga nagkukonekta sa bridge. Palapos dito sa GSIS. Pagkita niya nga may NBI dito nga nagapungko, imaw sa gwardya. Sinita niya. Sinita ni General Aplasca. Pagambal nga, sino ka? Sino ka mo? Pagambal ng NBI, ibaba niyong baril. Instead ko nung ibutang ang baril, ang armas, hinakwat niya pang armas niya ko no? Tiyan mo to nga nag-warning shot ko no si Aplasca. Nag-warning shot mga katrupa, naglabot ang warning shot, 27 kalupok. 27 kalupok ang warning shot. Kag subuman, may piraman kalupok, mga lima kalupok man, ang halin mga katrupa, dyan sa NBI, nag-warning shot man ng NBI. Tiyan mo na yung tiruhay, way guay ah. Tiruhay nga way guay. Tiyan mo na yung natabo. Ti ang pamangkot diri karon. Ti pariyom lang ni sa last gobyerno, gubra. Ang NBI mga katrupa, amo na yung nagabit-bit sa warang tumarest, gin nga madakop kay kwan kay Senator Bato de la Rosa kag sang naglinok panay ini mga katrupa, why mando halin mga katrupa sa presidente kag inklaro man ini ni Presidente Marcos nga wa isang mando nga dakpon si Senator Bato de la Rosa. Kag amo man ini ginhambal mga katrupa ni matibag ni Direktor Matibag sa NBI, wa isang mando nga dakpon si Senator Bato de la Rosa. Na pero galing tipa, amo di siguro nag-trigger ang TRO mga katropang ginapangayo nga waay nakuha. Kaya instead mga katropa, TRO ang ipagwas ang Korte Suprema, ginapakomment mga katropa ang gobyerno within 72 hours. Na? Ginapakomment ang gobyerno within 72 hours. Kagambal sa mga abogado mga katropa, mintras waay sang TRO, pwede gidakpon si Bato de la Rosa. Na? Pwede gidakpon si Senator Bato de la Rosa kay wise ang TRO. Pero galing bisan way ginakilala ini mga katrupa sang Senado ni Senator Alan Peter Cayetano ang warrant of arrest halin sa ICC. Teng naga-implement niya katrupang James ang ma-implement niya sang katrupang John Ray. Ang ma-implement kang warrant of arrest ni Senator Bato, ang NBI, ginakilala ng daya, ining warrant of arrest. Na? Ginakilala nila ini. Kay may kasuguan man mga katropa nga ginpasar ang Pilipinas. Sa diin, isa mga katropa sa nagpirma sini, si Senator Alan Peter Cayetano man. Ang RA 9851. Sa diin mga katropa, ginakilala nila, nagkakilala mga katrupa sa dayang puder man sa ICC. Na? Nga once may kaso nga crimes against humanity mga katrupa, handa ang Pilipinas kay turnover man dito sa ICC, sa International Criminal Court, ang ining akusado. Amo ini karon diri ang konflikto kay gina-invoke mga katropa sang Senado nga ti under protective custody nanda si Senator Bato de la Rosa kini pwede dakpon.
Pero galing hambal ma sa iba nagligad ng mga senador, pareho kay Trillanes, pareho kay Leyla de Lima. Hambal niti kami, ginserbihan man kami diri sa sulod sa Senado. Na? Si Trillanes gindakop dyan sa sulod sa Senado. Sanggin cancel mga katropa ni President Digong Duterte sang 2018, na? Sang 2018, ang iyang amnesty. Sana mga katropa nga sa ana mga katropa nga kaso ginapakatubang, na? Ti gin-cancel ni Digong, automatic gin-serbihan sa warrant of arrest si Kwan, si Antonio Trillanes. Gin-custody man sa Senado, pero sa ngurihi, kaya ang kaso niyo mga katropa nga ginapakatubang, matapos gin-cancela nga ng amnesty, tindi lang ang sobra sa anom katuig ang iya mga katropa nga pinalidad. Amo ini nga nagsunod si Trillanes ang mataway. Ginpakita ni Trillanes ang video, linaw aring video. Ginabasaan ako sa akon nga Miranda, ginabasaan ako sa Miranda Doctrine. Ginabasahan kag si Trillanes nagayeser-yeser man. Na? Dayon, matawhay nga nagsunod sa mga manugdakop ka na, ng mga pulis. Si Leyla de Lima, amo man. Senador man mga katropa, sang gindakop. Matapos nga ginakusaran mga katropa, nga ti-involve sa illegal drug trade dyan sa sulod sa New Bilibid Prison. Lunsay mga katropa, mga priso dyan sa sulod sa prisuhan sa Bilibid Prison. Ang mga testigo, tinanawag ang warrant of arrest sa kay Leyla de Lima. Ang hingyo ni Leyla de Lima sa Kurihi, dito lang ko sa balay ikwan, iservis ang warrant of arrest kay para makapangimbos pa ko kaya ako ng mga dararoon ng mga bayo. Tinagsunod mga katropa si Leyla de Lima. Na? Nagsunod si Leyla de Lima. Tiwaay sang protective custody ang Senado nga kaangay sini. Kay in fact, suno mga katropa sa mga abogado man, kag suno sa piraman ka mga senador, waay sang ginatawag nga Senate Protective Custody sa bukabularyo sang Senado. Sa mga kaso nga kaangay sini. Na? Sa mo ni kadalagko nga mga kaso, hindi ni pareho sang cyber libel mga katropa ang ginpasaka kay Senator Jinggoy Estrada sa diin ang pinalidad na way kalampas sa anong katuig abo ini mga katropa nga hindi pwede madakop si Senator Jinggoy Estrada dyan sa Senado. Okay? Tiyan mo ni kunong kinalain. Pero galing ti bag-o di tanan ang kay Senator Bato de la Rosa. Brand new ini kumbaga sa sarakyan pagkatropa ng Janrey. First time ini mga katropa nga may senador nga ginpedalom sa amo ini Senate Protective Custody sa diin pati ang NBI nga maserbi warrant of arrest hindi pwedik dakop kada. Okay? Hindi pwedik dakop. Tiway ginbadakpan si General Bato. Pero mga katropa, sa orihi, tapos siling linokpanay dito sa Senado, pagkasunod nga daw kagahon katropang John Ray, nakita mga las dos imidya sa kagahon, may van nga itom nga gumawa dito sa grahe kang Senado. May nagasunod nga SUV nga puti, siling mga katropa, namanaan nga anak pulis. Okay, nga nakapulis. Dayon, may darwa pa nakamotor mga katropa nga escort dito nga mga pulis. Nga may blinker pa ang anda nga mga motorsiklo. Nga nagauna mga katropa sa sining van nga itom. Pwede mo mapakita na katropang dyan, Ray. Diyaw, nagapagwa mga katropa dyan sa may idalom sa Senate building. Ang itom nga van, okay, nagpasiga. Nagpasiga, nagliko,

0: sakay sa van nga ini si Senator Bato de la Rosa. Si Senator Bato de la Rosa kag daw nagagwa nga giniskortan mga katropa kang ining SUV nga puti. Na? Nga ana mga katropa ginkumpirmar sang hepe kang Pasay City PNP ining si Police Colonel Joselito de Sesto ang Pasay City Chief. Nag-ako, linyako rin sakay ka nga puti ng SUV. Pero, why ko kamaan nga si Senator Bato de la Rosa galito kag si Senator Robin Padilla ang sakay dito sa itom nga van? Why ko kamaan? Linyang tabuan lang nga nagsundanay kami. Kasi pagwa niya ko no, nga masakay sa sarakyan niya, kay mauli ron, halin dito mga katropa sa Senado, lingya way ko kakita nga kung kaday sinood yung sa itom nga van. Ngayon, di bagwa ko, managuwa man sa dati, una sa nakagwa, nagsunod ako. Di mo dyan nga kung nakita ninyo, daw nag-escort ang akon nga sarakyan sa sining itom nga van. Pero sa pagkamatuod sila, pag-abot sa sunan, nagliko, tanda pa wala, ako tako nagpatuo.
1: Bagrabin.
0: Na? Linya, dito sa unahan, linya, nagbulagay kami. Nagpaliko ko ni Ispihak, tanatana, nagliko ni Ispihak. Oh. Tiway maman, away ko kamaan nga si Senator Bato nung lito. Na, sadya dya. Pusa! Ti, diri mga katropa ang mga istoryado ng libot. Hindi gusto ni Senator Alan Peter Cayetano, pati ang asawa, ang term nga gingamit sang asawa ni Senator Bato de la Rosa. Sa minsay niya, sa text message niya nga, ginpadara mga katropa, nagapangayo sang pasaylo sa si Senator Bato sa mga kaupod niya nga mga senador. Kay bangod, hindi gusto ni Senator Bato nga madalahig mga katropa ang mga upod niya nga mga senador. Tingin pa kamaayo ni Senator Bato de la Rosa para sa safety niya kag sang iban nga mga senador, mga kaimaw niyang mga senador nga mag-iskapo. Mag-iskapo. Pero sa interpretasyon naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, hambal niya, hindi ini-iskapo. Ginakurihira niya ni katropang James nga hindi ini-iskapo ang ginhimo ni Senator Bato de la Rosa. Bisan si Senator, ang term nga ginagamit ni Senator Bato kag asawa niya sa text message mga katropa sang asawa niya, na escape ang term nga ginagamit, in short iskapo, nalagyo. Di ba? Nalagyo. Pero mga katropa, sa interpretasyon ni Senator Alan Peter Cayetano, linya hindi rausto ang term nga escape. Paano mo mahambal nga escape ini, iskapo, kay way manwaran to barest sa Senator Bato de la Rosa? In short, mga katropa, waay ginakilala ni Senator Alan Peter Cayetano ni ang ICC warrant, kay ambal niya sa press conference niya. Hindi pwede nga hambalon day nga escape, kay bangod, waay sang warrant to barest si Senator Bato de la Rosa. Provisan nga asawa ni Senator Bato de la Rosa ang naggamit sang term nga dya, nga escape. Ang baling din escape, kaway man sa warrant of arrest.
1: Wow, grabe no.
0: Sige, the interpretation niya ni Senate President Alan Peter Cayetano. From totoon, may ICC warrant eh. Huh? May ICC warrant. Tingon no, why warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, dad? Hindi siya malagyo, eh, no? Hindi siya manago. Dapat sige-siging attend niya sa sesyon kang aton nga Senado. Kung waay ni Senator Bato de la Rosa, ginakilala yung warrant of arrest. Di ba? Butang balon, ginakilala man ni Senator Bato, eh. Kaya kung waay niya na ginakilala, tani nag-attend siya to sa sesyon. Di ba? Pero galing ti kunway niya ginakiway nila ginakilala. Ginakilala abiya sang NBI. Nga manong managdakop. Ba, ay sos. Ah. Tibisan mag-ambal.

0: pa sila ngaway na mo ni ginakilala kay si Siwarat kini. Kiti ang manugdakop diri mga katrupa, ginakilala niya nga valid ring ICC warrant, tidakpon ginila Senator Batoy. Okay. Di sige lang. Tiyan mo na ini. Tiyan anong matabo sini Karunbay? Anong matabo sini kay Senator Bato? Kay sinambal ko na ang ginistoryahan daad sa adlaw ng inikagasta subong ang impeachment case ni Senator or ni Vice President Sara Duterte. Pero mga katropa, nasapawan ini sa ining senaryo nga natabo, nagligad sa pagwa ni Senator Bato de la Rosa. No? Nasapawan ang ining impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero balantayan ni. Pero katropang John Ray, diri mo makita nga may impluensya si Senator Bato. Kagi siyempre mga Duterte. Diri mo makita kung ano kadako ang impluensya na da. Pati sa pulis. No? Kagi ako, onda ba kasi hindi. Duro kita makilala nga mga military kag pulis. Nga kung pamangkoton mo, kag makita mo man sa post na bisan active member sa nasang Armed Forces of the Philippines, mga katropa, ang simpatiya nanda, ara gidiya sa mga kwadi, ara gidiya sa mga Duterte. Bisan, mga katropa, ang presidente, subong si Marcos, pira ka bang kilala ang mga active mga katropa, ang military, sa post nanda, no? Bukang bibig na gidiya mga katropa, Duterte gyapon. Hindi ka ni Marcos, ha? Bisan, mga katropa, ang presidente, mga katropa. Si Marcos, kag hindi si Duterte. Diba? So in short, makita mo ginang influence. Kagasta sa pag-servis ang warrant of arrest, mga katropa, kay Senator Bato de la Rosa, nga malapit ng kaliado sa mga Duterte, makita ni mo. Nga kapangalang-alang, mga katropa, pati mga pulis. Nakita mo nga pati, mga katropa, ang aton nga mga militar. Although nga ti, trabaho niya sa pulis. Pero makita mo, nga ti, mambalta do kabado, o hindi nga kabado, ah. Garispito. No? Sa kay Senator Bato, kag subuman mga katropa, tanan pati pulis. Magluwas lang suro sa NBI ang manugdakop kay Senator Bato. Makita mo, nga grabing respeto nila kay Bato. Usay! Bisan antes mga katropa ng induraan si Bato. Las 11 pasados gabi, antes magtungang gabi, sang maadto siya mga katropa dito kay Kwan, kay sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sang nalabayan niya ang opisyal kang pulis dito, mga pulis dito sa nga nagabantay sa gwa sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kita mo gid nga grabe ang respeto kay Bato sang nalabayan niya nga opisyal kang pulis to. The former PNP chief niyo? Okay? Kag subong man sa kapanahunan ni Bato, tanan hadlocks police eh. Hindi lang mga katropa ang mga kwan, ang mga adikto sa hadlocks police. Daw nagtaas ang moral sa mga police. Pero galing din may police man yung nag-abusar eh. No? Kag na-shield ang mga police to, kita mo, kunway nag-controversial ang kaso para yun na Kian de Los Santos kay Iban Pagin. Nga matag ba lang may ebidensya nga nakita? Kunway nag-controversial at to, siguro ba si kunway isang police nga nakasuhan eh. Diba? Magluwas na ganyan kung tamanig ka o views. Pero mga katropa, under na bisa kay Bato, protected ang mga pulis. Bisan sa duro nga pinatyanay, why ka sang nabatian mga katropa nga may pulis nga ginkasuhan? Di ba? Malaka kakabati mga katropa nga may pulis nga ginkasuhan unless tamaan ka obvious ba lang ebidensya gin? Kaya may mabaskog ebidensya, may mga CCTV footage na dyan. Nga hindi na nabahilot, bla? Pero under sa kay Bato, tamaan ka taas ang moral sa pulisman. magluwas lang gini ya mga katropa sa iban man nga mga pulis nga nang agent sa sining pinakamalihok nga ginobraman sang time ni Batoy. O, diyang duro nga pinatyan ay hindi man tanan mga katropa nga pulis nga pabor man di bisan diri sa may syudad sa Iloilo sang time nga to mga katropa damong patay di hindi man tanan nga pulis to nagapabor di ba? Proway man sang pulis sabi nga nakita ato nga ng luthangid. Pero bisan obvious mga katropa nga dukulang na lang ang balon nga pulis ni pulis man eh. Di ba? May kamot ang pulis eh. Pero galing timuran, waay sang nakasuhan. Di ba? Waay sang nakasuhan. Anyway, mga katropa, barantayan ining masunod. Kayang pamangkot diri katropang John Ray, pwede ba lang adakpon subong si Senator Bato de la Rosa? According sa pila ka mga experts, pwede kit. Kaya way man tiyaro? Way sang tiyaro? Ang Korte Suprema ginpagwa, so pwede dakpon si Senator Bato de la Rosa? Di ba? Pwede dakpon. Pero ang pamangkot, dakpon gid man bala. Kay mismo mga katropa, waay sang konkreto nga order ang presidente kang Pilipinas. Kay ti under ini sa executive branch mga katropa, ang pag-impose sa sining arrest warrant mga katropa kay Senator Bato de la Rosa. Tibatian nyo man itong statement ni President Bongbong Marcos? Nga waay tanat mando nga dakpon mga katropa si Senator Bato de la Rosa kag abo man ining ginasunod sa NBI mga katropa ang mando sang presidente. Pero ang reaksyon sang ibandre ambal nila ti kun magamoni nga daw kita taman nga para maghaganhagan ang tension ang presidente taman ka humok. Hindi pariyos ang time ni Digong nga paghambal nga gurguri ogaw. Paghambal ni Digong nga pag-amon eh, asigurado kagid. Paghambal ni Digong sa ito nga, kamo! Makurap ka mo dyan. Hindi ko gusto nga magtener ka mo dyan. Nga magpabilin ka mo dyan. Pagkaburubay ka mo tumatobla katropang James na panaogs pistobla. In short, ang babae ni Digong to, Dolaye, ang babae ni Digong, paghambal pa lang ni Digong. Pag sinyas ni Digong, pag ammonia pa lang na. Oh. Paghambal ni Digong, nga, dyan ka mo sa opisina nga dyan, mga bulagaw ka mo dyan, kamo! Andaman nyo kanino mga kaya dyan. Ah, pag-abrubay ang leader na nakatropang katropang John Ray, ga-resign. Paghambal ni Digong nga, kaya doon ng Boracay? Tinloan ng Boracay di sa mga kwando? Mga structure, may illegal structures? Ay sus, ang mga parte ka mga hotel to katropang John Ray, ginataltal, white na ga-react. White na ga-angal. Tiyo mo nang kinalain, abi, ni Marcos kagsubungman, ni Digong, kay si Digong tanap to, paghambal pa lang ni Digong ha, taasan ang sweldo sang military, police, kag tanan nga ba uniformed personnel or uniformed employees kang gobyerno, ay sus, katropang dyan, ray, bisan way matunaan sang economic team niya, taas na yun ang sweldo, automatic, paghambal nga, doble yun ang sweldo, doble na yun katropang dyan, ray. Di na? Kita mo ang loyalty mga katropa sa kalabanan. Bisan sa militar. Batyaga na ton, kakita na ton sa social media. Gani. Muna ganyan ginambal ta. Bisan active member nga sa Armed Forces of the Philippines. Kita na ton. Kung kay Isaga pa kamalaot pa kay Kwan, kay Bongbong Marcos. Pati yung mga retired mga katropa ng mga dyan sa Armed Forces of the Philippines. Kita tadya. Kaya may mga kilala kita. No? Kag siguro sa lima ka makilala naton, daw lima agad sa napabor sa kinigong. Oh. Ti makita ta nga si Bongbong Marcos, lain man di ayam. Kiti pa style-style na yung katrupang John Ray. Ti si Marcos ta na, hindi ta na mga katrupa, daw kwan bala? Daw manguga kitawo? Ana ta na pa good, do pa, kwando pa good boy image? Unlike sa kinigong, nga sinyasan, kati mo ni Digong nga, oh, mamo amon si Digong, at tapos ka na yun, kasalang utot mo to, katrupang John Ray na yun. Diba? Pagambali di ko nga, o pareho sa case ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, kita mo, nag-self-exile si Mayor Jed Patrick Mabilog, bisan mayor sa siyudad sa Iloilo, nalagyo siya. Binayaan yung trabaho niya. Diba? Tiamuran ang ba-ba ni Digong. Tilay naman is Marcos, lay naman iyang style, pag-gudi-gudi, pabut-buot. Pero mga katrupa, amo man inigani siguro ang resulta. Kay bangod way mando halin sa presidente, nga waay nadakop si Senator Bato de la Rosa. Kay tam-an kahalog ang anang nga pronouncement. Daway sang will, no? Agudakpon mga katrupa si Senator Bato de la Rosa. Diba? Di ko ikaw ang NBI, dakpon mo dyan kay Wyman nga impose gani isang poder niyang imong presidente. Kagiban pag natin ng mga pulis. Kagdirita naman istoryahan. Sa kadako sa intelligence funds. Example, sa Office of the President. Sunod, sa PNP natin, may mga intelligence funds di sanda. Kagbisan din nga departamento, kag-opisina sa gobyerno. May intelligence funds. Pero mga katrupa, hindi sa nakakita, hindi isang nakakita, kundi ang kapanago si Senator Bato de la Rosa. In fact, pagwa ni Senator Bato de la Rosa sa Senado, wait na kamaan, katrupang John Ray. Na? Wait na kamaan. Pero may nag-escort niya sarakyan ka pulis. Kag may pulis nga naga-motor nga naga-escort. Diba? Pero, dako, no? Bahol katama. Ang ila mga katropang Intel fan. Pero gumawa si Senator Bato dito sa may Senado, waayt na kamaan. Gumaan doon. May naga-escort pa. Te, sige ah. Bantayan ta kay subong mga katropa, nagasugid ini kon ano ang may ari kita diri sa Pilipinas. Nabutang kita sa bilog, sa balita sa bilog ng kalibutan. Suspisan din ka lang maliso, hasta ka dyan. Hasta subong. Unod sa mga balita mga katropa, ang natabo ini sa Senado, unod sa balita sa bilog ng kalibutan. Doon nakahanay na kita, nagtaho-tahaw na gawang balita sa Iran to kag sa Israel kag Amerika. Nagtaho-tahaw mga katrupang binumbahanay dito sa may Ikwano, sa may Lebanon, ISIS, isa sa nag-agaw atensyon sa bilog ng kalibutan, ang nagakatabo diri sa aton sa pungsod Pilipinas, unod sa international nga mga balita. Boperte man o ang Pilipinas, sikat-sikat. Ti... Sa karon mga katropa, anong matabo ni abi sa kay Senator Alan Peter Cayetano? Kay Senator Bato de la Rosa? Anong matabo sa kay Senador Padilla? Di may mga abogado, mismo diri sa may lokal sa ato naghambal, mahimo gid mga tubang sang kaso obstruction of justice. Sanday Senator, sanay Senate President Alan Peter Cayetano, Acting Senate Sergeant at Arms, mau aplas ka. Kag Senator Robin Padilla, matapos nakapalagyo sa custody kang Senado, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay? Te, amo diyang tindog sa pinaka mga abogado na tundi. Na? kay bisan maghambal pa si Senator Alan Peter Cayetano, kag ang iban diri mga katrupa nga mga senador, nga waay warrant of arrest sa local court si Senator Bato de la Rosa. Pero suno sa iba naman nga mga abogado, sa mga dean sang College of Laws, ang ining warrant of arrest halin sa International Criminal Court, na valido ini. Valid ining arrest warrant. Na magluwas lang kon maka-isyo ang Korte Suprema sang ginapangayo sang kampo ni De La Rosa nga temporary restraining order. So hindi dyan ma-implement. Pero mintras waay, pwede gini-implement kaysa idalom sang Republic Act 9851 o kon ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ginakilala ang arrest warrant o kon ang anuman nga proceedings nga ginahimo sang international tribunal kay hindi ini foreign court. Hindi ini ginahambal nga foreign court. Amo ini ang ginahambal mga katropa sa pirag ka mga nag-insister. Nga ti, may korte mata ng Pilipinas. Andot nga, nga ang korte talaga kay iban nga nasyon. Na? Ang mapapanaog sila eh. Kay ang ICC mga katropa, International Criminal Court. Hindi ini mga katropa, na? Korte lang to, kang Netherlands. Korte ini kang bilog ng kalibutan. Nga nagkakilala sini. Teng Pilipinas ang una, membro di. Pero isang time nga, manaan ni President Digo nga ginkasuhan siya dito sa ICC, naghalin ang Pilipinas. Na? Naghalin ang Pilipinas bilang membro sa ICC. Na? Kaya mo nang gina-insist mga katropa sang kampo sa mga Duterte. Kagkampo ni Senator Batoy. Ngati hindi na kita member sa ICC, paano nga may jurisdiction pa sa Nagnaton? Pero galite, ang kaso ngayon yung ginapangatubang ni President Digong Duterte, kag ni Senator Bato de la Rosa, natabo ini mga katrupa sang membro pa. Ang mga akusasyon nga daya, nga gin-file dito sa ICC, ginhimo ini or ang ginisip lang diri sa ang numero nga natabo mga katropa sang membro pang Pilipinas sa ICC. Hindi nga tapos nga naghalin ron. Kati, why do ginlakip na lang after? Ang before lang naghalin sa ICC ang Pilipinas, amoy ng kaso, ginapangatubang nila. Diyan mo nang hambal sa pirama naton ka mga abogado, mismo diri mga katropa sa Iloilo, hambal sa mga istorya naton ng abogado, balido ini ang warrant of arrest alin sa ICC. Amo ini nga, posible magapangatubang sang kaso ng obstruction of justice. Diyan pira ka mga senador naton, kagpati ang Senate Sergeant at Arms. Okay? Diba lang tayan ini? Lantawon ta kun anong masunod nga kabanata sini. Kaya mala action movie ning dating. Dito Senado. Pero mga katropa, may nanotisyahan kita. Sa isak adlaw si Senate President Alan Peter Cayetano, kapirag ito na magpatawag presko, no? Kag mismo magluluwas sa presko, mga katropa, may separate pa yung video nga gina-post sa social media si Senator Alan Peter Cayetano. Kag dira siya nag-explain mga katropa sa natabo. Pero kung nang tawon mo, doon turog si Senator Alan Peter Cayetano? Na? Ang mata niya daw kulang sturog. Daw stress katama si Senator Alan Peter Cayetano. Di sinabi siya ang makapatauhay sa muning sitwasyon, no? Diba? Kay amo ining labing una nga tion mga katropa, nga amo ining natabo sa Senado sang Pilipinas. Why ini matabo sang una? Subong langgit. No? Sa subong langgit. Te amo ini mga katropa, kung ikaw ang Senate President sa ni, maralain ka gini. Amo ning isitsura mga katrupa ni Senate President Alan Peter Cayetano, daw ka-stressed sa iya. Na? Kag sa isa kadlaw ka pilagid gumawa sa media kag subuman mag-explicar si Senate President Alan Peter Cayetano. Kag boss balantaya ng impeachment ang pag-convene bilang impeachment court sa Senado. Anyway, sundon ta ini mga katrupa. No? Sundon ta ini ang tagsa ka mahitabo mga katrupa diri sa XFM Philippines. Diyan nga bahin buhilog man nga ginadulong sa inyo sa kaluan kang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, namit nga kape. Kape mga katropa, ginbutangan sa mangustin, may ahos, may kalawag o konturmirik. Kag subong man mga katropa, may ara nga balunggay, may spirulina pagid. Kag ang nami pagid, may glutathione kag collagen. Diba? Tiguri kampiyon. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga namit, kape nga healthy, kape nga makapaputi. Amo lang gid ini ang kape nga may alias. Kung ang iban mga katropa, alias pugi. Ang Santon Gold Coffee Mix, amo ini mga katropa ang alias kaping guwapo kag kaping guwapa. Oh. Di may alias kay nagapaputi. Nagapahubin sa aton mga silila. Kay may glutathione kag collagen. Ayos? Santon Gold Coffee Mix. Ang lima ka-empty sachet niya kadya, equivalent ini sa isa ka-entry. No, proof of purchase niyo sa aton Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Para kada simana, may 3,000 kamong nagoda. Kag sa grand draw naton, 50,000, 30,000, 20,000. Kag pulo kamo, madaog 5,000. Dirin pa kamo. Ayos? Kag subungman mga katropa, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isa ka blister pack niya, isa man ka-entry. No, proof of purchase man eh. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule namin isiri, kaya nagkabakod ang immune system ni mo, makontrol mong blood sugar level ni mo, dahil mga bukol-bukol sa lawas naton, mabuligan ni kita. Ang heart naton ka healthy, hindi kita buringot, inimainiton ulo naton, naganami ang turog ta. Kaya gina-enhance ang happy hormone sa lawas naton sa aton nga brain. Gani always happy ka lang, dahil nami nga food supplement sa mga nagajita dyan. Kaya ang mga ingrediente, pamati, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag ang superfood nga spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ano pagid ang pwede nga proof of purchase sa aton nga promo? Premium D3 Soft Gel Capsule. Pangontra infection. May virgin coconut oil nga nagabato sa bakterya kag viruses. May malunggay oil nga nagatugro sang vitamina kag mineral sa aton nga lawas. Kag may vitamin D3 nga nagapabakod sang resistensya kontra balatian pati sa aton nga tulaan. Di basta infection na. Premium D3 Soft Gel Capsule. Ano pagid? Turbo Dietary Food Supplement for Men. Isa ka blister pack niya, isa ka entry. Sa blister pack sang turbo, darwa na ka kapsula. Te pag inom mo sini, imnon mo ini mga katropa, 30 minutos antes ikaw mga katropa, mag labing-labing na kay misis. Pero hindi lang mo ni pang labing-labing. Mga katropa, ang turbo, pwede mo ginagamiton para hindi ka dali kapuyon. Para hindi ka dali kapuyon. Diba? Tinamigid. So, daway ka ginakapoy. Sa pag-inom mo sinido, isa gawag si mana, hindi ka kabatsyag mo. Sang kapoy. Ay sus, gainit na permi ang imong talinga. Sini. Pwede mo ginimuon mga katropa, bilog na si mana nga Disney Princess langga-langga mo. Nga wahay no tanat obraon si langga-langga ni mo. Kundi, magpagwapa lang ka magpamot. Ilabi pagin kon, pag uli mo dyan sa balay ni mo, itsahan mo bla kang, kwan, kang Clear Skin Herbal Soap, kag Santon Plus Herbal Soap. Hambalon mo din sa langga-langga mo, langga! Wahay ka na sa obraon, subong ko ni magpagwapa lang magpamot ha? Amo lang yan, pari gusto, orijaw. May Santon Plus Herbal Soap di. Para ning baho mong ilok niya mahamotran. Kag diyan mga problema mo sa panit, ma-address mo ran. Kay may antibacterial properties yung habon niya. Okay? May balunggay niya, may bayabas pa, may mangustin pa, may kapayas. Te hindi ka pa nagaglow panit mo gamot kau. Dahil pagkatapos niya hindi ka daw di pagidaw. May clear skin herbal soap. Parang imo nga panit humok-humok puti-puti kag wala buho-buho. Clear skin herbal soap ka dyan. Dahil pagkatapos niya pwede mo gin nga pagambal mo. Ako bahala di kaya akong maraha di. Gusto mo sinabawan ka pang rose nga may balunggay? Iguanon ko na ilutoon ko na para sa imo. Eh, mapasabaw kita. Di pwede mo ginambalon na si langga-langga mo muran. Disney princess mo. Kitiway ka ginakapoy, bisan bago galing sobra. Kay nakaturbo ka. Pag paunay-hunay nyo gani, da, ambala si langga-langga mo da. Langga hapa! Tapos mo paunay-hunay, langga hapa! Di pag hapa ni langga-langga mo, banyusan mo na yun kang Santon Plus Herbal Oil. Sos, diyang mga nagabukol-bukol ng kalawasan niya, pus-on mo gini katrupang genre, ay abaw! Kasing gita ni silangga-langga mo nga, agay, agay, sakit-sakit langga, sakit-sakit, pero namit-namit. Sige, pusaran po sa. Na, gaam mo na silangga-langga mo daw. Kay para mapus, kung mapusa ding stress muscle nga day, ga-kinol-kinol gudan, gas na sakitan sa, pero nanamian. Di ba? Sakit nga nami. Kay bangod mga katrupa, pagpusa sina, kay ginabanyusani mo, gadalahay lang kay ginabanyusani mo kang Santon Plus Herbal Oil, ay sus ka namin namin sa pamantyag nilangga-langga mo. Kay hamot paningadaan ng Santon Plus Herbal Oil ngayon eh. Tikon namin ang pamantyag nilangga-langga mo da, at ibahala na lang sa langga-langga mo kung may hambalo niya ka nga, premiuhan niya ka. No? Pagtindog niya da, turuko niya kang gahuloy-huloy ang mata. Doon pagkatapos, gaisol na padoto sa may puerta, samtang gina, ang alima niya bla, nagatanay si imo nga nagakaya. Dayon ka tiko-tiko bla, nga nga tudlo bla, katrupa nga genre. Nga nagahambal bla nga, bisan hindi na magguang tingog sa anang nga baba bla, daw ginapaypay niya kakang isa niya tudlo bla nga. No? Antony. Yan eh. Antony samtang gaisol bla pakantos kwarto. Ay sos! Then pagsulod mo das kwarto, ah, kung guba ang doorknob sa imo nga kwarto da, iguyuda ng aparador mo kang ibangil. Para hindi mabuksan, ay aragoy tiyoyo. Te, kag, kung anong matabo, abangan. Kamu na lang sugpon da. Basta nakaturbo ka katropang genre mo na. Te, isa lang ka halin sa turbo, dalasa ang tanan. Pero by the way, isa ka empty sachet, or I mean empty blister pack ang turbo, isa ka entry. Isulat ninyo dyan, sagwa kang sobreda yon, Santo na next FM, libu-libong papremyo. Dayon, isulat na yon ang pangaran, address, cellphone number, kagpirman. Kompleto na? Idulong dayon ni sa XFM Iloilo. O kung taga-Antique kay idulong na sa may istasyon naton sa may XFM Antique. Para mga katrupa kada simana, may chance sa kabo nga magdaog 3,000. Kag sa grand draw mga katrupa, ining mga entries ninyo nga ini, tipunon ini tanan-tanan, dayon i-raffle ta. Kay para may 50,000, 30,000, 20,000 kamo ang pwede madaog, kag pulo katag 5,000. Ayos. By the way, antes kita mag-post for some commercials, ginagreet tagid gali, happy birthday gid subong ha sa bugto no, utod sing aton nga boss no, si utod ni Doc Remilito Uy no, bugto niya gid magurang niya si Doc Ramil Uy. Doc, happy, happy birthday, no? Birthday subong ni Doc Ramil Uy, no? Happy, happy birthday, Doc Ramil Uy, no? Bugto ini, no? Sang aton man nga boss, no? Si Doc Remilito Uy, bugto niya. Magurang nanda, no? Si Doc Ramil Uy. Happy, happy birthday, Doc Ramil. Sige. Pagbalik naton mga katropa, iban pagid yung mga balita, no, kag acknowledge naton mga nag-upo diri sa aton nga pag pangalagad ang oras. Las 8:45.
1: XFM. XFM.
2: Yes, to help.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam alam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Yes to health!
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito, oy, sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

Ang oras mga katropa, alas 8.54, balik diri sa aton kapagpangalagad. Gina-acknowledge kinaton si Ma'am Mary Ricabar dyan sa Florida, USA. Good afternoon dyan, Ma'am Mary sa Florida. Si Randy Archaga Santisas, good morning. Amoroso Glenn, kag Marian Ortega, good morning. Kag subong man si Derengid Miggy Lloyd. Galang tawag natin si Miggy Lloyd. Bernas Jr. Rogen Henson, good morning. Kag subong man si Ivan, Ma'am Ivan din Dinuevo Sudario. Ma'am Laura Sumagaysay, good morning gid. Rowena Espilio Manuel, good morning. Kag Amoroso Glenn, okay. Ma'am Hermi T, good morning. Kag subong man dali lang gid kay lantawan dali sa kon malantaw taring iban pagido kay gamay lang kon nga malantaw di sa pihak. Standby ah. Adunan ko anay ang XFM Antique nga page abi no, kay tamyawon tang diri naman sa pihak. Si Carl Eugene Tabod, good morning gid. And Janeth Tandoy, good morning. Watching from Olok. Di ini siyang Olok. Salamat gid ma'am Janeth Tandoy. Giovanni Meneses, good morning gid. Kag subong man good morning no kay Marjo Humayaw no kay Jojo Unate kag kay Mel Gargaran o Juan Pastrana Jergos. Sky Cruz, good morning. Panoy Moreno, good morning. Nina Pinyalber, good morning gid. Kag subong man Ma'am Iba Dobria Tablate, happy Sunday. Kag subong man no kay Katropang Arnel sa Unoy. Way pa matapos ang anang kontrata dito sa may Muntin Lupa. May patindog to si Katropang Arnel sang puwerte kabahol-bahol gid nga kwano nga building. Sige Katropang Arnel, salamat gid. Jessa Valley Valley Pasete. Bow, good morning gid no. Si sa pihak ning Waragwagan. Good morning gid. Madam Jessa Valley Pasete, good morning gid. Ano ni pag pagbasa Jessa Jezabel, Bel Goroni no? Pasete, good morning gid. Abi ko gani kun middle name mo Velie. Kwan Goroni no? Pang basi kon first name niya ni Jezabel Pasete. Itinandaan ko, bitawgon ko, Jessa lang, Miss Jessa. Jezabel Pasete. Hindi ko rin yung Bilye. Huwag ko kabati isang apelido ang Bilye. Basing ara niya ni katropang, first name niya siguro, katropang, kwano, katropang John Ray. Miss Jezabel Pasete, good morning, gid. Dadang Nibet Arzaga, good morning. Kag subong man, si Ma'am Maria Fetreste, good morning. Usay! Sige! Usay! Last 8.58 ng aton nga programa. Ang ginabantayan ta buwasa impeachment pag-convene na bilang impeachment court sa aton nga Senado. So, iga cover live man ini sa XFM Philippines mga katropa. Upod ang 53 ka mga XFM kag solid FM stations mga katropan nationwide. 53 nagli kita katropang John Ray no? Kay magluwas mga katropa sa XFM may solid FM pagid kita. Kag subong man aton pagid ni ang Y101 dito sa Cebu. Grabe no? Te, kung gusto mo naman mga music, hindi ka tropang John Ray, dyan ka sa Solid FM, okay? Kag kung dito ka sa Cebu, may XFM, may Solid FM, kag may Y101 kapagid nga choice, mga choices, no?
Ang Y101 naman, grabe gini, mga all English gini, katropang genre, pang high-end ganyan tanang sos ga, durugo, ilong mo kung sandang atubang mo. Ordinaryo yung istoryo yung anay ninyo yun, kaya English anay ka mo yan. Diba ka tapos, ano, dumakano tanang imo yung istorya doon? Pating accent na yung katropang genre yun. Daw ana tanaka kano tana isa ang iba niya do British accent pa tana ay aragoy daw gadurugo irong mo tong ako rapa katropang genre ko sana atubang mga istoryana eh. sige nati 53 stations to galik kita sa bilog ng Pilipinas ang XFM kag Solid FM kag Y11 sige alang-alang ng oras natin diri sa atin kapag pangalagad. By the way, si Senator Bob Aquino ang nagligad nga chairman sa Committee on Education ahay ginislan temo ni dog sentimento ang mga kabataan no, mga estudyante kag mga girikanan kay nanugon sanda kay Bob Aquino bangod mga katropa sa kadamo sang mga alayi nga ginpasar ni Bam Aquino para sa edukasyon. No, dala na diri mga katropa ining free college education naton. Sa din mga katropa sa kolehiyo kapin pa kon sa mga state universities ka kag colleges mga katropa waay ikaw tuition. Waay ikaw balairan ang problemahan mo na lang allowance nimo katropang genre. Temo ni nga duro gid ang nakabenepisyo. Kag amo man ini mga katropa nga si Bam Aquino durong nagbutongin ka na. Amo din nga nakabalik siya mga katropa sa Senado despite sa mga pagpangguba ka na nagligad. Kabalik sa Senado kay bangod mga katropa bisan sang time ni Digong Duterte ang ining free college education mga katropa nga laying agin pasar ni Bam Aquino tamang ka nami. Kita mo bisan si Digong way nagbalabag. Bisan si Digong way nagbalabag, pinirmahan ni Digong kag nangin isa kalayi. Okay, kag ginpunduhan. Amo ini mga katropa ang gina-enjoy sa aton nga mga kabataan. Tidayon pagkatapos damo-damo pagin mga ginaduso mga katropa nga mga bill subong si Bam Aquino dad. Amo ni nga nanugon ang mga kabataan, ang mga estudyante kay Bam Aquino kag mga girikanan eh. Kay ti bilang chairman sang Committee on Education mga katropa, damo pat kuntani ang mga mayad nga mga bills nga ginaduso niya nga ayan manginlayi ini kon masuportahan sa mga upod nila. Kag amo man skiko pangilinan ni. Eh. Kay ti sadyang rigudon nga natabo mga katropa sa Senado, gindesisyonan nga ibakante ang mga kwan ang tanan nga committee ba? Ti indi na mga katropa anda nga komite dya. Tikon anong itao naman nga mga bago nga komite ba kananda? Ti amo ni. Amo naman ining bag-o na nga trabahoon kag sang iban pagid nga mga senador. Pero kanugon pareho ning mga manguma na to ni isa. In fairness sa kikiko pangilinan ha. May mga hearing pa to nga nakapending kag ato ang mga manguma ngalin sa mga probinsya. Nag-adto dito during sa time nga gimay ko dita to sa Senado. Ahay, waay mga katropa madayon. Ti, bali tanan nga pinangabudlayan ang danga ini, upod sa mga mangumang ini nga madihon para naman sa panguma, balik naman is puno. Bali nada na to. Na? Kaya mo man ini sa iban nga mga komite ba? Sa iban mga katropa nga mga senador sa din, may ginabalay nga mga layikag, inog-aprubahan na lang daad, ay balik naman is puno. No? Tema ng politika din sa aton sa Pilipinas, yaw, ay isang constant, katropang genre, no? Sa Senado ay constant. Ilabi na gid mga katropa, subong nga may impeachment. Ti, diri mo matakos kung ano ang mga politiko na to. Way kalinungan, pero pangabay talang sa inyo, ah. Sa sunod nga tuwi gabi umpisahan ta buto bi kita sa mga mayad abi nga mga leader halin sa lokal as sa national buto kita't mayad kay para wa ido jat mga impeachment kay ini
kataraka na gid katropang genre diri sa Pilipinas. Di ba? Kay nag-start ini sa pagbuto sa gusto nga leader. Why kasang dapat leader i-impeach kun salin sa umpisa husto na mga leader ang aton sila nga ginabutang. Di ba? Kag nagasugod ini kada eleksyon. Amuran nga kun sala nga leader ang ginabutang ta, di ba ni Permi may mga impeachment. Doon kita man mga katropang mga Pilipino nga nagbutang gananda, kita man din masinggitan nga palinon sanda. Nga sang time nga ginhatagan kita mga katropa tsansa nga makabuto sang husto nga leader, ang ginabuto tayo mga rapo-rapo. Ang ginabuto tayo, kapirana kaagi priso. Halin sa lokal sa nasyonal. Manaan mo naging nga korap butuhon mo. Dahil pagkatapos kung pigaw ang servisyon nila karon kang kurakot naman liwat. Matingala pa kita nga ng urap. Kaya tikurap na nga daan sa unang iban kanina, priso na, ginpardon lang gin, nakabalik naman, dahil nang urakot naman, matingala ka pa. Ay maan, tanaka Pilipino. Buto, bi kita sa gusto. Eh, kada tapos ang eleksyon, mga katropa, hindi gani, kada tapos ang termino na dako, hindi, mapriso, ma-impeach. Amo ni cycle na nila sa aton sa Pilipinas? Dari sila ang tabi ni talanta mga politiko, bing ginabuto, bing. Mga bay kita sa mga Pilipino. Kay mintras sila ning gapurungko mga katropa sa posisyon, nga pamatyaga naton, dapina, sanda na ginang pinakamayad rin ang mga Pilipino, sanda na ginang pinakamaaram, nga mga leader di sa Pilipinas. Nga kapila na bla sa bawan, bla katropang genre. Kung baga, kung sa tulaan, bla, what, why do you damil? Kapira mo na sa bawan, naubos na diyang bone marrow niya, ang kalsyum ni stulaan, why don? Ang guwa sinidogin, nagsabaw ka lang tibol sa tubig. Ininit na lang, nga bisan may tulaan pa lang ang ginalaga, why do't sabor kay kapila na sa bawan? Di mo nang kalimbawa sa mga leader ta? Napakita na nila ni halin sa una nanigulang na sila doon sa posisyon sila nagyapon na yun ma-expectar ka nga maayuhan da nga imong lugar ay maan islan taman abis ang bago 24 mo lang mga senador ta walo kita ng mga bugto. Nagapakita alam ni kung ano kita nga mga butante daw hindi pa kita matured nga mga butante din mga Pilipino kulang din kita. Kulang pa kita mga katropas painuino pag-abot sa buto. Durong maalam ganaton pero mga katropa hindi maan magbuto. Amo ning choice naton kita mo. Amo kay amo kada tapos ang termino sa isang presidente kun hindi ma-impeach nagapamiligro mapriso. Di ba? Sulit-sulit gito sakto na. Daw sirang plaka ang buto ang mga buto naton di nga mga Pilipino. Imagine, sa case mo sa mga senador na ton, 24 mo lang senador to mo. Pila kita ang mga Pilipino? Sobra 110 million kita ang mga Pilipino? Tisang nagling, pira katuig na nga census. Tisubong ko rin, kalapot na kita 114, 115 na million ang mga Pilipino. 24 lang senador na ton, sa 24, walo pata na magbugto. Darwa ka Tulfo, darwa ka Villar, darwa ka Estrada, darwa ka Cayetano. Ang ato niya nga sinado daw pinamilya. Te, ma-expect ka kadya nga manami yung ato nga pagpalakat di. Halin sa una, sandam na kaprungko di. Why naging kita sa iban di nga pirilian na? Eh, maando lang ka naton. Then pagkatapos, ma-expect ka nga ang sang una nga pamatasan nila kag kun ano sa nasang una mabag-o pa dia. Ay maantarak ninyo. Anyway, langalang ng oras naton diri sa aton nga pagpangalagad. Well, si former mayor Jed Patrick Mabilog, undersecretary ng mga katropa sang Department of Interior and Local Government o kun DILG. Ang DILG, di sandaling govern, gabantay mga katropa no, sa tanan LGU. Ti under mga katropa, o hindi gani,
ginabantayan ni isang DILG na ang aton ng LGU pating Iloilo City. From Valdimir Jen Patrick Mabilog, hindi man tanang mga lagas ang kontra. Kagkita nagpatay ni kay Mayor Jen Patrick Mabilog nga hindi dya. Oh, sige. Why sa gani maglagas to magkaso-kaso pa to sa natabo sa kanan nagligad? Nga pitok tuig kakabuhi niya. Pati pagka mayor niya, binayaan niya di. Sige. Lantawon ta. Amo ini mga katropa, pagpakita alin niya nga panas na itong isyo kay Mayor Jed Patrick Mabilog na parte sa drugs. Pero sa kung lantawon mo, duway ginman laabot si Jed Patrick Mabilog ah. Dibla? Ang ginahambal nga balay ni Jed Patrick Mabilog kuno nga mansyon. Kung lantawon mo balay ni Jed Patrick Mabilog, kung lantawon mo da? Katropang dyan, rekanto ka da, kajaging ka da, hindi ba dyan mansyon? Ang ginatinduga niya ng lupa, 200 square meters. Oh. Amo diyang lain gin man ang igo sang mga kuana, sang mga tanda mag-edit sa social media. Pwede mo yung ma-enhance kang mapagwapong balay. Pusay! In short, white kaso nga ni isa nga ginpasaka ang Jed Patrick Mabilog about illegal drugs.

0: bilog sa masunod ng eleksyon ni na may plano siya bang magpapili bilang congressman, bilang mayor liwat di sa Iloilo na maning barantayan mga katropa kay ti kwandi mo pudiruso ni nga klase ka posisyon man kung dyan ka sa DILG kay tanan ng LGU under sinyo baho sige ah langalang ng oras naton diri sa aton nga pag pangalagad Rodolfo Jr. Unasin na Dilapus ginagreet ni gid si Doc Ramil Uy happy birthday okay salamat sa inyo nga pag-upod diri sa aton nga pag pangalagad subong aga upod naton si katropang John Ray Bertis diri sa XFM Iloilo kag sa Antique upod naton si katropang James Dean Hunko. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: diet na kumuwasa.
1: XFM. Patropa mo!
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Sundown Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sundown Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sa ang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sundown Plus Herbal Soap. Ito
8: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Sundown Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Sundown Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna kintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Man nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak, pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
6: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko!
6: XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap!
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
12: Aray ko!
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Arthur, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po ha, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa'yo, yung mata ko, kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa'yo na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health.
8: Maka-late na ko.
0: XFM.
9: Patroma mo.
8: Exciting.
10: Happy.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga katupa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dalit lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
13: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Iba ganyan efekto siya kung sa Sister Pain.
13: Manasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Madiet na ko buwas ah.
9: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Magazine ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: San Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zea xanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay.
8: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malalaki.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PBS.
16: Sara Duterte, absuelto o convictado.
17: Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
16: Yeehaw! XFM.
20: Patropa mo!
19: Exciting!
21: Mga katropa, exciting dito! XFM.

ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagparamati sa programa The Secrets of Health. Updin nyo naman kami sa isang edisyon sa ato sining pagparagad, ang ato sining paghatag sa inyo sa mapuslanon sining mga health tips and informations. Ang tinutuyo sa sining programa, matudloan kita sa insakto sining sistema sang pagkaon, bisan pasunod lang sa pagkaon, kag ang mga pagkaon nga dapat nato ni prioritize. Ang mga pangginawi o kon habits nga dapat nato sinilikawan para makalikaw kita sa malala sininga pamalatian. Kag diri man nato sering paghambalan ang mga pwede mahimo sang ato sering mga produkto: Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthon Vitamin C, and iban pag sering mga produkto para makabulig sa aton lawas nga maamliganta kag makalikaw sa mga malala nga mga infeksyon o kon pamalatian. Ang pagpangaragad sa programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Basi kung may mga palamakutanon kamudra, may mga clarifications, parte sa ato sining mga ginatalakay, pwede nyo gid i-PM ina sa Facebook page sang XFM Iloilo, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-text ato sining a text hotline 0950975-6970. Kag syempre sa ato sining a pagparagad, upuntang ato sining a certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining a programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sini pagpangalagad. Upod man sa aton sini mga suki ng mga tagpalamati nga nagasubaybay gid sa aton sini programa sa kada edisyon sang aton sini nga pag-diskusyon o kung pagtalakay diri sa mga topic o may angot sa kung ano man ang problema naton sa ikaing lawas. Aton inihatagan sang pila ka mga tugda, panugyan, para maremedyohan, kagutob sa maymo, kung paano ini ma-solusyonan. Kagsasubong, isa na naman, Sir Josiel, katopikaw nga aton na pag-istoryahan nga minilyon ka-Pilipino ang afektado sining kondisyon. Kag sama-sami bala, Sir Josiel, mabatian aton nga amuni ang may labot, amuni posible ang kausa. Pero may ara gali mga kakulangan sa lawas naton, Sir Josiel, nga may labot diri o kung makapalala pagid sining kondisyon.
0: Minilyon ang apektado sini Dok Leo sa na-diagnose.

0: Yes, Sir Josil.
1: Million pa possibly ang apektado nga wala pa ma-diagnose.
0: Correct, Sir Josil.
1: So, ang imo naton dari is mag-impart kami sa masarangan namon sang knowledge o kunihibalo. Knowledge is power, kuno mo. Dako ang mahimo mo para maproteksyonan ka o galingon mo. Kag dako mahimo mo para makalikaw sa mga delikado kon may ara ikaw sang ihibalo. Amo nang pinakaimportante sa tanan. So, madiskubre kita sang mga ibano ay pagkahibalo kung anong nagkadapat nato sa ningihimuon para malikawan ta ini nga sahi sang medical condition nya minilyon ang apektado sa mga na-diagnosed kag minilyon pa posible apektado nga wala pa sila kahibalo nga nagasuffer na gali sila sa amo sining sahi sa medical condition, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. In fact, sa Sir Josil sa pag sa mga datos, no, duha sa kada 10 ka Pilipino ang mahimo pre-diabetic o kung may pre-diabetes, Sir Josil.
1: Oo.
0: Gapamintana na sila sa pagka diabetico kung hindi ini, Sir Josil, ma-modify ang mga risk factor. Na syempre magadugang pagid sa mga ara na nga daan nga mga diabetico.
1: So anong sa inyo dira, ha, sa inyo habit, sa mga ginahimo ninyo physically, pagkatapos sa mga ginakaon ninyo, depende sa inyo if you will be among those makonsider naton nga ara na sa statistics nga na-diagnose nga may ara na sang type 2 diabetes o kung nagapaminta na paman. Pero if we speak about type 2 diabetes, this is very reversible basta may disiplina lang sa kogalingon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil.
1: So we'll be talking about this type 2 diabetes. May nasiling kita nga type 1, may type 2 diabetes. Maghambal kita nga type 2 diabetes, anong botambalo sa ni Dok Leo?
0: Ini, Sir Josil, resulta sang insulin resistance. Hindi na bala maproseso mayos nga aton sa dingalawas ang glucose nagababad sa aton sa dinga dugo. Kag kun nagadugay, Sir Josil, nagapataas sa aton sa dinga blood sugar bangod may insulin resistance. Kumbaga, Sir Josil, way na nagapamati ang selula naton sa insulin nga oy abrihi o kung buksi ang pwertahan para nga magsulod ang sugar para magamit sang lawas as enerhiya. So, amun yung problema na ton, Dr. Sir Josil, nga eventually nagapataas sa ton sininga blood sugar. Kag kung nagapadayo din ang kondisyon, Sir Josil, nagadamage aton sa kaugatan, mag-aafekto sa ton kidneys, afekto sa ton korason, afekto sa ton mata, kag iban pang bahin sa aton lawas.
1: May ara gali, Dok Leo, may insulin resistance na. Pero wala pa naglapaw sa tawag nato si Regan, boundary ang imo sining blood sugar, no?
0: Sa panahon, Sir Josil, nga nag-compensate pa ang lawas.
1: Mm-hmm.
0: Basta kaya nun sa lawas na ton, Sir Josil, bisan may insulin resistance ang isa katao. Amo ganin ng iban, Sir Josil, kumpiyansa lang eh.
1: Oh.
0: Kay normal gyapon ang ila sining blood sugar. Actually, kung daliba na diagnose ka mo sining may pre-diabetes, hindi kita dapat maging confident, Sir Josil, kay posible nag-umpisa na ang damage sinadira.
1: Mm. Kung ang boundary abidok layo sa reading is 5, kagara ka na 4.9, ginahambal nila sining boundary. So automatic makasiling ikaw nga ina siya. May insulin resistance na, Dok Leo.
0: Ang palatandaan naton, Sir Josil, no, sa aton mismo ko galingon bala.
1: Oh.
0: Para makasiling kita nga may insulin resistance kita, may mga ginatawag physical kita nga makitaan sa aton sa ningalawas.
1: Mm-hmm.
0: O kon mga factors bala, Sir Josil, o kon mga signs nga makasiling kita nga basi may ara kapin pa kun i-confirm pagid sa aton sa ninga results sa blood chemistry, Sir Josil.
1: Aho.
0: Like for example, kon manotice mo nga nagaamat-amat dako imo sa ninga buyon.
1: Mm.
0: Nagaamat-amat dako o kon nagaamat-amat gamay ang imo sa ninga pantalon. Or gamat-amat na galit ako. Gaguto ka sa imo sa nga pantalon mo lang, Sir Josil. Matabalon, gadako imo sa nga hawak, gadako imo buyon, gadamol imo bilbil. Ikaduha, manotis mo, Sir Josil, binagatulubo-tubo ng mga skin tags. Mga gagmay nga mga labit pala ni Sir Josil. Ibang gani binala, ano yung kalunggo? Ano yung rewards man? O nga pabalik-balik, Sir Josil, sa parte sa imo sa nga lawas. Bisan pa, Sir Josil, sunugo na sa gabalik lang gyapon. Manotis pagid nga may ara, Sir Josil, nagapalibot nga nagaitom bala sa imuli o gagsimo sinitang kugo.
1: Black gold. Black gold. Oo, oh, black gold dok layo sa liog mo bla.
0: Mm-hmm.
1: Especially ang pinakasiri aras tang hugo mo gid.
0: Correct Sir Josel. Ina ang pila sa mga palatandaan Sir Josel nga mahimo may insulin resistance kana.
1: Mm.
0: Tapos manotice mo Sir Josel in between sa imo sining meals hindi ka maka halos hindi ka maka survive Sir Josel kundi ka kapangima-kima tungod man sa mi nga gusto ka magtimo-timo especially sa mga matamis. Pila lamang ina sa mga palatandaan Sir Josel ano nga mahimo may insulin resistance ka na kag i-confirm ina sa mga laboratory procedures Sir Josel.
1: So hindi lang mapa laboratory ka para mahibaluan may mo sining blood sugar level pero dira man dapat nga mahibaluan kun bala may ara ka na sang type 2 diabetes or insulin resistance, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: So, ang ginatawag nato sa rin niya, mga nutritional deficiencies, Doc Leo. Ang kakulang sang suplemento sa lawas, tabla, vitamina, minerals, makakontribute ini, Doc Leo, sa paglala sang type 2 diabetes.
0: This is the big question, Sir Josel, nga doa ay halos yung may nagapamangkot sini.
1: Oh.
0: Ang masamit na mabatian pag may diabetes ay taas sugar ko, ay may insulin resistance tungod sa insulin resistance.
1: Oh.
0: Daw mo na lang, Sir Josel, kaga masamit na ito na ginabantayan sina ang calorie and sugar intake. Buhinan ng kanon, one cup lang kuno, pero ang cup, pigali, parte mga kadako, mga like that, Sir Josel, wala. Which is, daw talag, sala ko, Sir Josel, makabati, ano ay han ang kakulangan nga ang may diabetes ako? Kaya usually, ang ginapinsar, Sir Josel, sobra mo. Sobra nga calories, sobra nga sugar, through sa mga ginakaon, sobra nga rice, pastries, pasta, nga nagapataas sa ton sa nga blood glucose, Sir Josel. Pero ito malagsahon, Sir Josel, makabati kita nga, ano yan ang kulang nga ang may diabetes sa katawo ukon nga ang naglala ang iya sa niya kondisyon?
1: Okay. Ang isa dari Doc Leo is nga ang nag-develop ang insulin resistance sa aton. Nga ang nag-apiktuhan kita kag naka-acquire sang type 2 diabetes, Doc Leo.
0: The real root cause, Sir Josel, is insulin resistance.
1: Mm-hmm.
0: Sa may mga type 2 diabetes, nag-develop ini tungod sa sobra-sobra nga calories, sobra nga tambok sa lawas, especially sa aton sining buyon, Sir Josel, bilbil naton visceral fat. Kakulang sa hulag, inactivity, chronic stress, kulang permi sa husto sa oras sa husto sa pagtulog. Magluwas, Sir Josel, nga kung may kaliwat na ngadaan ka mo. Genetics, ara ang inflammation, Sir Josel, kag ara man ang ultra-processed diets. Kag amo ni Sir Josel, ang pag-istoryahan na ton, ara man ang nutrient deficiencies.
1: Okay. If we speak about nutritional deficiencies, ano dari ang masiling naton sa mga vitamina, minerals, nga kulang sa aton, Doc Leo, if you have that insulin resistance na sa imo sining lawas?
0: Ano bala ka importante, Sir Josel, no? Ang magnesium, pag-abot sa may mga insulin resistance, especially type 2 diabetes. Ang magnesium, isa ini ka mineral, Sir Josel, nga tuman kadamo ang iya sining binipiso sa aton sining lawas and involved din sa mga functions susulod sa aton sining lawas. Nagabulig ini siya para sa insulin signaling. Nagabulig ni para sa glucose transport. Nga kung magnubo gali ini sa aton sininga lawas, nag-worsen, Sir Josel, ang insulin resistance o kung nagalala, nag-increase ang inflammation. Siyempre, kung nag-sige-sige, Sir Josel, ang pag-worse ang insulin resistance, posible nga magka-diabetic ka, magtaas mo sininga blood sugar. Or, ma-impair, Sir Josel, ang insulin release. Kag, kung kulang gali ang tao sa magnesium, Sir Josel, mahimo nga mag-crave sa sang dugang nga mga matamis nga mga kalanon tig limnon, pero masami siya kapoy kag pigaw ang iya sininga tulog.
1: Oh, amo niya kun may insulin resistance ya nagali kag mangin diabetic, Doc Leo. The more ikaw nag-crave gali sa matamis, no?
0: Correct, Sir Josel.
1: So importante ina. If we speak about magnesium, actually sa mga utanon sini kag prutas may makuha kita magnesium, Doc Leo.
0: Tama.
1: Pero ang pinaka rich nga source, pregnant source sa aton sini nga supply kun tani sa magnesium, ang unprocessed sini nga mga ginainom ta nga tubig, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ining na filter lang pero way kaagi sa proseso ang tanan nga minerals almost na remove na dira because of the processed distillation or what sa mamaagi subong sang pagproseso sa mahigko nga tubig kagina develop into a potable or drinking water, Dok Leo?
0: Tama Sir Joseph, no? Maliban pang ang sa ginainom nga tubig abi tidaw ay naman kita paabuton kana sinadra Sir Josil
1: daw ay na minerals bilinda
0: ngalan na lang eh
1: nga mineral water
0: oh dugangan pa Sir Josil hindi man pala kaon sang utanon
1: mm-hmm.
0: kun makakaon man sang utanon na lata
1: oh.
0: O confirme man Sir Josil ginisa or ultra processed or preserved man nga mga utanon, so kulangon gyapon ng lawas na ton Sir Josel sa supply sa minerals.
1: Kaya ang tubig sang una, ang usual na ton yung ginahimo, why pa ni mga processed ng mga bottled water, ginasagahan talang ang bubon, pagkatapos ang bagong tubod dyan sina, amunang ato sila yung ginainom, ginafilter, talang ginasala. So ara dira nag-alagi agi ina sa gamot sang kahoy, nag-agi sa bato na narisari nga tipo sang bato, nag-agi sa narisari sini nga tipo sang duta asta nga nagtubod sa imo sini nga bubon. In short, dalaya dira madamo sini nga minerals. Amo ni Dok Leo na ana diri sa siyudad kun magkadto sa uma nga ang tubig naghalin direkta sa bubon, ang reklamo nila pagbalik sa siyudad gina LBM.
0: Mm-hmm.
1: Bangod kay na maguhan sila kay ang ilimnon dito nga tubig ya sa uma damo sa minerals present, Dok Leo.
0: Kag ang adjustment bala Sir Josel sa aton sa ringat yan kag tinae.
1: Mm-hmm.
0: Especially manami tani nga source Sir Josel no kun matinlo man lang ining halin mismo sa busay bala kun mga tuburan gid bala Sir Josel nga elevated bala ya.
1: Oo.
0: Manami nga source sang mainom nga tubig kay ti mi ara gid sila sang mineral Sir Josel nga makabulig buhi sa aton sa ningal lawas. Kumbaga Sir Josel, amo ang termino bala nga buhi nga tubig.
1: Mm-hmm. Ano matabo, Dok Leo, no? Kung nubo ang magnesium level sa lawas mo, Dok Leo, may mga manifestations sini, may mga simptoma ikaw mabatsyagan sini?
0: Masami, Sir Josel, kapoy.
1: Mm.
0: Pagkatapos, ang iban sini, Sir Josel, kapoy, pero hindi makatulog sang maayo. Utod-utod ang pagtulog, Sir Josel. Mayara iban sini nga dahana na madula taning animo sa termino, bla, Sir Josel, na daw makatulog na bla.
1: Mm.
0: Gapisik ila tiil.
1: Oh.
0: Gapisik ila kamot. Kulang sa magnesium ina Sir Josel. Kag isa diri, gusto ka Sir Josel mangima-kima sang mga matamis.
1: Mm-hmm. So pati maani na ha, actuality gamay man lang ang magnesium amount or level na kinanglano naton, pero kon makulangan kasi na and consistently kulang ang magnesium supply sa lawas ta. Amo na mga kabahin sa mga manifestations. Nga damo, Dok Leo, ang masambal na ito sa tao na nag-suffer sa deficiency sa magnesium.
0: More na kita sa instant, Sir Josel.
1: Oh.
0: Mga pagkaon, mga ilim nun, halos hindi na natural, why na halos ang organic, Sir Josel.
1: Mm.
0: Puro process. Tagad alam mo sa process, Sir Josel, but ultra process processed ng mga kalanon.
1: Kay dari sa ato sa siyudad sa una bisan sa tubig lang makakuha kay ni isang supply Dok Leo kay ti ang ginainom amo na gani ginakot-kot mos bubon.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema subong dari sa siyudad sa Iloilo hindi ka nakabubon.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang matubod sa imo da ang halin sa puso ni Gross ang pihak kay ang balay.
0: Testingan mo kay ka madlok eh.
1: Sa amo ni ang problema ladies and gentlemen. So magluwas abi sa magnesium Dok Leo. Ano pang iba ni mga minerals that nag-contribute kung nga nag-develop sa ato ng type 2 diabetes na kayo?
0: Mayroon pag yun, Sir Josel. Pero bago ina, kung diabetic ko, nagaling isa katao, Sir Josel, rason ini nga ang magnesium na ganubo man sa lawas kay ginaihi.
1: I see. In short, sin, hindi lang hambal ikaw nga, oh, inom ako ya, no? Mineral water. Buta malo sini nakagilang filter o ikagisang other type of processing, aradama minerals. Mambal bastante man ko sa inom sang minerals ini. May makuha man ko sa tubig, abiga kaon man ko sa mga utanon, green leafy vegetable. Pero kung may insulin resistance na nagali kag may diabetes ka na Dok Leo, ginapagwa sa lawas ini ang magnesium.
0: Magnesium loss sa urine aton Sir Josel. So both nag-aaffecto ni sila sa isa hag isa Sir Josel. Ang mataas yung blood sugar sa mga diabetiko naganubo ang magnesium tungod nga nagaupod sa ihi. Kung kulang ka man sa magnesium, galala man ang diabetes Sir Josel.
1: Oo.
0: Una nga as much as possible halungan gid nato nang aton sa ringa lawas kag ang aton sa ringa blood sugar. Anong mapanugyan naton karon para nga mabuligan kita nga mahalungan dira sa aton sa ringa diskusyon. Sunod sini Sir Josel nga mahimo kulang sa aton sa ringa lawas among chromium. Ang chromium isa ni sa ka trace minerals involved ni sa o kon mineral involved ni siya sa insulin action. Ano ang matabo kun ang aton sa ningalawas kulang o kon manubo sa chromium? Isa sa ni Sir Josiel, poorer insulin sensitivity. Mas nagahina pag in Sir Josiel gali ang aton sa ning insulin sensitivity kung ganubo kita sa ni sa ginatawag chromium. Hindi lamang Sir Josiel nga na-overload kita sa sugar o kung na-overload kita sa calories o kung na-overload kita sa mga refined carbohydrates. Kundi kulang man kita sa chromium nga nagahina ang aton sininga insulin sensitivity. Kag isa pag in Sir Josiel, kung ang chromium manubo sa isa katao, mas gusto niya gid magkaon kasubong sa magnesium, magkaon sa mga matamis, sa mga may kalamay, kag unstable, hindi stable ang blood sugar, Sir Josiel. Manubo, mataas, tungod sa kakulangan, Sir Josiel, sa chromium, nga ang severe deficiencies ni, though malaka, pero mahimo, Sir Josiel, maka-affecto sa metabolismo.
1: So, mga magagmay, mga minerals ini, nga tigagmay-gagmay ang amount ni dit sa lawas. Pero tama ka importante gali ini to maintain balance sa sulod sa lawas ta Dok Leo.
0: Correct Sir Josie, lamo gani ginatawag ni sila nga trace minerals iti gagmay malangkin ng lanon ta sani. But remember nga ti sa magagmay nga mga bagay Sir Josie, kung magkulang kita eventually maout balance kita.
1: Isa sa mga patimaan diri kon may ara ka na sang type 2 diabetes ga, masami maluyang lawas mo Dok Leo no. Ang iban siniti hambal nila daway naganab la maghulag daw ga plang luya lawas ko daway ko gana maghulag, so ang himo nila mapahuway tulugan kanya basi kapoy lang ako. Pero pag bugtaw kapoy gihapon. What if kulang kaya sa potassium Dok Leo? Potassium really matters sa may mga type 2 diabetes or sa pag pag-prevent nga magka type 2 diabetes ikaw Dok Leo.
0: Potassium Sir Josiel is electrolyte mineral ano nga tuman kadako ang iya sa ding papel pag-abot sa pagbalanse man sang aton sa ding blood pressure. Amo magali Sir Josiel pag-abot sa ni sa aton sa ding blood sugar. Kaya magluwas iya sa muscle function, magluwas sa nerve signaling, buligan sa potassium, nagabulig man ni Sir Josiel galing sa insulin secretion. So, ang potassium galing nagabulig Sir Josiel para nga ma-release sang husto, kag nagakaigo ang insulin. Nga mo ang liabi para nga ma-absorb sa aton mga cellula ang sugar o kung ang glucose sa linsa aton sa niginkaon. Ang manubo nga potassium Sir Josiel, mahimo nga makadisturbo sa insulin release. Tanong paabuton naton Sir Josiel, kung naapektado ang aton sa insulin release, kulang ang pag-release ang insulin sini. More pagid Sir Josiel nga maglala ang insulin resistance kag ang type 2 diabetes tungod sa kakulang sang potassium, hindi mayo mahatagan sa nagakaigo sini nga insulin ang aton sini nga lawas. Suno sa kinahanglanon.
1: So ang deficiency sa potassium, ang deficiency sa chromium, ang deficiency sa magnesium, amo ni sa nagapadisable sang mayad nga function sa aton sini nga lawas, labi na gid ang pagcontrol sang blood sugar level Dok Leo. Nagapabungol, nagapamanhid, nagapa-disable Dok Leo.
0: Correct Sir Josiel. Kag amo man Sir Josiel ang rason kung nga ang nagalala pagid ang cravings sa mga matamis.
1: For example labi Dok Leo ang fiber. Nagabuligi na ya para magnami ang ato sa ninyo discharges. Sa ato sa ninyo higko sa lawas. Kaya tikon mag-istakang higko sa lawas ta. Budlay man that can cause additional sa ninyo medical condition. So ang ang kakulangan na bisa pagkaon sang fibrous nga mga pagkaon prutas man kuno tanon Dok Leo. Naga contribute man ini sa pagpalala sang type 2 diabetes how.
0: May ara gid Sir Josiel sing labot ano kay kun kulang kita Sir Josiel sa fiber like hindi kita palakaon sang prutas kag utan Sir Josiel. Ang usual nga matabo sa aton mag-overeat kita Sir Josiel. Te ang kalabanan nga waay sing fiber Sir Josiel ti dira sa mga starchy kag mga carbohydrate based nga mga kalanon. Ara ang kanon, white rice, ara ang mga tinapay, ara ang pastries, ara ang pasta Sir Josiel. Ambot sino sa inyo sira sa nagakaon sa mga amo nga mga kalanon ano? Sino sa inyo makasiling nga makabatyag kamo sang natural nga pagkabusog? In fact, ang iban ganit sa ni makapadamo ganit sang kaon kay daway nagabatyag sang kabusog dayon sir Josil.
1: Daw gahila patapat gani sulok-sulok mo.
0: Correct sir Josil. Kagdugangan pagit yan ang pagtimo. Tungod ang fiber gali makabulig para ma-improve ang fullness. Kapin pa kun sundon ta bala sa aton mga tagpalamati ang ginahambal naton diri perminga ang order bala hustong order sa pagkaon. Una dapat ang fibrous, ang mga may fiber tidira ang utanon, sunod sini ang protina, kag pinakauli ang carbohydrates. Amo ta ni perming aton sa nga praktison.
1: Tibalan mo nga left hand drive tanang iban right hand drive taton Dok Leo. No, or left hand drive taton, right hand drive sila ya.
0: Bliskat.
1: Ina bliskat ta.
0: Tang matabo karon, una na dito karon ng mga carbohydrates Sir Josil. Urihi kun ulihi karon ang ginatawag mga kinanglanon nga mahimo magpugong dito. Maka-buffer man lang kun tani makapahaganagan bless Sir Josil. Tigo mahimo kan an karon sang mga may fiber karon nag-spike ni imo sa nga sugar. Paano na to karon malagas? Amo ni punto Sir Josil na no, kaya ang ginatawag pagkaon nga madamo sang fiber maka-improve sang fullness. Butang balon Sir Josil kun busog ka na nga daan sa utanon, hindi ka na makakaon sang dugang o kung mas madamo sini nga ginatawag carbohydrates. Pagkatapos ang nami, pagit sini ka nagapahinay pagit ng fibers ang glucose absorption. Para malikawan naton Sir Josil ang madasig nga pagtimbuok sa naton sini nga blood sugar.
1: Oo. Natanaw naton na rin, Dok Leo, nga it's not enough nga mahambal ka gadayit ikaw, pasta lang kag tinapay. Sometimes sa updan mo dagatas ang kauno ni mo Dok Leo, because that is not complete. Bangod man kulang sa fiber ang imo sining intake, mabudlayan ikaw sa pagpamuhin, that number one. Ang pagprocess pagi dito sa sulod mabudlay man, in short sini way man og panilhig nga nagatulod lang hambal guwa na to. Baho kaya higko kaya guwa na to, so way man og tulod. Isa sa mga nagatulod dira tani nga mapahumok ina siya nga kag may maabsorb nga tubig para matulod pagwa, Dok Leo.
0: Tama.
1: Okay. So ang isa pagi diri, Dok Leo, is we can get this a natural nga pamagi, mapainit lang ta sa adlaw, we can get vitamin D. If you lack vitamin D, Dok Leo, kiti syempre gapaputi hadlok magsulay sa silag sang adlaw. Mo nang hambal nila nga mamunpon lang sa linabhan ko no mamayong pa, Dok Leo mo.
0: Ibang ini kita kurong bagit.
1: Ang kakulang sa vitamin D, anong epekto yas ni Dok Leo sa may mga type 2 diabetes?
0: Isa kita ni Sir Joseph sa tagaya sa aton mga way sing rason nga maapektuhan kita sang kakulang sa nimo. Ang Caucasians gani nagapabulad sa init. Ang Asians ya nagapa go sa inyo.
1: Amo gani balan mo nga ano sila ya Dok, right hand drive, left hand drive kita ya.
0: Baliskad na naman. Ang vitamin D Sir Josil nag-aapekto ni sa insulin sensitivity. Kag nag-aapekto man isa sa pancreatic beta cells. Ang beta cells na to na bi Sir Josil mo na specialized cells sa pancreas na to nga nagahimo kag naga-release sang insulin. Magluwas sa pagpabakod sa aton sa nang immune system, magluwas nga may kontra, nagya-kontra ni sa inflammation ang vitamin D. Tikon kulang kita sa ni Sir Josil, maapektuhan ng aton sa nang insulin sensitivity. Hindi maproseso maayo ang aton sa nga blood glucose. Kag kun problemado gani Sir Josil ang aton sa nga pancreatic beta cells tungod sa kakulang sa vitamin D, ang ginatawag Sir Josil production and secretion of insulin ang affected man.
1: Sa tanani nga mga may major role para nga kun tani ma-prevent naton nga magka type 2 diabetes, ang libre lang gid diriya adlaw Dok Leo, vitamin D mo. Ang problema sinikiti ang iba na mo nagahambal naton gani mang munpon lang sang hinalay nila na actually gasa reading do kunong adlaw, manug tunod don pero mamayong pa kay adlok maputi magbaitom. So ang chromium, ang potassium, ang magnesium, kalakip man diri ang fiber, kinahanglan gid naton ini nga ano Dok Leo, makuha sa iba na to sining kinakaon. Problema o galing maginom kita sa tubig, we're not assured nga may magnesium da. Magkaon kita sang iban sining nga mga utanon, we're not assured nga may nabilin nga potassium da. It's because of the process, the preparation sa ginahimo ta nga nagadula or nagakadula kon kay isang presence sa mapuslano ni nga mga vitamins and minerals sa Dok Leo. But specifically, if we speak about sources of Dok Leo, ang ara malang sa palibot, tabalang, pwede na ton mautan, pwede na ton makaon. Anong mga pwede naton makuaan sini nga mga mineral sabi and vitamins, Doc Leo?
0: Ang isa sa ni Sir Josil sang makuaan naton nga dagaya sa aton sa palibot, which is dagaya man siya sang mga vitamins and minerals and antioxidant and bioactive compounds. Amo Sir Josil ang superfood, ginatawag man sa Ingles nga miracle tree, ginatawag man ni sa Ingles nga queen of all vegetables. Amo ni Sir Josil ang balunggay. O kon ang moringa, it contains beta-carotene, may vitamin C, calcium, potassium, may ara sang iron, may magnesium, may plant antioxidant, kag may ara man Sir Josil sang amount of protein. So ang pamangkot karon, paano sa makabulig sa may mga type 2 diabetes? Makabulig sa para ma-improve ang blood sugar control tungod nga ginapahinay niya ang carbohydrate absorption. Ginabuligan niya ma-improve ang insulin sensitivity. Ginabuligan niya ang ginatawag after meal glucose spike nga ma-reduce. Kag tungod din ni Sir Josil na no, siya sa nga isothiocyanates, tungod siya sa nga fiber content, tungod sa mga polyphenols nga ari diri. Kag speaking Sir Josil sang nutritional deficiencies nga nag-aapekto sa may mga diabetes, especially type 2, may ara sa Sir Josil sa magnesium, may potassium, may antioxidants nga makabulig ha, sa sigi-sigi nga pagpasulod naton sa aton lawas ni nga mapunaan ining mga kakulangan.
1: In short, hindi gid man naton kun kaysa gid mapuno all the time no. Ang kinanglanon sa lawas sa magnesium, potassium, chromium, nga makabuligid dako mga minerals ni makabuligid dako para nga ma-prevent nato ng type 2 diabetes. Pero makabulig galing pagkaon sang balunggay, Dok Leo, nga hindi man mawad-an gid ang lawas ta sang supply sini.
0: Correct Sir Josil, kapin pa kun sa usto nga proseso bala. That's why pagabot ini balaan Sir Josil sa kwano sa vegetables, like for example ining moringa, consistency ang kinanglanon sa ni Sir Josil eh. Dapat hindi lang masilin na makaon ka lang ka isa sa isa ka semana. If possible, makakaon ka regularly. Kung mahimo mo nga adlaw-adlaw, ma-straight mo sa isa ka semana, kung dua ka semana, para nga mabatsagan mo sa amat-amat, Sir Jose, lang yan sa binipisyo.
1: Dok, budlayid guro na maghambal nga consistently, Dok Leo, ha? Muna ganun, yung pinakapaborito niyong pagkaon? Abisubong uso, pista, litson, no? Pakaunon ka mo litson sa sulod sa isa ka bulan, kaya niyo, pamahupan niya gapanyapon, no? Hindi guro, or butang ta, everyday na lang daily. Daw ay giguro, may makakaya. Kay hambal gani ka kilala ko gid sa matter of experience niya. Sige lang bala tito sila niya. Bisan isa ko na kabulan ko nang kaon ko na basta baboy lak na ukid rak na ken. Way pagani matapos sa semana. Gapangayo doon niya tito may uga ikaw. Sa plan semana ha. Ina ya madamo ikaw sang pwede maluto dira Dok Leo sa baboy. How much more ang balunggay?
0: Balunggay muna yung sabaw-sabawan mo lang. Hindi uman masugba mo.
1: So, buta balo siya, hindi daw nag-bridge man sa nutritional gaps, no? Dok Leo, especially sa mga kinanglanon to siya yung mga nutrition, no? Kung minerals para makalikaw kita sa type 2 diabetes. Ang pagkaon niya, Dok Leo, sa balunggay?
0: Correct, Sir Josil. Magluwas pang tiara man ang ginatawag oxidative stress ka daan, Sir Josil, ano? Nga-create ka daan sa oxidative stress ang mataas ng blood sugar nga may mag-damage sa aton kaugatan, sa aton nerves, sa aton mata, sa aton kidneys. Nga isa man sa mabuligan sa ginatawag balunggay, Sir Josil, tungod siya sa nga mga antioxidant nga makabulig, reduce sa damage burden sa aton kaugatan, sa aton kidney at kaga aton sa nga mata.
1: Ang spirulina, Dok Leo. Anong mahimo sang spirulina sa para ma-prevent nato na bino? Ang pagdalawat tabla sang type 2 diabetes, Dok Leo.
0: Ang problema abi major problem Sir Josil sa may diabetes among chronic inflammation kag oxidation eh. So dapat may anti-inflammatory kita kag may antioxidant kita. Kumbaga pangontra bala dire. So ang ginahimo iya sang spirulina may ara gali ni Sir Josil sa gidatawag phycocyanin. Ang phycocyanin ini nagabulig para ma-reduce ang inflammatory stress, nagaprotect sa aton sininga kaugatan. Nagabulig man siya para ma-lower ang oxidative damage, which is isa Sir Josila sa ginatawag benefit sa pag pasulod sa aton lawas ni sang spirulina tungod sa yasining phycocyanin nga makabulig para sa iadtong may mga type 2 diabetes.
1: Okay. Ang vitamin C may papel, Dok Leo, sa may mga tawag naton sa prevention sang pagdalawat sa type 2 diabetes.
0: Ang mga tao, Sir Josel, balaan niya may type 2 diabetes sa masami, manubo ila sa nga vitamin C levels. Tungod niya mataas ang ila sa nga oxidative stress. The more, Sir Josel, nga stress ang isa ka tao, kung may oxidative stress, sabi, nagyakadiplit pag kita tapat sa vitamin C. Ang problema, pag ikat hindi kita makaproducer o kung makahimo sa isang vitamin C. Kagang isa pagigit kadako ang problema, kung hindi pagigita magpasulod sinisang vitamin C sa aton lawas through sa mga outside sources na ton, either sa pagkaon sa direct source or through food supplementation. Vitamin C makabulig tungod sa antioxidant protection, makaprotect sa blood vessels, sa aton nerves, sa aton sininga mata, sa aton immune system. Nga amo ni Sir Joe, sila nagaluya o kung affectado kung diabetic ang isa katao. Nagabulig sa para ma-improve ang insulin sensitivity. Isa sa mayor nga benepisyo sang vitamin C, pila sa nika mga pagtuo nagapakita nga may improvement, Sir Josel, no, sa fasting glucose, sa HbA1c, endothelial function, pag-aabot sini sa husto nga pagpasulod sang vitamin C sa lawas. Kaging isa man ka problem balan, Sir Josel, kung may diabetic kung isa ka tao, kung masamaran halalungan kag mahimo dugay magpali. Ang vitamin C, sa nagkakaigo ng pagpasulod sa lawas naton, makabulig para sa madasig sininga wound healing.
1: Ang lawas ta capable niya of healing itself. Basta ang importante dari, kompleto lang siya sa minerals and vitamins, Dok Leo.
0: Correct, Dok Leo. Basta may material lang siya.
1: Oo. So, in short, sini, Dok Leo, ang Santhon Plus Gold Capsule, the fact niya inisa may malunggay, may spirulina, added pa dira mang gusti ng palaya ka garlic, Dok Leo, makabulig para hindi kita makadalawat type 2 diabetes, Dok Leo?
0: Makabulig, Sir Josel, una-una pag-abot sa nutritional deficiencies nga mahimo magpadulong, Sir Josel, sa diabetes. Kag mahimo magpalala kung diabetiko na isa katao. Mabinipisyoan, Sir Josel, sa pagtumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule bangod sa yasin nga mga sangkap. Ang benepisyo sang spirulina na discuss naton, benepisyo sa isang moringa o kung malunggay nga na discuss naton, which is mga mayor ni Sir Josel nga sangkap o kung ingrediente sang Santhon Plus Gold Capsule. Tidog ang pa, Sir Josel, na napamatud-an na ang sunod sa pagtuon sa ni Sir Josel nga mumordika at sarantia or ang palaya nga makabulig niya, Sir Josel, sa may mga mataas ang blood sugar tungod nga may ara sa sang insulin-like effect.
1: Okay. Ano ang pag-inom si ni Dok Leo? Let's say, for example, nagapaminta na ka na bala sa ginatawag si ni nga pagka-diabetiko. Ara ka na sa boundary ko na abis ay mo sini nga laboratory. Anong pag-inom sini, Dok Leo, before, after meal, pila ka kapsula sini, most likely ang pwede nato na pasulod sa lawas sa Santhon Plus Gold Capsule?
0: Pwede ni matumar, Sir Josel, twice daily.
1: Okay.
0: Or kung kinailanon, Sir Josel, is thrice daily. Pero sa ambalanon, nga din nagapamintana pa walang, updan mo sang healthy lifestyle, especially sa paglikaw sini sa mga refined carbohydrate-based yung mga pagkaon, mga makalamay, mga matamis, more ka sa protein, kag fiber, Sir Josel, 10 minutes or 30 minutes. 10 minutes before pamahaw o kung 30 minutes tapos pamahaw. Tapos hapon naman, Sir Josel, pwede ay isa ka oras antes ka magpanyapon o kung 30 minutes pagkatapos ng panyapon, pwede ka makatumar sa niya.
1: Okay. Ang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, speaking about vitamin D, makabulig yung vitamin D, good to nga hindi kita dali-dali tapikan sa type 2 diabetes. May vitamin D sa premium D3 soft gel capsule. Makabulig ini sa mga may ara na kag sa para malikawan nga magka type 2 diabetes, Dok Leo. If padayon kag sigisigihon ang pag-inom sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo.
0: At ito sunod gani, Sir Josel, sa aton sa discussion ang kakulangan sini sa vitamin D. May risk, Sir Josel, sa insulin sensitivity. Kag kun may ara ka na sang type 2 diabetes, si Sir Josel, mahimo nga mapalala ini kun kulang ka sa vitamin D tungod nga affected sa ning aton sa ning pancreatic beta cells sa pag-produce and pag-release sini sang insulin. So dako ginambulig Sir Josel sang premium D3 capsule kati isa sang mayor nga sangkap ni Sir Josel dira is D3 gid mismo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang isa ka concern naton sa Sir Josel, paano nga magamit gid sang lawas ang D3 nga way sing uyang? Kinanglan niya ang good fat.
1: Okay.
0: So that's why ginhatagan sa Sir Josel kung ginupdan siya sang hindi lang isa, kundi duha ka good fat Sir Josel. Ano bala ini? Amo ni ang VCO. Ang problem Sir Josel sa mga diabetic kung madasig sila magluya.
1: Mm.
0: Ang VCO makahatag Sir Josel sang quick energy. Maglawa Sir Josel nga mabuligan niya pa nga ma-absorb sang lawas ang vitamin D3, nagabulig pa siya para nga maging energetic ang isa ka tao, especially kung may diabetes. Kag ang moringa oil Sir Josel nga nagdugang pagid complement sa pagka-efektibo kag bioavailability sa isang premium D3 kun aton siya nga tumaron tungod gin upod na sila Sir Josel sa isa sa nika soft gel capsule.
1: Okay. Sa vitamin C naman Dok Le, we have this Santhon vitamin C alkaline based. In short, sini pwede mo mainom bisan way ka pa ka pamahaw, no? Pero hindi butamalon, hindi ka mamahaw.
0: Mm-hmm.
1: Even before taking your breakfast, pwede ka inom sa vitamin C. Mga pila ka kapsula dari Dok Leo, kinanglano ni mo, especially subong hambalon na nagidman na ang nagakinanglan si ni Dari tong mga ara na bala sa natawag teritoryos ang type 2 diabetes.
0: Mm-hmm.
1: Kagsa mga nagapadulong ara sa boundary. If we speak about the blood sugar level, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josel, kung nagkakaon ka man sa mga pagkaon nga nagaya man sa vitamin C,
1: mm-hmm.
0: pang dugang-dugang na lang ini, para nga bisan paano, hindi ka man sa ma-out balance, suporta, abi, nutritional support, isa ka 500 mg, Sir Josel, sa isa ka adlaw, okay na niya siya,
1: mm-hmm.
0: nga vitamin C. But then, lewaton ko, depende sa kondisyon sa isa ka tao, sila, no? Pwede ka makainom sa ni up to 2 times a day sa Santhon vitamin C Sir Josel sa aga kag sa gabi kag manami pagid kung ginaupod Sir Josel sa Santhon plus gold capsule kag premium D3 capsule para nga ang pagbinuligay bala Sir Josel ang pag-connect sa mga benepisyo tungod sa pag-ululupod sa sining mga sangkap ang maangkon gid kag maproseso gid sa lawas Sir Josel.
1: Okay, may mga pamangkot kita dari Dok Leo. Siling niya kon abi gapaminta na nako iya boundary kon yung blood sugar level. Ano hindi nako magkaon sa matamis? Hindi nako pwede kakalamay sa akon nga kape.
0: Depende man sa tao na Sir Josel no, pero konsensirong imo sa nga pamangkot ang hambal ko kon ako magsabat Sir Josel no. Sinensiro man yung paghambal direct to the point hindi.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka na magkalamay sa imo sa nga coffee.
1: Oh.
0: Pero Arya, may pero kita.
1: No, may bat. Dako, bat.
0: Oh, bat. B-U-T, capital. Capital letters. Pero, pwede gyapon makadamil ikaw sang matamis, kasubong sang kalamay, nga masiling naton nga hindi ka tantong worry ni mo, kasubong balang ay basi ang calorie ko,
1: mm-hmm.
0: basi ang sugar intake ko, nga nag-effecto sa concerning blood sugar, sa lipids ko, hindi ini makapaayo. Tungkol Sir Josel, may isa ka pang patamis, gali nga, matamis sa panabor, pero okay lang gyapon sa lawas, basi sa pagtuon, amun isang stevia.
1: So, it is Dok Leo, an alternative. If you want kid yang may tamis ang imo sini, for example kalama ang imo sini nga kape is ang gamito ni mo stevia.
0: Correct.
1: Okay. So with that ang Santhon Gold Coffee Mix taka premium D3 coffee mix naton Dok Leo, stevia mo ang iya sini nga sweetener. Magluwas na ti may mga ingrediente also nga ara man sa Santhon plus gold capsule kag premium D3 soft gel capsule. So bisan mag-inom ikaw sang kape Dok Leo, somehow ha, may makuha gali ikaw nga magkatabang kag makabulig sa imo agud to nga hindi ikaw makalabot sa ginatawag teritoryo sang pagka-diabetiko, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kaga kwa lang ha, ning ato na blagamay nga panundom sa aton sa ni mga tagpalamati bala, Sir Josil. Nga may bala no, may feedback ako na baton nga ang kung mag-recommend ko no kita nga daw as in nga daw tuman gid ka efektibo. Daw maayo gid. At rin tibasi ni Sir Josil sa mga feedback na baton naton mo. Kagari o, tandaan naton nga ang pagka-efektibo sa mga ginainom naton, like mga ginapakilala naton dari ang mga product, isa ni siya o kung isa ni siya sang part lang sang aton sa nipang kabilugan nga dapat himuon. Kagkalabanan sa nabaton naton, Sir Josil, sa nga feedback nagbago sang ila sa nga lifestyle. Like for example, wala ti nagainom ka na kafe pagkatapos gasaligya nga ti stevia man ang kalamay sini o na, I mean ang pampatamis sini. Pero pagkatapos mo kape likat-likat ang kalon naglaklak ka magali karon soft drinks. Lain naman yang istorya, Sir Josil. Which is may labot gyapon ni na sa nagtililingob o kung ginatawag bala naton, Sir Josil, nga compounding effect. Tapos mamuno ka karon niya ti daw ay man nag-efekto sa imo sa nga lawas. Abi tuturon ta bala kung may isa man kabagay, Sir Josil, nga mangin tampad kita, mangin faithful kita, ini dapat ang aton sa nikogalingon aton lawas.
1: Amo ni gani nga hambal ti na nga pim lang ko ay ko gani ga pamahaw pero lima kasaga nga ibos ang naubos ya, Dok Leo.
0: Ayabaw. base may paho pa nga luto
1: ah. Alaban. Ti hambal way na ko gani ga pamahaw. Gali kay ang ginhimo nimo, ang ginbaylo nimo sa kanon nga ginapamahaw nimo kag sudan, Dok Leo. Masubra pa kadamuon niya sa ginakonsumo mo tani nga kanon sa pagpamahal.
0: Try to blame, Sir Josil. May mga isa ka edition siguro nga ma-discuss kami ni Sir Josil sa inyo sa mga Filipino combo, mga food combo. So, nauna ta maayo pero inigili pabor sa aton sa condition ng mga gadabatsyag.
1: Oo, timing in na. Istoryahan ta mga combo nga makapalain sa aton sa nangilawas. So, ay tagli kay balo, Dok Leo, nga makapalain na binaton, okay lang kiti na busog ka.
0: Correct.
1: So, with that, kung kaping kinanglan ninyo Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang sweetener stevia, may mga added pa na nga pareho sa bisang spiruli, pareho sa bisang glutathione, may collagen, ang Santon Gold Coffee Mix, makapanami sa ito sa ning skin. Ang Premium D3 naman, amuning kaping may sipa, pero ang iya sining sweetener is also stevia. And ang pangpamilya nga kape, pati ang mga kabataan pwede kainom sini Santon Plus Coffee Mix.
0: Correct, Sir Josil, ano kaya ang bintaha sini sa Santon Plus Coffee Mix man kay wise ng caffeine pero may protina, Sir Josil, may soft flavones.
1: No, halos complete, no?
0: Yes, hormone balancing, muscle repair, muscle building, kagiban pa nga mga binipiso sa lawas, Sir Josil.
1: Okay. Sala niya, Dok Leo, may ara ako na diabetes, actually na-diagnose na ako, taas ang akong sininga blood sugar. Ang ano ya, pwede ako kainom paghihapon kay mahilig ako ya sa tea, sang Santon na plus herbal tea, Dok Leo?
0: Pwedeng-pwede gid, Sir Josil, sa texture na ton. Kay nga aman, ang isang ara dira sa sangkap sang Santon Gold Herbal Tea among cinnamon bark. Ang cinnamon, Sir Josil, ginarecommend gid na sa may mga diabetes. Kaya nagabulig man na siya bantay o kon control o kon manage o kon kapan-kapan kagaganhagan sa aton sa nga blood sugar, Sir Josil. Magluwas abi no sa punto nga kinanglan tagid sini ang ma-enhance nga aton sa nga insulin sensitivity. Pero makabulig ni Sir Josil kapin pa ko nang imo sini nga meal nakabulubuylo ka sa pagkaon sini Sir Josil sang kanon. Makabulig ni Santon Plus Herbal Tea o kon Santon Gold Herbal Tea tungod siya sini nga cinnamon bark. Amo man nga may ara man sa Sir Josil sang turmeric. Ang diabetes nga daan ti damo inflammation sa lawas sini kung gataas aton blood sugar mo, may anti-inflammatory property ang turmeric nga ara dira sa Santon Gold Herbal Tea. Magluwas, Sir Josil, nagapanami pa sa pagtulog, nagapanami sa kondisyon sa aton sining atyan, kaya nagapanami sa aton sining bowel movement nga tanan ina sila may ara sang positibo nga benepisyo pag-abot sa may mga diabetes.
1: Okay, initanan mga produkto tuloy ha. Kagdamo pa sa ang produkto ang Yes to Health Incorporated. Pero kapamangkot ka mo din, kamu pwede ka bakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Actually, available ini sa mga drugstore chain nationwide, Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, sa Watsons. Ha? Kung gusto ninyo online, available naman ini sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, actually, may store dira eh. The official store sa Yes to Health. Ang Yes to Health store, arada located sa Lizari Street, Barangay 39, Tubang Ina sa Marayo Bank. Ang alan niya, Yes to Health store. Kompleto dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. May clinic na rin, kaya may konsultan niya nag-duty. Libre ang konsultasyon. Sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yolo Street, at Tubang Ina sa Midtown Hotel. Bukas ina from 9 o'clock in the morning, kalakip mandara ang libre nga konsultasyon. Kung wala sa drugstore chain, naging panglawag ta, sa suki nyo mga butika, available na. Din makamong nga barangay or banwa, kadto lang kamo sa suki nyo nga butika, kagmamangkot sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Now, may isa dali ka pamangkot, Dok Leos, na notice ko ina, nga nagaitom ang akon siling niya nga tangkugo, inilang tangkugo, pating akon ilok. Kay ti dugay na ako nga may diabetes. Sila kon manghabon ako sang santon plus herbal soup. Hindi ganis na sang clear skin makuha yan eh. Bawa doka budlay ba, Dok Leo?
0: Basi concealer ang ginapangita. Sana?
1: Na mabulubudlay siguro, no?
0: Mabulubudlay, Sir Joss. In a sense nga, ti ang kausa, balaan is metabolic. Dira sa sulod, tungod sa insulin resistance at tungod sa high blood sugar. Kung makorrect ng insulin resistance, kung ma-normalize ang blood sugar, Sir Joss, amat-amat, walang na makuha.
1: Oo.
0: Kaya balik-balik lang ina, bisan pa siling na-applyan mo sa mga pampaputi, Sir Josil.
1: Mm.
0: Pero, makabulig hapon niya ang paggamit sa Santhon Plus Herbal Soap. Kaya nga man, ang isa sa mabuligan sana, kung liba, okay, itom imo siling nga kilikili. Ang iban sana, Sir Josil, nga pag itom sini, mga hambalbla, ang iban sana, Sir Josil, nga magulogalom na nag-aalis nga pa.
1: Aha.
0: Ti mabuligan ni Nayes ang Santhon Plus Herbal Soap.
1: Mm-hmm.
0: Tungod nga may ara sa sang antibacterial properties ang pagpangalis ngaw sang aton sa ninga lawas. Pagabot naman sa aton sa ninga guya, pagabot naman sa aton sa ninga liog, syempre ang isa sa reklamo sa nadira ang kulintas nga maitom la Sir Josel gapalibot tas tang kugo bla.
1: Mm-hmm.
0: Mabuligan man bisan paano sang clear skin herbal soap tungod nga may glutathione Sir Josel eh.
1: Mm-hmm.
0: Kag may ara sang kojic acid.
1: Oo.
0: Kag mabuligan, mangdi magtuman ka mala nga nagadugang pagin Sir Josil sa pag-itom sina kung may friction nga nagakatabo, tungod niya may VCO siya. Pero ang punto na ito, Sir Josil, kahit tungod sa insulin resistance and blood sugar, i-address ka diya ang ina nga kausa para nga mamataamat panas ng kapalanggitom ang person sa imo sa nga panit o kung bahin sa lawas. Nga may nagapalanggitom nga panit. Pero, balon ko, suliton ko, may benepisyo gihapon dira iya ang Clear Skin Herbal Soap kag ang Santhon Plus Herbal Soap sa iban iya nga parte kag aspeto. Pero kung gusto mo nga makuha gid ina, ti address gid naton Sir Jose lang sa resistance.
1: Oh, siling niya ako babayi. Tali siling niya dalaga. Siling niya may angsod ako. Nagumpisa lang ni sa may ginhulam kong bayo.
0: Mm-hmm.
1: Pagsuksok ko sa ginhulam kong bayo, siling niya after mga less than a month, do nagbaho ako ng ilok hasta subong siya daw kahuluya bala nganali ko balason siling niya sakto na daw bayabas ang baho niya. Mabuligan ay han ako kon makuha ini kon magsigsigi ako gamit sa Santhon na herbal soap.
0: Mabuligan kay Sir Josel no, proper hygiene.
1: Oh.
0: Kag ang nagakaigo sa ning habon like Santhon Plus Herbal Soap. Pagkatapos ipahulam mo man bayo mo eh. Kidding aside. Para maglaton man dito no.
1: Uh-huh.
0: Ang punto man sa nidre, lahog-lahog lang na sa aton sa ding texter. Ang punto lang sa nidre, nga likawan tamang hulam sa mga personal lang mga gamit, Sir Josil.
1: Uh-huh.
0: Tuwalya, medyas, bayo, underwears especially, para malikawan ta, hindi lamang ang baho sang lawas o kunang ang soda, kundi ang pila pagit, Sir Josil, ka mga problema sa lawas, sa panit nga may maglaton sa aton tungod sa paghulam-hulam sina.
1: Okay. Sa lang niya may diabetes na ako. Puruti kon kay isa siya gabulubat tiyag man. Mm-hmm. Pero sa linya, I don't know kung may picto pa sa akon, mag-inom ako siya sa turbo.
0: Ang isa sang mapanugyan na ton si Dira Sir Josel, no? Hindi man tanan na, klaruhon ta. Hindi man tanan nga may diabetes, why nagid nagabatyag. Magluwas lang kung daw lala, nagid ang problem eh. Kaya ang bagay na isang kilala ko, Sir Josel, siya dok daw ka chronic, nagid daw kadugay, nagid siya akong sila nga diabetes. Dabudlay na ko maghulag. Kagpati siya may aridri isa nga, daw ay naman nagahulag. Timidyo, ang konsiderasyon sa nadira Sir Josel, ang kadugayon, kag ang mahimo kataason sa imo sining blood sugar. Kon ano bala kataas, especially sa HbA1c mo, kag sa mga lipids, pagin Sir Josel, isa na sa dapat na ton na talupang doon, like triglyceride, imo sining cholesterol, imo sining triglycerides, ikonsiderar gin na ton na Sir Josel nga dapat amugin ng unahon. Antes na ton buligan, Sir Josel, nga hatagan sang nagakaigo sa nutrisyon pag abot dira nga butang.
1: Amo na hambal nila kung makainom ka kung sa turbo kung no kung sa mga military pa ang kalimawa mo kadete mo. Kung tapikan ka kung no diabetes bala, himo ka sniper. Hapa lang hapa o yung tindog mo. Ang kadete ya tindog at tindog kasi siging marcha mo.
0: galing lang Sir Josel ang sniper ka pitik mo na. Aray, hapa kiligid na lang yun eh.
1: So mabuligan ka mo sa turbo pero mas maayo gid ipatreat ni mo ang imo sininga diabetes.
0: Correct Sir Josel, kay bala mo ang ED or erectile dysfunction, isa lang ang Sir Josel sa resulta sa poor blood circulation kag high blood sugar. Nga dapat amugid na ang unahon naton. Kaya nga man, once gani Sir Josel ano, nga mapanumbalik na to ng manaming blood circulation, ang normal sa ninyo blood sugar levels na to, ang insulin resistance, resistance especially, bisan di na napagsuguon Sir Josel, mabalik na iya sa iya sininakatalana, sininga oras pagbatyag Sir Josel.
1: Okay. Siling niya, ako lalaki, 13 na ako niya blood sugar level. Siya nga nakabalakan ko, basi balasin niya kon maghabol na ako niya pananawan. Pwede ko initially niya i-double dose ang Vision X Plus.
0: Nami, ali Sir Josel, ano, kung nag-send bala sila sa ila, sila nga mga parameters or mga result blood rin. Abi-update niyo bala sa normal value. Kung sa din ka mo sini nagpa-test bala. Bala mo lain-lain Sir Josel mo. Ang normal value bala. Para dira naton makuhaan sa may referensya kita kung ano gin kataas o kung taas-taas. Kung gamay lang ang ginpitik sini kaysa sa normal value. Manami mo ng sundo nila o kung na i-message sa aton susunod Sir Josel ano. With regards iya sa Vision X Plus soft gel capsule nga i-double mo. Kahit taas na ganda mo sini nga blood sugar, I guess siguro tingo haon mo nga workout during emotion nga blood sugar, instead nga i-double mo ang Vision X Plus. Kaya nga man kung ang emotion nga blood sugar karon medyo malala na te, medyo makasiling kita nga mabulubog at manang damage nga mahimo sini nga mangin resulta. So stick ka lang ha, butang na to na twice daily nga Vision X Plus soft gel capsule. Kag kun ikaw sini ang may maintenance medication, sigihon mo lang sini sang inom para sa diabetes ha. Kag importante gid Sir Josel ang lifestyle modification. Especially ang white rice, ang white bread, hindi mata magsiling na hindi na gid kamo magkaon sina. Pero kung hindi pa kamo kabalo mag-manage sini Sir Josel, mas manami kung nakabisita sila bala sa Yes to Health Wellness Center para matudluan sila sa mga pamaagi bala kung paano nila i-manage like mga pagkaon bala nila Sir Josel. Nga hindi man sila mataman, hindi man sila madula sa balanse. Kaya ang problem naton Sir Josel sini, kung puro lang kita likaw nga likaw sang mga ginabawal sa aton, kagway makita sini sang mga maayo nga ibulos sa dira, problema lang gyapon sa lawas.
1: Okay, sa linya, ako empleyado. Hindi gid man tama katrabaho so gid ang akon sininga ubra. Pero masami nagapala na kita ako nawas kag nagapalang luya. Sininga nakulban ko basi simptoma na ini sang ano, diabetes. Ang inahimo ko lang kakuha man kon mag-inom ako sang sis the pain.
0: isa man sa dapat may ascertain, especially sa texter na itong Sir Joseph, anong yung mga lifestyle? Mm. E kung mahilig ka sa mga matamis, isa man na sa risk factor na nga daan. O kung ang pagpala na kids ang lawas, Sir Joseph, isa man kay indikasyon nga basi dehydrated lang isa katao.
1: Oo.
0: Basi kulang lang man sa inom sang tubig.
1: Mm.
0: O kung nag-iinom ka man sa tubig pero may kulor kag may mga artificial nga mga pampasabor.
1: Oo.
0: Especially pampatamis.
1: May proof.
0: Depende kung passing grade ah.
1: Oo, oh, malayan siya na kung tag 7 to 12 proof.
0: Mm-hmm.
1: Okay lang kung mga 65 ko.
0: Makapalingin na ganda sa ulo, Sir Josil. Isa man sa dapat i-ascertain ganda niya ang aton sa nga lifestyle. Pero sa pain, Sir Josil, nga doon disturbo na gid. Kaya doon din na yun magwanta, bala. Okay ang says the pain makatumar kasi na.
1: Mm.
0: Hindi lang yun magsalig lang. Take note, hindi lang yun magsalig dira. Pero sa mga pananakit, Sir Josil, nga mahimo, mild pa lang. Kung nagasugod pa malang, ayan, nagpalamao lang. Pwede sila makatry, Sir Josel, banyos-banyos lang, anay.
1: Oo. Banyosin nyo lang, anay, isang Santon Plus Herbal Oil.
0: Correct.
1: Oo. Damo pa kong tani sa mga palamagutanon na rin niya. Atun gusto ipamangkot sa ato sa rin niya consultant. Pero daw lang ala na tas tiyempo. Sa sunod, ang

0: Sintra ah.
1: Dobe ya. Program niyo. Pero okay ah, okay ang resulta. At sige-sige hal na ko magamo nang aplastada ko makabulig man lang sa imo sa ninga lawas. Take note ah, twice a week lang ang pag tumar sa ni. Kag mas manami ah, ugali una to na pag tumar sa ni sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C para mabuligan kita makalikaw sa insulin resistance, type 2 diabetes, kag iban pa gid nya mga problema sa aton sa ninga lawas kay nagabulig ini for prevention kag nutritional support kung kita sini magidabatyag sa aton kalawasan para madasig kita sini maumpawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman edisyon sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Jose Albanias, XFM News.
2: Yes to health!
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: XFM. Mga katropa! Excited!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan.

Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan, sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan, ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad nawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus.

0: katropa? Yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Makalage na ko!
3: XFM
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: 加加加万。
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isa ka pala no, kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
9: ina. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
9: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premium.
14: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kag XFM libu-libong pa-premium. Thank you!
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
18: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Makalage na ko!
21: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugutan ko, kinasold ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: sa XFM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Good, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, alauna 10 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Mayong hapon, Ililo! Welcome na naman rin sa taon sining programa. Nga nagdulong sa balit informasyon sa buong man inisyatibo. Proyekto kag serbisyo sa inyo sining Melocaps. Ang ulas ang liwan kundi kada Domingo sa hapon. Ang Ilonggo Caps on Air. Yari naman kita sa adlaw, of course, nga Domingo. Pitsa 17 na sa bulan sang Mayo toig 2026. Kagyari na kata sa ikatatlo sining Domingo, no, sa subong sining bulan 2026. Kagyari na kita man sa ika-144, no, 144th episode na sa aton sining programa diri sa XFM Ililo. Sa kalas sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, may nakaupo ninyo sa subong po ng inyo sining kabalikat o si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Sunday afternoon, everyone! Kamusta ninyo sining Domingo? Nakasimba na bala? Ako nang iba, nagapaw na yun ay ba? Kayo grabe na gid, no? Or grabe ka pa ang? Kag subong man kainit ang aton sining mabatyagan sa subong sining tiyempo, no? Kaya kuway gid sang daom-daom ang mga tupa ang ulan sa subong sining adlaw. So dapat ano lang gid, no? Pakoribong lang anay. Nagay lang anay sulay dara. Or painit dara, no? Kaya grabe gid ang tagiti sang init, no? Kag paang aton sining mabatyagan. Kaya siyempre kung nag-taris man kita dara sa aton sining madalanon, orang iba ni di mapaiway, no, nga makalakat or magagawa sila sining primalay. Keep hydrated lang, no? Hindi lang kita mag ano gid. Dapat tunay kita sang tubig. Agon nga mangin hydrated kita, no? Budlay na kung ma-dehydrate kita. Kaya mo ni nga dangat simpo biskan nagapungko ka lang kapala malhas ka mo. Oh, much more pagit kung nagagwa kita or nagalagaw kita dara or nagataris kita dara sa aton sining mga dalanon. Grabe kita nga pa ang aton sining mabatagan. So stay hydrated lang. Dapat ano lang gid, no? Tubig lang. Kamo nang pinaka nami sining or pinaka healthy sining ilim noon. Kay kung mga morning dan nga chimpo naga craving kita, no, sa mga soda or soft drinks. Apang iban kung may mga okasyon nga ano gid, no? Ka ano pa gid, no? Ka shot pa. Te grabe, no, dugang sining kapanga ton sining mabatagan. Kung mag shot pa kita, no, kung morning nga chimpo, no, nga grabe ang init nga daan. So budlay na nga daan, no, dapat halong gid kita, no, kag siyempre, no, hindi kita mag patama gid ra. Kapin pa kung may mga okasyon kamo dira nga gina celebrar, no, sa subong sining mga tinion. So dapat ano lang, chill-chill lang, kag in moderation ang dapat. Hindi gin magpatama.

nato no dere sa or sa mga kriminalidad nato dere sa probinsya sa nga Iloilo. So may kinonsari dere ng aton sining provincial director sa sining sinima nang nagumpisa no sa subong semana or sa tinilikdan sining semana rather sa sining empowering defense naton. Empowering defense, key conversation on security enhancement. Again, lonsar na dara sa Banawasang Kabatuan, subong man sa Banawasang Liganes, Tigbawan, Kagaoton. And of course, intensified campaign nato against sa illegal drugs. Makigangot man kita karon sa aton sining chief of provincial drug enforcement unit. Sa ila sining accomplishment no, sa subong sining bulan sang Mayo. Or sang tanikdan sining simana. Kaya nakasunod-sunod man ang ila sining mga operations. And of course, makatag man kita sa mga safety tips and reminders. Dag mga anti-criminality tips and reminders na aton karon. So, bantayan nyo man sa aton sining pagpangalaga. Sa aton sining oras nga launa 16 sa hapon, nagredalong naman sa inyo sang ascorbic acid, xanthan vitamin C, sang Yes to Health Incorporated. Sa aton sininga pagpadayon no kadulang sa aton sininga comment section. Sa aton sininga mga live viewers kag sa mga listeners naton. Nga nagapamati no sa 100.7 FM sa inyo sininga mga radyo dira. Kadulang dira sa aton sininga comment section no sa live broadcast naton sa subong hapon. Sa tanan sininga mga official Facebook page ang XFM Iloilo. Labi na gino sa exciting. So kadto lang kamadara no kag mag-comment sa aton sining comment section or sa aton sining official Facebook page ang PNP Iloilo Police Provincial Office. By the way, ang tanan aton sining mga official Facebook pages like ang Iloilo Police Provincial Office mayara na sining puno tanan aton sining official Facebook pages may PNP na naga-start sa PNP na no gina ano na nato ni na by sang last week. That's why yung ma-notice ninyo nung aton sining mga official Facebook pages ang nag-start sa PNP. Like sa aton, no, PNP Iloilo Police Provincial Office. Aton sining official Facebook page name na, no, sa subong na. Kaya kung halimbawa, kung gusto nyo ba naman pangitaon ang Pavia naman, i-search nyo lang dira ang PNP Pavia Municipal Police Station. So tanan ng mga kabanwanan naton, no, ang nag-start sa PNP. Ang mga MPS naton, lakit ang duwa naton sining ka mga mobile force companies except lang no, sa may mga pila sining ka mga municipal or MPS naton nga hindi ma-change ang ila siningalan pero daw mga tatlo lang gin no ang the rest is nag-start na gin sa PNP pati ang aton sining provincial headquarters nga Facebook page ang PNP Iloilo Police Provincial Office. So kung mangita ka mo dara na sa mga official Facebook pages naton kagong kinanglan ninyo dira magpadangat sa mga information is search lang ang PNP Iloilo Police Provincial Office. Kagang aton sining mga municipal police stations search nyo man research nyo lang dira no PNP Pavia Municipal Police Station, PNP Santa Barbara Municipal Police Station, PNP Oton Municipal Police Station. Magangay sila no and the rest ng mga 42 sinay ka mga municipal police station diri sa aton sininga probinsya nagsubong man ang PNP Pasig City Police Station. Lakit ang duwa naton sinay ka mga mobile no PNP First, PNP Second Provincial Mobile Force Companies. Lakit na ang aton sininga Police Regional Office 6. The start naman no sa PNP Police Regional Office 6. Sa muna na para maging synchronize kagsubong man align no aton sininga mga official Facebook pages no, sa inyo sining mga kapulisan. Kaya siyempre yung aton sining national headquarters no Philippine National Police. And the rest ng mga units na to no, nag-start na sa PNP man. So search nyo lang dira no, sa inyo sining mga social media. Ilabay na gino sa Facebook pages no or sa Facebook page dira. Kasi search nyo lang PNP and then kung ano nga MPS ang inyo sining pangitaon. Agon nga hindi maglibok ang inyo sining ulo. And of course, no, agon nga to avoid the confusion man sa aton sining mga pumuluyo nga nag-monitor gin no, kung nagalantaw, kung nag-follow sa aton sining official Facebook pages.
So atong sinong official Facebook pages ang ililog po rin.

Oko ng PNP Iloilo Police Provincial Office na taon sining official Facebook pages no. Mayara na sining 66,000 na taon sining ka mga followers. Every time nga mag-live kita or may mga posting kita no, ano nyo lang dara no, share nyo man sa inyo sining mga relatives, friends, kag subong man. Lakit na sa mga inimis ninyo. Siyempre na sa mga Facebook friends nyo, hindi man tanan, friend nyo man ganda, no? Hindi man close gan. So, lakit na dara, no? Mga inyo sining mga kontra dara. Or mga basher nyo dara, no? Dara sa inyo sining Facebook account, no? So, i-share nyo man dara, no? Ang ataon sining mga live. So, buwan ang mga posting nato na good nga, mangin updated man. Ang inyo sining mga Facebook friends, no? Sa mga balita impormasyon. So, buong man tips and reminders nga ito sining ginatag every time nga mag-program kita. And of course, no? Kada Lunes, Miyerkules, Webes kag Biyernes. Bantayan naman ito sining programa, no? Ang kape kag balita. Sa ito sining official Facebook page, ang PNP Iloilo Police Provincial Office. Kaya siyempre na monitor ng ginatawang siya ng program na good nga mga updated ka muna sa mga balit impormasyon dari sa probinsya sa Iloilo. At this moment, ato na naipasiplatan ang tanan naton siya ng mga commentors kag mga ano na to, no, mga nag-participate dari sa ato siya ng programa. Good nga matagaan man ato, no, justicia, justicia. Tagaan naton sang appreciation ng ila sining mga comments and participation diri sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office.

Sa atong sining nga oras nga laon na 22 sa sapon. Yari nga tayo, or yari anay no, nga atong sining nga mga opinador sa subong hapon. Good afternoon, guys, sa kay Sir Mendoza, Bobby SGF Imer. Thank you so much, guys, sa pag-monitor. Subong man sa kay Sir Nonoy Linkin Park. Thank you so much for monitoring. And of course, kay Mama Riza John Maganto, no, hello, good afternoon, good, and blessed Sunday. Atong sininga madak focal person, no, drasabanwasang maasin na ililo. And of course, no, kay Mama Tata July Provido, watching naman dira, no, sa Naik, Cavite, no, thank you so much, good, ba, why good ko na sang uran dito, no? Sa imandari sa probinsya sang ililo, wala man sang uran, biskanta riti, ganigong kisa, wala na. So tani, nung magamatamat naman na tupa sang ang ulan, kaya siyempre, ano na, lapaw na or tunga-tunga na sang Mayo, May 17 nga daan sa subong. So, ginakalang kagan, ginato ng ulan. So, muna blan, no, nga, kung muna nga mga binulan, kagsinima na, gainulan na tani. Pero still, no, we're hoping and praying, no, nga magamatamat naman tupa ang ulan. Kaya grabe, naging nung aton, sining mapananom, nag-iba, nag-alamatay, good. Laban-labaning pilalan na yung mga tanong nato na makarecover man kung magtupang ulan. Tingin iban kung pag aton nga daan nga chimpo kong guys ha. Kung magtigurulan, ala, ulan man nga ulan, inulan lang yun. So yung magkalalo man ang tanong nato. Pero sa subong, no, damo kita sang kikita sining mga tanong, no, nga nagkalamatay na yun. Why na sa mga dahon, no, kung baga tiskog na. Kaga siyempre ng mga katotaan nato, naga, ano na, kapalamagag na. So tani na magamatamat naman to pa ang ulan sa sininga mga binulan. Of course, no, sa sininga sinimanan, no, kaya kinanglan ang gid naton ang tubig. Kaya even ang mga kasubaan naton, mga kasapaan, no, nagamat na malama or nagamalana. Lakit na taon sininga matuburan, no, nagakalahubas na. So tani, no, nga magtupa naman ang ulan, no, sa as soon as possible tani, no. Agon nga magkabatyak naman kita sa malamig man aton sa timpo. Kay even kung gabi, no? Grabe, no? Hindi kita katulog maayo kung grabe ka pa ang kag kainit. Kagong naka-aircon man naman sa kwarto, tiko mag-burnout naman. Which is nga grabe man ang mga rotational burnouts nga daan. Okay, ano na lang, ne? So dapat, ano lang, patience sa kihapon. Kaya kita ko, no, nga mga Pilipino, very resilient. So wala na pirmi rason sa mga sa mga service providers naton, even sa electric or sa kuryente ng tubig naton. Kaya mga Pinoy, very resilient. Pati sa pagbayad sa mga bill naton, resilient man kita sa aton sininga mga contribution. And of course, good afternoon naman dira kay Sir Fushidon. Kagsubong man sa kay Mama Mary Ann Valentin. Dira sa Banwasang Masin. Pang dira sa subong gali, no, sa San sa ano sa Banwasang Uton. Sa isa dira resort, no, sa Banwasang Uton. Happy afternoon, good. Sa kay Mama Mary Ann Valentin. Nga lang tawag sa aton sining program. And of course, no, kay Sir ang aton sining gwapon, kag mapisa naton dira nga Deputy Chief of Police dira sa Banwasang Pavia or Pavia MPS, si Sir Kabalikat Police Lieutenant Gary Tayungtong. Good afternoon, good sir. Kaya thank you so much, good, no, sa pag-monitor sa aton sining program. Dari sa XFM Iloilo. So sa iban, magkita ito nung adira ang mga commenters karon, no? Kadto lang gid sa aton sininga comment section. Kay malipay gid kita nung pagbasao ng inyo sininga mga comments and participation dari sa aton sininga programa. And of course, good afternoon naman dira kay Mama Nala Rodriguez. Nga nang lantawag sa aton sininga program, no? Thank you so much, good ma'am, for consistently monitor, no? Monitoring, no, sa aton sininga program every day, no? Even Sunday up to Friday sa pag-monitor sa aton sininga program. And of course, good afternoon man kay Ma'am Sara, no, dara sa Sara MPS. Tagsubong man sa kay Sir Sian Andre, nang lantawag sa aton sininga program. Sa subong hapon, of course, kay classmate Tumba Paris sa Lucra. Walang tama sa aton sininga programa. Thank you so much, kid. Sa aton sininga oras nga, alauna 27 or 26 na sa hapon. Sa kiapon ka muna kalang tao sa aton sininga programa Ilong Kukapson Air. Dari sa XFM Ililo.
Opo ninyo sa Quiapo, no? Kabalikata Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Sa ato, sining mga topiko. Una na dira ng pag-iwat na ito sa empowerment. Sa ito, sining empowering defense. Sa pila ka mga kabanwanan no, dira sa probinsya sa Irilo. Which is nga good nga ma-enhance pag itong aton sining mga ang awareness no sa aton sining mga pumuluyo sa mga good nga mga security and safety conscious all the time ilabi na sa mga commercial establishments naton sa mga kamanuhanan naton so aton sining provincial director police colonel Bayani Manuel Razalan naglonsar no sa sining ano naton kumbaga security caravan naton nga ginatiguluhan ni Nino, empowering defense. Key conversation on security enhancement in barangay or sa Banwasang Kabatuan. Sa Banwasang Liganes, Tigbawan, Kaguton. So by this week, nabantayan nyo naman kung sadiin kita ng mga kamanwanan na mag-hikot no, or mag-conduct sa sining dissemination naton and security awareness, orientations and seminars and lectures. Ay labi na kita sa aton sining mga local government units, mga barangay officials naton, and then mga force multipliers. And of course, aton sining mga security and safety officers and managers no, sa mga commercial establishments. Sa aton sining or mga vital installations naton sa mga kabanuhanan, which is nga recently, no? Arang recent sining nga incident nung nagluntad sa Banwasang Kalinog, nga tani no, hindi na madugangan. Kagini nagakinanglan gino sang inyo sini nga bulig no or bulig naton tanan-tanan agon nga mapastrengthen pagid mapabaskog pagid ang aton sini nga seguridad ilabi na gino sa aton sini nga mga establishments dira no kay which is nga ang mga owners naton kag nagarely man no, sa mga managers and security officers and security guards naton agon nga mabantayan no, nga ila sini nga mga establishments. So ining capability or security empowerment naton nga gina or security defense no nga ginakandak sa aton sining Ililo Police Provincial Office agon nga makabulig no sa aton sining mga security officers and of course aton sining mga owners and of course no sa mga managers naton no, sa mga commercial establishments and vital installations naton mangin aware sila no kung ano ba lang mga palatandaan ang ila sining mga establishments ang gina-target na sa sining mga lain ginhawa or mga sa mga individual nga way na liwan no nga ubrahon sa ila sining kabuhi kundi nga magamintahan no kang isang pag-take advantage sa mga kinabulayan sang ila isig kapareho kang isang sining mga termite gang no nga nagapangatake sa nasari-sari sining mga lugar diri sa Pungsod, Pilipinas. Now, which is ang isa or recent incident no, nga nagluntad dira sa Banwasang Kalinog Ililo. Nga isa naman sini ka ano no ka establishment ang nabiktima sang sining termite gang. So ginahindi na gusto no aton sining provincial director kaga siyempre ang inyo sining Molokaps no nga madugangan ang kangay sining insidente. That's why no nga naghiwat kita no sang kangay sining activity. Empowering defense key conversation on security enhancement. Sa kabanuanan no, dara sa Banwasang Kabatuan, Leganes, Subungman sa Banwasang Tigbawan, kag Subungman sa Banwasang Uton, sa First District, no? So by this week, no, may arapagin nga mga nakahilira sining mga kabanuanan, na pagkakandakan nato no, sang sining security enhancement, agon nga mangin aware ang tanan, no, sa mga mudos, sa sining mga individual no kang isang termite gang no good nga malikawan na nato naton sining or pila ka mga incident nga magalungtad no diri sa aton sining pungsod nga ilabi na gid diri sa aton sining probinsya sang Iloilo. So mo na bala no sa simple naton sining pagginawi sa mga taga-Dawadlaw dapat ang mga security conscious kita and si safety conscious kita all the time. Agod nga aton sini nga ginobrahan dira no ang hindi mabiktima or hindi kita mabiktima no or hindi kita makawatan sa sini mga individual no kang isang termite gang
So sa aton sini nga mga security officers and security guards naman, kay siyempre may mga halos nga mga establishments ato o mga vital installations, is may ara sini nga mga security guards nga nagabantay dira, ilabi na gid kong kagabihon. Likawan nato nung magtulog-tulog dira sa aton sa oras ang aton sini nga duty. Kaya manablan, no, hindi kayo nga sila nga nagubra kita agad nga patulogon while on duty. Tama na dapat, no, kung duty. Kung oras ang pahuway, pahuway. Kaya budlay, nga daan nga malutsan kita, no, sang sining mga individual. Kaya sila na nagpangatake nga daan sa mga dying hours na balay, nang namit ang ititulog. Or sa mga linong-linong ang palibot, nami tulog. So, muna bala, dapat alert kita all the time during sa aton sining duty. Kaya nakataya dira no ang security sa mga establishments nga aton sininga nabantayan kag lakit na ang aton sininga kabuhi man kag seguridad nato no while on duty kita, so dapat alert good all the time no good nga nangin na safe ang tanan-tanan ilabi na ginong mga establishments nga aton sininga ginabantayan. Orang iba na bugtaw man doon pero wala kutis ang cellphone, why na sa pukos no, why na nagarubing, why na naga nga dapat supposedly no, every minute or pila ka minutes, every 30 minutes or 1 hour dara is dapat rubingan nato ng aton sining mga area of responsibilities naton agon nga mangina secure man kaya siyempre agon nga hindi ko motoy won ang iba na bipong ko lang sa ginadyutihan nila ang iban gani tulog pa so muna mula hindi man malain nga magtulog pero butang naton sa oras ang aton sining hindi duty no kaya muna mula no kung oras ang hindi duty ala linagaw or amor ano dira no kung ano mga klingawan ginaobra tapos kung duty na gani ala hampang man sa giapon kung hindi gani tulog so man budlay no kung muna blambal nila nga kung nagapatulog-tulog kita sa during sa aton sing duty so nagapractice kita no dying so muna dapat no alert kita all the time ilabi na gino kung mga kagabihon dira nga way ka mo sang mga yuan man sang bulig nga lapit pagin. Sabi pa kung solo yung area, no, dapat aligmat man kita. Kaga siyempre, no, alerto all the time para sa security man sa inyo sining kagulingon. Kaga siyempre, no, sa security sa establishment rang inyo sining nagdambantayan. Kaga good man sa security man sa inyo sining mga trabaho. Sa aton sining oras nga launa 34 na sa hapon. Nagnadalong naman sa inyo sa Zanton Plus Gold. Sang Yes to Health Incorporated. Sa mga commenters naton, good afternoon, Gidra. Sa kay Sir Francisco Nong Iko, Kasumpang Cordero Jr. Thank you so much, Gidra, sa pag-monitor kay Nong Iko, Dra. Thank you so much, Gidra. So, buong man,

0: Erwin, nagkandak sa anti-drug bypass operation ang Iloilo Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit, no, sa pagpanguna. Of course, ang atuan Provincial Director, Police Colonel Bayani Rasalan. No? Atong nga PDO Team 3, kung sa din na atong sininga subject, amo ni si Alias Maymay, 25 anyos ang edad, LGBTQ sining o kung tumboy, nagtrabaho, pag-residente sa Barangay Poblacion Zone 2, Istansya Iloilo. Upo sini isang isa na itong pagka-subject nga si Alias Duke. Si Alias Duke, 34 anyos ang edad, may libre partner in Asia, kaga-resident isang barangay poblasyon, Ahoy, Iloilo. So, ining duha, Erwin, bali puro inis sila high-value individual. Considering isang aton sini nga unang subject, sing may previous arrest in Asia, way back at 2018, sa nakagawa in Asia sa 2022 pa, sinaagi sa plea bargaining agreement. No? Ang ining isa naman, base ini sa na-recover na Shabu no? Sa ilapositod. So nakatigayan sina kitang makatransaksyon sini sa ilang sang isa ka gramo in consideration sini sang 6,600 pesos nga bypass money na-recover sini sa posisyon ang aton sini subject nga si Maymay ang mas uminos sa 230 gramos nga kabo no kung may kabugusan ini nga presyo nga 1,000,000 564,000 pesos no nga bilis ang shabu no nambal naton ini nga shabu bangod based ini sa aton nga result no sa aton nga laboratory nagagawa ining positive nga sabo ining mga na-recover sila sa ila. So kahapon napasaka na ang kaso no or rather ang criminal charge kontra sila sa duha sa pagbaylar sang Republic Act 9165 no, particularly section 5, 11 and 26. So sa subong preso ining isa nga si Alias Maymay apang ining si Alias Duki nakapalagyo ini siya sang na-sense niya nga ang katransaksyon na isa ka pulis sa for sure buyer. So sa subong ara siya sa kustodiya sang aton nga Leganes ang Istansya Municipal Police Station. Kaya for the area na area of operation sini, nag-operate ini sila sa kabugusan nga Quinto Distrito. Kaya ang supply sini, naghahalin din mismo sa Metro Manila, pinaagi sa isa ka drug personality nga nakadetina dito sa may National Bilibid Pulisan.
1: Oo, kumbaga dako ni galing nga ano ni sir, nga accomplishment man, kaga prensyon man ato nang giniwat sa sinidra sa banwasang istansya man mo, banwasang istansya no, despite man sa aside sina isang istansya MPS man is may ara pagid nga recovery or may ara man sini nga na prensyon man. Ano ni sir, angot ni sila nga duwa sir nga aton sini nga mga subject sir sa accomplishment man sa aton sini nga istansya Municipal Police Station sir.
0: Negative, Erwin, although target man inisang Istansya Municipal Police Station, ining aton suning subject nga si Maymay, actually, in attempt inisang aton nga Provincial Drug Enforcement Unit, no? Tapos ini ka-attempt, kag-witness na ang aton mismo nga Provincial Director, pangod gina-inform na ng aton nga PD, no? Sang sana natong nga lakat, no? So, every time mag-operate kita.
1: Okay. Minsay na lang naton sir sa mga pumulot pag naton nung despite sa naton sinisified campaign against illegal drugs, madamo or mayara pagyapon sa mga individual nga ang iban is nagbalik no or sa ila sining dating gawi or sa ang iban na for nakagi na preso, ang iban is ano na nag plea bargain kag ang iban naman is nakatilaw na nga way man madakpan apang sa gyapon no nagbalik sa ila sining or pag engage sa paggamit kag subong man sa pagduso sa illegal nga droga. Aton sining aton nga minsay sa sir, kag subong man sa mga ano aton pumuluyo naton sir nga maglikaw sa sining hindi manami sining abisyo sir kabalikat Police Major Dilima sir.
0: Ang mensahe sang Iloilo Police Provincial Office no headed of course by the Provincial Director pinaagi sa aton sa Provincial Drug Enforcement Unit ang pinapamunuan no sang inyo pamuno no, si nga kunsa din ang at ang Provincial Drug Enforcement Unit nagahugot sa kampanya naton sa bilog na probinsya sa Iloilo. Kag ang aton pa na isayon na, or rather ang aton pa panugyan na Erwin, nalikawan sa aton pumuluyong Ilonggo ang pag-engage sa pagbaligya gamit.

0: take, no, pag-transport sa illegal nga droga. Mm. Bangod sa nambal naton sa Tupang, wala inis ang mayong madulot sa aton tagsa-tagsa, especially sa mga membro sa aton pamilya, kag palangga naton sa kuano, palangga naton sa aton kabuhi. Bangod na nabalaan naton ang mga ill effects ni sang illegal nga droga. Pero what, amo nang panawagan sang inyo PDEO nga wala gid ini sing manami nga madulot ining bisyo sang illegal nga droga.
1: Okay. Thank you so much, Sir Masining at Chimpo, sir. And once again, congratulations and good afternoon, sir. Kabalikata Police Major Daji De Lima, sir.
0: Thank you so much, Erwin. Mayong hapon.
1: Sa atoan sining batian, atoan sining Chief of Provincial Drug Enforcement Unit, Lasang Liwan ko rin sa Kabalikat Police Major Daji De Lima. So, manamalang namin sa atoan sining Chief PDO, sa atoan sining mga pumuloy, anong likawan, anong mag-engage sa paggamit man o kung sa pagdoso sang sining illegal nga droga, kaya sige hapo, no, hindi magkontat ang atoan sining mga operatiba, ang atoan sining milokaps, no, nga hindi ka mo madakpandera kung nakalusot ka mo sa subong, basi buwas or sa sunod nga adlaw, kamo naman ang mabulos. Kamo naman ang mabulos sining mga pagdakpon, kagilo po sa aton sining mga prisuan kagugod nga matagaan, no, sang penalty ang inyo sining pagguguba mandra, no, sang mga puturo sang iban, no, which is nga very prone rin aton sining mga kabataan. Sa aton sining oras nga launa 46 na sa hapon, sumaya itong aton sining programa, no, sa subong edisyon aton ika 144 na nga episode sa aton sining programa sang Ilonggo Quezon Air dere sa XFM Ililo. And of course, no, singka 144 man nga simana sa aton sining pag-ulupdanay. 144 weeks na sa aton sining pag-ulupdanay, no, dere sa aton sining programa. Kag for this year, no, ika 19th episode naman aton for this year 2026. So thank you so much, guys, inyo sinubukupo sa aton sining programa sa subong hapon. Alaw na, top-top alas daw sang hapon dari sa XFM Iloilo. And of course, salamat kita, no, sa kalawaan sa XFM Iloilo nga magka-program kita every Sunday afternoon. Ilabinigid, no, sa aton sining Chief Executive Officer, Dr. Rimili Tooy. And of course, sa management and staff, no, sa XFM Iloilo, sa pagpanguna ni Katropang Jose Albanias. And of course, no, kaupo na aton sa technical side sa subong hapon, si Katropang Alex and Katropang Andre, no, sa subong hapon. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa kalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, inkaupo ninyo sa subong hapon ng inyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.
2: Road safety tips, slow-moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa atong salakyan kag iban pa nga mga aksesoryes ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagat sang nagakaigaw nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihan. Ni nga pahanumdum ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
3: Ano bala ang dapat naton himuon agon nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid, antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sa inyong mga hilikoton o kung nagpabalot nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sa inyong balay. Mas maayo kung permi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sa aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa mandamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Tanoon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga manumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himon agud nga indi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, pintana, kagtanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabinagid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon ng mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo ang mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi magkampante. Italoon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde ko.

0: ini nga manumdum ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagpadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa ilhiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online limitance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkul mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi gid magsalig kilayo. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigo nga aksyon. Pagod, kaya hindi na madugangan pa ang ila mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang tagapainto. Ini nga pahanundo ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Apat ka mga butang na dapat natong himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madubli ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion pirmi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kung anuman nga virus o kung threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kung paminsaron gid anay antes magpindot o kung mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kung nag-pop up sa inyong mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account pag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
3: Yari ang pila ka mga pahanumdum agun nga makalikaw sa fake news o kung sala, mabalita, ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta nga impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agun nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. I-baluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agun makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: ini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilocos Cops. Ano wala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panumdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops.
1: Mga katropa, exciting dito!
2: Ilocos Cops on Air! Programa sang Ilocos

0: FM.
1: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho subong adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kung anong epekto sang alcohol sa aton siningalawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabalaan ta kung sigiyon tang pag-inom ta sang alcohol o kung untatunta. Kilalahon taman karon ang important character sa sininga episode.
2: Evergreen Herbal Capsules. Kag Evergreen Coffee Mix.
1: Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Balikan ta to ang istoryan taga inabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Magamal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, dahil matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, dahil piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage. Brain damage. Imo sa nga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, kakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, magkadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Hindi ko may maghagad siya at maupod ka pa. Ay, ang atay tapagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala. Pati cancer na yung bisita si mo kag. Ako naman yung obligasyon is to remind nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
2: Evergreen Coffee Mix.
3: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties. Ini pagabulig pagarsang cancer kag nagapanami ini sang heart health naton ang barley grass, wheat grass kag ang turmeric makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kun Alzheimer's o kun pagkamalipaton na gid lang
2: edukasyon para sa igayong lawas
3: o kun balunggay naman ang istoryan ta 7 times the amount of vitamin C sang orange ang iya kapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isang kabaso nga gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea, kati isikaran man isang balunggay. Ang saluyot naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, may properties manining anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sining kalawasan, alaban-laban mapauhay kagit temprano. Areo ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakot man.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ang wheatgrass, hindi man magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sininga lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy ng cognitive function. Gaupdanay ni sila sang barley grass, wheatgrass, turmeric, plus vitamin C, na gina-flush out ang toxins sa kalawas. Dugangan pag isang vitamin C nga ara man sa halos tanan nga sangkap kagang mangustin gali ah nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nagaprotect sa aton sininga atay, panit, mata, colon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ka mga sangkap.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee, pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo bang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ah, dali na.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
3: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sanfon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Sanfon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Sanfon kang XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanfon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sanfon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Sanfon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
10: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Madiet na kubuwas ah.
3: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:13.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan para sa tinutuyo na maghatag sang ihibalo kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinikal legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropang lawyers. Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinikal legal sa kahanginan.

0: Mayroong hapon Pilipinas, mayroong hapon Western Visayas, mayroong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang eksperto legal. Subong kita nga Domingo, petsa 17 sa bulan sang Mayo 2026. Sa gihapon, ako ang inyong katropa, katropang Janzin Crisostomo.
1: Eksperto legal!
0: Una sa tanan, tanay nga paabot sang pagtamyaw. Good afternoon. Maayong hapon sa ating mga katropang katropa listeners and solid supporters. Atong mga class members, good afternoon. And of course, ang atong XFM taxi patrollers, good afternoon. Kamusta kamo mga katropa? Kabay pang maayo gid ang atong Sunday afternoon. Sa piyak nga tuman ka init naman ang panahon. Nami gidya subong magpulubabog now. Maglagaw-lagaw na lang no sa mga mall, kadto sa mga baybayon, sa mga beach or sa mga resorts mga katropa no, ug magpalamig. Sa mo ni gani nga oras sa mo gid ni ang tuman ka init gid. Licensing kun wala ka mo aircon no sa inyong balay kaysa bisan tatlo pa ka electric fan di kaya grabe ka pa ang mga katropa. Pero anyway no, sa tong nga pang katropa nga nagatutok na sa tong nga pagpangalagad, kamusta ka mo aton nga mga taxi patrollers? As always, halong gid sa pagbiyahe mga katropa. And syempre sa aton man nga mga katropa nga nagamonitor sa aton nga live, sa aton nga Facebook live mga katropa, aton mga OFWs, sa mga overseas Filipino workers nga nagatutok na sa aton nga pagpangalagad. Good afternoon gid sa inyo. Sa mga katropa nato no, mapamatian nyo man kami. Pwede nyo man kami matanaw no sa aton nga official nga YouTube as well as sa Facebook pages. I-search nyo lang ang XFM Radio Patrol Iloilo sa Facebook or sa inyong YouTube application. And syempre, i-like and i-subscribe mga katropa. And syempre, i-follow, i-share sa inyong mga friends. At yung mga official Facebook pages, kag official YouTube channel mga katropa. Agad nga ma-update ka mo, no? Sa tanan nga mga balita kang impormasyon as well as mga programa sang XFM 100.7 Iloilo. And syempre, gina-welcome tagid ang aton nga mga katropa nga nagatutok man sa ilang mga transistor radio. No, samtang nagahilay-hilay, nagapulupungko, nagapulupangapi dira sa ilang mga puluyan, sa ilang mga tiyangge, sa ilang mga pwesto. Kamusta ka mo mga katropa? Isa naman ka oras sa aton nga mga talakayon. Ang isa naman ka topic ko, syempre upod ang aton nga eksperto legal, aton nga mga legal experts. Subong nga hapon mga katropa. And syempre kung mayara ka mga palamangkutanon, may mga concerns, may mga reaction, feel free lang magpadala sa inyong mga mensahe. Or kung mayara ka mga gusto tamyawon, no, kung may mga nag-celebrate subong sang ilang kaadlawan, sa ilang birthday, sa ilang anniversary, subong May 17, 2026 mga katropa, pwede gid ka mong makakomment ha, sa itong Facebook Live. Kaya ito yung pagbabasahon no, sa itong nga pagpangalagad subong nga hapon. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday, happy happy birthday. And syempre sa ilang anniversary, no, happy anniversary mga katropa.
1: Eksperto legal! Eksperto legal!
0: As we all know, sang nagligad nga Biyernes, sang May 15, te gin ano na, kabato na sang ilang mid-year bonus. Aton yung mga government workers. Damo ni subong siguro nag-aalagaw katropang Alex no, sa mga mall. Nag-shopping. kung dala na daw mga pagpalamig man eh. Subong daan, mag-katok sa inyo, kung mag-ara ka lang sa inyo balay, magasto ka pa sa electric pan, oh. Yawan ka pa pamaypay da. Yawan ka pa pabalhas, oh. Adto ka na lang sa mall, bisan wala ka lang baklon bala. Lagaw-lagaw, walking-walking ka lang to. Dala na exercise mga katropa. Pero anyway, no, sa itong nga pag pangalagad, as always, sa nambal at hindi repair may mga katropa. Stay hydrated. Ligid pagkalipatan mga katropa nga mag-inom, no, sa inyong mga, ano dira, liquid. Yung mga tubig, yun, ha? Preferably tubig mga katropa. Iban, mahambal. Ti ang soft drinks may tubig man, ha? Ang juice may tubig man, ha? Ito ka namin, gajabi mag-inom sa soft drinks, no? Basta Monica kainit. Pero as always mga katropa, try gin natin nga tubig. Mas maano ka pa na, mas madula pa ito nga uhaw. Kaya kasi mag-inom ka sa soft drinks, uhawan ka man dayon, inom ka man dayon tubig. After soft drinks, inom ka man pag dayon sa tubig, tiyan mo man gihapon. Pero ang iba, preferred gin na yung nag-balhas. Aga malamig-lamig nga mga ano na soft drinks, juice. Pero as always, no, stay hydrated. Kag magbalon gid permis ang protection sa init mga katropa. Just like kalo, payong. Ha? O pwede man jacket, basta ang presko lang nga jacket, ha. Hindi ang daw pang taglalamig na bala nga jacket. Anyway, sa tanyang pagpangalagad, alas 2:21 oras sa XFM. Ang ini nga oras, kinadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mga wala pa da nakapangapi, it's coffee time naman mga katropa. Basta mo ni ganing oras, kiss agi na tuyo kita, no? Pero kiss a, bisan ano ta pa ka, ano pa kainit ang panahon, preferred gyapon ang hot coffee mga katropa. Pero ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, na may mangustin, may moringa, kag may soya powder, hot coffee man o iced coffee ang inyong gusto, ang inyong ano subong preferred, perfect gini mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Kung medyo grabe na gid ang init, pwede gina siya nga i-iced coffee. Pero kung kaya gihapon ng hot coffee, pwede na ang Santon Plus Coffee Mix gihapon mga katropa nga hot coffee. Nani sa mga katropa naton, no, nga kapangita sang kape nga ilang pangapihon subong nga hapon, it's coffee time na. Santon Plus Coffee Mix, may mangustin, may moringa, hag may soya powder mga katropa nga makabuligid sa tunyong king lawas. May lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala ni siya sang caffeine. That's why nga bisan ka tatlo ka apat ka pa mag Santon Plus Coffee Mix sa kadlaw, hindi magsulab mga tunyong chan, hindi kita mag hyper acidity, hindi kita mag palpitate mga katropa, kaya wala ni siya sang caffeine. That's why, no, sa mga katropa natin nga gusto magpangape pero hindi gusto pagpapulawon, hindi gusto magpulaw, pwede gid ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Wala ni siya sang caffeine, unlike sa ibang mga kape, mga 3-in-1 niya kape, no? Ariya, may lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala ni siya sang caffeine mga katropa. Perfect gini sa mga katropa natin nga gusto magpangape pero hindi gusto magpulaw, hindi gusto magpalpitate, hindi man gusto magka-hyperacidity mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, himo sang Yes to Health Incorporated, FDA approved. Kamabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. Search lang mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag check out na mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, nakakape ka na, may bulong ka pa mga katropa.
1: Experto Digal. Experto Digal.
0: Alas 2:23 oras sa XFM. Sa itong pagpangalagad mga katropa, sa mga katropa natin dira nga ginabantayan na niyo, kay buwas na ni mga katropa ang pag-convene sang impeachment court o sang Senado bilang impeachment court sa para sa ining noon nga impeachment trial patok kay Vice President Sara Duterte. Ginanunsya last time ni Senate President Alan Peter Cayetano nga May 18th or buwas, no? Lunes ang mag-convene ang Senado agad maging impeachment court mga katropa. So basically buwas na magasugod ang ini nga impeachment trial. Pero diri mga katropa, as we all know, tananing mga Pilipino mugid ni ang tutukan sugod buwas. amo gining balantayan eh. Pero diri mga katropa, sa ito nga pag pangalagad, no, base sa mga katropa natin na medyo hindi pagid familiar or ti mga medyo bata pa, mga bata pa natin nga mga listeners. O ano pa lang, no, mga estudyante pa lang, wala pa naka-witness gid, no, sang impeachment trial or medyo gamay lang ang ideya about sa impeachment trial. Ato rin nga pag-atutukan subong nga hapon, upod syempre ang aton nga legal expert. So medyo overview lang, no? Though kung ano gid ang gina-expect, ano ang posibleng matabo, and ano ang siguro rules, guidelines sang ining impeachment trial nga matabo, mga katropa. So kung may mga palamangkutanon kamo dira, gusto kamo nga i-clarify or gusto kamo nga ipamangkot, mga katropa, feel free lang nga mag-upod sa itong discussion later on. Upod kay Attorney Pat Milleza, mga katropa, aton nga legal expert, aton nga eksperto legal, kaya aton nga pag-talakayon all about sa ginatawag nga impeachment trial. Ano ang dapat naton nga mahibaluan, dapat naton nga tandaan sa ining amambal naton, makasaysayan naman o historic naman na impeachment trial. Kay tikis alang nito o kina ano, no, nagakatabo ang iban sini once in a lifetime lang maka-witness sini. Ang iban man ti ano, siguro sa mga kuna buhi na kamo o medyo may mga edad na ngayon na ton, tinasang una naka-witness naman kita sa impeachment trial man ni former Supreme Court Justice Renato Corona. Sang una. And Subong. Kaya naman, no? Vice President naman Subong, mga katropa. And as we all know, sa na-discuss naman natin diri, sang una, nga ti, when it comes sa ining impeachment trial, or sa ining ginatawag nga impeachment, pili lang, no? Ang mga opisyal sang, or ang mga opisyales sang gobyerno, ang usually ginapaidalom or nagaka or ginapa nagapangatubang sa mga impeachment trial nga ini, mga katropa. So isa na dira ang presidente, isa na dira man ang vice president, syempre miyembro sang Supreme Court, no, members sang constitutional commissions just like Civil Service Commission, Commission on Audit, Commission on Elections or COMELEC, mga katropa, and of course ang ombudsman. So muna ang mga ano, mga opisyales na usually kinapaidalom or nagapangatubang sang impeachment trial, mga katropa. So muna in other words, the mga impeachable ano officials, mga katropa. Muna sila, president, vice president, members ng Supreme Court, members ng Constitutional Commissions, and ang ombudsman, mga katropa. Pero ti, after sang tanan-tanan na, no? Last week, as we all know, gin-transmit naman sa Senado ang ining mga articles of impeachment. And subong, ti, amo na nang ginabantayan ganyan natin. No? After na sang tanan-tanan, sang gin-impeach na sang House, no, si Vice President Sara Duterte, gin-transmit na ang mga ano, articles of impeachment. Ay nag ano na isa pagit sa mga dako man nga gintutukan last week is amuning tension, no, sa Senado ang iniman pagit sa mambalaton sa part naman ni Senator Bato de la Rosa, which is subong ti about sa iya sining arrest warrant from ICC. And diri, mga katropa, after sang tanan-tanan, diri na kita sa pag-convene sang Senado bilang impeachment trial. Buwas pa na, no? Buwas pa man na, mga katropa, pero ato nini nga pag-istoryahan subong hapon. Ang what to expect, no? Ano ang mga dapat naton ngay mahibiloan? Hindi man siguro tanan, pero at least, no, may ara na kita idea as to kung ano ang posible matabo buwas, as well as kung ano ang dapat nga may baluan naton agad mas maintindihan pagid ang pagaymoon, no, nga impeachment trial o usually nagakatabo during impeachment trial, mga katropa.
1: Experto Legal. Experto
0: Legal. Alas 2:30 oras sa XFM. Ang ining oras kinadulong sa inyo sa Santone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C. Nagapangita ka mo mga katropa sa vitamin C nga non-acidic. Hindi magsulab mga ito nga tiyan, di kita magka-hyperacidity. Na ako medyo sensitibo ito nga tiyan mga katropa sa mga ascorbic acid. Just like mga vitamin C nga mga nga mga vitamins or food supplements. Ari kita sa Santone Vitamin C mga katropa. Kay alkaline base. Hindi mag-sulab ang ito nga tiyan, di kita magka-hyperacidity. Pero puno sang vitamin C mga katropa ang kada kapsula sang Santone Vitamin C. Himo sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, kabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center.
1: Experto Digal! Experto Digal!
0: Ma-break ani kita mga katropa ha, sa atong nga pagpangalagad. Kung may mga questions ka mo, kag may mga gusto pa ka mong ipaabot later on, feel free lang magpadala sa inyo mga mensahe mga katropa. Magabalik pa ang Experto Legal pagkatapos lamang sa mga importante nga pahibalo.
2: XFM. Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: 7 Plus Herbal Soap. Santone Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: legal.
1: Experto legal.
2: Oras sa XFM, alas 2.34 na sa hapon. Nagabalik mga katropa, ang eksperto legal. Sige, hapon ko po ninyo, katropang Janzin Crisosto. Mga inigwain sang eksperto legal, ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kagziasantin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata, pag-inom mga katropa, sang Vision X Plus. Sagot malikawan, ang mga balatian sa mata. Ang Vision X Plus mga katropa, may lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kagziasantin na makabuligid sa tunyong kayong lawas as well as makabulig man na maprotektahan natin yung mga mata. Again, sa mga balatian, kaangay sang glaucoma, pteridium, katarata, poor vision, pagburon sa atun nga mga mata mga katropa. And again, malikawan, no? Ang pagkadula sa atun nga pananawan, pagkaburon sa atun nga mga mata mga katropa, pag inumadlo-adlaw sang Vision X Plus. Especially sa mga katropa naton nga masami nagatutok sa ilang mga gadgets, sa ilagid niya mga cellphone, sa ilang computer, sa ilang TV, no? Lasing mag-guba aton nga pananawan mga katropa, lasing mag-guba aton nga mga mata. Yan niya, good nga, maprotektahan aton nga mga mata, mag-tumar sang Vision X Plus. Himo sang Yes Salt Incorporated, FDA approved, kamabakal sa mga butike sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Tubang, sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search nyo lang mga produkto sang Yes Salt Incorporated sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-add to cart, kag check out na mga katropa. Vision X Plus, palanggaon ng aton yung mga mata, mag-inom sang Vision X Plus.
0: Experto Legal.
1: Experto Legal.
2: Alas 2.36 oras sa XFM. Sa aton nga pag pangalagad, ara na sa piyak na linya. Naka-standby natin nga Experto Legal, aton nga legal expert, kay Attorney Pat Milyaza mga katropa. Aton nga pag-istoryahan subong hapon, aton nga topic ko mga katropa. About sa kung ano ang dapat natin mahibaluan as well as kung ano ma-expect natin sa ining impeachment trial, ano ay han ang usually nagakatabo once nga magsugod ng impeachment trial, no? Especially dito sa Senado, buwas ti mga convene na buwas, no? Ang Senate para mangin impeachment trial. E ano ang dapat natin mahibaluan? Nagakatabo usually once nga mangin amo na ni, no? Matabo na ning impeachment trial. So good buwas mga katropa. At na i-welcome si Attorney Pat Milyaza. Attorney, live ikaw subong sa XFM Radio Patrol Iloilo sa Experto Legal Program. Kaupod ni mo si katropang Janzin Crisostomo. Attorney, good afternoon.
3: Good afternoon, Pang Janzin.
2: Yes. Once again, thank you so much kid attorney sa imong time as always diri sa aton nga pagpangalagad. And siguro isa sa aton nga mga pag-istoryahan na subong attorney is after na sang tanan-tana, no, nagkinatabo during impeachment or ang ining impeachment ni VP Sara Duterte tomorrow na ni ang ginabantayan sang tanan, no, amo na ning pag-convene na sang Senado bilang impeachment court para pagsugod sang impeachment trial. Pero dire attorney, sa mahambal naton or sa ining usually nagakatabo once nga mag-convene na ang Senado, ano ang unang-una siguro nga nagakatabo, anong usually ginahimo once nga magsugod na ang impeachment trial sa ano sa Senado, Attorney Pat?
3: Ang magkatabo sining kon i-forward na kag nabato na sa Senado impeachment complaint ang ginasaad constitution mga Senate shall forthwith immediately or additional time immediately after Supreme Court interpretation convene Senate as a court impeachment court.
2: Okay. And then so amuna na, no, tiga din ang char na last time ni Senate or Senate President Alan Peter Cayetano nga tomorrow May 18 ang pag-start o pag-convene sa Senado bilang impeachment trial. So usually ano ning

0: headed Supreme Court Justice or Chief Justice. Amo na ang patawag sa earlier tawag nila preliminary questions.
1: Dali lang yan. Attorney, excuse lang, no? Kayuhon lang ni... medyo ano nga linya, medyo choppy. Sige, tawagin na lang bi katropang Alex Liwat si Attorney Pet para mas klaro pagid aton sa buong discussion. Dali lang gid, ha?
2: Experto legal! Experto legal!
1: Okay, para mas klaro naton ang aton nga discussion sa buong. Medyo choppy abi ang connection naton with the Attorney Pet, no? Sige. Okay. Attorney, sa'yo pa nang balik? Okay. Okay, so sa liwat lang, attorney, no, para mas klaro pagid ang ano naton ang discussion, pwede mo lang maliwat, attorney, ang imo na mention last time, ang kagina.
0: Ang isa sa aton constitution, nga after receiving the complaint from the lower house on the impeachment case, the constitution states that the Senate has no choice. And then has to convince forthwith the Senate as an impeachment court.
1: Oo. Okay, so muna na, no? And then, siyempre, once nga mag-convene na sila dito, usually, ang nagkakatabo si ni Attorney T, though, ano, you know, though typical nga trial, usually, ati ang Senate na ang senators naton, sila na ni ang judges, and then ang defendant or ang accused or si VP Sara ang defendant, and then ang counsel ya sini attorney, sino ni ang tindog bilang counsel ni VP Sara?
0: Why ko kabalo kay ang the choice of her counsel
1: iya sarili
0: on VP Sara.
1: So may si sarili siya
0: VP Sara. Yes. Why siya sang reason nga mag-avail sang paw?
1: Okay. Pero ang prosecutor sini syempre ang ano, ang house or I mean ang members of the house nga ginpili, Attorney Pet. Okay. Sa amo ning sitwasyon, syempre daw ano ni siya, ano anay, mauna abi anay ang prosecution nga mag-present sang ilang case batok sa accused, Attorney Pet. Ano ni siya usually din nagkakatabo?
0: So far sa panabang ko trial lawyer ako. Way ko kabalo sini kay lain ng procedure sa criminal kag civil procedure sa ordinary cases. Ang sa may impeachment case, which is a special case where the judge is not the one appointed by the president, kundi ang appointed by the constitution, ang Senate, ang tanan-tanan. Okay.
1: Dali lang gid, no? So okay lang, attorney?
0: Sige.
1: So amo ni ang socially amo ni ang nagakatabo. So ati ang balantayan sini is depende, no, sa so, ano matabo gid sa ila. So magadepende gid ini, attorney, sa magapreside or ang aton nga senator judges sini buwas ang ilang pagaymoon. Pero usually ti syempre anon anay, no, either nga i-present ni anay ang kaso or ang ilang ining mga articles of impeachment pag-abot sa ining trial, attorney. And then, pero when it comes sa muning sitwasyon, pwede ay han nga hindi mag-attend abi si VP Sara Duterte Buas?
0: She is always entitled not to attend.
1: Okay. So, amo na.
0: She is always entitled to skip the proceedings.
1: So pwede lang siya, i-represent lang siya sa iyang ano, sa iyang counsel, attorney, no?
0: Not necessarily.
1: Okay. So pwede galing hindi siya magkadto buwas. Okay. Pero sa muning sitwasyon, as we all know, impeached na ya si ano, no, si VP Sara sa House. Pero ano na siya, ano ni matabo, attorney? Pwede pa siya ayhan nga mag hold office gihapon?

0: Pinto nga amo na ng sitwasyon niya?
1: Malad mo ang sa impeachment course, the court that decides is the Senate. In other words, kung hindi mag-attend si BP Sara, the impeachment court will decide on what to do. Hindi na mabalaan kung ano na ang plano sa impeachment court.
0: Okay. So, amo na, no? Balaton nga daw medyo, ano gid ni, magadepende ini sa kung ano gid ang posibleng matabo buwas, especially nga ti amo ni subong ang sitwasyon. Pero when it comes sa mga amo ni nga impeachment trial attorney, laban-laban hindi gid ni nga mambalaton nga dasigay, no? Nga very ano abi, ano lang daw, ano lang, 1 week, 2 weeks lang gid ni ang idugay sang ining trial. Pero ti depende, no, sa iya sininga, ano, sa iyang kaso. Pero usually kati apat ang gin present nga articles of impeachment attorney, tanan-tanan gid ni, no, i-present gid anay tanan.
1: Ako na, I've been a trial lawyer. Why po ko experience sa impeachment procedure. Kaya ang impeachment procedure, although it is stated in the Constitution, pero ang naka-decide sa ang rules of court, ang the Senate nga naka-serve bilang impeachment court. And so far, the Senate, why pa sila sang inpahayag na kung ano'y muon. Muna.
0: Okay.
1: Nainiya sa common nga civil ka criminal cases. Kami ara nga rules of court. Sabong why kita sa ginabasihan pa kung ano imuunta one after another kung ano matabo.
0: Okay. So depende gid yan, no, sa posibleng matabo buwas. Pero when it comes sa ining sitwasyon, amo lang to ti depende kung ma-attend abi, no, si VP Sara buwas. Pero regardless of kung hindi siya mag-attend, madayon gihapon ang trial, attorney Pet.
1: Hindi naman na kay balo kay manan-balan mo ang korte sa buong hindi regular court. Ang korte sa buong Senado. And the Senate is being dominated by members or mga tinatawag na itong honorable justice senators who are pro-Duterte.
0: Okay, so amo na, no? Isa pa gid na sa mga factors man subong nga gina-consider abi, attorney Pet. Pero ti regardless of sa amo ning sitwasyon, ano gid jay, ang magadepende gihapon sa ining mga Senate judges naton sa kung ano magiging outcomes ini, attorney Pet. Pero ti sa amo ning sitwasyon, kung in case nga magbotohay na ni, ti usually ang naghahatagid sinisang final nga decision is ang senator judges. So pila gani, attorney, ang kinahanglan nga votes para ma-convict or ma-acquit si VP Sara?
1: Two-thirds,
0: no? Sang T-24 sang mga senator judges.
1: According to Constitution 24, ang small number siguro 20 sila kay nabula, may nabut.
0: Pero siguro sa para sa imo, attorney, ti ano ang gaano ka importante nga ti ara man buwas si Senator Bato de la Rosa?
1: Why ta ka balo kon ma-presentar naman siya kay Senator De La Rosa is a wanted person. Laban-laban may another incident naman ina nga matabo. God prohibit lang yung matabo. Kaya nga po siya na-deliver na, na-sabit na, na-file na sa House of Representatives ang impeachment complaint sa Senate. So if the Senate convenes tomorrow and I want to make a decision na. So far, the House of Representatives has already done duty of filing the impeachment proceedings.
0: Okay. Siguro last question na lang, attorney, no. After abisang tanan-tanan nga ini, if ever abi halimbawa ma-convict or ma-acquit abi, no. Let's say ma-convict abi si attorney si VP Sara Duterte or ano, may mga usually may mga gakatabo abing pwede maka-intervene ang Supreme Court mismo, attorney, sa decision sang Senate.
1: So far, the decision of the Senate sa impeachment course is not subject to appeal. Kasi kaya nung nagapungko bilang Chief Justice of Supreme Court Senate, impeachment court, is the very same Chief Justice of the Supreme Court. Unappealable na. Kung ma-acquit si Pisara, thank you. Kung hindi ma-acquit, continue the trial. Pero tanong ta, I'm very pessimistic ako bilang the observer. Ako, with 13 senators behind the 13 group, hindi natin ang majority, ang two-thirds majority to convict ni Pisar.
0: So, para sa imo, attorney, dako ang chance ng ma-acquit. Daw mo na, no?
1: Ma-acquit, pero at a very great political cost. In the sense that it might ignite massive unrest.
0: Okay. So muna ang hopefully hindi lang matabo, no, ang muna massive unrest, attorney Pet, pero we don't know lang, amo lang nang ginabantayan gid naton sa subong, and siguro prepare lang kita sa kung ano man ang posibleng matabo sini, attorney Pet, pero siguro do medyo alang-alang nagigita sa tunya oras, no. Siguro, attorney Pet, sa iban pa ginaton nga mga discussions later on, balikan ta lang din siguro, attorney, no, sa iban pa ginaton nga pagtalakay diri sa aton sa eksperto legal. So saliwat, attorney, salamat kid sa imong oras as always diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, attorney.
1: Thank you, Dr. Pang Jansen. Thanks for having me. Welcome.
2: Experto Legal.
3: Experto Legal.
0: Dego mga katropa, si Attorney Pet Milieza. Ang aton nga Experto Legal subong nga hapon. And medyo ano lang, no, brief background or overview mga katropa sa mga posibleng ginexpektar or posible matabo buwas during sa ining impeachment trial or pag-start mga katropa sa impeachment trial, pag-convene, no, sa ato yung mga senator judges starting tomorrow May 18. Pero dire mga katropa sa tinamention kagina ni attorney Pet nga may ano abi, no, depende sa himuon sang Senate or sang senator judges. Di wala siya sang wala gid sang mambalaton pinaka guidelines gid abi, no, or kumbaga mabalaton nga ginasundan gid sang Senate. Kasi na mention kagina ni attorney Pet nga lain ang trial, no, ang ordinary nga trial, usually nga himo na sa mga aton yung mga trial courts or sa mga korte, no, sa Hall of Justice halimbawa or basta typical bala nga trial. Kasi ang ini nga impeachment trial is somewhat mahambaton special nga klase, tumalagsahon nga klase mga katropa ang trial sang syempre as always sa mga high officials, no, sang pungsod sa nadirisubong ang kay VP Sara Duterte. So sang una ti naka naman kita sa to, nakabalita man kita about sa kay Chief Justice Renato Corona sang una, no, sang Supreme Court sang shaman ang impeach. So malaba-laba, no, nga discussion ini or trial ang nagakatabo usually mga katropa sa muning sitwasyon. So when it comes sa mga balantayan abi or sa mga ginahimo usually sa aton yung mga senator judges magadepende ina sa ila buwas. Pero ang ginabantayan lang ni Sinister Subong is if ever abi nga mag attend abi buwas no si VP Sara Duterte kay na mention kagina ni Attorney Pet nga may choice siya nga hindi mag-attend buwas personally, no? Diba? Kung gusto niya nga hindi siya mag-attend, hindi siya mag-pungko dito. So, pwede siya, mga katropa. May mga representatives lang siya, be. So, padayon ang trial. Pero amuna gani, na-mention man kagina ni Attorney Pet, nga ti, when it comes sa amuna ni nga ginatawag nga natabo nga Senate coup. Ang nagligad niya si Mana nga which is 13 ang majority ara sa majority mga katropa no nga mga senators kunang tawon naton siguro daw more than 2/3 na no sang 24 dira-dira ng mga katropa which is the amuna ang posible matabo buwas. Iti ang matabusin eh magabotohay ang mga senators mga katropa sa magiging desisyon nila sa kung ano man ang magiging outcome no sang ining impeachment trial mga katropa. As we all know, ti-impeach na Subong sa House si VP Sara. Pero depende na lang na iya sa Senado o sa tanya Senator Judges kung mahimo siyang convicted or acquitted mga katropa.

0: Based diri sa records man, no, sang Constitutional Commission, no penalty other than removal and disqualification was contemplated. Sang una. So kalabanan gito kung ano ka, kung convicted nga katropa, syempre removal and disqualification, no, to hold any office in government. Muna ang nagakatabo once nga ma-convict ang impeach official. So, ang nagakatabo pagid nga ang impeached official can be held criminally and or civilly liable after the removal by filing the proper charges with the courts of law. Prosecution after impeachment does not constitute prohibited double jeopardy, mga katropa. So, once nga ma-impeach siya, pwede pa siya gihapon pagid ma ano no mapasakaan sang kaso criminally or civilly liable ang once nga ma convict abi or ma impeach mga katropa. Pero once nga ma acquit ang official, so hindi man gihapon does not bar the initiation or subsequent impeachment proceeding against the acquitted official. Basta, sa naman, ano na itong din last time, na istoryahan taman rin, ang ining one-year bar rule, mga katropa. So, after a year, no, pwede naman siya dayon liwat nga mapasakaan naman, abi, or ma-filean liwat isang case, mga katropa. Pero, dire, no, based sa hiniman gyapon nga what happens, no? Ano ko nang matabo kung once mag-resign, matapos siya gin-impeach, halimbawa mag-resign si VP Sara antes siya or ma-convict abe, no, sang Senate, hindi na mag-proceed sa trial. Pero kung once nga mag-sugod ng trial, mga katropa, mapatigayin or himuon ang pre-termination sini. Same with the seaman sa natabo kay Anay President Joseph Estrada nga ang iyang impeachment trial ang gin-terminate sang Senado, no, after ang iyang resignation after sang EDSA 2, mga katropa. So muning mga possible outcome abi, no, nga matabo, either ma-convict si VP Sara or ma-acquit or either nga ma-resign siya. Amuning mga possible outcome kag posibleng matabo once amuning magkalatabo umpisa buwas, mga katropa. Pero ti amo tong hambagan ni Attorney Pet na if ever, okay, so kung ano gin man ang magiging outcome sini, kaga hindi ma ano ba, mapaboran siguro, no, sang kadamaan sang mga pumuluyo base, no, and hopefully wala lang gid, kasi may massive unrest, anong but silingon sang massive unrest, base kun may mga, syempre may mga mag reklamo, magkinagamo, amo na ang balantayan, mga katropa. So, as we go on, no, sa ining mga discussion, kay ti mambal na ton nga depende ini, no, sa magiging outcome as to kag-decision man mismo sa ito niya mga senator judges, mambal lang na ton diri is bantayan na ton. Magpamatik kita sang maayo. Kag-incendiho na ton, mga katropa, ang ining mga discussion, sa so ining mga i-present nga mga kaso, as well as ang mga rason, no, sang mga senator judges, as well as ang prosecution, mga katropa, sa ining matabo nga trial buwas, if ever gid man, no, kung ano ang magiging outcome sini. So, ti, sa na-mention na natin, buwas mag-convene as impeachment court ang Senado. Ang mga possible outcomes, posible nga mga matabo during and after sang ining impeachment trial, mga katropa. So magtutok lang no sa XFM 100.7 Iloilo and sa tanan-tanan naton nga mga XFM radio stations sa bugos nga Pilipinas, mga katropa, para sa latest updates. Don't forget to follow and like sa aton nga Facebook Live and Facebook pages sa XFM Radyo Patrol Iloilo at XFM Iloilo 100.7 para sa mga pinaka or sa mga latest nga mga updates sa pagtutok naton sa ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Way nagigita oras, mga katropa, sa itong pagpangalagad. Thank you so much, Gid, sa mga nagtutok, nagmonitor, kag nagpamati no, sa itong pagpangalagad subong hapon. Kilibati naman kita next week, same time, same station, mga katropa. Thank you so much, Gid, sa itong naging technical partner kay katropang Alex Saspa. It's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. May makakaglavuwas ka, galibas kung ka kung nakaturbo ka. In noon, 30 minutes before ang labing-labing kay misis or sa inyong partner, Turbo Dietary Supplement for Men. Ibalik ang intimacy sa tungan ninyo ni Mrs. o sa inyong partner, Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal sa inyong mga butika, sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center sa iyang building Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee, at sa TikTok Shop. 100% natural, safe, and effective Turbo Dietary Supplement for Men. Why nagigita oras, mga katropa, sa aton nga pagpangalaga. Thank you so much, Geda, sa mga nagtutok, nagmonitor, kag nagpamati, kag naglike sa aton nga Facebook live subong nga hapon. Kay Ma'am Rowena Manuel, good afternoon. Kay Ma'am AJ Bordon. Kay Ma'am Dalin Taladhay, good afternoon. Kay Christine Lord Morales. And of course, kay Poras John Louis, good afternoon, Geda. And thank you so much, Geda, sa inyo nga pagtutok sa aton nga pagpangalaga subong hapon. And of course, kay Mama Ophelia Quisostomo, good afternoon, Gid. Maid-aid lang pag pamati. And belated happy birthday kay Rafael Quisostomo Jr. Papa, good afternoon. Belated happy birthday lang. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Opo ninyo katropang Era Espinosa. Ang eksperto legal, ang buhilong nadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Soap, kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Sinquisostomo, XFM News. XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: XFM.
1: XFM.
3: Yes to health.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionic Bacterium Acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Yes to Health!
9: Isang pangalan, isang kontrobersya,
8: Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
11: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Bibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Garantisado
15: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
15: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
14: Mag-Santon Plus
15: Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one
15: sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
17: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain.
19: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
21: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy, sa akong na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM 5,000 pa premyo. Thank you.
20: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Makalage na ko!
2: XFM.
22: Katropa mo!
1: Exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: afternoon sa mga kitropa natin ng pamatina kay Tutok. Si XFM 100.7 Radyo Petrol, Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon! May tayo niya hapon sa mga kitropa natin dyan nga nag-upod sa aton. Mga kitropa natin da! Nga nag-tune in sa 100.7 frequency sa ilang mga FM bands. Mga kitropa natin nga nag-pamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello mga kitropa. Good afternoon. Happy, happy Sunday. Exciting a Sunday sa atin tanan. Kamustang buhay, buhay mga kitropa. Kamusta ang atin nga Domingo, ang atin nga Sunday. Today is May 17, 2026. Kamusta ang mga kitropa dat naton nga nag-upod sa aton. Mga kitropa dat naton nga nag-tulutambay. Nagapamanit-panit lang sa Engine Mango. Ay, sana all more ang Engine Mango. Mga kitropa dat naton nga nagapang soft drinks, nagapang ngapi, nagakaon sang ano, sang pandisal, o malunggay, pandisal. Diba? Auna ang balya, malunggay, pandisal. Gusto niyo mabatian ang malunggay, pandisal, mga katropa? Ay, nanamian, ko na yung balas ng malunggay, pandisal. But si gusto niyo mabatian yung managdagaagi sa inyo, ano?
1: Malunggay, pandisal.
0: Ay!
1: Malunggay, pandisal.
0: Masiga kaon ka mo na malunggay, pandisal. Diba? Pero in fairness, namit mo lang malunggay pandesal. Tuod lang, no? Nag-aagi na sila. Aga-aga pa sila yung aagi. Aga pa na sa misi. Nag-abakal kami. Amal ni Katropang Alex. Oo, wala Katropang Alex. Nagbabalay. alas 5 pa lang sa aga. Mag-ambal. May nagakanta na saya. Sang ano? Malunggay pandesal. Ay, di ba? Ay, ang palan ka nga, dumabangon ka na lang magsaot. Malunggay, pandisal, tag-5 lang. Manamit pa. Pero in fairness, namit wala. Tuod, good man. Nag-isa pa, mainit. Pwede ka ka-request kung gusto mo mainit o painit-init ka lang dahil. Bongga, balaan mo na pala subong uso sa TikTok ang saot ng malunggay pandisal. Sige, may katrapang Alex, sample, wala sa malunggay pandisal. Da, wala. Paparisan mo sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Yes! May malunggay naman nga daan ang ano, ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Ote, healthy-healthy mga kitropa. Sige ka. Kanyang sa mga kitropa na natin kung gusto ninyo magpangape, mga muni oras or aga, no? May maglabay da sa inyo at ubang balay. Or sa inyo, da ang mga kalye-kalye ng malunggay pandisal. Parisan nyo sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Ngayon mo sa malunggay, Moringa kag soya powder drink mix. Kung di pareho nga healthy ang inyo ginakaon kag ang inyo ginainom made with o kung made in malunggay. Kung di healthy ang muna nga dapat mga katrol. Dapat aton nga proteksyonan, dapat aton nga alagaan ang aton ikaayong lawas, no? As early as possible mga katropa. Init na paghulaton pang i-remind kita sa aton nga lawas. Kung kung sa aton nga kaugalingon nga uy, hindi na ko okay. Lihog lang ko daan. Diba? Liyog lang ko daan, no? Beware man sa imo, ginakaon, hindi na ko di okay, no? Ang kidney mo bala poker face. Diba ka, tropang Bea? Nan, ganun sa mga katropa natin, as early as possible mga katropa, we should take good care of our immune system. And one way to take good care of our immune system, of course, is to drink a Sunthorn Plus Coffee Mix. Kaya ang Sunthorn Plus Coffee Mix, himo sa natural ng mga ingredients, wala sing side effects. Nakakape ka na, may bulong ka pa, makabulig sa mga katropa natin. Nga may mga hormonal imbalances. Kagbukol-bukol sa lawas. Sunthorn Plus Coffee Mix, wala sang side effects. Nakakape ka na, may bulong ka pa hindi acidic, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southeastern Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Obviously, una dang gakaon malunggay pandisal. Abi comment, bida sa mga katropa na natin nga nagakaon malunggay pandisal. O kung mga nagakaon sang nagakaon sang siomay rice, oh, di ba? Pasi kakaon ka muna sa siomay rice. Hey, siomay rice! Damo na git wala sa mong ano, damo na git wala sa mong music. Diba? Amo na basta nga ano, basta kanya-kanyang ano lang, kanya-kanyang panumdum lang sa mga business strategies mga katropa. Amo na manumdum ka muna kung gaano ka mo business, create ka mo sa business nga ano, there's something new sa inyo or something different, no? Parang kaduan. Mga nagkakaon sang siomay rice, siomay, siomay rice. Mga nagkakaon sang malunggay pandisal. Good afternoon na sa inyo tanan ha. Kay Sir Roy S. Corpes, okay, kita pang AJ Bordon. Nag-upload sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Good afternoon. May dayad nga hapon sa inyo. Kamusta ang inyong afternoon? Sa mga katropa natin nga nag-tune in sa 100.7 nga frequencies ng ilang mga FM bands. Good afternoon. May dayad nga hapon sa inyo, mga katropa natin nga nag-upod sa aton gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Mayong hapon and happy, happy Sunday, mga katropa. Badusang sanulang to. Biyernes, tapos subong Domingo na, mga katropa. Gana enjoy this afternoon, mga katropa, ha? Let's all enjoy sa pagpamati sa ating mga managmi nga disco music. And if you have your music request, mahimugid nga ipadala diri sa aton pagi sa pag-comment on our Facebook Live sa ating Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Magtawag kun mag-text sa ating hotline sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Mga katropa, oras natin sa XFM 2:34 in the afternoon. And syempre, hindi natin magpatumpik-tumpik pa. Ito na nga suguran ang pag-play sa ating nga disco music. Ganit sa mga katropa natin, tutok lang and stay tuned lang. Enjoy! Magabalik pa ang Extra Drive sa XFM Philippines!
2: XFM. XFM.

0: FM.
1: Let it rain.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
4: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
7: Nanay Christy.
8: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm with high cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
4: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
4: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
0: The Secret of Health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to health!
7: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
10: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libong-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. PB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Meribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid niya fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
2: Bibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
16: Aray ko! exciting!
17: Mga katrupa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Xanthone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C.
7: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Si Gary, sa kaservice ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabises na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagasakit ang akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Madiet na ko buwas ah.
7: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Bakit raw pa'y nagabalik ang Extra Drive sing XFM Philippines ang time check kinadrong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold yung Mr. Mangosteen ang palayang malunggay Garlic Cag Sperolina ang produkto sa Yes Health Incorporated. Makabulig sa atin ika yung lawas ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system against mga masakit. Kang isang high blood diabetes heart problems kag bukol-bukol sa lawas. Southern Plus Gold supports health. Effective, safe, immunohimus 100% herbal extract. Available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southster Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Good afternoon sa Giyapon. May ride nga hapon. Sa mga kitropa natin still, nagapamati sa ating program Extra Drive. Kini sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kay Mama Loha Bueco, good afternoon. Kay Sir RV Caris Caceres, mayong hapon gid. Happy after listening. Thank you so much sa inyong pag-upod sa atin this Sunday afternoon. Kag mayong hapon man sa mga kitropa natin da nga nagapreparar na sa ilang mga palanya punon. Mga nagapang kuyab-kuyab, nagapang may pine na sa ilang mga sinugbang, mga babski, sinugbang, mga isda, mga nagagisa na da sa ilang mga lamas, kay ti maano na sila maluto na katrapang Alex. At isakpan nila tala sa luto sa inyong paniyapon. Kabay pa nga mabusog ka mo mga katrapa sa inyong paniyapon and enjoy the rest of the night, of course. Mayong hapon lang da sa mga katrapa neton nga nagabalik from Iloilo Province. Pagkat diri sa Iloilo City, kay ti may mga klase tomorrow, may mga ano pa, or ang iban may mga klase, mga nag-summer class, diba? Ang iban may mga trabaho, ti halong-halong git, and enjoy mga katropa sa pagpumati sa ating program, Extra Drive. Good afternoon sa kay Sir, Roberto Pingol, Catalonia, kay Sir Roy Escarpeza, good afternoon. Kay katropang Stanley Sir Rilo, kag sa iban pagid naton, ng mga katropang nag-aupod, good afternoon, may nga hapon sa inyo tonight. Kamusta ang inyong afternoon, ang inyong Domingo. Diba, Sunday na sumuang tayo. Nakasimpa ba lang tanan? Basi ang simba, sa ibang dala dulod date, ha? Ang balan. Maawan ang rason nila sa ilang mga panimalay, sa ilang mga ginikanan, katrapang Alex, masimba ko, no? Pero wala ka balo, matabo. Galiya si Iyay, kag si Iyoy dito sa May Horror Plaza, ho? Ay, mingid wala to bang sa simbahan dating place, no? Ay, dayaw, gid ko. Pero si Biscan, mag-date-date man kamo. Ito simbaan ay, no? Ngayon mo na nga at least ang inyo dating place, simbahan. Ngayon ka mo na kay Lord sa guidance nga makaano na maging very good ang inyong relationships. Diba? Good afternoon kay Sir RV Chris Caceres sa liwatan. Nag-aupod sa aton, kag sa iban pagid naton. Yung mga kitropa, hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyong Sunday afternoon? Basi may mga music request pa kamuda. Hindi maguya-huya, hindi magpangduha-duha. Sa pagpadala sa inyong mga music request on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7. You can also call or text our hotline number 09 50975-6970. Again, 09 50975-6970. This time, mga kitropa, ato nga padayunan ng pag-play sa ating mga disco music. Station lang, only here sa Extra Drive sa XFM Philippines.
1: XFM.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santo Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: X FM. Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Siya gali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi ko malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh, ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bakterya at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Premium D3,
4: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling

0: FM kay Dr. Remedito Uy sa ako nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Zantone kag XFM libo-libong pa-premium.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katrupa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako ba Lisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Pabili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
8: XFM.
12: Katropa mo!
11: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: katropa'y nagkabalik kang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras mga katropa sa XFM, 3 minutes before 6 in the evening. Good afternoon, good afternoon guys sa mga katropa natin sa Giyapo, nagka-tune sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Teka, musta ang ating pagmamati sa ating mga disco music? Oh, nag-ano ba lang tanan? Nag-alasan ba lang tanan? Kaway pa nga nag-enjoy ka mo tanan mga katropa ha. Kagsalamat-salamat sa mga nag-upod sa atin this sunny afternoon is Extra Drive. Kay Sir Julio Sancho Abelarde Medena, good afternoon. Kag sa atin mga taxi patrollers nga nagabiyahe diri sa syudad, kag probinsya sang Iloilo, halong-halong git keep safe mga katropa sa inyong pagbiyahe. Mayong hapon kay Rodeline Gabriel, kag sa iban pagid natin ng mga katropa nga nagaupod. Salamat-salamat, keep safe and see you all tomorrow sa Express Balita sa Aga kag sa X-Rated. Upod sa aron technical partner this afternoon, katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyong katropa-katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M.
0: Mga katropa, exciting dito! X-F-M.

0: sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening, sa tanan naton nga makabiyanan. Welcome na sa aton nga paratuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta na kamo makuturan sinigid nga gabi? Gabay nga yara kamo sa maayugid nga panglawas, kasi gyapon malipayon nga tagipuson nga gunahuna. Kag I hope nga yara kamo na punansang mga pagpakamayo sinigid nga gabi. Wala kita sang iban nga pasalamatan o kundayawon, mga kaabyanan, mulang gid ang Dios makuturan nga mo ang tag-iya sa tanan nga mga butang sini nga kalibutan, langit kag duta, labaw sa tanan sa aton nga hinulaman nga kabuhi. Oo, kaya ang initon kabuhi, dili niya aton mo. Hinulaman lang ini, no? Bawion ini sa Ginoo makauturan ang aton nga kabuhi, no? Ang tawag balaya nga magpahuway ka na, tiyang imo yung kabuhi, mabalik na to sa nagtuga, no? Ang Dios amo nagtuga sa aton, kaya ang aton espiritu, iya ini, ang aton nga ginaginhawa, ginahaklo, iya man ini ginhawa, no? Makauturan. Pi, amo na sugid sa Biblia eh, no? Kung tunanta ang Genesis 2:7, no? Halin kita sa Yabok, kag kita ginhuypan sang ginhawa sang Dios, mga kauturan. Amo na nga, pasalamatan tagid always ang Ginoo, nga hasta subong, iya naman kita ginpalabot, makauturan. Kag aton siya dayawon. No, kag sa sining gabi, before kita magapadayon sa aton niya nga pagtuon sang pulong sa Ginoo, magapamati tadanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

Salamat sa ambahanon nga ito na batian makauturan, tulo ka kay Hesus Kristo. Yes, no, sa likod sa mga kabunlayan, mga pagtilaw, no, sa sining kalibutan makauturan, wala kita sang iban nga saligan o kung tanawon, kundi si Kristo lang gid makauturan. Nga man, hindi kita ginatudluan si Ginoo nga magtulok sa tao, kundi sa iya, no? Abot sing ganun bala, subong di man aton literal makita ang Ginoo, no? Makita ta ang iya nga mga binuhatan, mga hinimuan, no? Sa andiri siya sa kalibutan, mga kaabyanan, pagi sa iya nga mga propeta, mga manalagna, no? Mga kauturan. So, ina nga mga tao ginggamit sa Dios nga naghimo sing maayo like kay Abraham, kay Moses, no, kay Noah, no. Tanan nga na naka-record sa Biblia mga instrumento ina sa Ginoo, mga kabinan agod nga aton sila pagasundon. Oo. So, ang tao nga nagasunod sa Ginoo, posible nga aton man sila sundon, no, inang ginagamit sa Ginoo nga mga tao. Ti subong always kita dapat halong, no, kay damo nagangkon ngalan sa Ginoo pero ang gawi lain, no, makaabi nanti wala kita sang iban nga tanawon karon kundi amo si Kristo lang gid mga kauturan. Samtang kita gakabuhi sa sini nga kalibutan, no, katahom sa ambahanon, tulo ka kay Hesus Kristo mga kabinan, lami na gid sining kahinap na naton nga kadlawan sining kalibutan. Magapangamoy danay kita mga kauturan. Dalayaw namon nga amay nga yara ka sa kita saan sa mga langit sa sining kagabion. Amo naman ikaw ginapasalamatan, ginadayaw tungod sa imong gahom, kagkaayo, labaw sa tanan sa paghigugma sa amon. Bisan sa likod kami nga nadagtaan sing sala, pero imo kami sa gihapon ginhigugma pagi sa imo pagpadala sa imo bugtong anak sa sininga kalibutan agod nga sa diin kami makaangkon kaluwasan. Salamat amay sa sina nga pribilehiyo until sa among kadlawan karon nga sa diin kami tanan dala sa sina nga pagpanginmatay nimo dito sa Kalbaryo sa cross, agod kami makapanubli sang kabuhi nga wala sing katapusan. Gani sa sininga gabi, samtang naman kami magatuon sa imo mga pulong, sa gihapon kami nagapangayo sing kapatawaran sa amon mga sala, sa buhat pulong kagunahuna, kagsubong man, ikaw magabless sa tanan imo nga makanakan, nga nagapamati karon sa ilang mga radio, subong man, nagalive through Facebook. Diin man sila sininga kalibutan, Ginoo, ikaw magapakamaayo. Kagabay ini nga mga pulong amon matunan, maghatag sa amon sang dugang ihibalo, makapapag-on sa amon nga pagtuo, pag-alaga dira sa imo. Maindi kami ma-deceive sang mga munugdaya sa sini nga kalibutan. Gani, ihatag sa amon ang kaalam nga langit nun. Subong man sa akon nga mga dala sini, ikaw mag-guide sa akong tagipuso, nunahuna, mga bibig sa pagpamulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Agor nga sa diin, ikaw ang amon mapahalipay. Salamat sa imong gugma, salamat sa tanan-tanan nga kaayo, imo ginhatag kanamo sa sining adlaw nga sa diin nita naghalin dira sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga ang personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan aton nga mga kaabyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. No, kumusta mga kauturan, mga kaabyanan, especially diri sa siyudad sang Iloilo. No, kumusta ang aton karon niyang pag sinilayo sining adlaw, bao, no, pertigid ka init mga kauturan. So sa aton yang panimalay, no, may nalangguro ning iba niyang damo kwarta, dako nga balay, mansyon, kati di aircon mga kauturan. Pero ti kita sini, no, nga daw magulang lang sayob-hayob, di amo na mga kauturan, makabatyagid kita sing kainit mga kaabyanan. Oo, grabe gid nga init. No, bisan pang mag-aircon ka kung ang imo balay nubo, mabalaan mo gigapod ang singaw sang kainit mga kauturan. Di amo ni, no? Tama na ka abnormal ang aton panahon subong. Okay? Mga kauturan, mga kaabyanan. Di, aton ay baluan kung init ini, ang magbulo sini naman, may lang kung ulan lang nga normal, kahit daw okay-okay lang, pero kung bagyo na gani makauturan,
ati amon ang masiling naton bala nga amon ning aton gid kadlawan karon nga dili na gid siya maayo. Ti di ta matingala sina it because kay isa na siya ka mga sign nga ang Ginoo magalapit na magkari mga kauturan. Oo. Wala man untat ang kainiton sa ang aton nga kalibutan karon, especially sa aton nga mga leader sa kalibutan, no, sa diri sa Pilipinas, sa aton subong, wala gyapon untat ang kontrobersiya, no, mga kauturan sa politika. Di kita daw nagkaulamid siniway na nila matagaan pukos ang ilayang buluhaton sa mga Pilipino, no, kundi ati mo na lang na no makauturan, no, ang mga pamantayay sala, no, ang wala sala himuan sala, ang may sala dugangan pagit ang sala, puro na lang gin amo na lang aton makauturan ang gawi sang tao subong, no, mga kauturan. Ti di ta na nigar kay ti ara tanan sa Biblia, no, ang gugma sa kadam-an, no, magabugnaw kag ang kalautan magabuad. Mateo, din ganyan na makita. Mateo 24, kapitulo 24, versikulo 12. Ara na dira mga kautura, no? So, di natin manigar ina, normal. Kag siguro ayan, masiling ka mong may ara kalinong ang kalibutan. Ang iban, gatunlo, peace, unity, malabo ina mga kautura. May unity lang ta kung makapalangit na ta sini mga kaabyanan. Oo. Okay? So, ang kalibutan di gin mag-unite kay nga man ari di si Satan mga kauturan. Pero sa katawhan sa Ginoo, no, ang iya mga tinawag may ara ina sila gitawag unity nga man. No, kay ti katawhan sila sa Ginoo mo. Amo na nga di kamo matingala, no? Kita tanan base sa ulihi tingala ka nga dili ko kamo kilala, dili man kamo na kun kilala, pero nga magkilala na kita. No, okay, gusto sa Ginoo nga i-unite kita mga kaabyanan. Oo. So muna, no, sa sini nga gabi, padayon kita sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo gani aton ginatamyaw gid aton mga listeners, no, sa sini nga gabi. Diri mismo sa siyudad sang Iloilo, no, may gabi dira sa inyo, may lang pagpanihapon sa mga nagapanihapon dira. Kag subong man sa mga wala pa nakapanihapon, kihad pada sang ilaya nga mga lulutoon nga mga laswa man dira o kon mga utan ati maila nga pagluto ninyo dira mga kaabyanan. Okay, sa tanan naton nga mga jeepney driver, no, mga taxi driver, mga tricycle o kon anuman nga ginasakyan nga nagadalagan sa alagyan o kon sa karsada sa highway, no, may gabi dira sa inyo, always take care gid sa inyo nga mga pagpauli o kon pagbiyahe nga safe lang, no, wala sing matabo sa dalanon, no, kag di magkalipat sa pagpray, no, sa paghalin kag sa pag pauli, no, mga kaabyanan. Kaya amo lang gina siya ang aton nga source of protection, ang prayer mga kauturan. Oo, no, sige, kag sa tanan naton nga mga listeners, no, halin dira sa kabukiran pagkadto diri sa kabaybayunan, maingab sa inyo sa bilog nga panay kutob sa malabutan sa aton nga tingog sini nga gabi. Mayong gabi sa inyo tanan dira, kag thank you gid sa inyo nga always nga pagsubaybay sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay? Kabalo ako nga damo sang nagapamati sa ilang mga radio, no, mga kauturan. Tungod kay wala bayad, eh, no. Ti mga kabukiran na laban gina radio na ilang ipamatian, labi na kun may mga edad-edad na. Ti ang ilan na ya kalingawan, radio na lang, no? Ti kay kung cellphone sa bukid ya, wala signal, wala katubakalod, no? Ti radio gina, mostly ang ila ginapamatian. Ti thank you gin, no? Sa aton nga mga kaluluhan, ka mga nananayan dira, no? Nga nagapamati sa ilang nga mga radio. Kag aton ginatamiyaw ang aton nga always mga listeners dira, no? Sa bukid sang Panuran, Lambunaw, no, sila ni Sister Banjil Bilyena, may gabi dira sa inyo, no, upod sa imo panimalay kag subong man kay Brother Panoy Bilyadulid family, may gabi man dira sa inyo Sister Jingjing, no, always lang padayon sa pagpalagad sa Ginoo, kag I hope yara kamo sa good health gid, no. So amo lang na kag subong man dirita sa kabatuan siyapon kay always ini sa nagapamati
kay Brother Rick Sadava, kag subong man Sister Pinky Sadava, may gabi dira sa inyo, no? Kag sa imo kabataan, kay Jenny Abigail, kag kay Sister Stephanie. No, subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, no? May gabi dira upod sa imo nga family, no? Gabay ang good health, maangkon sa gihapon, kag ang mga blessings sa Ginoo, especially ang pagpadayon pag-alagad sa Ginoo. Amuna na, no? Ang mga reformasyon nga ato natun-an, aton always ikabuhi, no? Makotunan mo man ang importante dira eh. Kay kag subong man sa imuuto dira Sister Marilo Saragoza, no? May gabi dira. God bless man dira sa imo Sister Marilo Saragoza family, no? May lang pagpamati ninyo dira. Sister Magdalena Rabago, no? Maayong gabi gyapon. Kumusta Sister Magdalena? Sige lang, parayon lang gid pagpamati. Subong man, no, gabay nga makakitanay kita dason, no, makabisita ako diba dira sa inyo. Sige, kag kadto ta diri sa uton, no, atong ginatamyaw siya pa itong mga kaabiyanan dira, no, sa mga may mga cellphone dira, no, makauturan, no, nagasugod naman dira ang aton niyang tinig ng reformasyon sa gihapon, no, ang tinig ng reformasyon channel, no, mga kauturan, search nyo dira sa inyo FB, no, ara dira. So ara dira si Pastor Estrella, no, nga naga hambal man sang pulong sang Dios ukon ka matuuran mga kaabyanan. Okay, so i-follow nyo na, no, kag i-like nyo man, kag i-share, no, so posible ba si ang inyo kubos kalagad ba si maka pungko man kita dira. Sige, ginapanguluhan ina, no, sa aton mga leaders sang church, no, bilang Seventh-day Adventist Reform Movement, no, mga kauturan. Okay? Sige, no, atong ginatamyaw sila dira ni Doc Crispin Hiko, no? Hiko family, no, may gabi dira Doc sa inyo. I hope yara gid kamo sa maayong panglawas, no, kag malipayon nga pag-alagad sa Ginoo. So thank you gid sa always nga support, especially sa bulaton sa Ginoo. Okay, kag ang Ginoo na kabalo ang mga pakamaayo pagid sa inyo. Kag subong man kay Pastor Estrella, Estrella family, no, may gabi man dira sa inyo. Hey nanay, kag kay Brother Joseph Estrella, no, siya man dira ang isang naga operate, no, sang aton dira yang tinig ng reformasyon channel. Okay? Sige, kag kay Brother Emil Burakit, no, may gabi dira sa inyo. Bracket family, no, kag subong man San Seda family, no, may gabi man dira sa inyo, dragyapon sa uton. Kag subong man kadto dira sa Liganes, gyapon ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, sa ila mga kabataan kay Sister Julina, Maria Mire Sunyo, no, may gabi dira sa inyo. Sige, God bless dira sa inyo. Kag padayon lang gid man sa pag-alagad sa Ginoo. Ang namin ko permiti pag-alagad sa Ginoo, ina ba lang mga prinsipyo nga aton natun-an halin sa pulong sang Dios, sa espiritu sa tagna, no, amo na ito padayon. Padayon sa pagkabuhi, no, amo na mga kaabyanan ang butsing ganun, padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Bisan diin ta, no, ano ka man nga sikta, kung anong aton natun-an sa pulong sa Ginoo, ikabuhi lang ina. Kaya ang Ginoo makahibalo sa aton. In the last, sa last days, mga kaabyanan, ang iya katawhon iya lang ginaisahon. Oo, isahon na tingala lang, kakitanay kita. Kay amo nang plano sa Ginoo. Basta kay nagakabuhi kita sa aton nga natun-an, nahibaluan, nga mga pulong sa Ginoo. Oo. So, kay ang himuon sa Ginoo, iya kita hukman, suno sa aton mga natun-an. Suno sa aton nga nabaton, nga mga kapawa. Meaning kapawa, ihibalo, no, mga kaabyanan. So, amuna. Okay? Kagato ta sa Dumangas. So, ilan ni Brother Paul Dumagit, Sister Miriam Dumagit, Sister Maribel, no, may gabi dira sa inyo. Brother John Sumugat, dira sa housing, no, sang Dumangas sa Persian. Sige. Kag sa tanan paraton nga mga kauturan, dira may gabi. Kag dirita sa Tabok Subaharo, no, ilan ni Dok Erwin Lapos, no, Lapos family, no, may gabi dira sa inyo, no. So aton gina sila ginapasalamatan, no, sila man ang ginagamit sa Ginoo sa pag-support sa sininga bulaton, no, mga kaabyanan.
No, subong man ila ni Sister Marilo Evangelista, no, may gabi Sister Chick Faith, no, may gabi mandiri sa siyudad sang Hero, Iloilo sa Haro no mga kaabyanan. Sige, so sa tanan naton nga mga na mention nga mga lang, thank you gid, kag sa wala na mention akon, pero ang akon lamang masiling, salamat gid sa inyo padayon niya nga pag subaybay sa aton niya nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. Okay, so sa sining gabi makaturan, padayon kita sa pagtuon sang pulong sa Ginoo, no, bilang kita mga katawhan sang Dios sining katapusan mga adlaw, gitawag naton remnant people, no. So ang remnant people makaturan, wala sang iban nga ginasunod o kung ginapatihan kundi ang mga pagtudlo lamang ni Kristo makabinan. Ang tanan nga mga kinaiya nga ginhimo ni Kristo dapat aton sundon. So anong kinaiya ni Kristo is obedience sa iyaya nga amay, no, nga amo ang Dios mga kauturan. Ti ang Dios may ara ginatawag kasuguan. So ina ang kasuguan, wala ina ginsupak sa anak kundi iya ina ginsunod o kung ginkabuhi mga kabinan. Sa aton karon nga kadlawan, suno diri sa unang Timoteo 3 versikulo 15, bilang kita iya mga katawhan, dapat kita amo ang magadipinsa sang kamatuoran nga ginhatag sa aton. Meaning idipinsa ni itindog, ipatindog tani aton ini ikabuhi, at the same time kung sino mga tao nga naga lubag sa kamatuoran sa Ginoo, kita hindi magpadala, no, mga kauturan. So ginaaboy naton ang ginatawag nga debate, no, ang pagbinaisay sa pulong sa Ginoo, dili na siya maayo mga kauturan, kundi ang aton lamang itudlo kun may magbaton kag magtuo sina, praise the Lord. Pero kung di magtuo, ang Ginoo na lang kabalo sina. Importante, meaning kabalo kita magdepensa, sunod diri sa pulong sa Ginoo, aton ini ikabuhi. Aton ini mintinahon, mga kauturan. Kaya ti ang panulay subong nagalubag sang mga pagtudlo sa Ginoo. Like bala kay Adan kaga Eva, ang siling sa Ginoo, hindi kamu magkaon sinang kahoy ngayara sa tunga sang katamnan. Kaysa oras nga magkaon kamu, mapatay kamu siling sa Ginoo. Pero anong ginihimo ni Satanas, mga kauturan? Sa kay Eva, siling sang Satanas, nga mo tong manog ba lang, nga ginggamit sang yawa, nagsulod iya espiritu to sa manog. Siling sang manog, nagsiling ba lang Ginoo nga hindi kamu magkaon sina, kay mapatay? Siling ni Satanas, hindi kamu mapatay. Basahan nyo ba lang chapter 3 sang Genesis. Ara dira makauturan. So ginlubag ini ni Satan ang mga pagtudlo sa Ginoo sa tao. Ti sino to nga tao da time? Si Adan kag si Eva makauturan. Ti subong sa aton damo man munoglubag sang kamatuoran, ti ang gamito ni Satan subong indi naman og kundi amo inang ang tao. No, amo nang diri sa Revelation ginamention dira sapat makauturan. Oh, buti nga nun, sapat siya ginmention, pero tao na. Ang iya kinaiya, kaangay sa sapat tong manog. Nga, kayang manog, among gigamit sa nyawa, nga maghambal. So, amun na, gigamit na sa Revelation, sapat. No? Mga kaabyan ng dili, tao. So, buti nga nun, subong sa tong kadlawan, ang gamiton sa nyawa, tao, pero ang iya tagipusoon, iya sang yawa mga kaabyanan. Okay? So ano sinya dire? Kun maatrasar man gid ang Ginoo, sinya dire, agod kun maatrasar ako, may baluan mo na kun paano maginawi ang mga tumuluo sang Dios bilang iya pamilya. Oh, kita pamilya sang Dios, mga kaabyanan. Oo. Ano to himoon? Kita nga mga tumuluo nga amo ang iglesia nga buhi nga Dios nga iya ginasaligan nga maguyat kag magadepensa sang kamatuoran nga mga sa mga nagakontra sini. Di kita makauturan amo ang iglesia sang Dios. Okay? Iglesia sang Dios kita nga mga tao nga nagangkon
as a remnant people. Okay? So may nga remnant people, sila ini amo ang naga sunod sa sugo sang Dios. Amo nang ila ginakabuhi. No? Now subong damo nagangkon nga sila iglesia sang Dios. Sabat keeper man, pero ang pamangkot, kumusta ang pagbantay sa Sabado? Ha? Sa Sabado pa lang, dili na makita nga nagadipinsa sa kamatuoran. Nga man, no? Ang aton mga kauturan nga dili man tanan ha, mga kaabyanan. Dili matanan Sabat, tanan Sabat keeper nga nagabantay sina nga amo na ginang ilagawi. May ara man nga faithful sila sa pagsunod. Pero mostly mga kauturan, especially sa SDA Corporation, wala na naga sunod sa kasuguan sang Dios, no? Mga kauturan, nga man, half day na lang, kung Sabado, busy sa paglutuan ay, kung Sabado, ato sa, kung di inaglagaw-lagaw, wala na, di na makita ang pagkabalaan sa adlaw nga Sabado. Pero nag-angkon, remnant people, amo ni mga kauturan, akong mga pinalangga nga mga kaabyanan, no? Gitawag ko na pinalangga ang kaabyanan. Nga aman, siguro ihan wala na na siguro natulugan ang mga munuglaygay, mga leader sa church, siguro ang mga member man, nagluya man, no, normal man na, no, mga kauturan, no, normal na sa atong kabuhi, pero dapat magbangon ta, mag-alert kita, mga kaabyanan, kaya kita gali bilang SDA, amo ang gintulinan sang kapawa nga taas o kundako, mga kaabyanan. Oo, sa sininga kalibutan. Okay? Kita. Pero kun aton ipadayon, ang kuno naton inang sa Revelation 3, verse 15 to 16, nga musiling tayo nga labaab nga iglesia, ti delikado na mga kauturan. Kaya nga aman, ang konklusyon, ang punta sinasiling sa Ginoo, dili ka man mabugnaw, dili ka man mainit, kundi labaab, ano siling sigino? Iga buga ko ikaw, o kung iga suka ko ikaw. Meaning, kung magsuka ka, ha? Ginasuka ka, luod na mga kabinan. Dili ka na karapat-rapat sa tubangan. Isuka ka nga man. Kaya ang imo palag-alagad sino? Partial. Okay? Partial, no, makauturan. At the same time, may lang makadumdum, may man kung hindi. So, dili na nanamian ng Ginoo. So ang remnant people kinanglan nagasunod sa kabubuton sang Dios, mga kauturan. Okay? So tanan kita gusto sa Ginoo nga mangin init sa pag-alagad sa Ginoo, mga kauturan. Amo na siyang luyag niya. So it depends ta gid no ang kamatuoran, mga kaabyanan. Okay? Ang tanan nga mga pagtudlo sa Ginoo iya gihatag sa aton. So no sa espiritu sang tagna, mga kaabyanan. Step to Christ, no, John 1, Aris 3, the church has been made, no, the depository of precious truth, and its members are not to only to believe this truth, but that designate their glorious light to those who sit in darkness, that souls may be brought to the Son of righteousness. In this way, they may represent Christ to the world. Okay? Kita amo ang representante sini kalibutan sa pagtudlo sang pagkabalaan, pagka-righteous, mga kaabyanan. Sino ini? Mga katauhan sa Dios nga nag-angkon is remnant people. Mga remnant people kay kita manggut ang salin, mga kaabyanan. No, sa sini kalibutan, kita amo ang salin sa natabo sa una sa 1260 years. Oo. Kay ang mga katawan sa Ginoo da time ginpang patay tungod sa pagstand nila, nangin martyr sila tungod sa pagsimba sa adlaw nga Sabado. Oo, sa rason gipamatay sila kung di sila magsimba sa Sunday. Ti may nangabilin sa to, no? Ina nga mga tao, amo na silang aton ginikanan, ina nga mga tao ang nabilin. Halin sa 1260 years, amo na aton ginikanan. No, like sa ila ni Martin Luther, no? Sila na amo ang mga nagasimba sa una sa Sunday, mga pari ina sila, kung natun ang tang history. Pero tungod kay gitawag sila sa Ginoo, ginpakilala sa ila ang kamaturan pagi sa Biblia, sa rason nangin
tawag sila mga Protestant, nagprotest sila mga kaabinan until amat-amat nga natugiba nila ang napulo kasugo. So ang unang kasugo makotoron amo tong ilagi protest sa Roman Empire. Okay? So daling istorya, sila amo atong ginikanan, kita karon amo ang salin, no? So ang salin nga katawhan sa Dios, anong himuon? Magapakita sang pagkamatarong ni Kristo sa sining kalibutan. Oo. Kay ining kalibutan karon gitawag siya kadudulman, no? Nga matawag kadudulman it because sa sala mga kaabyanan. Gani, no, ang katawan sa Dios bisan diin nga organisasyon, bisan diin nga sikta, mga kauturan, may ara siya tinawo dira. So ina nga mga tao, no, kay honest sila sa pagpangita sa kamaturan nga yes Ginoo, kaghanda sila sa paghangop sa kamaturan sa Dios. Suno diri gyapon sa early writings makaturan 124 paragraph 2. No, ini nga mga tao pagatawgon sa Ginoo kag iya lang na isahon sa ulahi nga mga inadlaw mga kaabyanan. So amo na nga dili kita pugong sa pagpamati sang pulong sa Ginoo. Kinahanglan mangin open ang aton niya nga pangunahuna kag tagipusoon sa pagpamati sang pulong sang Dios. Amo man lang nami dira makauturan. Although makasiling kita nga daw ka id-idgid ang pagtudlo sa Ginoo. Yes. Atong tandaan makauturan ang aton nga biyahe subong palangit na ini. Okay? Palangit na ini. So dili basta-basta ang mga requirements kung mubiyahe tapakadto sa langit mga kauturan. Oo. May ara gali requirements. No, kadumdum ka mo kung mag-abroad ka mo. Ha? Ma-abroad kita. Bisan gani mapagpamanila ka, no? May ala gani mga requirements. Una gina ang ticket mo ya, no, mga kaabyanan. Ti ang ticket mo na ya kinahanglan, no, nakahibalo ka kung ano oras ang biyahe. Ti before pa sina ya may pila ka nakauras nga ato ka na dito sa airport para di ka maulihi, kay kung maulihi ka biyaan ka gid, no, mga kaabyanan. At the same time, ano pa nga mga requirements dira? Samot na kung abroad ka. Di kung mag-abroad ka, damo-damo gid requirements. Di kung may isa nga requirements nga dili ni mo ma-accomplish, no, mga kauturan, di dili ka kadayon abroad. Oo. Like for example, ara ang requirements ang ginatawag nga medical, no? Di kung pagtanaw sa medical, may spato ang imong abaga at hindi pwede ka palakton to. Kinanglan imo danay na ipakayo ang nakita dito sa imo yang x-ray nga may diferensya ka. Imo na na ipaayo. Di ka palakton kung may ara kaya nga diferensya. Ito ibig sabihin, anong matabo to sa imo karon? Ti budlay na, no, mga kaabyanan. Ti may maara gid requirements. No, naintindihan ninyo guro ang hapos lang nga ilustrasyon. So mga kauturan, ang aton pagpalangit karon may mga requirements. May ara nga mga rules and regulation nga gihatag sa Ginoo sa aton. Ano na siya? Permente naton i-mention kag ginasulit-sulit hambal makauturan, amo ini siya ang ginatawag nga kasuguan sang Dios. Oo, kasuguan sang Dios. Bisan gali sa aton nga health, may ara kita kasuguan, no? Amo na nga sa aton nga topic, may ara kita yang topico about health. No, amo na nga diri sa aton yung istasyon sa XFM, wala gid ginadula ang topico about sa pagtudlo sa kayong lawas. Nga aman, dili malipay ang Ginoo nga ang iya katawhan nagaanto sa balatian. Tinaybaloan nyo bala di naghalin ang balatian, mga kaabyanan? Grabe na gid subong kalibutan eh. Una-una gid nga naghalin ang ginahalinan sa aton balatian, ining aton ginapasulod sa aton niya nga bakba. Oo, dira ginagahalin mga kaabinan. Okay? So amo na ginatuluan kita sa dapat aton kaunon, dapat naton himuon, agod malipay ang Ginoo. Now, ang katawhan sa Dios mga kaabinan bilang as a remnant people, no? Suno diri sa dinalan, ang ginatawag remnant mga kaabinan, sinya diri, the word remnant is used 82 times in the Holy Bible, no? Suno diri sa dinalan. No, ara sa 82, no, ka mga ginamention dira sa Biblia, which means a group of people who in
Sining diri, time of general apostasy due to trials and persecution are some from of calamity. Ano daw? Maintain their loyalty and faithfulness to God. Bisan pa sa likod daw sa apostasya, meaning apostasya, ang pagpakasala, no, nga imo makita, ang mga pagtilaw, ang mga pag-persecute, no, mga kauturan, mga kalamiti, mga naggalatabo sa sining kalibutan, pero anong himuon daw sa mga remnant people, mga kaanakan sang Dios, ha? Maintain sila nga naga, ha? Sunod dira kay Kristo, mga kauturan. Amo nagaling meaning sa remnant people? Meaning sa sulod sa iglesia, bisan may ara mga tiko, may ara mga salawayon, no? Nga mga kauturan naton sa iglesia, kisa magpasaway pa mga leader. No, mga kauturan, ang leader, tikon ang membro magpasaway, kisa ang leader amo ang magkapan-kapan, tabun-tabunan ang sala sang aton nga mga member. Kung kaisa, labi na kon ang ila member, dagko sang offering, taas ang posisyon, ah, ikaw nga pastor daw madala ka Manila, no, para lang kay manugunan ka nga madula.

learn nga dapat aton buhaton once nga ang tao makasala. Basahan niyo ang Mateo 18. Amo na mga kaabinan, Mateo 18. Basahan niyo Mateo 18. Ara dira ang ginatawag nga instruction sa Ginoo sa dira nga ang tao makasala. Diyan sila magkuha sa pattern nga nakasala sila dira sa 10 commandments mga kaabyanan. Oo. So amo ni makaturan. Ang katawan sa Dios bisan sa likod sa mga kalautan sining kalibutan nagapabilin sila nga loyal sa pagka masinulundon dira kay Kristo. Amo na makaabyanan. Now, ano pagid ang ginawali o kung ginatudlo sang mga katawhan sa Ginoo, mga kaabinan. At the same time, kung ikaw isa ka kanakan sa Ginoo, sumulunod ka sa mga kasuguan sa Ginoo, sino ang imo kontra? Sino ang nagapakigbais sa imo? Sino ang magapanghingabot sa imo, mga kauturan? Amo na yung makauturan aton bantayan. Pero but before dira, no, may ara pipila nga nakasulo dire sa aton yung live. No? Ari dire si Sister Silpa Matulak is watching, no? Thank you gid Sister Silpa, no? Dira from Bacolod inisya, no? Si Sere Sindico, good evening pastor. So from Kabangkalan City. So salamat, no, diri gapon sa Negros. Kag si Milin Joy, si Dayon is watching. So thank you ma'am Milin, silingyari, good evening pastor. Watching live Kabangkalan. Yes, so salamat gid ma'am sa inyong pag-join subong sa aton yang program. Okay, kag subong man si Evelyn Datuon, blessed evening. So thank you ma sa imong pag-join subong. Always take care gidira. No regards na lang dira sa imong mga kabataan o kag mga kaapuhan. Sige, kag subong man si Sister Kim Wanisa, good evening pastor. No, happy new week everyone. God is good all the time. So thank you gid no Ma'am Kim sa imong always man nga pag-upod. No? Siling diri ni Evelyn Datuon watching from Calabasa, Claveria, Misamis Oriental. Sige. No? So thank you again, no? Mama Belen. Sige. So sa tanan nga mga naka-join subong, so thank you, no, sa inyong pag-join. So paki-like and share, no, follow aron nga updated kamo sa aton nga mga videos mga kauturan. Now, padayon kita makauturan may ara papila ka mga minuto, no? So anong matabo kung ikaw nag-angkon nga katawhan sa Diyos? Followers ka ni Jesus Christ. No, suliton ko, kung followers ka, but sa ganun, nagasunod ka sa sugo sa Diyos. No? Like for example, sa Ten Commandments, ara diraya ang ikap at nga sugo sa verse 8, sa Exodus 20 verse 8 up to 11. Remember the Sabbath day to keep it holy. Now, kung amo na ang imo stand, mga kaabyanan, actually natabo na ini, no? Nga pagpanghingabot sa akong ginhambal gina, sulod sa 1,260 years, ginhingabot ang katawhan sa Diyos, no, mga kauturan. So, amo na natabo dire sa Revelation chapter 12, verse 17. Akigid ang yawa. Aton basahon. Kag nagdugang pagid ang kaakig sang dragon, nga babay. Gani ang iya ginhimo, nagpakig-away siya sa iban nga mga bata sang babay. Ini nga bata, wala sang iban kundi ang tanan. Take note, ha? Ang tanan nga nagatuman sang mga sugo sang Dios, kag nagasunod sa kamatuoran nga ginpanudlo ni Jesus. Sino ni makuturan ang isawag naakig, no? Nagdugang pagid kaakig ang dragon, no? Nga itawag dragon sa babay. So but sino ining babay nagarepresentar, ako na rin na siling dili nadala sa aton nga topiko, ang babay nagarepresentar amo ang church, mga kaabyanan. Okay? So ang church ginaakigan man sa sining nga dragon. Gitawag yapon siya ining dragon church man gihapon, mga kaabyanan. Okay? Sino ni nga babay yadtong iglesia nga naga sunod daw sa sugo sang Dios kag sa tinuhuan ni Jesus Christ. Meaning to say, no, akigid ang yawa sa sininga mga tao nga nagapanudlo sa Biblia subong man sa Espiritu sa tagna.
akig ang yawa mga kaabyanan.

0: Take note, ining dragon nagarepresentar iglesia, kagbasig mamangkot kamo ano ning iglesia para gurong iban wala nakahibalo, ato ni inipahibalo. Ang babae, iglesia, no? Ang pamangkot sin una, Brother Hedren, nga akig man sa sina nga iglesia, nga nagasunod sa sugo sa Ginoo. Ang sabat makuturan, amo ini ang nagasimba sa unang adlaw sa simana. Ina nga iglesia, amo ang maakig sa sining nagabantay sang sugo sang Dios. Nga aman, mga kauturan, no, ato na lang gini at hagon. Nga aman, kay ining katawan sa Dios, iba nga adlaw ang ila nga ginasimba. Kag ina nga adlaw ang ila ginasimba sining kanakan sa Ginoo, yara gid sa Biblia, mga kauturan. Ara gid sa Bible. No, sa ako na siling gina Exodus 20 verse 8 up to 11. Ezekiel 20, damo mga teksto, mga kauturan. From Genesis, Exodus, Leviticus. Ha? Mga kauturan, ara ang adlaw nga Sabado, mga kaabyanan. Ara man ang kasuguan sang Dios, bisan pa sa New Testament, mga kaabyanan. So amune, sa katapusan nga mga adlaw, mabalik ni ang paghingabot sang dragon, mga kaabyanan. Mabalik ni ang paghingabot sa sining nga iglesia. Sang una na tabo na ini, imagine ang ginpamatay sa sining Roman Empire, mga kauturan, nga iglesia. Ha? Take note. 150 million mga kaabyanan. Nga aman, kay dili sila musimba sa sinang unang adlaw sa simana. Sa rason nga ilagid gigakod, amo na hamring na akigid ang dragon, mga kaabyanan. Kay kabalo ang dragon nga ining adlaw nga ginatindugan sa matuod nga katawhan sa Dios as a remnant people, amo ang silyo sang Dios nga ila ginabantayan, mga kauturan. So naibal-an ni Satanas, mga kaabyanan, mga pilalangga kong makauturan, nga ang Sabado pinaka-importante sa imo kabuhi kag sa akon kabuhi, mga kauturan. Amo nang identify sa Ginoo nga ikaw iya katawhan, mga kauturan. Oo. So amo ni makauturan, akigid ang yawa sa sini nga katawhan nga nagahambal sa kasuguan kag sa tinuhuan ni Hesukristo, mga kauturan. Okay? So amo na. So lung padre sa Espiritu sa Tagna sa Lumalinda, message page 33. Obedience to the law of God and the spirit of prophecy is always distinguished the true people of God, and the test is usually given present manifestations. Amo na, mga kaabyanan, ang pagkamasinlundon sa sugo sa Ginoo kag sa Espiritu sa Tagna, amo na naga-distinguish, nagapakilala nga ina sila among katawhan sang Dios. Tisubong, mga kauturan, aton madiparahan nga ang Ginoo wala nagapabaya. Ang katawhan sa Dios dapat, especially mga SDA, dapat ang aton iwali amo ang mensahe sa The Three Angels Message. Oh, aton basahon ang mensahe sa The Three Angels Message. Revelation 14 verse 6 up to 12. Sila niya dire, ang tatlo ka anghel kag nakita ko dayon, ang isa pagid ka anghel nga nagalupad sa kahanginan, dala niya ang wala nagabaylo nga maayong balita. Ginbantala niya ini sa mga tao sa kalibutan sa tanan nga nasyon, tribo, lingwahe, kaglahi. Sino mo dala sini, makauturan? Dili na na siya literal nga anghel nga makita naton nga galupad-lupad subong dira sa kawaan. Indi, kung basahon tang Espiritu sa Tagna. Kundi nagare-representar ini sa ginpakita kay John Liberator nga sa iya pananaon, ini nagarepresentar sa katawhan sa Dios as a remnant people, mga kaabyanan, nga ang imodalon nga mensahe, amuni nga mensahe, mga kaabyanan, iwali nimo ang mensahe sa The Three Angels Message. Now, mga kauturan, ang unang anghel dapat amuna ang imo emphasize nga wali. Ano ang message sang first angel, mga kaabyanan? Now, sining dire sa first angel. Verse 7 sa Revelation 14. Nagsiling siya sa mabaskog nga tingog. Kahadlokin ninyo ang Dios, kagdayawa siya. Tungod kay nag-abot na ang oras nga hukma niya ang tanan nga tawo. Okay? Amo ning mensahe dapat nga aton pagadalon sa mga tawo nga wala pa nakaibalos ka matuuran. Kag praise the Lord nga subong makauturan, nagapangkanaw-kanaw ining aton tingog karon sa kahanginan nga nagawaragwag sa sini nga mensahe. Kaya Ginoo makauturan, grabe ka nami ang iya nga disenyo before siya magabalik. Kay after sina, judgment na mga kaaminan. Tisibong, ginawali ini. Kay pagkatapos ini, muhukom ng Ginoo makauturan. Tisibong sila niya, nag-abot na ang iya nga paghukom mga kaaminan. Oo, nag-abot na paghukom. San o ini nagsugod ang paghukom mga kaaminan sa imo, especially sa katawan sa Diyos, mga Seventh-day Adventist Church, ha? Corporation, nag-abot ng paghukom sa aton. Una maghukom ang Ginoo sa aton, it because kay kita amo ang nakahibalos kamatuuran. Pasalamat na lang kita kay may ara Seventh-day Adventist Reform Movement nga amo ang nagakupot sa insakto nga kamatuuran mga kaabyanan. Oo, susubong, ano aton iwali? Amo ang pagkahadlok sa Ginoo. Kaya ano siling niya dire? Simbahan ninyo ang Dios nga naghimo sang langit, sang duta, sang dagat, kag sang mga tuburan, mga kaabyanan. Meaning to say, simbahon ta ang Ginoo. Ano ang memorial sa Ginoo sang iya pagpanuga sa diri sa kalibutan? Ano ang iya memorial? Mga kaabyanan, mapinilangga ko nga mga kauturan, Lord have mercy on us. Ang memorial sa Ginoo, mga kaabyanan, is the seventh day, mga kauturan. Sabado, amo ang memorial sa Dios. So meaning, para masimba naton siya, sundon ta ang iya adlaw nga inugsimba, mga kauturan, kay amo ini ang silyo sa imo kagnakon. Gani may ara ginatawag dira amo nang gusto sa Ginoo nga ang katawan sa Dios magatudlo sang kasuguan kag sa tinuoan ni Jesus Christ. Kay ang Sabado makauturan ginpatpat sa espiritu sa tagna agud nga mahimo nga huli, no business on Sabat, no transaction, ha? Kag kinahanglan ang Sabado makauturan aton gid reformahon. Amo ginatawag turo Reformation, the Sabbath day of the Lord, mga kauturan. Oo, so kung musimba ka sa Sabado, nga may ginatawag pagreporma, mga kauturan, buot sing ganon, mga kaabyanan, ang imo ginasimba, amo ang Dios, mga pinalangga ko nga mga kauturan. Okay? Way labot, ining first angel, mga kauturan, amo ni sa verse 7, may ara minsahi nga 5 reformation. Okay? Ano ning 5 reformation? Sabbath reform, health reform, dress reform, character reform, tithes and offering reform, mga kaabyanan. Oo, ining 5 mga kaabyanan bilang mga katawhan sa Dios nga nagapamati subong amuning aton labuton. PM lang kamo mga kaabyanan, no? PM lang kamo sa aton niya nga account para aton ina ma talakayan. Kung luyag ninyo nga mag one-on-one, face-to-face, ha, sa pagtuon, mga kauturan, puyidigid, mga kauturan, sa gusto nga i-confirm naton ini nga pagtuon. Para at least, hindi kita, ha, matingala sa ulihin nga mga inadlaw. Gani, mga kabinaway na tauras. Ang mensahe sa matuod nga katawhan sa Dios, amuni ang Revelation 14. The three angels' message, mga kauturan. Suliton ko, hindi na ni literal nga anghel nga ginpakita kay John Liberator sa iya pananawon, kundi amo na ni siyang simbolikal. Ikaw kag ako, amo na ang gamiton sa pagwali sining minsay sa three angels' message, mga kaabyanan. Oo, gani makauturan, hindi na ta magpalangay-langay pa. Hindi kita magpalantang pa. pangitaon ta na ang nagasimba sa adlaw nga ikapito nga may ara pagreporma. Oo, agud nga madayaw ta ang Dios, mga kauturan. Ngaman, ang tanan naton ginahimo subong ginarecord na ina, mga kauturan. Ginalista na ina sa Ginoo, mga kaabyanan. Kaya amo nang pagsugod sa paghukom, mga kauturan. Di kung ikaw nakahibalo nga sala gali inang akong ginasimba sa una, at the same time imo ina ginahinulsulan, no? Nga sala gali inang aton ginatuhuan sang una, ang Ginoong makauturan sarang nga magapatawad sa imo kag nakon tungod sa sina nga pagtuo nga sala, mga kaabyanan. O sala man na kay against man sa lusang Dios, mga kauturan. Gani, mga kaabyanan, pasalamatan ta unsa tanan ang Ginoo gid nga wala siya nagauntat sa pagpanawagan sa aton, sa pagwarning sa aton. Ini warning ni, no? Kung padayon nung tali pagbasa, gani hindi kamu magka lipat sa aton nga pagtuon sa Friday nights, no? Dason nga mga inadlaw kay agud maintindihan ta ini nga pagtuon. So salamat sa Ginoo nga iya tagin tagaan sini nga mga balita, no? Kag subong man aton pasalamatan man sa pinasahi ang aton nga CEO Dr. Emilito Oy, subong man aton station manager Sir Jocel Banyes, kag ang aton nga radio technician sa sining gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kas kita saan sa mga langit. Salamat sa sining nga gabi. Nakabati kami sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw may ara katawhan nga pinasahi sa sining nga kalibutan. Agod nga imo pagagamiton sa pagtudlo sa insakto nga kamatuoran. Agod nga ang mga katawhan makabalik dira sa imo tiilan. Gani Ginoo, salamat. Wala ikaw nagauntat sa pagpahibalo sa tanan nimo nga makaanakan. Agod nga kami may ara ikatakos sa pagsugata sa imo sa oras nga ikaw magabalik na sa sininga kalibutan. Gani buligi ang tanan namon nga natun-an nga dili madula sa among tagipusoon kag unahuna, kundi ini magapabilin sa among tagipusoon. Kag amon ini igawi, i-practice sa among tistagsa ka mga kabuhi sa pagsunod sang imo makasuhan, labi na gid sa pagbantay sa adlaw nimo nga inugpahuway nga among ikapito nga adlaw. Sa sining gabi, ikaw magabless tanan nimong makanakan nga nagapamati sa ilang mga radyo naga-live through Facebook. Diin man sila sining kalibutan, ikaw Ginoo magata pakamaayo sa ila kag maghatag sa ila sing kondisyon sa ila panglawas. Subong man indi sila pagkulangi, sila matag adlaw nga kinanglan. Kun mayara nagabalatian, ikaw man magaayo sa ila spiritual, physical, kag mental. Kag amon man gidala sa pagpangamuyo, siya po na ang amon nga CEO, Dr. Emilito Oy, upod siya pinalangga nga panimalay, ang protection, mayong panglawas, blessing, siya po ila maangkon, nga sa diin magkapadayon sa pagsuportar sa imo bulaton sa pagwaragwag sa kahinginan. Kag subong man ang amon nga station manager, Sir Jocel Banyes, upod siya panimalay, ang mayong panglawas, protection siya pala maangkon, ang tanan ng mga staff sa XFM, ikaw Ginoo makapakamayo man sila maghatag sing dugang, kaalam nga lang ito, kag protection mayong panglawas. Ang tanan ng mga kauturan, nga nagapamati, ikaw Ginoo makaprotection sila. Sining gabi, samtang sila man nagapahulay sa sininga kagabion. Kag amon man ginadala Ginoo sa pagpangamuyo, ang tanan ng mga leader sa bugos kalibutan, Ginoo maluoy ka. May adlaw pa, may tinion pa nga jutay. Lisua ang ila pangunaw nagtagipusoon nga mingin may nadlokon dira sa imo. Naibalo ako Ginoo nga wala ikaw nagpabaya sa imo mga katawan. Bisan ano pa nga mga posisyon ang ila ginakaptan. Tagay sila sing damgo kag mga palananaon nga makita nila ang imo kaayo. Makita nila ang imo promises nga mo ang everlasting life kag subong man balay nga busog bulawan. Gani Ginoo, salamat sa imo nga kaayo. Kag salamat sa pagsabat nimo sa among tagtag sa kapangamuyo. Sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga alagad, Brother Hedren Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, good night, God bless sa inyo, tanan.
1: FM. Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula Pari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mata sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
14: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
15: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
14: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Pusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM.
6: kay Dr. Remilito o isa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santong kag XFM, libo-libo pa premyo. Salamat din.
17: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
18: Kung mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
9: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Madayat na kubuwas ah.
0: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naging hirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Samsung Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Samsung Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pagunlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Tuoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: katropa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Wilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Premyo, intra na. Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katupa, exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, na

0: pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
1: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
4: Mag-Premium D3 na!
3: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis sang habon na makapakinis sang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: XFM.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Pagbili sa mga butika.
0: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Samsung Plus Cold.
5: Landa Baga sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.

0: takon lin niya ka headphone ang imo gin patuduhan ha gin pabungol mo ko intro pa lang ha. Sorry.
1: Hindi sinasadya.
0: Yung pinagusto lang sa kalubag di sa volume level sa headset to ah. Buwas ka lang kay Paul ko. Para magkalakakasan ni mo tutulo. Para magkalakakasan mo tutulo.
2: Ah, by that.
0: Tutulo o kung tutuli?
2: Ah, tutuli. Tutuli.
0: Hi, good evening everybody. Welcome to the show. This is Phone Pal. My name is Troy Tisoy.
2: And I am Dolphy Langka.
0: Be with you until 12 midnight. Subong nga.
2: May 17, 20, and 26. It's a Sunday.
0: Hi. Updated si Genie. Ikaw na si Jenny ang kinakiskis wala sa ano. Ang kinakiskis na wala para sa magwa ka dahil ma-wish kami.
2: Gani.
0: Sa ano na kasirula? Arinola?
2: The botilya mo na ba?
0: Ang kinainitan bala tubig?
2: Kasirula eh. Ang gupe.
0: Ha?
2: Gupe.
0: Hindi. Ang lupog yun eh. Nakakonek na ang XFM radio station sa Bugos nga Negros Island, Kagpanay Island. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod, naka-tune in na ang mga taga-Bacolod via XFM 103.9 with katropang
2: Chris
0: Junel. Huwag nga alam, XFM Bacolod lang ba? Si either si Sergio Dere o kung si Chief Junel ni Gurga Duty, kung si Chris kay Chris ni account. Sa Kabankalan naman, mabatean kita sa XFM Kabankalan number 1, 106.1. Wed ka tropang
2: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
2: Ayan bot.
0: Dito na subong i-star si Winston sa
2: ano?
0: XFM.
2: Well, see, tumako may star eh.
0: This week, dito ka naman may star sa atong new site sa XFM, ha?
2: Correct,
0: Ready na ito imobalay, ginpanami ko to para sa imo. Bali, hindi ka lagi magdala sang lalaki.
2: Correct.
0: Kung babae, pwede lang kay Pulihanta.
2: Dalawang katablan si Chay Bukay.
0: Sa Kanlaon, batayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
2: Baby Ron
0: Shooty Boy.
2: Oh, kita mo lang. Do wala perfect ka.
0: Sa Sagay, babatean kita loud and clear sa Bugos nga Northern Negros Occidental 87.5 XFM Sagay kag XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, sa Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplakadi, Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatean kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
2: Alex.
0: Correct. Sa Antique, mabatean kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
2: John Ray.
0: Kuya Jay. Sa Rojas, mabatean kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
2: Blanco, so
0: Neil? Correct! Sa Kalibo, 96.5 XFM with katropang
2: Jermaine
0: Noel. Okay na, wala na tayo nalipatan. Kompleto na. So masinadya kita sa alas 12. Subong nga gabi, live man kami sa TikTok, Troy Tisoy Official, Facebook, Troy Tisoy 2.0. Sa mga gusto magpasakop, tawag lang sa XFM call and text line
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Magluta tayong kag-collagen sa mga gusto. Manginguapa kagwapo mga kape ka na. Healthy ka pa. Inom ka lang sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Kagsang Vision X Plus. Kung nga gakurap-kurap na inyong mata nga daw pamatsyag nyo may panganod nga nagapugong, mag Vision X Plus na kamo.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Doc Remilito Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mabalik pa ang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy Langka.
0: Ini ang XFM Katropa mo.
2: Exciting!

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Visionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Fight!

0: 41 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Sa Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na bugaw pa.
1: Sigala na, tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited. Grabe power yan sa bomba.
0: Nga man, ay kanami sa akon nga, ano, sa akong nga tulog.
1: Mayo eh.
0: Tulog sa aga, tulog sa ugto, tulog sa gabi, fight sa kagahon.
1: Siling ko kita ula, ingit ang iyang atupan.
0: Aka mo gusto nyo man nga may ara mapaitan?
1: Nabulang eh. Amo na ganyan, Balnam, muntari sa XFM.
0: Nga?
1: Sa XFM, oh. Aga pa, may bulang na.
0: Dial nyo na ang amon ng XFM call and text line, smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kabalo ka mo nga, kamulanggit ang nagapasadya sa amon kada gabi kung
1: correct.
0: Manawag ka mo sa amon. Basta, ang mga nakatawag na sa nagliligal ni wala pa na isahan kabulan, hindi na ka mo magpasurang-surang ang maintra paliwat.
1: Oo. Itaga, ang taman chansang iban para may bago naman tabla nga makilala.
0: Shen Lee, good evening to you kay Sweet Dalen. Hi to you, Sweet Dalen.
1: Hello and good evening kay Sir Jake Rodriguez Pomperada.
0: Ay.
1: Kay Asila Asistido dira sa may Sara Iloilo.
0: Good evening, line number 2. Nautod.
1: Oh, nautod siya.
0: In standby na, nautod pa.
1: Gani man.
0: Liwat, liwat, aray. Nagtawag. Mayong gabi, line number 2. Good evening, liwat.
2: Hello, Troy. Good Hi. Evening.
1: Uh-huh. Good evening.
0: Kanami, isang tingog
1: gani
0: mo.
1: Man.
0: Ngalan. Liog lang ko mute anay lang ga sa si mga radyo para manami man ang imong
1: sulod
0: lawas sa bunga gabi. Ngalan mo si May, tama?
2: Megan.
0: Ah, si Megan.
2: Megan,
0: okay. Taga din si Megan.
2: Taga-Takuling.
0: Ah, taga-Takuling, wow. Sa Bakulod.
1: Megan.
0: Meganon?
1: Megan Timpala.
0: Pila na edad mo, Megan?
1: Painayan, eh. Balay mo nga, ano bala?
0: Kaksay mo headset, hindi pag loudspeaker, biko no, be? Ara na. Sige ko no, ituon, biga. Nakay, para masudlan, tanda dayon. Megan, pila na edad mo?
2: 40.
0: Ay, 40
1: uy, ala,
0: na.
1: 40 ka na?
0: Pero yatingog daw, ano oo, lang. The daw. 39. Ano ni, balo buhi, balo patay? Anong sitwasyon? Plastada, iplastar?
2: Single.
0: Wow.
1: Talaga lang, ha.
0: Daw, sabunan ko bati, nga taga-Takuling, 40 edad, single.
1: Oo, Takuling pa ya.
0: May ma'am na guro. May ma'am na guro sa punta, ha.
2: Single
0: tood. Ah, single tood. May Facebook. Lang taon namon kung puti.
1: Oo.
0: Walo titi. Baboy gali.
2: Duwa lang, Troy.
0: Ah, duwa lang titi. Cup A, cup B.
1: Cup log.
0: Nakapanyapon na si Megan.
2: Oh, Troy.
0: Oo. Ano na pangita?
2: Pa.
0: Nga, wala ka pa, bana? Wala ka, pero naka-nubyo before?
2: Troy. Pero nubya damo sa nubya, Troy.
0: Pero atong nubyo mo, nakatry man laway sa imo? Nalawayan niya ka, in short?
2: Wala man, Troy.
0: Nakalaman ka man, wala?
2: Kalaman man yung sa
0: tigo. Okay.
1: Hey.
0: Naga-work si Megan? Naga-negosyo?
2: Housekeeper.
0: Sa din ka sa Takuling gani? Sa din ka sa Takuling?
2: Purok paho.
0: May pamangkot ko bala sa imo? Kaina pamangkot ka pamangkot? May pamangkot pagid ko. Ready ka na sa pamangkot ko?
2: Oo. Oo.
0: tamis man na imo paho.
2: Siyempre.
0: Oh. Oh. Sa di na nga paho, sa babaw, sa dalong.
2: Dalong.
1: Nakasa.
0: Ang imo nga earphone bidam liogo bika kas bidam oh, isa

0: ginpakakas ang earphone, utod na lang kay. Ay, pawala na lang ginpakakas. Dera, dial. Ay, salut, salut. Hello, Dam.
1: Hello,
0: Dam, kaksang imo earphone paliog, bidam. Kuha ba lang imong
1: earphone?
0: Ha?
1: Pagina pa. Pagina pa.
0: Tinga, nagasirit. Ah, naka-loudspeaker.
1: Ay,
0: hindi lang pag-loudspeaker. Idiritso na lang sa ba-ba mo. Be ko no, be?
1: Okay na tayo.
0: Ara na, wala na naka-loudspeaker?
1: Wala na.
0: Ah, okay na na. Hindi lang magulag maayo. Kay Duguba, guruin mo speaker. Gat mo, oo. Gamo na. Ano na pangita mo, Dam, sa isa ka lalaki, Megan?
1: Buot ng Troya.
0: Oo. Babu. Pero gapanguot. Mabuot ka nagapanguot, Dam, in short.
1: Okay man.
0: May tama gin mayari ko di ano lalaki sa pian kadin niya mayong gabi lalaki.
2: Si Mitoy gin ni Troy.
0: Mm. Pilang edad?
2: 43.
3: Ba. Ba, di mayo, mayo, mayo.
0: Tagadiin soy. Din ka?
2: Tagasan laon.
0: At tagasan laon. At itaw pwede lang na.
3: Mm-hmm.
0: Okay, ti within in ay arma lang na. Oh, sige, pangilalaha si ano?
3: Si Megan.
0: Si Megan kay do nakalaman na gisa sa bunga gabi, oh. Mamati kami ha, Misoy. Sige, go ahead.
2: Hello, Mega.
1: Hello, sir. Good evening.
2: Hello. Good evening, man.
1: Hello.
2: Sino galing ngalan mo? Oh. Sino ngalan mo, Mega?
1: Megan.
2: Megan. Megan. Hello, sa tingin ko, Mega ba?
0: Oh. Ang imo lang man init nga tingog kay ginapilit mo magpa-cute, hindi ka man cute.
3: Good, eh.
0: Ang normal lang nga tingog, bala Misoy.
2: Bog na man sa tingog mo, Liga ba? So, madami mo sa tingog mo.
0: Nginto na, nginto naman sa'o.
2: Hello.
1: Hello. Hello.
2: Siguro, ang gwapa mo naman. Liga.
1: Ano?
2: Huh? Siguro, gwapa ka katama. Kaya sa tingog mo pa lang. Ano na
1: hindi
2: po?
1: Hindi man ah. Hindi gin man ah. Sakuan lang. Itura lang ah.
0: Hindi ka magsalig.
2: Ano anak mo sa isang lalaking?
0: Dali lang it bala, Miso. Hindi na bala magtinagalog daw. Hindi ka nagani ka sampot sa Ilunggo. Matagalog-tagalog kapag it. Irikta na lang pamangkot. Ang ano lang, own language na lang.
2: Kung tayo magpangita ito. Ano pangita mo sa isa sa lalaki, Liga?
1: Siyempre, wala tissue, buot, may trabaho.
2: Ako na lang yung pangita mo, Liga.
1: Wala gapang babae.
0: Gapang agi. Okay lang ang gapang agi.
1: Okay lang kung mag-agi siya, parehas.
0: Okay lang na, Megan, kung mag-agi siya. Okay.
1: Parehas mo na sila, Troy.
0: Ari Misoy, pamati. Ang ginapamangkot mo kay Megan ginsabat niya na nga ginapangita niya sa isa kalalaki may obra. Ano obra mo, Misoy?
2: Parang gata ano mga ano ah.
0: Mangunguma. Okay.
2: Mangunguma.
0: Oh, mangunguma. May bisyo wala?
2: Wala bisyo, Troy.
0: Sa subong. Sa subong.
2: Kailis na bato.
0: Ah, wala ko no bisyo, ko no Megan.
2: Ngayon, anis pa sa pangabuhi kung may asawa, huwag man gapang babae ah.
0: Ah, sa bago-bago pa lang ah.
3: Oo ah.
0: Magdugay na. Drama na Japon pa kanto.
1: Huwag ka to, asawa, amigo? Basinay.
2: Huwag ko asawa. Mga naging para ko sa Troy nga programa kaya para makakita ko asawa, amiga.
1: Oo, na edad mo. Lakpasawa? Dali dad mo ako?
2: 43.
1: 43.
0: Ikaw gani, 40 ka na, wala ka pa bana.
3: Ano mo gadya eh?
2: Sige lang ko pang tanong, Ersan.
1: Di mabuhi mo man ko kung kita magdayunay?
0: Ara.
2: Buhi eh.
0: Niwang lang galing ko na, okay lang, Megan.
2: Buhay lang, galing kay Lapsi lang.
0: Lapsi. Kailaban pa sa gamit kaysa sa kaon mo.

0: ma, tamaan na kita nakaputi-puti, Troy. Mag...
1: Masala ang yung white lady.
2: Importante, basta may asawa na ta, mag-ubra lang kita mayo para mabuhay mo na asawa ta.
0: Oo, ah, balaan ta lang na ah.
3: Pero may
0: pinapanghambal mo.
3: May obra kami, gano'n kung sa sulod balay lang git ikaw sa balay nyo ka, ano?
1: Gatiner.
3: Gatiner.
0: Housekeeper, Troy. Ga-obra lang ko dito sa tupad namun, Troy.
3: Ah, bali, iping nyo lang gano'n balay.
0: Oo.
3: Ah.
0: Iping lang.
3: Okay man ang swelduhanay?
0: Okay man.
3: Ah, ti so meaning, hindi na mabudlayan kung amo niyo, ang obrahon mo kung magdayunay gid man kamo ni Misoy, kung hidlaw-hidlaw ka na, amo na ang pagpakanlaon mo. Pagkatapos nyo, amo na pagbalik mo naman sa kuling sa Bacolod.
0: Okay man, Troy, kung siya lang mamasahe.
3: Eh, siya ang mamilite, alin sa Bacolod pa atos ka noon. Kaya mo, Misoy? Oh. Misoy.
2: Kaya, Troy.
3: Abi, pamati, hindi pala pagdamuay mo sa bata kay Galong atong Suryanay. Pagkatapos, Misoy, isang atong Suryanay, subong nga gabi, ma-request abi si Megan nga mga yuklite, nga makadto siya da sa kanlaon. Siya makadto, da iya kang makipagkita sa imo. Pila ang imo i-offer nga pamasahe?
2: 1.5
3: ah. Ba, 1.5? Eh, batian mo, Megan?
1: Okay, okay, okay naman
0: Troy,
1: na.
0: Okay.
3: Ba, okay na yun sa 1.5 ba? Ano na, 1.5? Baylo ba nga? Baylo ba nga, 1.5? Megan?
0: Oo. Oh. Oo, Troy.
3: Oo. Wala kang ituod ba na, ha?
0: Wala, ah. Single
3: pero,
0: kutsod.
3: Ba? Pero bago ka mag-single, natilawan ka gidya?
0: Hindi ka, Troy. Kasi wala makaklaro, Troy.
1: Una mo, may gas-gas na na eh.
3: Na ano na nasisi na nasisi ng lining Megan.
0: Apaw pa lang Troy.
3: Apaw pa lang. Abasi. Ang basi makalubong-lubong gid siguro si Misoy. Si Misoy malubgan mo gid man siya kung magadto sa da.
2: May nayon ta lang para nga hindi maguba ang lining mo.
3: Basi carrots na ilubong mo, ha?
1: Correct. Dapat mo nyagan mo ginang iyang a cauliflower.
3: De, okay na ka mo doon, Megan?
0: Atay.
3: O, dali lang. Misoy, hindi mo pag-ibutang ang akong tawag, ha? Ang imo tawag, ali sa smart. Kaya iatagusin mo number ni Megan. Ikaw na bahala, discard. Then, Megan, i-update mo kami, Megan, kung ano suryanay nyo, ha?
0: Oo,
3: kay para kun hindi kagiman kapuli sa takuling, may ara kami ano, may ara kami suspect nga subayon. Megan, salamat.
0: Okay.
3: Sige, bye-bye.
1: May mabuka naman nga banga.
3: Oh, Misoy, okay ka na, Misoy?
2: Oo.
3: Oh, dira ka lang, hindi lang pag-ibutang ha. Okay, salamat man, okay. May mabuka naman.
1: Nga ba nga?
3: May mabuka naman nga alagyan ka bata subong nga gabi.
1: Correct. Mabunyagan ng iyang cauliflower.
3: 4 minutes before 10, mabalik pang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
3: Ini ang phone pal sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
0: XFM. Kape na may natural energy booster. Sansaun Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sansaun Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sansaun Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sansaun Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sansaun Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sansaun Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sansaun Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sansaun Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sansaun Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sansaun Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 16 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Wow. Ano lang ibutan mo sa imo, Guya? Karina?
1: Ha?
0: Karina?
1: Bo araw-araw ka nagidya?
0: Apog.
1: One man, baby powder.
0: Baby powder. Hindi old powder nga, baby powder. Old ka naman.
1: Ha?
0: Old ka naman nga, baby powder.
1: Sige lang bala.
0: Ay, speaking of baby, no? May idlaw kagituod sang time nga arab lang bata ka pa sang una ngarang wala gid may ginapinsar nga iban kundi ang makayagangyang
1: lang
0: oh makadidi makayagangyang makaampang sa tupad balay nahidlawan mo muna nga mga
1: buing.
0: Ano bala nga mga imo nga naagyan
1: childhood
0: oh, okay ano. Tungod kay sa subong kung papilion ko mas gusto ko magbalik liwat sa pagkabata
1: ba
0: oo.
1: Nga aman
0: masadya lang wala ka na may ginapinsar nga bills wala ka may ginapinsar nga gasolina sila amol na imo lang mga parents ang nagalibog sa una sa bata ka pa.
1: Bills o kung pills?
0: Bills.
1: Aw,
0: Subong, sa imo edad nga 60 plus, ano ang imo nga kung kaisa, nag-aisahanon ka, nag-amuni-muni, ano madumduman mo kung kaisa sa edad mo nga 62?
1: Sanggimbimbang ko
0: yun. Ah, sa bagay kayo lang lahi, matay inagyan mo.
1: Yes.
0: Ikaw kahit single ka man Japan until now, ang imo lang ginaulikdan si, si mama mo lang.
1: Oo.
0: Oh, tapos, muna, wala ka man bata, wala ka man nagbuos ang imo nga pamilya. Ang imo nga ara sa panguna-una mo, bingbang lang yun.
1: Ha?
0: Bingbang.
1: Ano pa, Abi? Pero kung may gusto ko nga balikan, siguro,
0: saan gibimbang ka?
1: Mga sa nagapangidaron ko, abi, mga 14, 15 na, amon lang pinakasadya.
0: Kahit kasugod-sugod pa itong imo nga pagka-jugilam. Nang tawag ni Gani, amo na nga pangidaron?
1: Oo.
0: Ang akon, gusto ko sugod 7 years old.
1: Why?
0: Oo, 7 years old. Kaya wala lang, lagan-lagan ka lang yan. Tapos mapuli lang sa balay kong gutomon, makaon, tapos tulog.
1: Sabagay.
0: Diba? Mm-hmm. Te, gusto mo na magbalik sa amo na nga time?
1: Hindi na.
0: Galing kay ti ikaw man iya nagpili sa imo yang ano imo
1: imo life
0: imo na iya choice nga galing. Tahakon mong ina nga pangabuhi
1: nag journey
0: so dapat panindugan mo na lang
1: oo,
0: na
1: eh.
0: As long nagaginhawa ka pa
1: correct
0: sing kalayo
1: the dragon ba
0: nagapaday ng phone pang programa po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na, tindog-tindog pa. Sigurado nga hindi kayo dyan mabitin.
1: Oh. Correct.
0: Meron pa.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tarang Yestol product sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, General America Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa phone pala programa, bukas na ang amon nga linya. Dial nyo lang ang amon nga XFM call and text line sa Smart Kag TNT subscribers
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 sa Globe na ha 0915-8311-431 may gabi gali kay Angel Kenashan greet kami diri always kami kapamati Troy Basi diri ko pa makita ang forever ko kay permi man lang ko ginainto. Kaya nagpainto ka man, Angel.
1: Correct. Wala makulo sa...
0: May maintuan.
1: May maintuan. Kung wala sa may nagpainto.
0: Pareho sa imo.
1: Depende.
0: Pila naka 150 mo na lastra.
1: Ay, at least nalipay, kuya.
0: Nalipay nga. Asta lang nga mo sa ulo-ulo. Hindi ano, hindi gitsiling nga, ano bala, ang ginatawagan ni nga...
1: tunay na ligaya?
0: Hindi. Arang, ano? Asagid bala sa ngalangala nung tawag siya, deep throat? Hindi lang pag i-deep throat tayo, basi matulon mo sa itlog. May caller sa line number one. Good evening. May gabi.
2: Gabi, Troy.
0: Naka-loudspeaker ang cellphone?
2: Wala, Troy.
0: Okay. I-maintain mo lang yung audio kay okay na nasamon palamatin. Anha, ngalan, kag taga diin?
2: Yun, Troy, taga Central Bato.
3: Uy! Uy, ala.
0: Ang sinu imo ni, kasi Mario to.
3: Sinuni, ano apelido mo?
0: Junjun ngalan niya.
2: Junjun Troy.
0: O gani, ano kung ano yung apelido mo?
3: Gani?
1: Hindi sa manu.
2: Apelido na Troy, Pina Troy.
0: Apelido mo, Migo Junjun?
2: Pina.
0: O Pina, kung ano doon kilala mo?
3: Pina. Sa may housing?
2: O, pagkanto sa housing, Troy.
3: Okay.
0: Nakatuan mo na, Dol?
3: Ha?
0: Nakatuan mo na?
3: Oo, aga pa na. O kami sa housing, kumaligo. O, Mr. Suba.
0: Ano work ni Junjun?
2: Kung nang to, yeah. Journal, to, yeah. Construction worker man to, yeah.
0: Ari ka di subong sa Sagay kung nara ka sa Bacolod?
2: Ari ko sa Bato, Troy.
0: Ah.
3: Sa Bato, kaya mismo?
0: Day off mo, subong?
2: Oh, day off po, Troy.
0: Ah, saan ako mabalik?
2: Martes pa, Troy.
0: May balikan ka pa.
2: Siyara, Troy.
0: May ara pa.
2: May purpang may binokdan, Troy.
0: Aba. Pila na edad ni Junjun?
2: 37, Troy.
0: Ano ni? Balubuhi, balupatay? Hindi ka sa bataw.
2: Single father, Troy.
0: Single father. Dahil lang, i-check ko ano yung line number one. Basi babae. May gabi eh. Line number one, nagtawag sa Smart. Good evening.
1: Mga muna lalaki.
0: Lalaki ni, wala ka sabat.
1: Oo,
0: lalaki ni. Lalaki ni. John.
2: Troy.
0: Pila ka bilog bata nyo?
2: Siya lang ang bilog ko, yara sa akon.
0: Very good. Din ang nanay siya na.
2: Mas Manila, Troy. Dugay na to eh. Akon bata, Troy. 1 year pa nito, ibiyahan na to eh. Nag-brush Manila. Tinamahan na to siya. Okay lang to eh.
0: Wala ka mo nagpakasal bago siya magpa-Manila?
2: Oy.
0: Ah, hindi ka mo kasal, yeah. Gali.
3: Hindi ka mo kasado.
2: Hindi.
3: Ate mano, nang may right mo na sa Gyapon nga magpakasal kay wala ka mo naging ano mo.
2: Wala man sa Troy.
3: Amo na gani nga kay komo nga live-in lang ka mo, may right na siya yung magpakasal.
0: Wala man siya nang konsulta sa imo ini bagula inabugadodol.
3: Amo na gani gina-speakeran lang.
0: Iunahan mo na dahil wala siya ng konsulta. Dahil lang ha, line number one, lalaki, babae, good evening.
2: Troy.
0: Ah, lalaki, ang bot ah. Hindi ko kaya gusto, tawagong kuya Troy, basta lalaki ang
3: team. Gani man.
0: Kung babae, pwede. Okay, John, pila ka nakatuwi gobra sa construction?
2: Dugay na, Troy.
0: Pila nakatuwi gali subong bata mo, gani?
2: No, 5 na, Troy.
0: 5 na, bae, laki.
2: Bayi,
0: okay. So, wala kagin may nakita dira sa Barangay Bato. Damot na balagwapa sa Barangay Bato, Dolph, no?
3: Correct.
0: Wala lang sila galing gagululuwa. Gagululuwa lang sila kung may baili-baili. may fiesta.
3: Kung may galing.
0: Dali lang yun bala. Tultulo na mon balay mo, Migo, Junjun, ha? Dirita maagi sa old nga hospital.
2: Oh, pabos na, Troy.
0: Ha? Dira, giman tsakto ng hambal mo, Dolph. Before sang ano... Before sang taytay?
2: Hindi na kalambot sa taytay.
3: Layo lang ang taytay.
0: Kay before sang taytay, may ginapaliguan kami da nga shortcutan nga linaw ang suba mo.
2: Oo, oh, may ano na?
3: Bugang.
0: Kalulayo ko ito yung bugang. Sa bato lang sa Kisuriana. Sa bato lang sa Kisuriana, inabot na sa
2: bugang. Ha?
0: Ha?
3: Basta sa may, sa may overflow na bala?
0: Before gani?
3: Oo.
0: Before, oo. Di sa Bacolod, di nang imong pwesto sa Bacolod kung mag-ubra na ikaw gani? Ano nga lugar sa Bacolod?
2: Sa may Takuling.
0: Ah, sa may Takuling, sa Takuling man. Oo. Dako na ang ginaubra nyo nga building?
2: Okay, pero matapos. Ay, mga dasan pag-urtuig na.
0: Ati, lawig pang sulduan na mag-amo na eh, bulan-bulan, paldo, bulan-bulan eh, no?
2: Nandito ka sa malang pulit, Roy.
0: Ti, wala ka man to may ginahapit-hapitan nga lingaw-lingawan inkaso-inkaso kung naka-overtime bla.
3: Oo man.
0: Wala ka may ginapit-apitan da sa Bacolod.
2: Wala man to, kay kamahal man to siyang mga Blacklon ng daan to, kaya tipid man to, kaya kung man to dahil siyang tawag ang boss damlag la to yaw.
3: Wow, boss damlag.
0: May boss damlag ka pa. Oh. Sa edad, sa edad yung Tatay City, naga-expectar ka ba nga may boss damlag ba?
2: Ah, sa, ano? Ito mabakal na karne ito eh, bakal naman itong karne.
3: Si, ano, nang... Damo lang kita gapangwit kuhit da sa my golden seal.
0: Bong grabe ginambal mo gid ya.
3: Oo eh.
0: Hindi na nasubong madala 500 mi godon John.
2: Pwede lang to, pwede ko to bisan 300 pro basi kon ma kabit sa laya.
3: Amo ginapagsiling mong mangita agid sang chita.
0: Barato-barato ba? Di, sa ginaubrahan mo, wala gid lapit-lapit na karinderya nga kung mag-break time ka mo, dira ka magapanyaga, pamahaw kag pangape.
2: Hindi mo na to, kay way pagaling ko to, ang basib lang din partner sa itong lifetime na to, basi wala ka nakabot.
0: Wala pa nakabot, oo.
3: Basi, diri pa lang.
0: Ang para sa imo, nga nakatadhana na wala pa makaabot amo na ko nga ang ginahulat mo pero may ara man na dabla disadvantages sa ginahambal mo nga gapaabot ka lang nga magabot kay nga kung hindi ka maninguha wala ginaya may maabot
3: amo gadya eh
0: dapat samtang ginapangita mo ang imo nga pang forever nga ginapangita so dubli kayod ka man nga may dulo diskarte gadya gamay kay ti oh taga di na ginadiskartehan mo amo na ang naga ano naga serve sang inyo nga ano
3: panyaga
0: pagkaon
2: wala pa bang igot eh dito to kay ti gapangitaban ta isang formal nga relasyon na ta yo
0: ati formal man na abi mo ang nagaulobra sa karinderya hindi na formal na mga dalaga pa na
2: sila mo mga diskarte to eh hindi man ta gusto nga damo taga diskarte mo
0: sa bagay no chakto mo na dolp no kay sa mga amo na balang pras na mayara ulubrahan sang mga construction hindi man lang siya tuod ang single damo man ang mga construction worker nga upod niya ga diskarte man
3: sa bagay
0: pero galing kay ti pabas ko ganay lang diskarte kag dungan niya yai di ba ti kung wala ton tana ang imo nga ginapaabot nga forever siguro daw wala gid guro chance daw hindi ka gid guro maka bing bang kung magamuni
3: dapat giyo ka man
0: oo
2: piyari ka dito ay gagiyo na po
0: ah nagagiyo na gali hindi lang mga king bala kay isuriana ay malada isuriana ay malada si Dolpo na yan nagambal ka magiyo ka man
3: ipagiyo mo nagtindog man ba
0: nagtindog amo na lang niyo
2: mayara man kamalamalahan eh
0: amo na lang ni Jun oh kay ang ginapangita nga daan subong ni Dolphy mga half the age man sa iya nga edad subong nga rab lang gusto niya man magbalik kag ma-for good na sa barangay Batomo basi pa lang niya si Dolphy na lang ang masuportar sa imo pilang imo nga bulanan nga suporta siya Dolph ing kaso pasugot sa
3: depende man sa iya
0: ang imo lang i ano bi kuno ibungat be pila
3: ha
0: pila ibungat mo sa iya
3: 1-2 man to bala sa lang iya
0: 1-2 kada bulan na wanto.
3: Wanto?
0: Ah, perdi ka na yan, Jun. Hindi mo pasugot. Eh, 1.5 na yan dapat sa Jun, no?
2: Wanto ang bulan?
0: Wanto ko nung bulan. Pigadles nga agi, eh, no?
3: Si wanto ka nung bulan.
0: Pigado na yan.
2: Mahulog na lang sa...
3: Ano?
2: Mahulog na lang sa 40 at adlaw, eh.
3: Grabe nga mag-compute
0: na. Nano, 40, pigadles, pigadles. Why? Hindi pwede, no? Okay, pangitaan ka namon, Migo John, ha? Pilang edad sa babae na pangita mo kag mga taga-DN?
2: Hindi lang tayo ito sa mga kades islante sa gaytoy.
0: Ati, batiyon tada. Oo, oh, hindi ma. Mga pilang edad.
2: 35 to ya pa kon may ara na to 40 dala 40 asta
0: no gundong taga takuling gali no
3: gani man
0: hindi tanto pagyatag sa taga kanlaon yatag na lang to si ano ah sino to gani ngalan nyo to bago lang kay Surya taman
3: si no? Maan
0: Megan
3: Megan
0: oh. Si Megan na lang amo ni yatag taga takuling to
2: Sige mo, Mr. Yan, ito eh.
0: Unahan mo lang to ang taga-Kanlaon. Ilayo man to ya. Pero ihatag ko sa mo number ni Megan.
3: 40 man na sa?
0: Oo. Te, bato ka? Ato ya, wala pa to ya bata. Ikaw ya may bata.
3: Oo.
0: Oo. Tapos gaubra to saya sa tupad balay nila, sa takuling.
3: At least lapitay ka muda.
0: Oo, te. Daga panduwa-duwa ka pala, laki. Guro gusto mo, pre, ay. Kadlaw sa'yo.
2: Ipindi.
0: Ano?
2: Ipindi. May mystery na igli.
0: Ay, ikaw gani, madiskarte. Gani. Ihatag na, munto ang number ni, ano, ni Megan.
3: Megan.
0: Oh, eh. 40 years old, daga takuling. Di ba, takuling ka man gaubra?
2: Oo. Oh.
0: Di ba mas madasig pa?
3: Oo.
0: Tawagan mo na lang, ambalon mo na ito ang gintigayo ni Dulpo kag ni Troy. Kay ambalon mo sa takuling man ikaw gaubra para dasig inyo pagkitanay. Oo. Oh.
2: Pwede man Troy eh, pero namin pagkit ko may iban pagkit eh. Basi ko ito eh, klaro Troy. Basi ko na ito.
3: Amula gani, amula gani. Nga tawagan mo sa...
0: Daw ka duwa-duwa ko na si Adolf.
3: Ha?
0: Pamangkota sabi kong lalaki man sa Adolf. Tisingi sabi ko na Adolf. Harap lang pasunda sa kung anong ihambal mo.
3: Sige, ah.
0: Oh.
3: Nang hungitan, taka sa...
0: Hindi pasunda sa... Harang, ako na lang mangkot.
3: Sige, ah.
0: Ako na lang mangkot.
3: Sige, ah. Oh.
0: Ay, itisting lang namun dyan kung lalaki. Kagit man dyan na, sunda lang ako na pamangkot, ha? Ang akong ginambal, sundon mo, ha? Kung anong itikab sang sungad, kung muna itikab mo, ha? Nautod ang animal.
3: Ara, naging nga si Miga, naging ginatagda sa iya. Gadwa-duwa pa sa...
0: John? Sundon mo ang ginambal ko, ha? Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Amo mo na ginambal ni Dolpo sang una. Natawa sa mong si Dolpo, kasi Dolpo na siya, di ba?
2: Tiwap na ako.
0: Ano?
2: Pero may liwap na ako.
0: May ano ko, no?
3: May liwap.
0: May?
2: May liwat.
0: May ano man.
3: May ano ko, no?
0: Iilonggo pag ibig, may?
2: Oo. May liwat, maliwat. Bata ba, bata?
0: Ah, may bata. Si Dulpo, abi mo wala, ha?
3: Si nga, kung may... Nga, kung may bata ka.
0: Lalaki ka na dayon?
3: Lalaki ka na dayon?
0: Oo. Oh. Hindi ka pa sure.
3: Kita mo lang ang blouse, ha?
0: Naman niya, gaduduwa yung
3: gani.
0: Gapinsa-pinsa. Total, may bata naman ko. Okay
3: kasi,
0: na,
3: ano?
0: Okay na ko sa ano, ah. Okay na ko sa lalaki, ah.
3: Sino gani? Si John-John?
0: John-John.
3: Basi ko nagalot, good ka man sa bitso ko,
2: eh. Hindi, lalaki ako. Babae ang hanap ko.
3: Oo, oh, toon.
0: Ah, sige na, plug na dahil number mo, ah. Amo mo na, hambal ka yung dulpo sa una, sa lalaki pa sa... Tay, nagliwat man na. Ah, number mo, 09?
2: 935.
0: Tadlo nga, klaro ha, para makuha niya. 0935
2: 8-1-4-6-3-8
0: Okay, naging offer naman pa, hindi ka pa.
3: Hindi ka pa.
0: Bahala ka na. Total, may bata ka naman. Bahala ka na maglaon kang animal ka. Diyan-diyan, salamat. May gabi.
2: Hey.
0: Ha?
2: Pakipabor?
0: Ano?
2: Pwede ko pakipabor?
0: Ara, mga isa pabor. Hindi lang kwarta, ha?
3: Ano hey, na, sa?
2: Kasi may mag-print na siya ako ng single mom to. Yari lang ako dito, ya.
0: Para na ganyan. Pwede man. Anong alam mo sa Facebook, ha?
2: Ano? June Opina.
0: J-U-N? J-U-N Opina.
2: Opina.
0: Ano? Ha?
2: J-U-N O-P-I-N-A.
0: Ah, I gali. I-N-A. Opina. Taon namon, ha? Anong color? Sige. Amo ni naka-uba, oh, tapos may birha sa likod?
2: Oo, ako na, Troy.
0: Ah, oo. Oh. Hindi man guwapo, ah.
3: Oo, ah. Lapitay ka muna sa una, kanday marki mo nga, la?
2: Boy lang ko na,
0: Okay, sa kilala. Si Dolph, amo nga itsura. Ay, Dolph, okay sa imo?
3: Ha?
0: Okay na sa imo?
3: Paano mo dabon ko, anay?
0: Chusy pa ni Agi.
3: Correct, ah!
0: Diyan, salamat, kid.
2: Yeah,
0: Gilipina. Okay, okay. Salamat, bye-bye.
3: Bye-bye.
0: 36 minutes after 10 o'clock, Chusy, pang-agi ba?
3: Ang dapat lang.
0: May balay naman ka mo. Pero nami ito yung balay nga sa Ilohan. Next week. May amo man may birabiraman tapos yung magdaan papag.
3: Ay ka nami.
0: Tapos, kung magiho ka bala,
3: Amo na.
0: Dahil patukar ka dahil siyang that time siyang Black Eyed Peas. Nga, garagitnit. Garagitnit. Garagitnit. Hey, that time of my life, and I never gave you before, and I swear, garagitnit. Garagitnit. Pabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Excited!

0: Sister Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist, call your doctor.
0: Pagpili sa mga butika.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiyan tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga kong siya. Isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
6: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Supple Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 2 minutes before 11 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Gawd. Padayan kita sa phone pal, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kagtumor, magtumargit sang Santon Plus Herbal Capsule. Yeah!
1: Kag sang Santon Gold Herbal Tea himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga tumanggid ka namin.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. We've got a caller in line number 2. Good evening!
1: Hello?
0: Ambal ko standby. Wala lang sa bato. Leo ko patay si Moradio Migo. Okay na?
2: Kana?
0: Okay. Pangalan?
2: Raymond Troy.
0: Taga diin.
2: Candice Troy.
0: Nakintra ka naman nagligaw. Wala pa na bulanan. Nakintra ka naman liwat.
2: Wala oy.
0: Ah, wala oy. Bala mo kita ka Candice. Kaya taga sagay may oy git sa punta, no? Wala oy. Pila na edad mo, Raymond?
2: 25, Troy.
0: Din sa Cadiz?
2: Pabini.
0: Ah, amo ni siya nagkanta sa pagdating ng panahon.
3: Amo ni siya. Ikaw man?
2: Hindi, oy.
0: Alain man. O sige, giskwela ka pa, gobra.
2: Gobra na, Troy.
0: Ano work mo?
2: Series Terminal, Troy.
0: Series Terminal sa Cadiz?
2: Oo.
0: Ano bra mo da?
2: Doktor.
0: Doktor? Konduktor?
2: Konduktor.
0: Konduktor. Ah, ang imo nga biyahe Bacolod, Cadiz.
2: Oo.
0: Pero taga Mabini, Cadiz, gid ikaw.
2: Oo, Troy.
0: Sa Subong, ara ka na sa terminal o kung ara sa inyo balay?
2: Ari na sa balay, Troy.
0: Ngayon kami pases, be. Ah, sige lang, magsakay. Nagsakay ka pa si Riz Dolph?
1: Oo, ah.
0: Ha, wala ka pa private car mo, ah.
1: Ha?
0: Wala ka pa private car.
1: Do, wala makugan na.
0: Hindi mo gusto magkasalakyan?
1: Ha?
0: Hindi ka gusto magkasalakyan?
1: Ako naman lang isa, magkasalakyan-salakyan.
0: Sa bagay, maabot gin ang time na si Raymond ang makonduktor. May discount maguro, Raymond, kung makilala mo si Dolphe? May discount si Dolphe kung makilalahan mo siya magsakay sa series kung ikaw ang doktor?
2: Dodre?
0: Mga pilabe?
2: 50% gro ah.
0: Ti senior 50%?
3: Ba 50%? Nami?
0: Tood la, basi sugit-sugit lang. Ah.
2: Mga 15% Troy.
0: Ah, 15% ki senior.
1: 15, pwede.
0: Ah, pwede na mga 20 lang guro. Yadi pa na sa iyo. Oh, ari ka man sumbong nga naka-intra ka sa amon program, wala ka may na-discartian nga pa sa iro yung pangayuan number?
2: Wala git, bro, eh.
0: Uy, dumudamo, balaga sakay sa series, no?
3: Gani man.
0: Magpapakulod, mga estudyante. Mayara man mga single man, pero kunwabi doon mga dalaga ang pormahan. Pero wala ka katupal sa pasero nga, Miga. May Migo ka.
2: Why? Puro mga suplada, Troy.
0: Ah, mga suplada. So, kung mga suplada, Dolph, mga take na na.
1: Hindi, good man.
0: For granted, lapang kaya katapos. Lapang kaya katapos.
1: Sabagay.
0: Nasupunin na tayo. Hindi, ano kasi no, Plada, take it na. Wala na sila ga-entertain sang iban. Pero may ara, kaya kung kaisa nga, di ba, manayanayang itsura sa pasahero, may ara kung kaisa nga, kuno abi, wala ka na pungkuan, Raymond, kaya tapos ka na pang ticket, na tupad-tupad ka na dahil sa pulungkuan niya. Na-try mo?
2: Oo eh.
0: Oy, na-try ganin namon yung pasahero.
1: Amo ganyan. Ay, labi na kitong gwapong konduktor.
0: Te, naka-try ka nga, nag-attag yung number sa imo, wala?
2: Why?
0: Pigaw. Ilang taon binamon yung mga Facebook account kung gwapuhan si Dolpo, meaning may makagusto sa imo. Oy, eh. May Facebook?
1: May Facebook, wala.
2: Wala pa, Troy.
0: Ah, pigaw.
1: Yun.
0: Ako sa artista, do sino ka look-alike?
2: Si Rubin Padilla.
0: Wow! Ah, ang panglawason, chubby o kung maskulado?
2: Bruce Lee-hon.
0: Bruce Lee-hon. Ah, may abs.
1: Bruce Lee.
0: Ang height, mga pilang height?
2: 5-7, Troy.
0: Ang taas, wow. Taas, oh. Anong ginapangita mo sa isa ka babayi?
2: Buo, Troy.
0: Tapos?
2: Mayo magpalangga, Blau.
0: Sabi ko, mayo magdala. Dayon? Soltero ka? Basi may ara ka nubya, ha?
3: Yan, man.
2: Why, Troy?
0: Soltero, Ged?
2: Soltero, Troy. Single, Ged.
0: Pero natingala ko Dobros Lihon. Mahuloyon, mahuloyon ka guro. Hindi ka kabalong magdiskarte, ay.
2: Torpe, Troy. Torpe.
0: Ah, mahuloyon kiman siya. Di, paano mo na karoon magamit imo nga pagka Bruce Lihon?
3: Kaga, ko,
0: ang imo nga mga...
3: Pagka Robin Padilla mo?
0: Pagka Robin Padilla nga diskarte, anay, kung hindi man lang ikaw mag-istorya sa uyab.
2: Mapalapit na sila kung maano, Troy.
0: Ate, malaon ka na lang mag-amusin na. Nga kung ulaton mo nga ang babae, mapalapit. Ilabi na sa imo nga.
2: Kaya gani mag-agtos imo, Troy, basi makagandrip o bla makakita.
0: Huwag man problema kay mahatag man kami. Pero gani, namin ko bla, aton i-ano man ang imong personality. Daw i-develop bala na i-coach ka na mo ni Dolphy. Nga hindi sa tanan nga time nga mahulat lang ikaw nga may mapalapit.
3: Kag subunga chimpoya, hindi agin ay kakita sa babae nga siya pa yung mapalapit siya.
0: Oo, tila binagit ikaw, konduktor sa series, may trabaho, taas nga lalaki, kabalo mag paninsilyo, kag pang tiket. Dapat maka ano kagidya, maka pangbuho kagidya sang uyab ya, amigo.
3: Oo, ay,
0: Raymond.
3: Hindi lang kay tiket, buuan mo.
0: Oo, buuan mo man ang ganhaan sang babae.
2: Focus ko dito sa obra, Troy mo.
0: Ha?
2: Focus sa obra.
0: Hindi gani, ang abi mo, kung pila lang ang ginabayad si imo sa imo ginaobrahan, mo man ang imo nga obrahan, kay kailain man akong pasobrahan.
3: Oo,
0: mo.
3: Eh.
0: Pagkatapos perdihon ka malang Japon sa upod mo nga sip-sip. Diba? Mayo na nga ma-perform ka lang based sa imo nga daily rate. Tapos, ang daresi na, kung mag-bulubakanti ka na, mga diskarte ka kaya sa uya para mga pangasawa ka na.
3: Oo, ah, hindi kayo sila yung hulat doon. O pa siya yung, siya pa yung mapabatsyag si mo.
0: Oo. Diba?
2: O, Troy.
0: Oo. Basi lalaki man gusto mo, ah?
2: Yot.
0: Yot.
2: Doktor na, Troy.
0: O, sige, ah. Basi may single man, may matek sa imo, okay lang, entertain mo?
2: Okay lang, Troy.
0: Oh, para managuro sa imo, upod ng ang ga-istorya na. Amo managuro ka pangita, hindi man ikaw? Raymond?
2: Yeah, Troy.
0: Okay.
2: Troy.
0: Sige, ah. Pilang edad sa babae na pangita mo?
2: Ma... 25 or 24 man, Troy.
0: 25 to 24 years old. Mga taga diin? Sagay, Kadis? Mapulod? Oh, sige, mga taga-Kadis, may kapamati. Iman subong sa Mabini pa, damudamod, na naka-tune in, Dolph. Ang yeah, number mo, amuning 0945?
2: Hindi, Troy.
0: Ah, ari na lang number ang ginatawag mo, ha? Basi, tuod gitong, basi, tuod gitong hambal kong iban ni kapangita, hindi ikaw. Amuning ginatawag mo? 0945-863-4929. Tsakto?
2: O, Troy.
0: 0945-863-4929. Wala ka na maigret?
2: Why not, Troy?
0: Sige, ah. Salamat. Good luck, ha? Lat-lata lang. May matext na daa. Halong ka lang sa pangalan nga Dina, ha? Hindi mo pag-i-entertain ang Dina nga pangalan.
3: Dina na napakita.
0: Dina makatulog, Dina makakain. Raymond, salamat. May gabi.
2: Salamat. May gabi, man, Troy.
0: Oh, mauloy on si Raymond, no? Nimbalaan mo nga, ano pa, wala pa sing karanasan sa...
3: Correct.
0: Sa paghigugma.
3: Oo, along-along man sa kay Biki.
0: Biki?
3: On.
0: Biki, on. Sige, ah, 7 minutes after 11 o'clock. Mayong gabi, anay, sa atong taglantaw sa TikTok, ah, Richard, kay Rice Cooker, kay Jan Zin, kay Araymo, na ano mo na yung mga pangalan ni mo? Janel Jan Tumaob, good evening. Salamat gyud sa padayon nga pag lantaw sa TikTok Live Troy Tisoy Official kag sa Facebook Troy Tisoy 2.0. 8 minutes after 11 o'clock, padayon ang phone pal. Upod si katropang Troy Tisoy.
3: Kag si katropang Dolphy Langka.
0: Ini ang XFM katropa mo.
3: Exciting.

0: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. XFM.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 29 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, katropa mo.
1: Exciting. Naisahan ko naman siya.
0: Padayan kita sa phone pala programa. Ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kags ang Clear Skin Herbal Soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista.
0: Ang Yes Oil products, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. I-caller ito sa piyakalinya. Good evening!
2: Hello!
0: Hi! Pangalan?
2: Si Rex ang Iloilo.
0: Rex ang Iloilo. Din si Iloilo?
2: Ani, White Roy?
0: Oh, nagbalik ka na naman.
2: Sige, dugay naman, Troy. Dugay daw ang week balik sang February.
0: Ah, sige, ah. February, pa to na nag-join ka, no?
2: Oh, di ba? 13.
0: Ba, gintandaan mo, di ba? Amo na ang inyong, ano, ang inyong mansari ni Dolphy. Bispiras ang Valentine's Day.
1: Correct.
0: February 13, no? Oh.
2: Kaya ang birthday ko, February 13, ang Troy mo.
0: Ha?
2: February 13, birthday ko mo.
0: February 13?
2: Oh, ang birthday ko.
0: Abi ko gani wow. Kung ano. Abi ko gani kung February, ano? 24. Happy birthday, 29. Kamusta ka na, Rex? Ano na ang okay balita sa ni Wida?
2: Okay man, try. Perte ka init, gide.
0: Ah, oo. Diri sa amon mo man.
2: Ano eh? Lalaya ang mga tanong subong.
0: Gabalingasong init, no? Grabe.
2: Perte ka init eh.
0: Tapos, kinanglan mo gid nga mag-inom ka sang damo nga tubig.
2: Tubig, oo.
0: Oh. Oo. Oh. Hindi mo lang.
2: Ako nito, yung mga hindi mo isa ka guro, isa ka litro, guro, maubos ko na yung may iti, perti kainit mo.
0: Isa ka litro?
2: Oo, sobra ganit guro, kay iti, perti kainit daan.
0: Kulang pa na, dapat mga ano, gid, mga isa.
2: Dua?
0: Hindi, mga isa katadjaw.
2: Sobra ka naman, Troy. Tubay, nalato inom ka.
0: Pila na edad mo ganit, Migo Rex?
2: 30, Troy.
0: 30 years old. Ano work mo da, Sunny Y?
2: Ano to, nagigat yung sugan yung sura, ano lang, sa maintenance sa Dota.
0: Ah, dira man sa Niway, no?
2: Oo, oh, kalubian na sura yaw. Kalubian ito mga kasapatan, mga parto.
0: Ah, hindi kami na-interesado sa kalubian, kabulian na nga mo. Kaya pila ka-hektarya na gina-maintain mo nga, ano, nga lot, dira sa Niway? Farm mga gali, farm ito, lot, no?
2: Ha?
0: Farm lot.
2: Oh, mga kung ano guro tayo mga tatlo guro.
0: Tatlo ka hektarya ha, malapad.
1: Oh. Wow, tiyan mo na ginatawag nga A-lot, B-lot.
2: B-lot.
0: Tiyan mo stana sang pag-join mo to last February 13. Di ba nag-plug ka number, may nakilala ka wala?
2: May ara, Troy, yung taga-kabanggalan, Troy, si ano Troy, pero naka-din sabat niya ko, Troy, pero...
0: Oh, naglubianay ka mo? Naglubianay ka mo?
2: Oo.
0: Oo. Nagatawganay ka mo, then nangaluyag ka until such time may ginsabat niya ka?
2: Pati sa Troy, sa messenger, gede.
0: Oo, te, may screenshot ka pa da?
2: Wala na, gindilate na. Gindilate ko na ano niya kay... Kay ambal niya ko no, ano ko no mo, single siya, pero sorry, nag-ako man siya may bana. Sa kuno, persiwan ko ng bana niya.
0: Ah, napriso ang iya nga bana.
2: Oo.
0: Oo, ti, ano gid ang problema ho? Kung may bana, ti, napriso naman to?
2: Ti, nabakot ko tuloy, ti, ano man siya sa mga anak niya ko no mo.
0: Ano?
2: Sa mga anak niya lang ang ulikid sa bana, ti, persiwan, manuguwa man ako no to mo.
0: Manuguwa? Ti, wala, nahadlukan ka gid.
2: Okay, ma, depende ma, Troy. Baday mo manggabata sa mga ano nila. Sa may kasal sila mo.
0: Ah, kasal sila to, Dol. Tsakto man na, no.
2: Baday pilang, man na.
0: Pilang edad sa babae?
2: 35, Troy.
0: Tapos ikaw 30. Pila ka bulan ng inyong relasyon sa messenger?
2: February 13, March 13, mga ano.
1: Isa ka bulan, eh.
0: Ah, isa ka bulan, uh-huh. Oh. Ti, ano na, di na naglabot ang inyong chat?
2: Okay na sa March 13 lang.
0: Hindi, namin ko pula. Di na naglabot ang inyong chat. Naglabot ng arang sa inyong video call. Gahulid na kamutulog sa video call.
2: Hindi. Magatulong talaga sa ilo, Troy.
0: Te.
2: sang March 15, pero ako lang nang backout kasi nabalaan ka muna mo.
0: Oh. Te, wala mo na lang sa ginpadayon?
2: Di, budlay mo na padayon ng motor, kaya di, magawa, manggiyapot, kasala sila mo.
0: Hmm. Mayo kay nakapaminsar ka.
1: Gani,
0: ma. Nga hindi ka mabutang sa ital-ital.
2: Oo.
0: Kay kung, kay kung natabo na kay Dulpo, sa lumo niya ginaya Japon niya. Basta hindi ka lang yung magpadakop, hindi ka lang manugid.
2: Oh, pero ako, ano gina? Single gina?
0: Ba? Single gina ka? Oo.
2: Oo, ari yung mga upol ko di gasa-chatting metro yung sabong gina, single gina yung.
0: Hmm, single?
2: Single
0: sa sobong pero wala takabalo base iga single man. Single lang ni Saya Gorodolfo.
2: Di Troy single gi makotroy sobong.
1: Sobong lang gani.
0: Kita taka SM Liga Troy daw si Piolo Pascual kagaling.
1: Wow.
0: Ay, ang botay dinig ko yung maglagaw yung sa sunod. Wala ka kabalo kung sino ang mga nakakilala sa imo mo, no?
1: Gani.
0: Pero toon na daw si Piolo, gin man kuya.
1: Wow.
0: Pero hindi Pascual ang apelido.
1: Piolo man.
0: Piolo Ascal.
1: Piolo Paduding. Si Piolo Paduding.
0: Ne, wala ka man nagkakadulaan pag-asa, Migo Rex, nga sa Giyapon, sa pag-intra mo diri, may ara ikaw makilala na gin sing babae nga para pang forever mo na gin?
1: Oo.
2: Why, di mo dulaan, Troy, kalin-alin sa piyak ng stasyon, ikaduwa, tatlong stasyon, at subong ikaw, tatlong niya, why, kudulaan Giyapon na?
0: O, sige ah. Para matayo yon ang imo nga pag-asa, patilawaan ay si Dolpe ah. Sagot ka.
2: Dugay naman ko, Troy.
0: Patilaw. Amo gani, para hindi madulay yung pag-asa, masugot ka nga mga matilaw si Dolpe sa imo.
2: Tilaw sang?
0: Ah, kabalo ka na.
1: Ano ba ba ang tilawan si imo, how?
2: Ang aray mo pakak eh.
0: Mayong gabi, line number one, babae ni?
1: Hello?
0: Ah, lalaki na. Basta walang kasabato, lalaki.
1: Oh, lalaki na.
0: Lalaki na, oh.
3: Hello?
0: Oh, babae. Ay, babae! Babae! Mayong gabi! Miga?
3: Hello?
0: Oh, mayong gabi. Pangalan mo?
1: Hello?
3: Marie,
0: Marie. Eh, Miga, liyo ko gani patay sang imong radyo sa cellphone ng pamati. Miga.
3: Ako
0: nandito. Pero mabatian mo kami. Sabat bala dahil ko mamangkot kami. Liwat, ang imo pangalan, sino?
3: Marisa.
0: Ha?
3: Marisa.
0: Marisa. Tagadiin ka.
3: Taga Tapi.
0: Taga Tapi, Kabankalan? Hala, dali lang gid. Migo Rex, ang imo nubya sang una, taga Tapi to, hindi.
2: Kabankalan, Troy.
0: Gani, hindi sa tapi. Ano nga barangay sa Kabankalan?
1: Oo.
2: Ayaw ko man, Troy. Ko din siya Bangkalan. Siya Bangkalan ko, no?
0: Ate, ang imo, ginswerte sa Kabankalan.
1: Gani, man.
0: Pila na edad mo, Miga Marisa?
3: 36.
0: Ah, 36. Ano ka, single, ma'am?
3: Dalaga.
0: Dalaga man. Sigurado ka nga wala ka pa bata? Dali, ginasigurado ko pa gani. Dali lang gid bala, hindi bala na mag mag-intra na i-Rex kay ginasigurado ta pa. Sigurado ko gibang Marisa nga wala ka bata.
3: Oh, it's right.
0: Be palantaw be, kay mabalaan na namon kung may inagyan ako nung pa. Ah, sige ah. Amigo Rex, si Marisa sang Kabankalan liwat. Tapos, Marisa, ngalan sang imo ka istorya si Rex. Na pamangkutan, ay naman kamuliwat ka mga pangalan na dumauli. Anon ka muna karon. Oh, sino mauna si, ladies first na. Marisa, ikaw una pamangkot sa lalaki. Rex ang ngalan, go ahead.
3: Hi, Rex.
0: Rex, hindi Rex? Umuka man.
3: Hi. Diba?
0: Rex, hindi Rex.
1: Rex.
0: Rex. Lewat, lewat Marisa.
3: Rex.
0: Rex.
1: Rex.
0: Oh, Rex. Okay, okay na na. Sige. Nagay na sa Rex. Sige, Rex. Go.
2: Hi, mong gabi.
3: Mong gabi.
2: Taga din ka?
3: Taga Kabun ka lang. Taga
0: wala,
3: sa rental lang.
0: Wala gin sila to na mangkot sa mga pangalan, pero ang lugar naman ang ipamangkot. Sige lang pa dayon.
2: Sige mo na yung pangalan, ha?
3: Ha?
2: Sige mo na yung pangalan mo, ha?
3: Marisa.
2: Marisa. Ako ko ulit si Marisa. Pila ka na?
3: 36.
2: May anak?
3: Wala.
2: Anong ginapakita mo sa lalaki?
0: Kargador?
2: Masaktong ito ang kargador. Anong ginapakita mo sa lalaki, Marisa?
0: Kargador kag takwas door? Tadlo nga mo bala magambal, Marisa. Are man si Marisa daw hindi makasampot. Wala pa ni Guru na gunting ang arang daw. Ano bala daw? Da ugat siya dila. Aga pilit bala.
4: Gani.
0: Oh.
2: Marisa, ayan mo ko. Anong ginagamit mo sa lalaki ka na eh?
3: Hindi naman nag-inito, hindi naman nag-tong-tokan. Hindi naman wala. Kung hindi ka naman sa akin, trangkaon mo ng kulala.
2: Ano, Troy Mando? Palayuabi ang
0: ating... Hindi manis si Marisa ang alam niya, doon si Ninya manis siya.
2: Basi?
0: Ninya ang alam mo, hindi Marisa ay. Pero kilala yaman gali. Hindi ah, base ikaw nagpaabo-abo ka lang, ikaw gidya si Ninya eh.
4: Base isa lang sila katuhog.
0: Ah, lain ko no, lain ko no. Sige ah, ikaw naman pamangkot kay Rex. Ikaw naman gali pamangkot kay Rex. Ayan mo, tado, lipong maninga tangan.
4: Ano yun?
0: Pulit ta. Pulit ta.
4: Pulit
0: ta,
4: tulog ta.
0: Tulog ta. Ito, wala man ni pulos. Nag effort pa ta, tapos hindi man maka... Hello, Marisa.
4: Kasi may si Will ang iyang ba.
0: Marisa, ra ka pa?
2: Roy?
0: Dali lang yun, dali lang yun, Rex. Dali lang yun. Marisa, ra ka pa?
2: Huwain ni Troy.
0: Huwain ni. Sunod ka na lang yung Rex, ha. Wala na kami oras, ha. Lamat, Rex. Ma-plug ang number mo.
2: Manawag na ko liwa, Troy. Pwede karon.
0: Oo, karon. Mga alauna.
2: Plug na number ko, Troy.
4: Mapakaroon pa kayo mo. Iyan, ha.
0: Plug number mo. Go ahead.
2: Ikaw na lang lawag, Troy. Pwede ito. Iliwag lang.
0: Ah, hindi ko kabalo. Wala ko antipara. Ano number? Number mo na. Sugoon mo pa, kuya.
4: Sige na, matulog kami, ha.
0: Matulog na kami, ha. Plug na da.
2: Ikaw na lang, Troy. Lawag lang.
0: Wala ko gani. Kabalo gani. Imo na yan number. Ako pala wagon mo.
4: Amugid.
2: Hindi ko na lang.
0: Si Dolphin na, Troy. Ay, wala kami niya screen, ha. Ikaw na yan. Dapat malawag.
2: Sige na,
4: boss
2: na
4: lang
2: naman, Troy.
4: Oh, sige na,
0: sige na. Boss na lang na, huwag kaliwat, boss ah.
2: Boss, lado ko na, Troy.
0: Ah, sige, ilawag na lang, mahibi niya karun.
4: Oo ah.
0: 0930-160-7202. 0930-160-7202. Salamat, kid Migo Rex.
2: Ayong gabi, Troy.
0: Ayong gabi. Regards sa mga taga-haniway, ha?
2: Sige, Troy.
0: 43 minutes after 11 o'clock. Maraming salamat sa mga tech on duty. Sa ngalan sa mga station managers ng mga gwapuhon sa NIR kag Panay Island. Kag sa ngalan man sa amon nga President and CEO Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
4: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, Patria amigos, amigas. Mga kasi simpon ka sa akong nga akong pagani. Adios, amigos, amigas.
4: Noche buena.
0: Good night, everyone. Bye-bye.
5: Hala, ka-exciting!
6: XFM. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix, ang solusyon. May Santone nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
10: Santone Plus Herbal Oil,
12: maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sister Pain.
16: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang epekto?
15: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Call your doctor.
15: Mabili sa mga butika.
18: Maka-college na ko.
15: XFM.
19: Katropa mo.
18: Exciting.
20: Mga katropa. Exciting.

0: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santol Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santol Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santol Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santol Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santol Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santol Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santol Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santol Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.
12: Aray ko!
13: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
0: ko. Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko,
4: bawal akong mag-absent sa trabaho
3: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
4: Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C.
3: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
4: Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit!
6: Mag-sister pain!
7: Muscle fever!
6: Acute pain!
7: Kahit ano pang pain!
6: Basta pain!
7: Mag-sister pain!
6: Kangkarang pain!
7: Fast and safe!
6: Yahoo! Sister pain!
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sister pain!
8: Mabibili sa mga butika.
9: X FM.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipay-dipay-gig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM. Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: XFM.

0: Di mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhan Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhan Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si Mama nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang gitki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Exit.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
8: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Santon Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ay, dali na.

0: sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Burmy, gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibagay niya ito sa akong sang
4: Sister Pain.
5: Manasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
3: Sa mga butika.

0: Plus Gold.
1: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Akon kasubong kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan kag nagapalan nindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas naganig kayo nung kusang ordaryo nga kape. Gadu kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kung wala akong kapalpitate, kalmado git. Pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Bibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Kanina ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
1: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Santhan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong
0: magaan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Makalage na ko!
3: XFM.
7: Patropa mo!
6: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, nagkapalayag naman sa kahanginan ang palatuntunan Exciting Pilipinas sa karon nga adlaw sa nga itong pagpangalagad. Pitsa si 7 na, 18 na. Pitsa 18 na mga katropa sa bulan sang Mayo. Kinaandal may kabuylog nato ng aton sini nga mga reporters sa field. Lakip na ang report mga abyan sa iba nato nga mga reporters ka karon nga upod sa aton sa Lunes nga edisyon. Sa aton nga pagpangalagad sa palatutunan Exciting Pilipinas, Lunes na sumo nga Lunes.
1: Exciting Pilipinas.
0: Pitsa 18 sa bulan sang Mayo. Daw ginahunos lang ang mga inadlaw. Subong mabian nga mga tineon tuman kainit gihapon ng aton mabatsagan nga panahon sa Pilipinas. Kag sa bilog nga Western Visayas, 42 subong, 42 degrees Celsius mga bian subong ang aton nga heat index. Sa buwas dya medyo mainit kay 43 degrees Celsius. Halungan nyo gid ang inyo nga mga panit, nagabiti ang dulot sang init sa inyo nga mga panit. Halungan ninyo ang mga may hypertension, ang mga may high blood pressure, hindi gid kamo basta-basta bagwa mga abyan. Sa inyo sini nga mapuluyan nga wala kamo sang mga panaming sa init, likawan ang dehydration, likawan man ang heat stroke. Magbalon sang bottled water sa inyo sini nga panglakaton mga abyan.
1: Exciting Philip.
0: Kaya man kadelikado ang panahon sa mukha, ibalo kamo sunod sa pag-asa. Kundi subong mag-aangkon kita sang pila subong 42 degrees Celsius sa siyudad sang Iloilo. Sa siyudad sang Iloilo mga abyan as of May 18. May 18 hasta May 19. Kundi May 18 subong ang aton ma-experiensyahan nga heat index subong sa siyudad sang Iloilo 42 degrees Celsius. Buwas naman iya May 19 43 degrees Celsius, medyo mag-ainit pagid buwas, no? Ano ay han nga mga lugar sa Pilipinas ang may pinakamainit nga panahon? Actually, ang nakuha natin nga report mga abyan, may apat kita ka mga lugar subong nga na-record nga may pinakamainit nga panahon subong, may pinakamataas nga heat index. Ini amo ang mga masunod. Of course, mga abyan, siyudad sang Iloilo, 42 degrees Celsius. Ang Dumangas, Iloilo, 42 degrees Celsius. Ang Dumaguete. Ang La Granja, La Carlota, Negros Occidental, 42 degrees Celsius. Grabe din. Amo rin nga mga lugar diri sa Western Visayas ang makaangkon sang 42 degrees Celsius nga panahon subong, no? Grabe, buwas oh. Ang buwas gadlaw mga abyan. Mayo 19 buwas ang may pinakamainit nga temperatura buwas nga adlaw magalabot sa 45 degrees Celsius amo ang siyudad sang Rojas sa Capiz. Kay bala kamo kun pila 45 degrees Celsius buwas ina ha amo na magkadto kamo sa Capiz buwas sa Rojas City ulo andam kamo kay magaangkon kita ukon kamo sang mas mainit nga panahon buwas nga adlaw kun magpakapis ka 45 degrees Celsius. Ang Mambusaw, Capiz, 42 degrees Celsius. Ang siyudad sang Iloilo, mga katropa, buwas nga adlaw, 43 degrees Celsius. Mas mainit sang sa karon nga panahon. Avoid gid dapat mga katropa ang may mga high blood pressure, indi gid kamo anay magpasundayag suong sa mga init ano.
1: Exciting.
0: Likawan tigid ang mga init subong nga panahon, diba? Sibla matumba ka lang wala sang pila sila nila. Ano tawag natin ba lang ano na eh? Stroke, heat stroke, magiban pa. Ang manamin ninyo nga brown subong, pagpabulubog na sa mga, magkanto sa mga bulubog na gawang lugar, ano? Sa mga inland resorts, sa mga waterfalls, no? Kaya bisan magkanto kakatrupangan sa mga beaches, blabi init, no? Grabe, gabitigid ang init. Hambal, mga abyan, sang pila ka mga experts sa panahon nga hindi palang ini, o kung hindi ini ang pila ka mainit na ito yung panahon ng pagkabatsagon. Magasugod pa sa bulan sang Hunyo, ang aton mga bin nga El Nino. Grabe gatras nga gatras. May mga eksperto mga bin sa panahon nga siling nila magasugod pa sa bulan sang Hunyo ang El Nino phenomenon mga bin sa Pilipinas. Amo ini ko nung pinaka worst mga bin nga El Nino phenomenon sa sulod sang masubra isa kagatos ka tuig. Kaya balo ka mo grabe ang epekto no sang ginatawag nato mga bin nga climate change. Ang balsang iban siling nado amo na gidin pinaka mainit nga panahon subong sa Pilipinas. Hindi pa ini mga katropang pinaka mainit nga panahon subong sa Pilipinas. May palaabuton pa kita nga mga mainit nga panahon sa palaabuton nga mga inadlaw sa no sa mga eksperto sa panahon. Kaya sa bulan pa kuno sang ano isang Hunyo ang pagsugod mga biyansang El Nino phenomenon. Di ba budlay ini kay ti dako nga halit ini mga biyansa agrikultura naton. Being an agricultural country, ang Pilipinas mabian kung magalawig pa ang tig-ilinit, laban-laban. Ang pinaka-apektado nga sektor amo ang agriculture. Magahina ang produksyon sa humay. In effect, magataas mabian ang presyo sang bugas. Ikaduha, ang epekto sini mabian amo ang pagtaas sang mga produktong sa uma katulad sang mga ulutanon kagiban pa. Amo ini mga biyan nga ang ibang sini sa ato ini nagmamatingala nga sa kada adlaw nagalain ang ano bala ang bili ang presyo sang mga nagapanguna nga balaklon katulad sang prutas, vegetables. Matabo man ang malawig ni El Nino, dapat preparado kita subong. Dapat preparado kita subong mga biyan pinagi sa ginatawag lang self-reliant. Sa inyo sinay nga mga ugsaran, kung nakamugsaran, kay balo ka subong, may mga moderno nga mga teknolohiya. Nga hindi kinahanglan ka tropang Alex, galapad ang imong duta. Ibutang mo duta blang ginatawag nila blang no, nga urban gardening. In other words mga biyan, hindi mo kinahanglan ang malapad nga orchard, malapad nga backyard, malapad nga front yard. Agud to nga makaproduce ikaw sang ulutanon nga kinanglanon nimo kada adlaw. O kun pagkaon mo kada adlaw. Madamo-damo na sumong sang teknolohiya sa pagpananom sa mga vegetables nga hindi kinanglan lapad duta mo. Galing subong sa umaabi, kung may uma ka, hindi mo na ma-utilize. Kay tamaran ka na kay wala ka man ganan siya, mahal ang pesticide, mahal ang abono, giban pa. I-approach ka sang mga subdivision developer, tanyagan ka sang kwarta, amo na amo to. For the first time in your life, makaangkon ka, makauyat ka sang kwarta ng amo ni kantidad, iban mapilita naman lang magbaligya. Pakita bla katrobangalis ang mga ginato ang urban gardening bla. Kaysa iban nga nasyon mga abyan, nga wala sang malapad nga agricultural land, amo ni ginagamit nila. Wala sila yan nagasalig sang ila mga pang-adlaw nga kinanglanon sa utan sa pagpamakal sa merkado. They can produce their own. Makaproduce sila sing ila mga ben nga mga kararuton sa matag-adlaw nga tanan. Ano man lang na, paulo idea man lang na, no? Kung paano mo mga biyan i-utilize ang imong aduta, kung paano mo gamito ng imong area, paano mo i-maximize ang imong area para nga balang-balang nga makaproduce ka sang pagkaon. No? Oras sa Pilipinas, 18 minutos na ang nakaligad sa takna mga biyan, nga alas 4 sa aga, ang ining abahin, ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mabian, amo ini mabian ang kape nga pinaka manamit gid nga higupon sa sininga matinon. Mga alas 4 hasta alas 6. Pagbugtaw nyo sa aga, nga hindi pa kamo bala maglakat kun sa diin man. Pagbugtaw nyo, bangon kamo dayon. Init sang tubig. Ibutang ang ininit nga tubig sa inyo sininga mga cup sa mga mugs ninyo. Butangan ninyo mabian sa Santon Plus Coffee Mix. Amo gid nga mga oras halin alas 4 to 6. Ang pinakamanamit mga biyan na maghigop sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may Santon, may Moringa, may Mangustin, kag may Soya Powder Drink Mix. Wala inimabian sang kalamay ha, ang Santon Plus Coffee Mix. Stevia ang natural sweetener sinihibot silingon. Ang mga diabetison pwede gid makainom sang Santon Plus Coffee Mix. Ang mga may high blood pressure pwede gid makainom sang Santon Plus Coffee Mix. Ang mga nag-update na ang ilang masulok-sulok bangod kadamo na sa mga nainom nila nga mga regular nga kape, stick coffee, kagiban pa nga mga 3-in-1, 4-in-1, 6-in-1 nga mga kape, siguro nagtaas na balang ila sining acid level. Amoy nang rason mga bin kung nga nag-update ng ilang sulok-sulok sa tiyon nga mag-inom sila sang kape. Kung amo na naganin na bataga ninyo, nag-update ng sulok-sulok ninyo, mag-bailo na kamo sa inyong kape. From irregular coffee, mag-sailo mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Wala sang caffeine, wala man sang kalamay. Amo ining kape mga bin nga siling nila, nakakapi ka na, nakabulong ka pa. Ang Santon Plus Coffee Mix, sarang ninyo mabaka sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Oras mga abyan, 20 minutos na ang nakaligad sa takna nga las 4 sa aga. Sa atong sininga pagpangalaga sa palatuto na exciting Pilipinas. Dala ka mga nagapanguna ng mga balita lokal mabin rin sa aton sa syudad sang Iloilo, ginpabugal ng Department of Interior and Local Government o kundi ILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog nga ang kauswagan sang Iloilo City nga ginplanuhan kag nagsugod sa idalom sang isining administrasyon sang isa pa ang alkalde sang syudad sang Iloilo. Kaya balo ka mo si Jed Patrick Mabilog subong, amo na ang bag-o nga ginapoint na DILG Undersecretary. Ano ay hanang implikasyon siya ni Katropang Alex, no? Sa palabuton nga local and national elections sa 2028. Di siguro sa ibang daw hindi pa man malipat sa kay Jed Patrick Mabilog ganingin mayor sang syudad, ha? Sunod sa kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog nga subong DILG Secretary na o kung DILG Undersecretary na, magsiling kang Undersecretary daw damo ni sila, eh. No? Isa diri mga abyan ang ginapabugal ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog nga sa karon undersecretary na mga abyan sang DILG amo ang pagpatahom sang Iloilo Batiano River tubtub sa road widening sa diversion road area nga sa karon mga abyan laga akomodar sang madamo nga mga dalagko nga mga negosyo. Dumduman niya ng Iloilo Riverside Business Association. At itong nag-file bala sang, ano, sang petition nga unta to ng pagpatuman sang real property tax. Gin-deny man to sang korte. Why na to? Gin-pakigbahin man ni Undersecretary Jed Mabilog ang kabudlay nga ginagyan sa pagdihon sang among plano. Kung madumduman pa ninyo sulo sa iya mabiyan sang una, ini nga ginatawag sang kalabanan nga Iloilo Batiano River Development Council meeting. Sige-sige nga meeting at the time sa isa pang mayor, wala sang bisan isa ka regional director. Ukuna na naman nga concern agencies nga nagtambong kasubong abis ang DPWH, DENR, PNP kag PPA. At the time nagpasalamat si Jed Mabilog nga sa tiyon sang pagpangku niya. Gusto din mga biyan nga pariente niya man si Anay Senate President Franklin Drilona. Nga sige-sige nga tukbol kagpangabay niya sa kay Anay Senator Franklin Drilon nga buligan ang syudad sang Iloilo. Pagi sa isin nga mga plano bla. No? Pagi kay Drilon natigayon mga biyan ang pagsinapol kag nambalan ang plano. Lakip na ang pagpainsang pundo. Wawarts ka tropang Alex Kwarta. Paano mo ni ma-develop ang syudad sang Iloilo kung puro lang plano wala kwarta? No? Matapos nagmadinalagon ang pagpatinlo sang Iloilo Batiano River nga disenyo man sang Iloilo Business Triangle Township, nangin madinalagon ang pagpatuman sa mga esplanade, esplanade 1, esplanade 2, esplanade 3, esplanade 4, no? Di ang maka-relate niya ang mga tao lang, mga Ilonggo lang naka... Naka ano siya niya, naka-witness ba? Sa pagpataom sang Iloilo. At that time, abi, si Mayor Jerry Trinas, congressman siya mo, no? Diri sa siyudad sang Iloilo, ang mayor, si Mayor Jed Patrick Mabilog. At that time, si Mayor Trinas, congressman siya, yan. Pero ang naghatag sang dakong apundo, si Anay Senate President Franklin Drilon. Tandem na sila ni Anay Senate President Franklin Drilon eh. Drilon and Mabilog tandem. Pero kay balo ka mo, samtang nagalakat ang panahon, gakalimta man sing iba ni. Kung sino nagapungko mga abyan sa administrasyon like mayor, congressman, amo na ang nagaako sa mga proyekto nga ano nga ginumpisan sing iban. Kinaanda na ya. Ini ginatawag lang ng credit grabber. Abis ang iban niya si Mayor Trinas nagpataom sang Iloilo. Abis ang iban niya si Mayor Raisa Trinas, tinyo na ya pagpati, no? Ang aton ginahimo sa inyo, ginahimo lamang naton sa inyo ang feed ang ano ah, na, ano gani history. Ang mga nagliligad bla, no? Kaya kung hindi tapag-i-favor sa inyo, basi bla ibahan si Anton, mapatin lang ang nagpataom sang Iloilo, si Mayor Jerry Trinas, si Mayor Raisa Trinas. Natural ang ina sa politika, mga abin nga kung sino ang yara sa administrasyon. Siya ang mag-aako sang tanan nga kredito. Kung hindi ka mapisan, mag-sipad-sipad sang history, laban-laban. Mapatalang kagid, mga abyan. Kaya muna, ginating natin sa inyo bilang isa ka background. Kung isa ka pagpasiplat natin sang aton sininga kasaysayan. Pecha 18 subong, ano ay hana mga dalagko nga mga events, mga history, mga abyan sa Pilipinas sa itong mga nagliligad nga mga panahon. So no, sa aton nga history, mga abyan, sa itong May 18, sa aton nga Philippine history, amo ini mga abyan ang mga inadlaw, kagamo gining adlaw, nga sa diin mga abyan sa itong 1899, May 18, ang US forces mga abyan opisyal na nga nag-assumer sang control sang Spanish government sa hulo kag sulo. Ang hulo kag sulo madugay man nga ginmanage mabyan kag gin paidalom sa Spanish regime, no. Amo ini mabyan nga adlaw May 1899 sang ang American forces nag-opisyal na sa pagkontrol, nag-assumer sa pagkontrol sang mga masunod nga mga lugar hulo sulo. Ginasumer na nila sa idalom mabyan, ginkuha nila sa Spanish government, no? Amo ini mabyan pila ka mga malahalon nga okasyon kag mga significant events sang nagligad mga bin nga mga tinuig 100 years or so sa aton nga Philippine history. Kay kita diri mabyan sa XFM ang Radio Patrol Iloilo nagapati ngang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruruunan. 27 minutos na mga katrupang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Dagdag tanigor commercial katrupang Alex kay kanamit gidi higot mabyan. Kapin pa kun medyo baw kabag-ong bukal sang tubig. Testingin ninyo bala sobong pagbugtaw nyo bangon bla kamo. May arabi sa ato iba nagabugtaw na pero pagbangon eh. Pagbugtaw ninyo bangon kamo kag mag-init kamo sang tubig, butang ninyo ang isa. Butangan ninyo ang inyong akap sang maininit na tubig bago bukal. Kagtimplaon ng Santo Plus Coffee Mix kanamit. Ining ginatawag na itong blamamin, nakakapi ka na, nakabulong ka pa. Ang Santo Plus Coffee Mix, mabin, pinakamanamit ng kape, higupon sa sining matinon. Alin, last 4, top 2, blas 6, aga. Daw! Nakabitamins ka na, nakapod supplement ka pa. Kagmanamit sining katrupang Alex, mga katrupa. Ang pag-inom mabin sa Santo Plus Coffee Mix, hindi mo na kinanglan nga parisan sang tinapay o kun pandisal. Kay may ara ini nga presensya sang soya powder. Ang soya powder mga abyan nagaserbe nga pamangil sang aton nga sulok-sulok. Wala na tinapay, wala na pandisal kun mag-inom ikaw sang Santon Plus Coffee Mix. 28 minutos ang nakaliga sa tag ng alas 4 sa aga. Magapanubalik kita mga katropa pagkaliga lamang sining malipot naton nga mga pahibalo.
2: XFM Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold, coffee mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold coffee mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold coffee mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kaga glutathione.
5: Santon Gold coffee mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus coffee mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus coffee mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Vision X Plus!
9: Marami na ang natulungan!
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
11: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Oras sa Pilipinas, 36 minutos na mga katrupang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Ang ining abahin ang inadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, may makakaglabuas ka. Amo ini ang mga main ingredients mga abyan nga makapabangon sang balatyagon sang isa ka lalaki. Nagapabaskog sang panindugan kag nagapalawig pa sang standing ovation ni John John. Basta 30 minutos mga katrupa antes ang engkwentro, antes ang derby, tukon na ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Kaukon ang Turbo Dietary Supplement for Men, kay amugid ini mga abyan ang pinaka the best nga timeline. O kung mga inuras nga tumaro ninyo si Turbo Dietary Supplement for Men. Kung luyag ninyo nga magbakod ang inyong panindugan, kung luyag ninyo nga ibalik ang nagakayabang nga performance sa kama. Testingin ninyo ang Turbo Dietary Supplement for Men mga bien 30 minutos antes ang labing-labing. Dira nyo gid makuha ang pinakamanami nga efekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na. May salabitan ka pa sarang ini mga bien mabakal sa mga nagapuna nga mga butika sa bilog nga Pilipinas. Ang oras 37 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Nakahibalo bala kamo mga bien nga may pila ka mga head of state nga napriso na sa Dahig katropang Alex. Bangod sa mga kaso na katulad sang crime against humanity, ang pagpamatay sang imo nga mapumuluyo, genocide. No? May isa mga bianka presidente nga napriso sa Dahig nga na patay lang siya, way gid sa kagwa. Nakahibalo bala ka mga katropa nga si Felician Kabuga, napatay sa edad nga 91 samtang nakadetain mabiyon sa The Hague, sino sa United Nations. Ining si Felician Kabuga ginakusahan ni mabiyon sa kaso nga siya ang nag-finance, nagpundo, naghatag kwarta sa pagpatay o kung pagpapatay sa mga Tutsi minority sa Rwanda, sa Afrika ni sa itong 1994 nga genocide. Natapos lang ang pag-usisa sang iyang kaso sa itong 2023 mga katrupa pagkatapos nga wala na inisa sang kapasidad nga magsabat kag mag-atubang sang iyang kaso. Ang natabo, napatay na lang sa dito sa Dahig, no? Hindi na siya makasabat, hindi na siya kapable physically sa pagsabat sa mga palamangkutanon kung sa ginpatigayon nga investigasyon. Amo ni, grabe man yung pinatya na dito sa Rwanda, sa Afrika, mga abyan, genocide to. Hindi lang niya crime against humanity, genocide gini niya. Wala na niya sa kagwa sa prisuhan. Tub-tub nga dito na lang sa napatay, galing medyo tigul, medyo taas na ng edad niya eh. Ang edad niya sini mga abyan, mga katrupa, 91 years old. Napatay siya sa edad niya 91 years old dito sa The Hague. Grabe, galing no, kung may mga kaso, kay mo yung mga genocide. Kung may mga ICC pa at the time sa timpon Hitler, dapat gidakop na niya sa Hitler mo. Pila kalibo, bantab lang ang mga Hudyo pinamatay ni Hitler. Bla. No? Ang pamangkot sang Iban Subong, si Ane Pangulong Rodrigo Duterte, bala makapauli pa sa Pilipinas antes ang eleksyon o hindi na. Ang iban nga mga eksperto legal na kasilingati, hindi pa man inimuhusgahan gila yon. Pero ang ginapanawagan sang iban nga papauliun si Digong, Tate Digong diri sa pinakamalapit nga panahon, sa pinakamadaling panahon ni Y. Chansa. Antes eleksyon, papauliyon si Tate Digong. Hambal si iban nga legal expert, wala chansa. Kaya pag ganit ka tunga-tunga ang hearing eh. No? Maghambal sila nga after eleksyon, before and after eleksyon, papauliyon si Tate Digong. Hambal si iban, hindi, wala chansa. Mambal ng iban, may chansa ba lang dito na lang mapatay si Tate Digong? Sila si iban, may chansa. Amo ina mga abyan, nga kung ma-detain ka na dito sa Daheg, hindi man di basta-basta nga mapadasig ang mag-hearing sang kaso eh. It will take some time, 3, 4, 5 years o 6 years. Grabe na nga hiringay sini. Iban mga abyan, antes matapos ang pag-hearing sang kaso, inosente ka man o kung guilty ka man, pagkatapos ang hiniringay sang asunto, tigulang ka na yung mga katropa, Alex. Huwag na pulos. Di ka nang puslan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Amo ina, mga binang rason nga ang manginmat. Himuon tanan ni Senador Bato de la Rosa ang tanan-tanan nga pagi. Nga hindi lang siya pagdalon sa Daheg. Bisan pa libre ang plite, libre ang tiket halin sa Pilipinas pagkanto sa Daheg ni Netherlands. Libre pagkaon dito, namit mga pagkaon, medyo matugno pang panahon. Hindi, gidya si Senador Bato de la Rosa magpadakop buhi. Kita mo, bisan alo nga pamaagi. Madalagan, malukso, kuna naman, sirko si Senador Bato de la Rosa. Hindi nyo lang ko pagdala sa Daheg. Kaya nga, may pagpati sa nga kung dalon sa Daheg ni Netherlands, mga abyan. Hindi na sa makapauli sa Pilipinas. Oo. Mamangkot ka mo, di inasawang si Senador Bato de la Rosa. Ilam, why don't kita ah? Hindi nyo na makita sabong si Senador Bato de la Rosa kung di na tana. Kung ikaw mamis Bato, padakop ka pa imo. Kung ikaw mamis Bato, mapadakop ka pa sa ICC, mapadakop ka pa sa NBI, sa CIDJ. Kung dalong ka to sa Daheg, hindi ka nakaluwas to, hindi ka nagpolis Pilipinas. Utak eh. Kung ako si Bato, din tabo padakop tako man. Mga abyan, karong adlaw, May 18, pitsa 18. Sa bulan sang Mayo, mga abyan, karong adlaw, tinguan mga abyan sang Senado, pinagi sa kay Senate President Alan Peter Tentausan Caetano nga mag-convene sila karong adlaw. Mag-convene mga abyan as an impeachment court sumong adlaw, May 18, sa takna ng alas 3 karon sa hapon. Tinguan ko no ni Senate President Alan Peter Caetano. Si Alan Peter Caetano, bla. Ining congressman, ining senador, bla nga. Sa tiyon sang eleksyon, bla, kampanya, nagpromisa to katropang alis may 10,000 ko nung ayuda, bla, kada bulan. 10,000, oh. Ambal niya, promisa ito. 10,000 nga ayuda kada bulan sa mga Pinoy, ah. Titup-tup-subong ngayon man magtupa. May utang gali ning pamilya ni Peter Caetano sa Senado sang una sang si Senate President Juan Ponce Enrile pa ang mga presidente, no? Sang Senate President. 37 milyones kuno sang ang utang sang pamilya Caetano sa Senado. Nga way pa kuno bayaran ni. Eh. Grabe mga senador yan, no? Pambalon mo sila blast ring mo daw santo daw silagid ko no maayo daw limpyo. 37 milyon pesos, 37 million pesos ang utang kuno sang pamilya Caetano sa Senado suno sa kay anay Senate President Juan Ponce Enrile. Iyok baga mo lang di pala sikat-sikat kung may utang mga lika mo. Ang mga politiko abida mo style mo nga kunyari daw mga limpyo daw will of family daw may mga negosyo nga kun ano lang ang mga racket pero si sao ninyo mga abyan uno magaling ka mga racketer racketer man. May mga hinoring-horing subong nga isla naman ang Senate Presidency bangod mga abyan sang pag-takeover ni Alan Peter Tentausan Caetano may ginamo na yon. Ha? May mga drama doon sa Senado nga natabo. Kaya ambot kung may mga paghulag subong sa liderato sang Senado. Kaya suno sa iban mga abyan daw ay manipulo si Alan Peter Caetano alias 10,000. Kaya pagani, duha kadlo nga pagpungko iya Senate President na ginamo na to sa Senado. Anyway, kaya tamay mo sila, sila naman subong ang majority eh. Hindi interesado ang mga abyan, deklaro ni Senador Kiko Pangilinan sang nagligad nga Sabado ng adlaw nga hindi siya interesado nga maging Senate President. Kasunod mga abyan sang pila ka mga huring-huring nga may Senate ko na naman nga may agaway naman sang pwesto sang Senado. Sa isa ka Facebook post ni Kiko Pangilinan mga abyan ni nga bana ni Sharon Cuneta nga ningin boyfriend man sini si Robin Padilla, siling ni Kiko Pangilinan nga amo ang naga-chair subong sang Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform nga suno sa iya hindi na siya interesado. Ihatag lang na si iban. Ang importante ang food security ang matagaan sang pag-atipan subong. Sige-sige nga pagbayloan ay subong sang Senado eh. Na-notice ninyo for the past few weeks na wala gidyas ang kayuhan nga naubrang Senado, no? Puro lang inistoryahan na isang ila kaugalingon. Do mga kulang sa pansin gapon. Si Robin Padilla, si ginyagid nga duso nga duso nga magpangayo sang pasaylo. Si Kiko Pangilinan sa Senado. Dapat i-record gid ko, no? Kaya ginsinggitan sa ni Kiko Pangilinan, I still have the floor. Pero kung i-review ninyo ang video, ining si Robin Padilla, gining daw gaginago, daw ginaslo. Gambal pa si Kiko Pangilinan, salot niya salot sa bla. Ining gwapo ng tao, artista na, pero nagapakuyot pa bla. Hindi mo minsindihan ang pinsar siyang tao. Gwapo ka na, magambal ka si Senado, nagapakuyot ka pa nga daw, abi mo daw pelikula gapon. Amo ining mga utok sang sang tao, nga sobrang bilib sa sarili, SBS bla. TSP kulang sa pansin, SBS pa, no? Nantuan niyo lang mga senador tasubong, either sa minority kag sa majority, wala sila sang naubra para sa aton kayuhan. Ha? Puro lang ila kaugalingon ni istoryahan, mga gabinulay ugla. Ila lang pirmi mga abyan kaugalingon, kag puturong istoryahan nila. Ang panawagan sang tao subong amo ni, duha lang ni panawagan sang publiko subong. Number one, kabay pa nga magsaka, mag-ara nga increase sa adlawan nga sweldo sang pumuluyo. Madugay na ipanawagan naton nga kuntani may wage increase sa mga nagatrabaho mabiyan diri sa Pilipinas. Ang daily wage increase tani ipatuman. Isa ina kay pila katuig na nga nagliligad, pila na kalibur di ang nagliligad, wala gihapon sang uminto sa aton sininga sweldo. Bisan hindi man mapatuman galayong at one time, himuon lang kuntani mga katropa nga staggered basis, no? Number one ina, amo ina ang concern ta. Ano man niya ang labot naton sa pag-inagaway sang pwesto sang Senado? Ano man niya ang labot natong sinong minority, sino ang majority, kag sinong maimpis, kag kung sino hindi, wa kita labot na actually ah. Ang aton lang main concern kung paano mapataasan ang sweldo sang mga liborers, sang mga mamumugon. Kaya kadugan na ini nga panawagan sa mga mamumugon, ikaduha,

houses, ah. House of Representatives, kag ang Senado. Kung sa bagay, ambas ang iban, lapit na lang 2028 election. Mayara man nagsiling adugay pa to, ah. Pabayaan talang ang election, ah. Galing iban sa buong nagapurma na, bla. Nagapasikat na, nagapapugi points na, gakadtudri, kadtudito, nagapikpikdri, pikpikdito, ning nagapaipal na, bla. No? Nga kuno abi, naga, ano na, naga, nagaservisyo publiko na. Mga biyan, hindi kita magpadaso-daso, pati sa siling mga tinikal, sa mga kongresmen ta, kag mga senador ta. Kaya pala nung kamo, lapit naman eleksyon sa, no? Ang ato lang mo siling mga biyan, nga mangin mapanilagon kita. Hindi kita basta-basta magpati sa mga endorso sa iban ng mga tarpulano. Hindi kita basta-basta magpati sa mga sugid sa iban. Dapat kita mismo ang mag-usisa sa kwalifikasyon sa isa kakandidato. Kag mahimo pa lang, hindi ninyo pag-ibaliga ang inyo ng mga boto sa kantidad nga 500 pesos, tub-tub 1,000 pesos. 51 minutos na mga katrupang nakaligad sa atak na nga alas 4 sa aga. Ang hindi nga bahay na ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga abyan, may ara ini nga mga ingredients nga pwede din nyo matumanin sa aga. Ang Santon Vitamin C, amo ining ginatawag natin nga alkaline-based nga vitamin C. But silingon, bisan wala pa kita makapamahaw, wala pa kita sangkinanan sa aga, pwede na kita makatumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Wala nagahilab ang inyong sulok-sulok. Lain sang una nga sa kinandan natin nga vitamin C, antes kita mag-inom sang vitamin C sang una, may kinanangid kita kung nakakaon kita. Te, ano oras ka rin mo mamahaw? La 7, la 8. Then, amo pa na pagtumar mo sang Santon o kung sang vitamin C. Subong niya ang Yes to Health Incorporated nag-manufacture mga abyan sang vitamin C nga bisan wala pa kamo makapamahaw sa aga, pwede nyo na matumar. Kay wala ini mga abyan nagapahapdi sa inyo sulok-sulok. Manami na yan nga bisan aga pa ang panahon, protektado na kita sa mga pamalatian mga abyan katulad sang ubos si puntrangkaso kung makatumar kita sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Available ini mga abyan sa mga butika malapit sa inyong malugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa generika. Pamasa rin yung mga butika, ang paminsan na naton. Sarang kamo makabakal mga biyansang mga produkto sang Santon dira sa inyong butika. Subong nga daan mga biyan, tumar na kamo sang Santon Vitamin C. Aga pa, no? Santon Vitamin C, ang alkaline based ng vitamin C. Sa piyak kabahin, pasiplat kita sa pila ka mga nagapanguna ng mabalita nasyonal. Kaya balok ka mo mga abyan, subong may 69 ka mga Chinese nationals mga abyan nga arestado bangod sang ilegal nga pagtrabaho sa Misamis Oriental Steel Plant. Kaya balok ka mo damo-damo pa din nga mga Chinese nationals mga abyan nga ginpike nilang ilang passport, kagiban pa nga mga dokumento para makatinerdre sa Pilipinas. Along the way, sige-sige lang at tinerdre, mapangitaan sang pahito ina nga mangin legal sila nga citizen diri sa Pilipinas, no? Ti kabalo ka sa Pilipinas, diri mga biyan, plak man lang na eh. P-L-A-K. Plak lang bla. Pera lang ang katapat. Ti subong mga katropa, gin-report mga biyan sa aton, sunod sa report nga nabato naton, may 69 na ka mga Chinese nationals arestado bangod sang ilegal nga pagtrabaho sa Misamis Oriental Steel Plant. Ginsulod mga abyan sang mga law enforcement officers ang steel manufacturing plant sa Taguluan, Misamis Oriental sang nagligad nga Sabado, May 16. Nga sa diin 69 ka mga Chinese nationals kag isa ka Filipino national ang natukiban mga abyan nga nag-obra sang mga materyales sa sulod sang steel plant nga ini. Kag iban sini ginakonsiderar mga abin nga makahalalit nga mga materyales. Ginpaidalom na ang natumod nga mga tao sa inquest proceedings. Suno mga abin sa report nga nabato naton sa kay Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., lima ka mga incorporators ang nagapabilin nga at large. Grabe no? Illegal na sila gatiner sa

0: Pilipinas, pero may mga Chinese nationals pagin silang dala. Ginpayag ni Teodoro Mabian nga ginapanagiyahan ang steel manufacturing plant kay ni isang Chinese businessman nga si Tony Yang nga una nang naangot sa Pogo Operations. Sa timpo pa ni ani Pangulong Rodrigo Duterte. Damo pa man Chinese national diri nga nakasulod pinaagi sa Pogo. Philippine Offshore Gaming Operators bla. Ang among lugar kabahin sang Fibidec Industrial Estate, isa ka semi-autonomous zone sa Idalum sang supervision sang Department of National Defense. Actually, damo-damo pa mga Chinese nationals diri nga trabaho. Sa Idalum ni mabiyan sang Pugo operation sang una ni ani Pangulong Rodrigo Duterte. Damo pa na disla. Kaya pa na disla, kalina may andisla sa Pilipinas. Oh. Kaya dito sa Pilipinas, pwede sila makahimu illegal, pwede sila makamanufacture shabu, pwede sila makaproduce ng illegal drugs, kaya wala kita ya death penalty dito sa mga kriminal nga madakpan mga bin sa kaso ng illegal drugs. Magakanto dito sa Pilipinas, nagapatigayon sa mga sex trafficking, human trafficking. Dumdaman nyo to dito sa lawaan. May mga Chinese national sa toto. Ang butano na to tabo man, gin priso to sila katropangalis kung deport na to. Basta gin kwarta man to, no? Sa lawaan village, bala mga bin daw, pila to daw, 11 ka mga Chinese nationals. 11 o siyam. Ngang ila apartment ka ginarintahan, ginaimo nila nga sex din. Nagapanghayos la to sa mga high school students, senior high school, nga mga kababayanhan. Tapos panghayos la sa mga lalaki to, nga mga bataon man, pabalbalo nila to sa ila tong apartment, kuha nila video. Kagibaligya mga abyan sa iban nga nasyon. Ang botano na to na tabo man, na kasuhan to sila, o basi gindeport lang, kung baso, eto kabalo, basi ginariglo man bla. Pera lang ang katapat eh. Nadiskubrihan nga ang ilang mga computer dito kag ilang mga kwarto ginagamit nila sa balbal session. Tida mo man to nalipay nga mga estudyante nga babae, nakabalbal ka na, nakakwarta ka pa. O nabalbalan ka na, na may kwarta ka pa. Amo man tong mga bataon nga malalaki dito, ari ba lang trabaho nga hapos-hapos o. Balbal na, enjoy ka pa, may raok ka pa. Kasi mga Chinese ni grabe, ginidamo-damo inaibilidad sa mga Chinese ni. Halin sa illegal drugs, pagkanto sa pornography, pagkanto sa illegal entry, pagkanto mabiyan sa illegal immigrants, pagpamiki sa mga papeles, grabe ning Chinese eh. Hindi man tanana, pero damo-damo na sila ng mga abilidad sa Pilipinas mga abiyan. Nga gusto nila diri magistar sa Pilipinas. Kaya nga, wala sang mga Pinoy o kun mga foreign national mga nag-upisal diri sa Pilipinas nga nangin kurakot, nga nangin kurap, nga ginpatay. Wala kita diri sang firing squad or death penalty sa mga kurap nga mga public officials naton. Wala man kita diri sang kasukuan sa Pilipinas nga kung illegalista ka o kung drug dealer ka, patyon ka pinaagi sa bitay. Why? Prisuhon ka lang ya. Bisan sa prisuhan ka pa subong, kung illegal drug producer ka o kung illegal drug lord o kung drug lord ka, mapriso ka, din kayo mo katabo man, bisan sa sulod sa prisuhan, sige-sige ang iyong negosyo sa illegal drugs. Ha? Only in the Philippines mo, may kaso ka mga abiyan sa illegal drugs, mapriso ka, sige-sige pa yung operate mo yan sa sulod prisuhan. Mag-operate ka pa. Ha? Kung drug lord ka, nadakpan ka, mapriso ka, hindi nagakulugan nga matapos ng imo illegal drug prison. Sige-sige ka pun, tuloy-tuloy lang aligaya. Tuloy-tuloy lang. Ang buti ko pun, paano tani matap na ang mga illegal drugs sa Pilipinas man? Kung namo giyapon na ng sistema, kaya balok ka mo sa bilog ng kalibutan, siling nila wala pa sang nasyon nga makapatap na totally sa pagtuhaw sa illegal drugs. O, sakto na, pero mapahagan-hagan. No? Wala lang sa mga bataon, pamataon nga ma-engage sa illegal drugs. Damo-damo nga nasyon sa bilog kalibutan ang may existence mga abyan sa illegal drugs. Only that, nga wala sang kabataan nga ma-engage sa illegal drugs. Atong dira abisubong, Hindi na ito matap na ang illegal drugs. May tigulang, may bataon nga mga involved, mga engaged sa drugs. Kita nyo subong sa mga bypass operation, mga tricycle driver, kagiban pa sa mabiyan, mga common tao lang ma-recover ang hindi magnubo sa 500,000, no? Nga suspected shabu. May ara mga biyan nga mga sidewalk vendor, may mga nagalibot, may mga tricycle driver nga involved sa illegal drugs. Sino abi nga presidente sa Pilipinas nga nakaagidi sa presidente sa Pilipinas nga natapna na be? Nga natapna niya ang pagtuaw sa illegal drugs. Sugiri ko ninyo kung sino nga presidente ang nag-agi sa Pilipinas nga na zero in niya gid nga natapna gid blang illegal drugs sa pungsod wifi, no? Amo na nay mapaganhagan kag malikaw lang ang mga kabataan, no? Importante man sini malikaw ang kabataan sa illegal drugs, eh. Kay ang kabataan diri sa Pilipinas ang sinasabing may ang kabataan ang pag-asa ng bayan. 1 minuto na nakaligis sa takna ng 5 mabiyan sa Pilipinas. Kay balo kamo nagluntad ang magnitude 4.1 nga linog sa Banwasang Lawaan sa Antique mabiyan kahapon nga adlaw Domingo, Mayo 17. Gamat amat baskog ang linog subong sa Pilipinas, oh. Diri sa Western Visayas, oh, no? Magnitude 4.1, no? Nabatyagan mabiyan ang kabaskogon sang linog nga 4.1 sa San Jose de Buenavista dito sa Antique. Samtang nakarecord naman sa Instrumental Intensity 3 ang mga Banwasang Valderrama, Kulasi, mga biyan dito sa Antique. Narecord man ang Instrumental Intensity 2 sa Pandan, Sibastikag, Malinaw, Antique. Nabatsagan man ang pagtayog sa San Jose de Buenavista dito sa Antique, sa Malay, kag sa Hamindan, Capiz. Amunin mga biyan ang kabaskugod sang linog na nagtayog kahapon dito sa Banwasang Lawaan, Antique. Magnitude 4.1 amuning malain sa linog kay wala niya sang wala niya forecast ka tropang Alex, no? Hindi ito mabalaan bla. Ang oras naton mga katropa sa bilog na Pilipinas, 2 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Nga kay balo-bala ka mo mga katropa nga ang portrait o kung picture ni Senator Loren Legarda ginkakas na sa Wall of Empowered Women sa Asumption. Ginkakas ang portrait sang alumna kag subong Senator Loren Legarda sa Wall of Empowered Women sa Asumption College sa Makati City. Ini mabiyan pagkaligat sang pagpanawagan sang Assumption Student Council sa senador nga dapat binag-binagon sang senadora ang mga prinsipyo nga iya ginuyatan bilang estudyante kag public figure. Kadungan ini mga katrupa sang panawagan nga pagkuha sang iya retrato sa eskwelahan. Nagpabutyag mabiyan sang suporta sa petisyon ang Assumption Student Council sang ginboto ni Legarda si Alan Peter Cayetano alias 10,000 bilang bago nga Senate President. May ilig niya si Alan Peter Cayetano magpromisa ay 10,000 nga ayuda. Di na to, sa napulo kasugid ni Alan Peter Cayetano, ha? Siya sinayang pagbinalaybay sa Senado, gismilgid ang hindi mapatihan, ha? Gismilgid, no? Di ini mabiyan nagbatyag sang kahuya ang mga taga Assumption mabiyan, no? Nga nagpanawagan sa Senadora Loren Legarda, binag-binaga man sina to, daw hindi man na amon pamaagis ang pagtudlo na amon diri sa inyo. Na buhi kita rin sa Assumption sa pinagi sa prinsipyo, hindi sa kung ano man nga mga bagay. Nakaibalo ka mo ang Assumption na mga abiyan nagpabutsag siyang suporta bala sa petisyon, no? Bawion ni Loren Legarda ang buto niya kay Peter Alan Cayetano bilang Senate Presidente, no? Kay ang mga political principle Kag ang mga political actions and beliefs ni Senator Loren Legarda subong at mga tinion mga byan, wala na nag-reflect sa values, prinsipyos ang Assumption College, Assumption School mga byan, suno sa eskwelahan. Daw nagligwat na bala, daw nagbaylo na ang panindugan ni, ni Loren Legarda. Daw wala na nagasanto sa prinsipyo kagpagpati sa Assumption School. Di kaya balo naman kamo, ginhanot man sa pila ka may issue si Senator Loren Legarda eh. Bata yan ay si Leandro Libistibla, ang congressman to sa Batangas, nga nagpakuno-kuno, nga kuno-abi, nga ano ah, nga mag-supply bala sang, ano na, sang solar power sa Pilipinas. Nakaangkon to sa sang franchise, so galing kiti wala niya man matuman ang pag-ano, ang pag-supply sang solar power. Pero ti galing kiti bangod sang pisto sang iyang iloy, nakalabi-labi man ah. Nga naaprubahan pinagi sa pagkuha sang prangkisa sa Philippine government ah. Amo na subong pila ka mang mainit nga report subong maabyan mga balita nasyonal sa bilog nga Pilipinas nga mabasahan ninyo sa mga nagapanguna nga mga pamantalaan o kung mga nagapanguna mga newspapers sa karon nga adlaw, pero mabasahan na mabatian na ninyo diri sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Pinapanawagan nato na aton sini ang mga drivers bla subong sa gabi kag sa kagahon, maghalong kamo sa mga barriers mga byansa tunga sang kalsada no. Makapila ka beses na nga ginabungguan sa nga aton sini nga mga motorista, mga drivers naton sa gabi sa kagahon, pila ka beses na nga ginabungguan ang mga barriers sa tunga sang kalsada. Kakulang abis ang mga reflectorize. Mga signage bla sa aton sini nga mga barriers sa tunga sang kalsada. Ini mga dividers naton bla. Tunga sang kalsada dres may tabok suba kapila na ginabungguan sa mga motorista naton sa aga o kung sa kagabihon, kay kakulang mabihan sa mga reflectorized ng mga signage. Sa mga motorista naton, dapat mag-inom ka mo, magtumar sa ang Bisonix Plus. Ang Bisonix Plus, amo ini mabihan ang nagapasanag, nagapahagan-hagan sa ang pag-deteriorate sa ating pananawan. Bisa nag-edad-edad na ka mo, hindi man nagakulugan nga nag-deteriorate ang ating pananawan. Agad to nga mapulupunggan ang pag-blurred, pag-buron-buron sa nga to nga pananawan, magtumar sa Bisonix Plus nga may lutein, beta-carotene, kag vitamin E+. Agad to mga biyan nga may masanag pananawan ta sa mga motorista ha. Ining nagamaniyo sa masalakyan, sa tiyon sang kagabihon, sa tiyon sang kagahon. Dapat magapabilin nga masanag ang aton nga pananawan, agad nga malikaw kita sa disgrasya sa mga dalanon. Kaya ang vehicular accident, tabi mo yung pinaka-worst nga aksidente. Nang natawag na ito na sa isang iglap lang, no, mawala na ang lahat. No? Split seconds lang mga abyan. Ang vehicular accident, tabi, why na yung mga ano eh. Bisan gahalong ka pa nga driver ka, no? Kagbungguan ka sa iban, bangod iban, hindi nakakita, kurap-kurap po na mag, ang pananawa nila. Kita iyang mga... Well, may araw sa ato ni Ban nga nagahina na ginman. Nag-blur na gin pananawan. Pero agad itong mapunggan ang pag buron-buron sang pananawan ninyo, magtumar sang Bisonix Plus. Parang mapulupunggan bla ang madasig na pag buron-buron sang pananawan. Kapin pa ko nagamaniho ka mo sang salakyan, no? Mga senior citizen nga nagamaniho pa subong. Hindi man kinanglagin nga, hindi lang po mag-drive pa. Mudamo yung mga tao nga senior citizen na nag-drive pa. Only that, nga medyo buron lang pananawan. So agad nga malikaw kita sa buron nga pananawan mga katropa, magtumar kita sang Bisonix Plus. Agad to nga mapahaganaga na pagburon sang pananawan ta. Kapin pa kung nagamaniho ka mo sang salakyan ninyo kagabihon kagkagahon. Amo ni pinakadelikado nga panahon sa pagmaniho. Ugaling hindi malikawan iban, may mga transaksyon pa aga pa eh no. Amo ina ang rason mga bang ginarekomendar naton sa inyo ang pagtumar sang Bisonix Plus. Kung may masanag nga pananawan, may masanag man nga bas damlag. 9 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa palatuntunan Exciting Pilipinas. I-check ta ng aton nga patrol nga may masanag nga pananawan ng aton nga patrol reporter nagatumar ini sang Bisonix Plus. Ano pa bisan kagahon aga pa Makita niya na ang matutuod nga sitwasyon mga biyandiri sa Iloilo. Si Katropang Romel Paklibar sa patrol. Katropang Romel, mayong aga.
1: Good morning, Katropang Alvin. Ano to, Katropang Alex do, kahina magsulod ang akon niya. Audio.
0: Baskog na.
1: Baskog na.
0: Oo.
1: Bago lang Katropang Alvin, dari sa may L98 bala sa L98 Haro sa may Kilchang Plaza, may Hilux nga nag-sukata bala sa one way.
0: Dari
1: pa kadto sa may panaderya ni Paay bala Katropang Alvin.
0: Mm-hmm.
1: So damo sa mga drivers ang taxi kag sa mga naga-parking din nga jeep nga nag-alang-alang bala sa pagdalagan, bangod nga nagsugata siya. Why lang kami makahibalo kung basi baguhanon ang driver o kung ginhungod nga pagsugata, bala?
0: Kay anong direksyon niya? Anong direksyon niya?
1: Kay supposed to be ang L98, one way ni siya kung halin ka sa CPO, kung di maliko ka rin sa too, sa kilid sang Haro Bikiri ni bala.
0: Oh, may bangko na dahi.
1: Oo, may bangko di. So one way ni siya, patugay dito sa Haro Cathedral sa may Seymour.
0: Oo.
1: So diri siya halin sa may Tids, tapos nagsugata siya pakadto sa Paladria di Paala, tapos sa may Old Police Station, bala?
0: Bali dito kisaw guro halin sa tubang sa Haro Cathedral?
1: Hindi, diri siya halin sa may Tids.
0: Ah, okay. Halin siya siguro sa may L98?
1: Oo.
0: Tapos diretso sa Teds, tapos maliko to sa salin sa may Bikiri ni Paa?
1: Oo, dito siya ng diretso.
0: Oh.
1: So one way na direkta pang Alvin.
0: Te?
1: So tiko di dagsig ang mga salakyan, tapos di medyo lakalaka pagawa. May mga nakaparking din ang mga taxi kag jeep nga nagakuha sang pasahero. So nagpugok diri ang traffic at tinagpinanerbatong iban. Kaya nag-one way siya. Pakadto sa Old Police Station. Iti one way na di Katropang Alvin mo. So why lang natin ma doon na tagibot ba lang tanan nga nag-standby din yung mga driver nga nagsugata siya. May nakakuha sang plate number pero doon lang kung ilaban-laban i-report yan isa.
0: Ano sa lakyan to? Pickup?
1: Pickup? Hilux na dark gray.
0: Di may CCTV man aguro da.
1: Oo.
0: Basi ipangayaw bala?
1: Basi posible man, basi pangayaw bala Katropang Alvin. Ang matong istorya namo di sa mga drivers nga basi pangayaw bala nga bago lang nakaagi dire kag abi niya kay ti 4 lanes ang karsada abi ya 2 way. So nagdiretso siya. Pero kiti nagpugok lang kay bo may nga nagaliko nga halin sa may lady di bala. Liko pawala pagadto sa L98.
0: Mm-hmm.
1: So sugata sa iya. Amo to kanang medyo nagpugok ang iban nga mga salakyan Katropang Alvin.
0: Pero wala man sa may nabungguan.
1: Wala.
0: Di na sang nagdiretso, anong direksyon sang pickup ni man?
1: Diretso to dala pa tabok suba.
0: Oh. Bali nag ti kun nag-agi di sa may bali wala sa magliko di sa wala diretso na gito sa may Bikiri ni pa.
1: Sa Old Police Station na bala.
0: Sa Old Police Station. Ah, okay.
1: Diretso pa tabok suba.
0: Bali ang ginagusugata ay sinidi halin sa ang salakyan halin sa Haro Cipio.
1: Halin siya sa Haro Cipio. Tapos nagliko di siya sa may Tids, di ba?
0: Amo gani no.
1: Hindi
0: halin siya sa may ano sa L98.
1: L98. So kuni ang street ni nga halin sa Paa. Pagadto dito sa may Haro Big Market L98 so ni siya mo.
0: Oo.
1: Street. So diri siya halin sa Tids, tapos nag left turn siya, nagsugata siya sa L98. So
0: Basi na busog, ano naman? Basi na busog blas ano sa Batsoy.
1: Ang botlan.
0: Sabagay sirado pa oh.
1: Sirado pa man eh. Kasi hindi man gidasig ang laga niya kasi damo sugata bla ka Tropang Alvin.
0: Oo.
1: Why man siguro ma-expectar nga basi abi ya. Two-way ang kasada kasi 4 lanes din kasada ka Tropang Alvin mo.
0: Ano nga mga establishment da ang bukas na nga nagpunduri siya?
1: Wala man.
0: Why no? Basi kung kapihan daw, wala man kapihan na ang bukas pa?
1: Wala pa. Sirado, hindi ka Tropang Alvin. Kasi ito halos kalabanan nga palibot sang Haro Plaza. Ang bukas lang din, Rose Pharmacy mo.
0: Kung halin sa Sail 98, laban-laban ba si dito sa Celebration Road, halin?
1: Posible, nga mm-hmm. dali siya nag-agi sa may Argiles.
0: Mm-hmm. Basi, halin sa, kung halin sa may small building, basi, mamami?
1: Walang balaan. Walang balaan, nga dali siya naglusot, tapos nag-lift turn siya.
0: Wala na kabagay. Either hindi siya tumandok sang Iloilo nga wala sa makiintindigid sang ruta diri.
1: Oo.
0: Or base nakatulotong gaman blaga biya.
1: Base man.
0: Ti wala gi sa
1: may nakapuwas sa may na bungguan ah.
0: Ati sa bagay ti aga pa man medyo malakalaka pang negatari sa mga dala noon pero ti bisan pa ti illegal entry. Oo. Ang kaso niya is illegal entry.
1: Oo.
0: Sudlon mo imuya ang
1: karsada. May naka-video ng mga drivers ang kitid nagpugok pa siya medyo nagdulog-dulog pa rin siya sa tubang gawas ang bangko ni Katropang Alvin mo.
0: Basi tingala man sa inyo nga ano ni Sudlan.
1: Oo, oh, gan. Nga one way. Nga doon puro sugata niya ako. Ang salakya doon puro sugata sa iyo.
0: Basi na tingala man sa guro nga nga.
1: Guro, ay gadulog-dulog man siya mo. Ganyan kitid damugin man sugata. Abi Katropang Alvin, kitid ang halin sa Rose Pharmacy, halin dito sa Maylida Supermart, maliko sa wala, sugata yaman gyapon. Ang halin sa Sipio, masugata yaman.
0: Alam nila ba, huwag sa kantuan kung mga peak hours ba? Huwag sa kantuan.
1: Huwag sa kantuan.
0: Matabo siya na bungguan na gidhid on kulisyon sa train to bla sa Thailand kag sa mga mga private vehicles to. Grabe ito, no?
1: Kagkon mga alas 7, napasado ako sa Pangalbin. Dakop siya eh. Kaya ba mo, ataran niya mga traffic aids, katambay di sa may tubang sang paladeriya sa araw.
0: Pasalamat lang siya, ipagid
1: na salamat sa kayo, hindi pa, wala pa traffic aids.
0: Kaga medyo na kabugtaw siguro pagkakita niya nga daw sa laang dalan, ginataris niya.
1: Oo, tanan nga, ano niya, sugata. Pero subong kaya medyo salusakos-sako na ginman ka ng Pangalbin ang mga salakyan dari sa mga mayor na dalawang sa
0: siya. Damo na subong. First working day subong eh.
1: Oo. Tapos tisanag na eh. Kitao na ang pamanagbanag. Ang sipanag bala sang adlaw sa mga panganod sa kalangitan ka ng Pangalbin.
0: Gani man. Galing kay mga paanggi hapon subong.
1: Oo.
0: Labot kita. Kuling, mga kulintedo subong. Heat index ta.
1: Yes, may daw lakip ang Iloilo City sa 30 ka mga lugar. Nga ano, Katropang Alvin, daw high risk pala.
0: May mataas.
1: Sa init, subong adlaw.
0: Portito, halong-halong ang tana.
1: Oo, ti halong-halong yun kita. Ti ang nakabunggo to gani sa concrete barrier sa Kitid Salas pala. Naglain tong pamatyag bangod sa kainiton kahapon, Katropang Alvin. So muna nga halong, git kita nga dapat balon git tubi. Inomdamo nga tubi. Kag kun may payong pamayong git Katropang Alvin. Kag mag-tiner sa mga lugar nga
0: bugnaw.
1: Puno kahoy, bugnaw. Para nga damo
0: lang. Iban goro sila ka pala nulong panulok nila, no?
1: Oh, posible.
0: Nga hindi na magkikita sa mga barrier blas karsada.
1: Oo.
0: Kita mo, ang sa haro sa Kintin Salas to kapon, sa nagpatuwa, do hapon to mo.
1: Oo. Sa tem mo tong rason, Katropang Alvin, na do hambal sa driver, do naglain pa matyag niya.
0: Pala nulong goro panulok niya.
1: Sa ito. Basta igoon ka sa inat yan, Katropang Alvin, kagdo maglingin ulo mo.
0: Pala nulong git panulok mo.
1: Kasi head stroke pala.
0: Laban-laban, wala niya ginapili ang stroke eh. Either may edad ka o kung bataon ka, basta may high blood pressure ka, laban-laban.
1: Yes.
0: Amo na iban nga ginapanugyan nga kung wala man lang kamo kalituan nga maimportante nga mabagay, wala kamo importante nga appointments bla, kapin pa may mga high blood pressure, mataas ang ilas ng dugo, bawo pidahogid, kidahogid mo. Hasta pa rin sa June eh, ang pagtaas ang heat index ta.
1: Oo. Kung may bitar sa inyong mamertdi ka magkaunlit siya, hindi lang mo hanay magkanto.
0: Binagbinagon gid nila. Binagbinagon gid. Mabudlay na.
1: Delikado kasi pagpuli mo pala. Hindi ka nakalabot sa inyo puloyan na Katropang Alvin.
0: May kilala ko yung wala na sa kakaunlit siya mo.
1: Oo.
0: Kung iya gasto. Pero kung imbitaron mo yan, tirahon niya man eh. Damo-damo pa pista, subong mo.
1: Oo. Hasta pa sa John Katropang Alvin.
0: Oo, mga June 24 na, ang di ba?
1: Katapusan.
0: Juan de Bautista pa na.
1: San Juan, oo.
0: Pero subong, bangod niya Mayo pa, kag isa pa, wala pagawalan ulan. Doon na, may manipul pa mista, pero.
1: Oo, sabagay.
0: Kahapon, pista sa Balabago, May 17.
1: Oo.
0: Balabago, harob lang.
1: Kinagat mo sa katapang Alex?
0: Oo, ay ko kagat siya. Kumikita na yun. Isa pa, panyapon lang kantuan ko to kay mainit na sa udto.
1: Oo.
0: Damo man to nagkaralipong baboy to. Gaparada man sa lamisa.
1: Kaya hindi gawa, init. Bakit higad baybay ka pa, Alvin? Maglubog na gawa?
0: Hindi aman na, Balabago. Dari lang sa Arubla.
1: Ah, dari lang niya sa may...
0: Balabago, bla.
1: Okay, okay.
0: Kapila ka to mag-responder mo sunog-sunog.
1: Oo, sunog. Una lang sa kubay, ah.
0: Oo. Di, ang udto nga Pasko... Actually, ang iban, nag-Paskwa sa early dinner na lang. Kagpanyapon kay kun udto kagin magbungga daw gamay gawa ang bisita.
1: Kaga kun damo handa mo basin panos bla.
0: Oo, mainit abi kun udto kag way gawa gana magpamista ang tao sa udto kay tamang
1: init. Delikado. Oh. Delikado kun
0: gabi lang ka sila nga okay na karon sa gabi bisan magtira pa litson mo.
1: Hindi pag puli o mugna mo.
0: Oo, hindi ka magkatira litson kun udto.
1: Oo, delikado.
0: Bisa nag-umpas ka man sana sang lechon, basta uto, delikado gid.
1: Gani.
0: Pero kung gabi na, naghahapa na ang baboy, daw kapoy na blang baboy bla.
1: Oo.
0: Daway na gawagin na pamalas.
1: Hayat na, hayat.
0: Pero pagkihad mo, okay pa man.
1: Hindi na galing agpok.
0: Magpok, ang laman sana sa agpok. Pagpiyara ka na ba lang? Sige, tira.
1: Alam kita mga presyo sa mga nagpapawin ng balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sa isda, ang aloy, 150 pesos ang kilo, matano, 160 pesos ang kilo, bulaw, 200 pesos ang kilo, yellow pin, 220 pesos ang kilo, inid o kun lapu-lapo, 240 pesos ang kilo, kilawan, 180 pesos ang kilo, pasayan, 350 pesos ang kilo, kasag, 420 pesos ang kilo, bangros 190 to 240 pesos ang kilo, bisogo 260 pesos ang kilo, tamudyos 160 pesos ang kilo, tilapia 180 pesos ang kilo, ang tahong tag 80 pesos ang kilo, ang utanon, ang talong tag 70 pesos ang kilo, kung 70 pesos ang kilo, rabanos 70 pesos ang kilo, amarguso 70 pesos ang kilo, okra nagtaas ang okra katapagalbin sa nagligad nga presyo naton 150 to 180 pesos ang gatos, subong tag 200 pesos pesos na o 200 pesos na ang gatos ang okra, kalabasa 35 pesos ang may panit, ang napanita na tag 50 pesos, balatong tag 120 ang bugkos, patula 60 pesos ang kilo, ang balagay tag 60 pesos ang kilo, ang alugbati 80 may 120 pesos man. Ang tagabang, tag 100 pesos ang bugkos, dahon kamuti, 70 pesos ang bugkos, balunggay, 80 pesos ang bugkos, tangkong, 30 pesos ang bugkos, ang pichay, tag 150 pesos ang bugkos. Ang panakot, ang ahos, sa giyapon, 120 pesos ang kilo, bumbay, 70 pesos ang kilo, kamatis, 40, tubtob, 50 pesos ang kilo, ang luya, tag 120 pesos ang kilo. Good morning sa kay Kapbot sa Florentine kag sa mga taga-barangay Katropa, kay nung Henry Drilon kag kay Mrs. niya sa likod sang Iloilo Terminal Public Market. Good morning Katropa Alvin. Kay security guard Bongbong Echanova dira sa Lubok Lapas. Good morning. Sa kay nung boy kay Nanay Toto. Good morning man. Dira sa Barangay Rizal, Katropa Alvin. Good morning man sa mga Batakan boys dagali. Naga-monitor sumong aga. Good morning. Sa kay Nato, kay Timilay, kay Nanay Tuto, kay Pokemon, kay Mama Iba. Good morning. Sa kay Kagawa, Jojo Banyaria. Good morning. Sa mga taga Lumbuyan na San Joaquin, good morning. Sa taga 3S Iteri, sa taga Dikamay Iteri, kag sa May Bukuhan. Good morning. Kag happy listening na Katrapang Alvin. Sitwasyon kag presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News. Exciting
0: Pilipinas! Ang report ni Katropang Romel Paclibar, mga katropang, ginadulong sa inyo sa Premium D3. Ang Premium D3 with Virgin Coconut Oil, may malunggay oil extract kag may vitamin D3. Amoy ni maabian ang food supplement nga naputos maabian sa mahumok kapsula para sa madasig nga body absorption. Ang vitamin D3 na kaibalo naman kamo amo ning vitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. Pero hindi na kamo kinahanglan pa nga magpatial sa adlaw maabian na gudtong makuha nyo lang ang vitamin D3. Magtumar lamang sang premium D3 ara na da ang vitamin D3. Pinaka mabakod nga imno naton nga food supplement mga bian kag may vitamin D3 ang premium D3. Madasig ini nga maabsorb sa ato nga lawas na putos sa mahumok nga kapsula. Bata pwede gisi ni makatumar. Premium D3 sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Ang oras naton mga katropa 25 minutos na ang nakaligad sa takna nga 5 sa aga. Ang ini nga bahin nga nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap nagapahami sang atong nga kutis, nagapaputi sang atong nga panit. External use lamang ini, wala sang delikado, wala sang side effects. Kung luyag ninyo, maghamis ang kutis, magputi ang panit. Bata, tigulang, lalaki, babae, mga laon, mga siparada kag mga biniyaan, kung luyag ninyo, maghamis ang kutis ninyo kag magputi ang panit, gamito nyo lang adlaw-adlaw ang Clear Skin Herbal Soap. It will make you 10 years younger looking. Wala gini na sang side effects. Gamitan ninyo adlaw-adlaw ha. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. 26 minutos na mga katropa ang nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Ginakulabos na kita sang panahon. Magabalik kita sa takna ng alas 6 sa Express Balita sa aga. Katropang Romel Paklibar sa patrol. Salamat. Upod naton sa technical side si katropang Alex Saspa. Para sa XFM, mga Radyo Patrol, Iloilo. Ako si Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Tohel.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po ang inyong mga lingkod sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi, no, sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin, no, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And pwede kayo mag-post dyan, ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, gano'n na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po, mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay, lalo sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samot-saring mga sakit, ang matagal na nagtitiis ang kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala, ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga, ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa program po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
4: Mm-hmm. Nasa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on air, kaya Doc Algie, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po kaganap ka masailan yung mga katanungan, eh, lagayin nyo po ng pangalan, address, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang ating pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagdudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang dok, nagiging malubha. O, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano? Na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, mga kaibigan, dagdag kalaman. O paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin, itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. O, ano po ba, Dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
5: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, mula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano? Na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, ano? Na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na nabubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid na tutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So, ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney. Diba? So, kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, ay posible itong manatili sa sistema natin. So, yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon na nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humaantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid, ano, matutulis yan kung titingnan mo sa microscope. Mm-hmm. Sa live blood analysis, talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya, di ba, ang sakit sa tuhod niyan. Mm-hmm. Sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo, pag mataas ang uric acid mo, laging parang ang sasakit na mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano? Nagiging gout. Yung gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
4: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam mo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay mayroon pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas eh hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless yun nga nagcrystallize na siya doon sa iyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, eh maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya nga iba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng gusto, ay talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, eh maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, eh kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka, ano, Doc, ano? Hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano? At bibihira lang nagbibigay ng simptomas. Ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
5: So, kinakailangan, magpapacheck up po kayo, lalo na meron kayong napapansin na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain, ano?
4: Mm-hmm.
5: Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, tapos pinaka-most common talaga yung sa paa, kaysa yung lalaki sa paa, yung gout, ano? At saka may mga nararamdaman na kayo na parang ihi nyo masyado ng malabo or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakitang mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano? So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain. At hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano? Usually iinom ka talaga ng painkiller. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout, na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy, ano? Kung may discoloration, yung inyong mga, usually sa mga tuhod, namumula yan. Yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba? Yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan. Kasi kung titignan mo yan, literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng bagay, yun yung uric acid. Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So, nagiging painful talaga. Every move talaga matindi. May stiffness, lalo na kapag taglamig. Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano? O yung pamamaga. Tapos, pag ginahawakan mo, mainit, tapos sobrang sakit, ano? Even ngayon minsan, pag atakado ng ganyan, even yung ano lang, ha? Balat, hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nag-chill, ano? Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin, ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate, parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi mahapdi
4: putol,
5: sa
4: putol
5: dulo,
4: ba, minsan.
5: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy, parang hugas bigas, tapos mapanghing masyado. So alin man diyan na maramdaman mo may pain tapos may gano'n na, ibig sabihin, hindi lang basta gout, nararamdaman mo, apektado na rin niya yung iyong kidneys.
4: Mm-hmm. Obserbahan niyo po, mga kaibigan, ano? Yung mga nabanggit po ni Doc Algie, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po na yan, mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kaagad, mga kaibigan, ano? Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, ano? Or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano? Hindi magdulot ng like gouty arthritis, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan niya ating mga kababayan. Ano?
5: Oo. Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem. Mm-hmm. Yung ganyan. Kaya kailangan matcheck nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count. Meaning, taas na yan. O, dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Yan yung range niya.
4: Mm-hmm.
5: O kaya, simulan mo na yung pagda-diet.
4: Yan.
5: O, kasi yun yung ultimate way. Kasi, wala, depende ka sa painkiller throughout your life.
4: Mm-hmm.
5: Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay, kinakailang bantayan natin.
4: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
5: Naku, pang mga paborito pa naman yan, ang karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia, ay karamihan ang gagaling sa purine. Mm-hmm. Ang purine, ang daming ano niyan,
4: sources.
5: So, yung mga high purine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob. O wag na kayo mag-iisaw. Di ba?
4: Mm-hmm.
5: Tapos, mga seafoods, katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
4: Yun.
5: O di ba, mga artificial sweeteners, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala diyan na mataas ang purine level, yung mga beer.
4: Yan,
5: mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad ba ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products. Di ba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants.
4: Mm-hmm.
5: Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mo pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
4: Mm-hmm. At anumang karamdaman ito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
5: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay.
4: Yes.
5: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler.
4: Mm-hmm.
5: Number one na nakakapilay.
4: Talagang papagapangin ka niyan. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng ano, yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga daw, no? Minsan nga, madampi lang, ano?
5: Kaya nga, stabbing pain. Ang description niyan, stabbing pain. Or para kang tinutusok at sinasaksak na sakit.
4: Mm-hmm.
5: Yun nararamdaman yung mga tao. O, kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or high uric acid.
4: Mm-hmm. Eh, yung pain pa naman na yun, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para tunawin yung mga...
5: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
4: Mm-hmm.
5: Oh, especially yung ating premium D3.
4: Yan.
5: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung ano, tinatawag nating moringa seed oil.
4: Mm-hmm.
5: Oh, tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon, yung mga matatanda, anong ginagawa nila? Langis ng nyug.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
4: Yun yung hinahaplas nila.
5: Hinahaplas nila. Oh. Kasi mayroong anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
4: Mm-hmm.
5: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain. And of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng high uric acid sa gout.
4: So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
5: Lahat ng para sa kidneys ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok, yung tinatawag nating pansit-pansitan. O sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
4: Ayan.
5: Anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong. Maganda niya. Yung alingatong. Yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos, ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then, garlic. Ginger, yung mga luya, yan ang mga ano, mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating Ultimate Trio, eh malaking tulong po sa inyo. Kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner, yung bisa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
4: Mm-hmm.
5: O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, eh huwag mo nang kainin.
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
4: Mm-hmm.

0: Kumbaga, ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, pugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, laganin nyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
1: Yun.
0: Anti-inflamato, anti-painkiller ang resulta niya sa mga may gout.
1: Huwag yun itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya, tapos yung pinaka-ano yan,
0: tangkay,
1: ano? Eh, huwag yun lang po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
0: Yes.
1: Tsaa. Napakasarap niyan, Dok.
0: Oo, masarap. Maasim-asim na manamis-namis na masarap higupin.
1: Ayun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po maboss-bossan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto like yung nabanggit ni Dok na premium D3 po natin. Sabayin niyo po yan ang ating pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang ating pong uric acid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? At bawas-bawasan yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang, Dok, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
0: Oh, pwede yung Santone Plus Gold saka yung premium D3, ano? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, alam mo karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas kasi ang dalawang klaseng almoranas yung isang tinatawag na internal hemorrhoid na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding. Yung isa naman, naglulus naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan, isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, iri ka ng iri, kaya ang mga buntis nagkakaroon yan. So, ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay, di ba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement. Okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila. Kaya nagkakaroon na ng pagbabago doon sa almoranas. Yun kasi yung ano nun walang permanent cure kung ikaw laging constipated. Irritated lagi yung pet mo, di ba? So tama yon, mag Santone Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin yun hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
1: So sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, ano?
0: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Ganun pa rin naman. Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ang iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
1: Ayun. Laging napupwersa.
0: Pwersa.
1: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, ano? So yun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyo pong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangangatawan.
0: Isang lahat ng santo tinawag.
1: So yun po, sa mga kababayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, maging okay yung inyo pong bowel movement, yung hindi pahirapan, mga kaibigan, ano? So, kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no? Sa mga fiber, mga kaibigan, ano? And then, pwede kayo mag-take na ating pong Santone Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan.

0: Ano? Yung premium dietary natin nakakatulong din yun na malaki, ano? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung ano nga, di ba, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na ano, pampadumi, ano? Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan, ano? Eh, yung atin pong premium dietary, meron po siyang VCO, ano? So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
1: Yung speaking of premium dietary partner, mm-hmm, pag talagang namamaga yung puwet, mm-hmm, meron akong isang pasyente na in-advise niyan, binubutas yung capsule, mm-hmm, tapos ipinapahid dun sa palibot.
0: Yun, oh, no.
1: Kasi meron siyang ano, anti-inflammatory, mm-hmm, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot. Mm-hmm. Oh, maganda yung resulta din noon.
0: Any, ano, Dok, eh? Na-observe ko din ito, eh. Any lesion sa balat, ano? Mga sugat, napakaganda nung, ano, ng VCO or premium dietary natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan, ano? So, yan. Sa mga kababayan natin, ha? Na nakakaranas, any, ano, sugat, any sugat, mga kaibigan, externally, ay, siguro internally din nakakatulong po, mga kaibigan, yung premium D3 po natin, ano, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha? So take po kayo, mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung atin pong Santone Plus Gold and sabay nyo na rin ng Santone Vitamin C para kumpleto yung ano, kumbaga complete package, yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle, mm-hmm, and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santone Plus Gold. Dinisenyo nyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon, mm-hmm, sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip, at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7 ang Katropang Station, Lesa East, 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express Balita sa aga, Lunes, Mayo 18, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal. Delegasyon sa Western Visayas nag-abot na sa Surigao City para sa 2026 palarong pangbansa.
1: Lima ka mga membro sa NPA na patay sa engkwentro sa Kauyan, Negros Occidental.
0: Tatlo arestado sa illegal gambling sa Tubungan.
1: SUV na salakay ang concrete barrier sa Quintinsalas Haro.
0: 1.6 million pesos ng balor sa suspected shabu na recover sa drug buy bust operation sa Estancia, Iloilo.
1: Magnitude 4.1 nga linog na matyagan sa Alawaan, Antique kahapon sang aga.
0: Visayas Grid sa idalom sang yellow alert Mayo 16. Headlines, balita national, Senado natala nang mga convene bilang impeachment court subong adlaw.
1: 11 member house prosecution panel handa na nga i-present ang grounds sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte.
0: Senado nagpamalibad sa pagbaton sang subpoena para sa CCTV footage sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang Senate building suno sa Ombudsman.
1: Office of the Solicitor General ng abay sa Supreme Court nga ibasura ang plead ni Senator Bato de la Rosa.
0: PNP gina-deny ang aligasyon nga sila ang nag-escort sang black van pagwa sang Senado.
1: Immigration Lookout Bulletin Order Bato kay Senator de la Rosa ginpagwa na.
0: Senado, dapat nga magpaatag sa piyak sang pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa gikan sa protective custody.
1: Ana UP rival parties nagugyon sa pagpanawagan kay Senate President Alin Peter Cayetano nga mag-resign.
0: Senator Bam Aquino hindi na chairperson sa Committee on Basic Education.
1: Tensyon sa Senado, ginapananaw nga hindi makaapekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Minority bloc mag-issue sa mga palamangkotanon sa nagluntad ng shooting incident sa Senado sa Lunes o Kusubong Adlaw, sunod kay Senator Erwin Tulfo.
1: Masubra sa 300 ka mga specialty centers si patukot sa bilog nga Pilipinas antes magtakop ang term ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Ombudsman, ginavalidate ang Senate Blue Ribbon Report angot sa flood control. Kag drivers ang NBI nga ginaresto matapos sa nagmuntad ng shooting incident sa Senado nagpositibo sa gun powder residue. Headlines sa Balita International, Ebola outbreak sa Congo, kumpirmado na.
1: Pasensya ni US President Donald Trump sa Iran, mangin manubo na.
0: Entertainment news came true gin sa batang netizens nga nagabatiko sa iya personal nga political opinion.
1: Sa aton nga balita sa Sports Filipino, MMA fighter Lito Adiwa ang ginluto si Iko Roni sa Putra sa sulod lamang sang 34 segundos.
0: Kag sa aton extra wow balita, Wasp Crackers trending nga pala mahawon sa Japan. Sa East 12, mga katropang oras, kinadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Ang alkaline-based ng vitamin C, epektibo safe immune, makabulig sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin upos sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe immune, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide.
2: Express, balita sa aga.
0: Sa karon, sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local news.
0: Mainit nga ginabi-abi sa Surigao City ang delegasyon sa Western Visayas para sa palarong pambansa 2026. Masobra 1,000 ang delegasyon sa Western Visayas nga ginabugusan sa mga atleta, coaches, kag staff. Magabiyahe pa ang delegasyon padulong sa Surigao del Sur nga mo ang venue sa palarong pambansa. Nagahandom ang delegasyon sa subong nga palarong pambansa nga malabawan ang rank 3 nga pwesto sa nagligad nga tuig.
2: Express, balita sa aga.
1: Lasa 6:12 na natin ng oras, patayang lima ka mga membro sa NPA sa enkwentro sa tunga nila sa 15th Infantry Battalion sa Kauyan, Negros Occidental sa tung Mayo 16. Ginunsa sa mga militarang operasyon matapos ang in-report sa mga residente ang hulag sa mga armado ng mga communist terrorist groups sa ilang sininga lugar. Na-recover man sa encounter site ang high-powered firearms, mga bomba, communications equipment, kag mga subversive materials. Tatlo sa mga na-identify sa mga otoridad samtang padayon naman sa karon ginakilala ang iban pa ng mga casualties. Ginpasiguro man sa Philippine Army sa publiko nga under control na ang sitwasyon kag sila ang nagapanawagan sa mga nabilin pa ng mga CTG members nga mag-surrender kag piliyon ang kalinuan samtang ang reintegration program naman ang nagapabilin nga available sa mga luyag magsungka na sa gobyerno.
0: Samtang arestado ang tatlo ka mga kalalakihan tungod sa illegal gambling sa sityo Nadsadhan, Barangay Igpaho, Tubungan, Sabado sang hapon, Mayo 16. Ginkilala mga arestado kay alias Jojo alias Rocky kaglun sa residente. Sa nasambit ng lugar, amuman kung kaganadakpan man si alias Jem, nga residente sa Antique. Ginkandakang operations sa makabatin sa report ang police sa Tubungan, kung sa ang Tubungan Municipal Police Station nga may nagpustahan ay sa pagpasampo ka duha ka bayong kag duha ka peso o kada 2,000 pesos nga pusta. Detain sa Tubungan Municipal Police Station ang tatlo kag ginatala nang apasakan sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 449 o kada Philippine Cockfighting Law of 1974.
1: Seban pang mga balita lokal, wasak ang nahaunang porsyon sang bumper sang Isuzu MU-X nga SUV matapos nga nakasalakay sa mga concrete barriers sa loong Barangay Quintinsala Saro malapit sa opisina sa National Food Authority Mayo 17 sang aga. Sa informasyon nga nakuha sang XFM News team halin sa Barutak Nuevo, ang SUV kaginamaneho ini sang isa ka senior citizen nga lalaki upod ang iyang asawa. Makadto kuntani sa area sang Mandriyaw ang mag-asawa agud kuntani nga maglagaw-lagaw. Base sa allegations ng driver, may ginlikawan siya sa dalan. Tub-tub nga nasalakay niya ang concrete barriers. Apat ka mga concrete barriers, takip na ang pila ka mga metal fences kag traffic sign ang nagkalaguba sa among insidente. Wala man sang may napilasan sa among insidente. Nagpauli na lamang ang mag-asawa matapos ginsugat sang ila sini nga mga kabataan. Express, balita sa aga.
0: Express, balita sa aga. Samtang na-recover sa ginpatigay nga drug by bust operation sa Provincial Drug Enforcement Unit Team 3, Estancia Municipal Police Station kag Provincial Intelligence Unit sa Mata Village, Barangay Butongan, Estancia Iloilo ang 1,564,000 pesos nga balor sa suspected shabu nga ginabanta nagabugat sa 230 grams. Ang mga naresto nga individual ang gina-identify kanday Maymay 25 anyos alias Joki 34 anyos apang nakapalagyo kag subject sa follow-up operation. Ang subject, ang pangap-akon-akon ng mga subject, ang parehong inakabig ng high-value individual. Yara sa subong sa kustudiya sa Estancia Municipal Police Station sa Maymay kang nagapangatubang sa kasong a violation sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Nabatyagan ng magnitude 4.1 nga linog sa Lawaan ng Tikil sa 6:48 kahapon sang aga, Mayo 17. Yara sa 10 kilometros ang kadalmon sang among linog. Na-record man ang intensity 3 sa Valderrama kag Kulasi, intensity 2 naman sa Pandan kag Sebaste, kag Subo man sa Malinao, Aklan. Samtang nabatyagan man ang intensity 1 sa San Jose de Buenavista, Antique, sa Malay, Aklan kag sa Hamindan, Capiz. Express, balita
0: sa aga. Express, balita sa aga. Lasa 6:18 sa katapusan nga balita lokal, Visayas Grid sa idalumsang yellow alert sang Mayo 16. May detalye si katropang Alex Saspa.
3: Sa idalom sang yellow alert ang Visayas Grid, Mayo 16 suno sa National Grid Corporation of the Philippines. Ini naman ang nagapamahog sa power situation sa Visayas Grid, bangod sa gamay nga supply sang kuryente kag nagapataas sa tsansa sang rotational brownout. Samtang sa Luzon kag Mindanao Grid naman, yara sa normal conditions. Ang yellow alert gin-issue sang Visayas Grid, bangod sa gina-expectar nga demand increase nga 120 megawatts kag mayara sang forced outage sa TVI Unit 1 ng 169 megawatts. TVI Unit 2, 169 megawatts. Kag PEDC Unit 3, 150 megawatts. Ang Visayas Grid ang sa Subong nag-operate sang 2,658 megawatts available capacity bangod sa peak demand nga 2,492 megawatts. Sa diin ini ang nagabilin sang thin reserve margin nga 166 megawatts. Ang yellow alert ang in-issue kung ang operating margin ang insufficient nga ma-meet ang contingency requirement sang transmission grid. Bisan pa nga ang supply bastante sa pag-meet sang current demand, wala ini nakalabot sa required nga safety margin. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Ektor Bulletary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Alex Aspa, XFM News.
0: Sa 6:20 mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix imbis may Agustin Moringa kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga magkabulig sa aton ikayong lawas. Ilabi na sa mga katropa na ito, kami mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kag halal certified. Available in all leading drug stores nationwide.
2: Express, balita sa aga.
0: Last 6:20 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national.
2: National News.
0: Natala na ang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa subong adlaw Mayo 18 para sa trial ni Vice President Sara Duterte. Ini ang kasunod sa direktiba gikan kay Senate President Alan Peter Cayetano sa diin. Ini ang nag-order sa mga senador sa pagtamong sa proceedings, suksok ang formal robes. Last tres karon sa hapon mag-convene ang mga senador kag kinahanglan nga i-obserbar ang solemnity kag kun ang solemnity sa proceedings kay nagapanawagan man ini sang kooperasyon sa mga mamalita sa pagsiguro sang orderly nga pagpatigayon sang impeachment process.
1: Bangot sa nasamit ka balita, handa na ang 11-member House Prosecution Panel nga i-present ang grounds sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte matapos ang natalana na nga pag-convince ang impeachment court sa karon nga adlaw Mayo 18. Sunod sa kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, naka-assign na ang prosecutors ang mga specific impeachment grounds sa kada panel members. Magluwas kay Ridon, membro man sang House Prosecution Panel, amusanday Representative Jerbil Luestro sang Batangas, Representative Ramon Rodriguez sang First Rider Party Lista, Representative Isabel Zamora sang San Juan City, Representative Lawrence Defensor sang Iloilo 3rd District sang probinsya sang Iloilo, Representative Jose Manuel Chel Jokno sang Akbayan Party Lista, Representative Laila De Lima sang ML Party List, Representative Arlene Bagao sang Dinagat Islands, si Representative Jonathan Keith Flores sang Bukidnon, Representative Lordan Suan sang Cagayan de Oro, kag subuman si Representative Jewel Chua sang Manila. Igapagwa man sini nga semana ang specific impeachment grounds nga gin-assign sa kada panel members dugang panel ridon. Bangod 11 tanan kun 11 tanan ang prosecutor sa panel, posible nga may tagduha ka grounds nga i-present ang kada miyembro.
0: Samtang nagpamalibad ang Senado sa pagbatos ng subpoena para sa CCTV footage sa shooting incident na nagluntad sa sulod sa Senate building sa Mayo 13 sa gabi. Pagibay ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga may notice na kang nagpahayag na sa Senate President Alan Peter Cayetano nga kinahanglan, pati si NBI Director Melvin Matibag ang i-charge rason nga ilan na hibaluan nga may suspension. Pagibay ni Rimulya nga hindi niya ang Senado maintindihan bangod hindi nila pagbatunan ng subpoena sa riin, hindi ang iya ginakonsiderar nga serve na. Biyernes ang ginabutang sang Ombudsman si Aplaska sa ilalim sang preventive suspension sang anum kabulan without pay o sa pag-discharge sang iya armas nga amo ang nag-trigger sang shooting incident. Sunod kay Rimulya nga amo man ang suspension ang ginahanglan sa tunga sa investigasyon sa Ombudsman sa mga hitabo. So indamnag lang sang inakon ni Aplaska nga siya nagpalupok sang unang warning shot batok sa National Bureau of Investigation agents ngayara sa GSIS building sa tupad sang Senado. Magluwas na rin nagpamalibad man sang ang Senado nga batunan ng subpoena para kay Aplaska.
2: Express, balita sa aga. Express.
1: Naghingyo naman ng Office of the Solicitor General Aquinoy di sa Supreme Court nga ibasura na ang plea ni Sen. Ronald Bato de la Rosa may kangtanan sa warrant of arrest nga ginisyo sa International Criminal Court batok sa iya. Sa 83 kapahina GR number 278747, naghingyo ang Office of the Solicitor General sa Korte nga ibasura na ang urgent manifestation with omnibus motion kag extremely urgent supplemental manifestation sang senador bangod sa kakulang sang mga ebidensya. Ginfile ni De La Rosa ang petisyon sa mataas nga korte antes pa man mag-akto ang executive department sa arrest warrant nga gindagdag sang ICC batok sa iya. Nabaloan nga nagfile man sang motion sa Supreme Court para sa temporary restraining order batok sa warrant of arrest ang ICC nga ginisyon naman kontra sa iya may kang tanan sa crimes against humanity kag drug war ni ani Pangulong Rodrigo Duterte. Sang ulihi lang wala man gin-grant sang mataas nga korte ang ginapangabay ni De La Rosa nga TRO samtang ginamanduan man sang Supreme Court ang mga opisyal sa gobyerno nga maghatag sang komento sa plea sang senador batok sa pagpatuman sang arrest warrant sang ICC sa iya.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Samtang gin-deny sang Philippine National Police nga sila ang nag-escort sa itom nga van pagwa sang compound sang Senado. Sunod sa Pasig City Police nga ang police mobile nga nakita nga naghalin sa Senado ang hindi parte sang kung anuman o nang hindi parte sang kung anuman nga convoy o kin escort operation. Kinkumpirmar ni Pasay Police Chief Osolito Di Sesto nga siyang sakay sang puti nga police vehicle nga nakitaan nga nag-exit sa premises sang Senado ginabanta alas 3 sang kagahon sa Mayo 14. Sunod kay Di Sesto nga ila ang ila pag-exit sa Senado sa mga oras ang purely coincidental sa diin ang pag-exit man sa itong mga van. Dugin ni Di Sesto nga wala sila sa mga impormasyon sa kung sino ang sakay sa itong mga van kaya wala sila sa interaction, coordination and operation related diri.
1: Last size, 24 na nga itong oras. Ang inigabahin na inadulong sa inyo sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Magtumar sang Santone Vitamin C, adlaw-adlaw. Agud makalikaw sa mga pamalitian katulad sang ubos ipuntrang kaso kagiban pa. Santone Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginpagwa na ang Immigration Lookout Bulletin Order kung ILBO batok kay Senador Bato de la Rosa nga subject naman sang arrest warrant sang International Criminal Court kung ICC. Sunod sa kay Acting Justice Secretary Frederick Vida. Ginmanduan naman sini ang mga otoridad nga arestuhon si De La Rosa sa tiun nga magtuyo ining magwa sa Pilipinas bangod ang iya sinigginhimo ang isa ka Macquarie of Justice. Hugot man nga ginpangiwala ni Vida nga mayara sang manhunt operation batok sa among senador. Sa karon wala pa nibaloan ang whereabouts ni Senador Bato De La Rosa.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Lasa is 27 ang oras, kinadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, Imazolutin, Beta-Carotene, Vitamin E, Kagsayasantin nga produkto sang Yes to Health Incorporated nga magkabulig sa atin mga problema sa mata, kaangay sang cataract, pterygium, glaucoma, kag poor vision. Vision X Plus, available in all leading drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee, kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center, sa iyang building Ilo Street, Pag Arroyo, Iliili City, at Tubang sa Midtown Hotel. Sa 6:27 sa dugang balita national, dapat nga magpaatag ang Senado kun ngaan nakapalagyo sa Senator Ronald Bato de la Rosa samtang ini ang yara sa idalom sa ila protective custody. Sunod kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag. Sunod sa direktor nga ang responsibilidad ang yara sa Senate patapos gin-confirm sa mga otoridad nga ang nasummit nga senador ang wala na sa sunod sa premises. Wala pa man ang discussion kun bala may kaso nga pag-aatubangon ang mga Senate officials sa piyak sang pagpalagyo ni de la Rosa dugang pa ni Matibag. Kulit naman sa plano ang NBI nga tagas ng kopya sa warrant sa Senate President Alan Peter Cayetano bangod wala naman si senador o kung wala naman si Senator Bato sa Senado.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Sa iban pa ang mga balita nasyonal, nag-aogyo naman ang anay mga membro sang viral student political groups gikan sa University of the Philippines sa Gunmanawagan kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-resign na sa piyak sa natabo kay Senador Ronaldo Bato de la Rosa. Inakabig man sa nasabing nga grupo nga grave failure of leadership, judgment, kag institutional responsibility ang aksyon ni Cayetano sa kontrobersiya sa Senate sa diin involved si de la Rosa. Sa idalom sang pagpamuno sang Senate President, nag-transform man ang Senado sa stage para sa political nga drama, confusion kag iban pa nga mga isyu gikan sa constitutional institution, dugang pasang koalisyon, patagpasang sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan o kun sa masa kag nagkaisang tugon ng mga senado kun nagkaisang tugon nga ang senado ang hindi dapat naman mangin personal political shield para sa mga kalyado nga nagalikaw sa mga salabton sini. Bangod sini, nagpanawagan ang grupo kay Cayetano nga mag-resign. Nabaloan nga sa pila ka mga dekada ang samasa kag ang nagkakaisang tugon ang nagatindog sa magkatuhay nga bahin sang ideological kag political battle sa UP student politics, particular na sa tung 1980s.
0: Express Balita sa Aga. Lasa is 19-9, samtang ginapamatud-an ni Senator Bam Aquino ang iya commitment sa education sector sa PIAC sang iya pagpanaw bilang chairperson sa Senate Committee on Basic Education. Sa video nga ginpost sang senador sa iyang Facebook page, ginisa-isa sini ang iya mga hinahimuan, lakip na diri ang pag-address sa classroom shortage, learning gaps, teaching support kag student nutrition, subong man ang pagduso sini sang major funding para sa sektor sang Senate sa edukasyon. Sunod kay Senator Aquino nga magapadayon sa giya po ng i-advocacia para sa mabaskog ng educational o kan education policies kag gin-emphasize man sini ang kinahanglanon sa pag-sustain sang reforma agad matagan sang sabat ang madugay ng pagpanghangkat sa education system sang Pilipinas.
5: Mga kababayan, magandang araw. Kasabay ng pagbabago ng liderato sa Senado, hindi na po tayo chairman ng Committee on Basic Education. Sa loob ng 10 buwan, ginawa po natin ang ating mandato, tinupad ang mga pangako at nagtrabaho para po sa inyo. Sinulit po natin ang bawat araw na binigay niyo sa amin upang maipasa ang mga kailangang reformang tutugon sa ating education crisis. Nabuo ang 10-year National Education Plan kasama ang EDCOM 2 na kung susundan at popondohan lang ay makapagliligtas sa education crisis ng ating bansa. Naipasa ang pinakamalaking education budget sa kasaysayan ng Pilipinas at 1.34 trillion pesos. Nakalaan ang 67 billion pesos para sa libu-libong dagdag na classroom. At naipalawak ang isang national feeding program na sisiguro na may laman ang tiyan ng mga nagugutom na estudyante. Nabigyan ng bilyong-bilyong pisong dagdag suporta para sa milyong-milyong college students. Pero alam po natin na hindi pa rin to sapat. Simula pa lang sana ito at marami pang kailangan gawin. Yung mga reforma sa K-12, ang school for employment.
0: Nabatian ang kabahinsang pagpahayag ni Senator Bam Aquino.
4: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
1: Lasa isimidya na ang aton nga oras. Iban pang nagpanguna ang mga balita sa palibot sang pungsod, ginapananaw sang miyembro sang House Prosecution Panel nga ang tensyon sa Senado ang sang damlaglang ang hindi makaapekto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Manila 3rd District Representative Jewel Choa, ila ginalauman nga mangin mataas ang respeto sa Senate President sa kay Alan Peter Cayetano sa konstitusyon bilang isa man kaabogado. Mag-attend ang 11 ka mga miyembro sang House Prosecution Panel sa natalan nga pag-convince ang Senate Impeachment Court karon nga adlaw Mayo 18, pahayag pa ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magapatigayan man sang pagsinapol ang House Prosecution Panel alas 10 ang takna sa aga, agud nga i-finalize ang ilasining attendance sa Senado. Nabaloan nga sa piyak sang tensyon sa Senate premises ang nagligid nga Mayo 14 sang gabi tugas ang asod-asod nga linupok kag lockdown, nakaabot gihapon sa upper chamber ang articles of impeachment batok sa BC Presidente.
4: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Samtang mag-raise sa mga palamangkutan ng minority bloc sa pagbukas ng sesyon sa Senado sa Subong Akwan, Mayo 18, yun yung may kangtanan sa nagluntad ng shooting incident sa sunod sa Senate Building Mayo 13 sa gabi. Para kay Senator Erwin Tulfo, ang kung anuman ang natabo, kinahanglan niya ini ang imbestigaran sa riin ang Senado ang isa ka institusyon. Kinahanglan niya ma-explicar sa Mayo sa publiko ang natabo matapos nga nagapanindugan ng majority bloc nga hindi ini-stage kag under attack ang Senado ang hambal naman sa pila ka mga quarter fighter siniangin stage kag para naman sa NBI nga wala sila naglusob nakip sa mga issues nga natalanang apag-istoryahan among mga claims ng Office of the Ombudsman nga sila nung nagpamalibad sa pagbaton sa suspension si Senate Surgeon at Arms Mau Aplasca kag sa sabina sa pag-release sa CCTV footages sa shooting. Nagapati ang senador nga ang CCTV footage ang ginahanglan nga ma-turn over kag panugutan ng investigation process.
1: Express, balita sa aga. Express. Lasa is 32 na ang aton nga oras. Sinigabahin ni nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Sang Santon Plus Coffee Mix may moringa, mangustin, kag soya powder. Plano ni President Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga magtukod naman sa masobra 300 ka mga specialty centers sa bilog na Pilipinas antes magtakop ang isinang term sa 2028. Ini ang kabahin sang statement sang Presidente kadungan sa isinang pag-inspect sang bag-o bukas nga brain and spine center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tugigaraw City, Cagayan. Ginakasubo man ni Pangulong Marcos ang kakulangan sa specialty center sa pungsod sa diin kalabanan diri ang nasentro naman sa Metro Manila. Ginamanduan ni sini ang Department of Health nga magtukod pa sa specialty center sa naglain-lain nga lugar sa Pilipinas. Agud ang mga masakit sa probinsya ang hindi na kinahanglan pa nga magpadulong sa Manila. Agud nga magpabulong ang Brain and Spine Center nga ginbisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang mayara na sa moderno nga mga teknolohiya kag advanced diagnostic capabilities kag ini naman ang gindisenyo agud nga makahatag sa komprehensibo nga neurological kag spinal healthcare services sa mga pasyente sa Cagayan Valley kag mga kaiping nga mga lugar. Iga-prioritize man sa nasambit nga pasilidad ang cancer care, cardiovascular care, lung care, renal care, kag subuman ang kidney transplant, brain and spine care, trauma care, kag subuman ang burn care.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa dugang balita, gina-validate sa Office of the Ombudsman ang partial report sa Bureau of sa Senate Blue Ribbon Committee angod sa flood control projects nga nagapreparar sa pag-draft sa reklamo. Hinagin pahag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Ginabantan ni Rimulya nga yara sa 35-45 ka-investigations ang nagapadayon. Paglaro ni Rimulya wala nila gina-weaponize ang ila opisina kag ginapataas nila ang standard. Pakigwahin sa Ombudsman nga ang report sa Senado ang useful para sa ila sa rinin niya makabulig nga magka-supplement sa ila sa pag-imbestigar sa mga involved. Pakibahin sininga ang mga reports ang nagalakip sa transcript sa sworn statements nga ginhatag sa tion sa Senate hearing nga ila subong nga gina-validate. Dugang ni Rimulya nga ang ila investigasyon ang nagalakip sang miyembro sang small committees sang kamara sa Senado kag responsable sa pag-finalize sa national budget nga gin-submit sa presidente. Lakip sa mga gina-imbestigaran na musunay former Marikina Representative Stella Kimbo, former Zamboanga City Congressman Manix Dalipe kag House Minority Leader Marcelino Libanan.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:36 sa katapusan nga balita national, nagpositibo sa gunpowder residue test si Mel Oragon ang driver. Sa National Bureau of Investigation nga ginaresto matapos na naglundat nga shooting incident sa sulod sa Senate Building Mayo 13 sa gabi. Imisuno kay Southern Police District Chief PIO Police Lieutenant Margaret Panaga. Matandaan nga base sa mga reports nagkuha sa posisyon ni Oragon ang balas ng M15 kag isa ka magazine. Si Oragon ang volunteer driver sa NBI sa rinini ang drivers sa mga agents sa NBI nga nagpadulong sa GSIS building sa tupad sang Senado. Si Oragon ang ginakabigman nga isa ka force multiplier.
4: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:37, nabatian ang detalye sa mga nagapunan nga balita national. Sa ilo kita sa detalye sa aton balita international.
2: International News.
0: Kumpirmado na ang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Ituri, Congo, sunod sa top public health agencies ng Africa. Sa statement ng Africa Centers for Disease Control and Prevention, ginpahayag din nga may patigayunan ng urgent meeting sa Congo, Uganda, South Sudan, kag global partners agad nga ipatuman ang cross-border surveillance, pagpanghanda kag response efforts. Base sa report nga 65 ang napatay, samtang 246 ang suspected cases. Gikan sa Mong Walu, kag Wampara Health Zones, samtang apat naman ang gin-report nga napatay sa pila ka mga laboratory-confirmed cases. Sa initial findings, may nakita ang presence ng non-Zaire strain sang virus. Kag may ginhimo man nga sequencing agud nga makarakterize ini. Nagpabutyag naman ang mga sang pagkabalaka ang Africa CDC ang sa risgo sang paglato sang virus. Pulo sa urban context sang Bunia kag Wampara intense population movement kag mining related mobility sang Mongwalu. Sa naibaloan nga ang Ebola virus disease ang isa ka malala kag masami nga makalamatay nga balatian nagalaton ini bagi sa direct contact sa body fluids sang infected nga tawo mahigko nga butang o kun tawo nga napatay bangod sa among nga balatian.
1: Sa iban pa ang mga balita sa luwasang pungsod, init na pagpalabaon pa ni U.S. President Donald Trump ang isining pasensya sa Iran sa piyak sang isining pagpanawagan sa Tehran nga mag-deal na sa Washington samtang ginasuestyon man sini nga ang quest sa pag-retrieve sang enriched uranium sang Iran ang mas laban pa sa perception sa baylo sang security. Bilang isa sa siyam ka mga pungsod nga kilala nga may nuclear weapon, ginapilit man sang U.S. nga dapat hulagon sang Iran ang ila sining nga mainuswagon nga uranium stockpile abroad kag isikway man ang domestic nga pag-uswag. Samtang ang Tehran naman nga wala sang nuclear weapon ang hugot na mga nagapangiwala sa ginhingyo ni US President Donald Trump sa diinsuno pa diri sila ang may kinamatarong nga mag-develop sang nuclear technology para sa peaceful purposes. Likip na diri ang pagpautwasa bilang partido sang nuclear non-proliferation treaty. Sunod naman sa kay Iranian parliamentary spokesperson nga si Ibrahim Razazi ang ila sininga pungsod ang sarang man nga makapa-enrich sang uranium tubtob sa 90% nga purity level nga ginakonsiderar nga weapon grade sa tiun nga atakihon liwat ang ila nga pungsod.
4: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Lasis 40 na patyan mga katropang detalya sa Balita International. Balita International ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 mas a version coconut oil, malunggi oil kag vitamin D3 nga magkabulig sa aton ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga masakit sa bacteria kag viruses. Effective, safe, immune, FDA approved, health certified. Available in all leading drug stores nationwide.
2: Entertainment News.
0: Lasais 40 sa detalye sa aton balita entertainment. Game 2, ginsabat ang mga netizens nga nagabatikos sa iya personal political opinion. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
6: Wala na napunggan sang kapamilya TV host actress nga si Kim Chu nga sabton ang mga negatibo nga komento sang mga netizens batok sa iya matapos nga ini ang nagpagwa sang iya personal nga opinion angot sa natabo sa Senado sang damlaglang. Isa si Kim sa mga naalarma sa natabo nga shooting incident sa sulod mismo sang Senate building sa diin madamo sang mga media personnel nga yara sa premises. Mayo 14, sang nabatian ang asud-asud nga lupok gikan sa mga opisyal sang Office of the Sergeant at Arms kag mga katapo sang National Bureau of Investigation. Bangon sini nagpabot siya kang aktres ang iya pagkabalaka sa tanan nga mga media personnel. Suno kay Kim nga indi kontani matabo ang tanan sa sulod sang Senado kung nag-surrender lang ang tawong nga nagsiling nga wala siya sang sala sa diin ginatumod sini si Senator Ronald Bato de la Rosa nga una nga ginpahayag nga yara sa protective custody sang Senado. Nakabato naman ang actress ang nagkalainlain nga kritisismo gikan sa mga supporters sang nasambit nga senador. May iban nga nagquestion sa iya ihibalo sa layikag politika samtang ang iba naman ang nagcriticize sa iya pagkabisaya. Depensa naman ni Kim nga siya ang may kinamatarong sa pagpagwa sang iya personal opinion bilang taxpayer. Naibaloan nga sang Marso sang nagdigan niya tuig ginkila sang Bureau of Internal Revenue kon BIR ang nasambit nga aktres bilang isa sa mga top tax-paying media personalities in Quezon City para sa year 2024. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santhan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Sports News.
1: Ang balita sa sports hinadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakag Club Waska. Agod nga magbakod ang panindugan kag maglawig ang standing ovation, mag Turbo Dietary Supplement for Men. Balita sa sports nagapahay nga Filipino MMA fighter nga si Lito Adiwang ginluto si Iko Ronis Saputra sa sulod lamang sang 34 segundos. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
7: 34 segundos lang ang kinahanglan ni Filipino mixed martial artist Lito Adiwang agud patumbahon si Eko Runi Saputra sang Indonesia sa ilang 140-pound catchweight MMA match sa One Fight Night nga ginpatigayon sa Bangkok, Thailand. Naigo sang massive right hook halin sa The Thunder Kid ang Indonesian fighter kung sarin gilayon ini nga natumba kag nang isol patalikod. Sunda naman ini isang asod-asod nga sumbag ni Adiwang sa lawas kag ulo ni Saputra. Pinakaulihing nga napatupa ni Adiwang among iyang right hand nga naigo naman sa sagang sang Indonesian fighter. Napilitan ng referee nga untato ng hampang matapos ang ginakabing nga final blow. Ini ang ikanapulo nga career knockout ni Adiwang kung sa diin na improve ang iyang record sa 18 wins kag 6 losses. Samtang, nagserve man ini bilang ikaduwa nga asod-asod nga kadalagaan ni Adiwang sa ibabaw sang iya madugay na nga strawweight division sa One Championship. Ang ini nga balitang nadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Sa 6:44 mga ketropay, nabatian ang detalye sang balita sa hinampang. Sayo kita sa detalye sang aton Extra Wow Balita.
8: Extra Wow, wow Balita.
0: Sa 6:45 sa detalye sang aton Extra Wow Balita. Kaagi na bala kamo nga magkaon sang wasp o kon putakti. Ako takti ginasamo sa crackers. Trending sa karon sa syudad sang Omachi sa Nagano Prefecture sa Japan ang one-of-a-kind nga sa isang crackers nga main ingredient amo ang putakti. Kilala ang traditional nga merienda sa pangalan nga Jibachi Senbe. Nahimo ini sa bugas kung sariin ginahalo sa masa ang bilog pang putakti. Gindakop sa mga nagapangayam nga mga wild ang mga wild nga putakti kag ginapabukalan. Sunod ang ginapamala ang mga putakti kag ginahalo sa typical recipe sang tinapay o kun biscuit. Sunod sa mga nakatilaw na sa Jibachi Senbei nagaagaw-agaw ang alat kag tamis sa mga putakti. O kada samtang ang putakti naman ang may sabor nga daw kaangay sang mani. One of a kind man sa among recipe ang crispiness sa mga putakti. Sa piyak pagkaon sa mga insekto kung sapat-sapat ang kabahinang daan sa tradisyon sa Japan ilabina sa tiyempong ang ginakulang pa sa pagkaon. Nahimo na inisubo nga sikat nga novelty treat. Magluwas sa mga residente sa Japan, ginapangida man ini sa mga luyag magtilaw sa pinasahi nga pagkaon. Ang Jibachi Senbe ang nagabalor sa 370 yen o kung masobra sa 140 pesos ang isa ka cracker o kung biscuit. So ikaw katropa, gusto mo man bala nga makatilaw? Pero damo naman nga, no? Damo naman nga mga ano katropang Alvin. Ano damo naman nga mga sapat-sapat ang ginakaon.
1: Amo ni sapat-sapat ang putaktin eh.
0: Oo. Just like ano bala, just like sa Thailand, 'di ba? Damo sila sa
1: ano si itsura sang putaktin na di sa aton. Man halimbawa si ni sa aton, di man?
0: Oh, i-search natin para naman. Putakti.
1: Ang diri sa aton. Ah, okay daw ano, daw buyog, no?
0: Daw buyog.
1: At diri sa aton may ara kita di pareho sining mga apan ginakaon. Man basta magdagsa ang apan mag-season.
0: Just like sa may Thailand.
1: Oo. Magdagsa ang apan gina deep fry na namit man. Magdagsa ang napagid, ang bugungan. Ining mga pakaabla sa talamnan ng healthy niya bla. Daw ang iyang sabor sining karniya daw manok. Magdagsa ang ilaga.
0: Yes.
1: Ang ilaga iya nga hindi iya sa kanala, mga ilaga niya bla.
0: Sa talamnan.
1: Sa hindi sa katubuan.
0: Ay, sa katubuan.
1: Oh, okay. Mga ano ni sila mga amo ning mga halit sa mga tubo bla nga pananom. Sa tubo, sa mais pero ini sila ya ginaihaw ini sang iba naton nga mga katrupa sa mga kaumhan. Naga maintain bla sang tubo kag mga maisan, no. Ano pa gid ang mga sapat-sapat nga pwede makakaon man nga healthy bla. Ang ano ang mga Ang ulod-ulod ni Blas Kahoy, abot ko nakita mo na sa...
0: Sa aklan.
1: Oo, mga ulod-ulod sa Kahoy na nga daw lagba na, no? Rich in protein ko na ina, no? So, depende man na sa pagdiskubre sa mga exotic nga mga pagkaon. Kag depende man sa menu nga ipreparar mo eh. Bisan ano pa na pwede makaon kung hindi man manamit kapag luto.
0: Luto,
1: it is a matter of how you prepare, how you cook sa mga sapat-sapat nga ini. Kagiban pa nga mga...
0: Dapat piliin is ang safe man katra pa.
1: Oo, kagay balo ka, damo man nakadiskubre nga masustansya kag rich in protein ining mga wine natun masamandang nga ginakaon la. Mapati kang butiti, gani ginakaon basta sakto lang pagluto eh.
0: Huh?
1: Oo. Iban siya na da, hilo kung hindi mo ma-prepare sa maayo. Pero may araman nga sila nga kung i-prepare mo sa maayo, healthy
0: tamasok
1: food man.
0: Tamasok sa kahoy kung si Katropang Alex.
1: Oo, tama. Ano na, tamasok. Tingin ka ba, Luka, ang taklong na kaon man?
0: Oo.
1: Yes. Basta maayo lang nga pag-prepare. Ang gabalo ka, ang taklong ni vegetarian mo. Ilamon mo lang na kaon nila sini.
0: Gani.
1: Kung ikaw, anong gusto mo sa pagluto sa taklong?
0: Oh my God.
1: Adobo, pinumalhan. Pero kalabanan sini adobo tapos makahang ang preparasyon. Tapos panilutuon, bukon mo lang siya.
0: Pero may nakita ko nga ginasugba ka trapang alin.
1: Daw hindi gawa manami. Ba nami gidya kun timplahon mo adobuhon. Tapos spicy nga preparasyon la. Katumbalan mo namit man.
0: Extra wow balita mga katropa, ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Mga katropa, inabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Lunes, Mayo 18, tag 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din mga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay Celsa Balanya Malones, kay Sir Mayo, Katarsang Candaro Cabana. Good morning kay Sir Arvi Cris Caceres, kay Ma'am Mary Ricabar. Good morning mayong aga, stay safe and healthy kay sa iban pagid naton ng mga katropa nga nagaupod this morning mayong aga gid kay Ma'am Rowena Manuel, kay Sir RV Chris Caceres, kay Sir Mark Joseph Panganiwan Aurelio, kay Hanita Donna, kay Ma'am Celsa Balanya Malones. Good morning kag sa iban pagid naton ng mga katropa nga nagaupod at mga taxi patrollers nga nagabiyahe na subong sa siyudad kag probinsya sa Iloilo. Keep safe and exciting Monday sa atong tanan mga katropa. Mantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Denis Sarabang,
0: XFM News.
9: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang

0: Hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to health!
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte

ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: X FM.
10: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
11: Ko si Joanne Yergos, 43 anyos, sang barangay MV Chanol Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
10: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
17: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marvin ni Hilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man, Katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Madiet na kubuwasa.
18: XFM. Patropa mo!
19: Exciting!

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sample Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Sample Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Sandown Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw!
11: XFM.
12: Patropa mo!
9: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din po sang una. Kay Dofermi lang maluya ako lawas. Dofermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kitbala kay Batyag. Tugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar balance, mag Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag Santone Plus
6: Herbal Oil.
7: Garantisado.
6: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
7: mag Santone Plus
6: Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dadlong training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
9: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Mga katropa, exciting dito! XFM,

0: Ahora sa XFM 100.7 Iloilo a las 7:19. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na ton yamatag para matidiri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang panatuntunan, Bullseye. Lunes, sato sa ringa pagparagad. Today is May 18, 2026. We're down to the second to the last Monday of the month. Kay masunod nga Lunes, Mayo 25 na. Kag dali na lang gid ang opening of classes. Libog naman ni ulo sa mga ginikanan. Kay sa elementary kag high school, ang opening sang classes para sa mga government schools will be on June 8, 2026. Para ibalik ini sa daan nga school year calendar ang opening of classes and closing of classes nga kayo hindi kuno magwantahan tamang tama gidya kapaang kuno iya sang hot and dry season ta ang summer time tabla tama gidya kapaang kun sa diin tama kadelikado para sa mga kabataan kag daw hindi habitable ang iban sining mga classrooms kay nga ginapamahulay pati hita kag loko-lokoan mos kapaang kag kainit dugangan pa nga ti may epekto pang El Nino dari sa aton from time to time especially this year. Basi kung maglawig ang epekto sang El Nino dari sa Tonya sa Pilipinas. Hindi man bot tambalon sa nga way ulan. O galing, ang pag-ulan, hindi lang tama, gidya ka munog ang volume sa ulan. Hindi ka pareho sang volume sa ulan sang mga nagliligad. And posible, magatuga ini sang pagamay, sang bagyo, nga magasulod dari sa aton sa Pilipinas, labi na gina maga-landfall. Well, sa ato sa ring pagparagad sa Gyapon po nato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna ng mga balita kag informasyon. Una sa tanan, kamusta nga ito sa ring mga suki gidyang tagpalamati dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo? Ha? Sa mga tagpalamatita sa probinsya sang Guimaras, ang lugar sang Manggahan Festival, ang lugar sang pinakapopular sini nga paho. Bangod man sa iya sa tamis kag kapino sang supat. Sa mga tao pa daw naka santon na plus herbal soap lang kag naka clear skin beauty soap ang supat iya sang paho sang Guimaras mo. Matamis na, guwapa-guwapa pa ang paho iya sa Guimaras. Pero ang katamison sini kon si Katropang Alvin, padaw parios man lang sang iban sini nga paho alin sa iban sini nga kabanuhanan dari sa aton. Only that mahining pagkatapos mapino ang supat. Way balasang dagta ang iya sini nga panit nga guwapa-guwapa gidya tanawon mo. Te, kamusta? Nakapang eat all you can na kamos Guimaras? Ha? Bo, hindi man basta-basta presyo sa paho subong, no? Pilang presyo sa paho subong? 200 pesos per kilo? Up to 250 pesos per kilo? Ay, dumduman na katropang alis, ang nagakimpol palang kita sini, kilo sa paho, iya tagpulo, tagkinsi pa lang mo. Magka-15 pesos per kilo ka na, lipay-lipay ka na. Ha? Subong iya, tig 200. Mayari dari, tag 180. Ah, may ara tag 250. Depende sa kalidad, depende sa tsura. Number one sa supat, number two sa ginhalinan. Mahal gid man yang paho alin niya sa Guimaras. Te, kamusta dira sa Guimaras? Kay daw gagutok subong ang mga tao nga nagakadtos Guimaras. Agud lang makatilaw ya sang paho sa Guimaras. Labi na gid kay may eat all you can sa ila sininga Manggahan Festival. 7:23 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Pero ato lang sa ringa abiso. Hindi lang mo magpatama, gindiya kakaon kay labi na gina may mga ano bala, diabetes. Mga mataas ang blood sugar level. Kay dako man ang kalori nga makuha mo damo. Dako ang sugar nga makuha ni mo sa pag-urabya kapag udak ya sang paho sang Guimaras. Ugaling kay kung kisa makatilintal gid bala. Sa itsura ya pa lang gatakam takam kana mo. Kun hilaw pa gatulunton laway ka trupang iray. Dayon niya makakita lang kahilaw nga paho dayon niya pangita sang ginamos mo. Well, sa ato sa ring pagparagad dari sa palatuntunan Bullseye, pwede ka mo makapasakop. Pwede ka mo makapadala sa inyo sa rin mga mensahe, ang inyo sa rin mga information nga gusto ipalabot dari sa XFM 100.7 Iloilo. I-text lang ina, Sa ato sa ringa text hotline 0950-975-6970 or hindi gani EPM sa ato sa ringa Facebook page or i-comment sa ato sa ringa live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag XFM Iloilo 100.7. Bullseye! Sa gihapon, nagapamati kamo sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyo sa ringa katrupa. Katrupang Josel Banias. Ang aton sinipalamang kutanon for the day. Ano ang inyo sininga reaksyon? Pulso sang banwa. Ha? Absolto or convictado? Hmm? Right now, ladies and gentlemen, may ara nga nakahumanaya sa desisyon mo. As of now, kung bala dapat i-absolto or i-convict si Vice President Sara Duterte. Kay karon sa hapon, mag-convene ang Senado into an impeachment court and constitute themselves as impeachment judges, 23 or 24 senators. Balantayan pa ni karon kung mag-surface si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kay kung mag-surface karon si Senator Roland, Senator Ronald de la Rosa, T24 sila eh. Pero kung hindi mag-surface, T23 lang sila eh. Nang indulaan siya sa custody sa Senado, abi, the day after, nga ini siya, was placed under Senate custody with the agreement nga i-exhaust ang tanan sininga mga legal remedies sa mga, sa any local court diriya sa Pilipinas before he will turn over himself if found to be valid, reasonable, enforceable nga ini siya ang i-surrender or dalon dito sa The Hague kay ang ICC nag issue sang warrant of arrest against him for the crime against humanity. So balantayan ini ladies and gentlemen, ha? So para sa inyo, ano? Nakahimo na kamo decision? Nahuman ang inyo sininga decision? Absuelto o convictado? Dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. All you have to do, ladies and gentlemen, amo ang pagpadala sang inyo sininga reaction and comment. As much as possible, kung ma-justify ninyo, nga i-absolto siya or nga i-convict siya, much better.
1: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado?
0: Well, sa to sa ring pamangkot, absuelto or convictado si Vice President Sara Duterte. The choice is yours, ladies and gentlemen. May ara na kita ideya sa ginhimo sa ring pag-scrutinize ang impeachment complaint sa House of Reps and nakadepende ni sa pag-substantiate nila kun bala credible ang ila sining mga witnesses, including mga pieces of evidence to be presented before the impeachment court. Kay ang 24 tanan ka mga senador ang mga desisyon sini kag kinanglanon ang 16 votes or 16 senators to convict the vice president. Ang absuelto iyang posisyon nagakinanglan nang sa at the very least 9 votes or 9 senators in order to acquit, ha, i-absuelto ang vice presidente. So ladies and gentlemen, ang pamangkot naton karon diin kamo sa inyong pagbinag-binag after nga naka pamati kita sang proceeding sa House of Representatives sa inyo sining pagtan-aw based on the Senate composition, based on the Senate leadership, based on the pieces of evidence to be discussed and to be deliberated sa impeachment trial against the Vice President, sa inyong pagtanaw, ano siya? Ha? Absuelto or convictado? You may comment your reaction sa ato sa ninyo live streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. It's already 7:30 in the morning sa ato sa ninyo pagparagad. What happened, ladies and gentlemen? After some malawig sininga deliberation, after nga na-submit sa House of Reps ang impeachment complaint, may apat ka mga impeachment complaints submitted to the House of Representatives, duha dari mga abyan found to be with good reason parang ma-determine ang ginatawag sininga impeachment grounds and probable cause. So ang duha ka managsaka nga may impeachment complaints ang gin-deliberate and found to be may probable cause to impeach the Vice President. Apat tanan ka mga articles of impeachment ang kalakip sa gin-forward sa Senado. Ine may kang tanan sa sininga confidential funds. Kalakip diri ang bribery, ang sunod sini ang threat to the President, to the First Lady, and to the former Speaker. And ang ikapat na rin ang pertaining sa yasininga SALN or the Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. So sa apat sinika mga articles of impeachment, depende ini sa mga House Prosecutors, depende ini sa Chief Prosecutor sa House. Mahalin ina ha, mga abogado ini sa House of Representatives that will comprise the 11-member nga House Prosecutor Panel. Kalakip dari our very own nga congressista from the 3rd District happens to be a lawyer, si Congressman Lawrence Nonoy Defensor. Kalakip man dari ang chairman sang Committee on Justice sa House nga si Congressman Jervil Luestro. Included dari si ako Saro Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon and several other lawyers nga miyembro sang House of Representatives. 11 sila and posible nga mag-hire pa gid sila sa mga private prosecutors nga magabulig sa research, magabulig sa presentation and sa pag-prosecute sa kay Vice President Sara Duterte once nga mag-umpisa ng full-blown trial. So ang apat ka mga articles of impeachment were forwarded to the Senate and was received by the Senate sang May 13 in the evening. Ala pasado alas 7 manog alas 8 dungan sa linupok sa Senado na receive sang Senado ang articles of impeachment. And after that, ang sulat ni Senator Alan Peter Cayetano, the new Senate President, ang gin-transmit pa kadto sa House nga nabato na sang impeachment or nabato na sang Senate ang articles of impeachment. Ina mga abyan signal para sa House of Reps Prosecution Panel agud to nga mag-prepare para sa full-blown trial. Voluminous materials ang gin-turn over. Ini mga abyan ginalakipan sa mga SALN disbursements ni Vice President Sara Duterte Carpio sa iya sining confidential and intelligence funds. Kalakip na rin mga testimonies sa ila sining mga witnesses just like Ramil Madriaga, just like that of former USEC of the Department of Education claiming among others that she was bribed by the Vice President while she was with the Department of Education and the Vice President was the concurrent secretary of DepEd. And iban pagid sini mga biya nagsasalin sa Vice Presidente nga sa paghimay-himay sang House of Reps na gasiling nga may ara sang size billiones pesos nga mga bank transactions ang Vice Presidente kalakip man nga ang mga transactions nga nag-appear sa iya sini nga mga banko upo da iya sini nga bana nga sa Attorney Man Scarpio wala ma-reflect sa iya sini nga statements of assets, liabilities and net worth. So na forward na receive na sa Senado and si Senator Alan Peter Cayetano ang nagpadala na sang notice sa tanan nga mga senators informing them na today at 3 o'clock this afternoon mag-convene ang Senado and coupled with that ginapasok-sok na sila sang robe agud to nga immediately mag-convene sila as an impeachment court and mag-constitute themselves as impeachment judges. So ano ang first agenda at hand? Ang first agenda at hand, ladies and gentlemen, number one, publicly put into records ang Senado nga nabato na nilang impeachment complaint or articles of impeachment. And then they will constitute themselves into an impeachment court and dira na sa pagpungko nila samtang nagasuksok sang roba, ini sila mga abyan nagasungko as impeachment judges. And dari pagatalakayon nila, kalakip dari ang impeachment rules. Ang ila sining pagasundon niya impeachment rules. May ara sang daan sining impeachment rules observe. Ini mga abyan way back sang nagliligad pagid niya mga impeachment complaints and trials conducted just like that sang impeachment complaints against Estrada, former President Joseph Estrada, former Ombudsman Mercedes Gutierrez, and former Chief Justice Renato Corona. As of now, wala pa changes as to the impeachment rules. Depende ini sa mga impeachment judges, once nga mag-convince sila karon sa hapon, kung may amendments sa impeachment rules nga ila sining nga pag-observe. Pero kung wala, ini mga abyan, i-adoptahon na lang sang Senado ang daan sining nga impeachment rules. And they will proceed sang ila sining nga mga trabaho. And that is, mga pagbaton sa mga pleadings. At the same time, ang paghimo sang ila sining impeachment trial schedule. Importante ini, once nga mag-okay ng impeachment rules, mahimo sila sang schedule. Kung ano ang schedule, may ara sa mga sistema sila nga pagadibatihan kung diin dari ang most adaptable. Number one, ini sila mag-conduct sang impeachment trial Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, half day. Bota malo sila either morning or afternoon. Or, mag-conduct sila sang impeachment trial Monday, Tuesday, or Wednesday. Depende ini whole day. Depende ini sa makasugtan sa mga impeachment judges, senators. So, desisyonan pa nila ina, ladies and gentlemen. Malawig pa nga dibatihay. Laban-laban sa impeachment rules palang kag schedule. Ina, mga abyan, malawigan na ina nga dibatihay. Nga bangod man kay supposed to be, ang Senado, kag ang bilog na Kongreso, the House and the Senate, ang mag-adjourn sine die comes June 4. Magamagit ang adjourn sine die, mabalik ini sila sa last Monday of July. And that would be mga August or July 27, agud to sa pamati sang State of the Nation address to be delivered by the President BBM sa joint session sang Kongreso sa pag-open sang Kongreso. So depende ni kon while the Senate is in na-adjourn si Nideye, magapadayon kagpadayon nila. Depende ini sa kasugtanan sang mayuriya o kon sang tanan ng mga senador. Di malawig ini dere kon bala na-break man sila kag ibalik ko nila kagpadayon ng impeachment trial. after sanction now of the president or padayuno nila ini, ladies and gentlemen. Bangod kay ti may mga arguments nga nagasiling nga ti lain yang duty sa mga senador sa impeachment, lain man ang ila sininga legislative duties. That is completely separate duties sang mga senador. Kay ti pwede sila makapadayon sa ila sininga trial while the Congress is in naka-adjourn. Pwede nila mapadayon while ang ila sininga legislative work. Anong kinalain sa impeachment duties nila kag legislative work? Ang ila legislative work, amo ini ang deliberations sa mga Senate bills. Ha? Ang mga ginaproponer nga mga kasuguan. Tinaya kabahin sila legislative duties. While ang impeachment trial is completely different. Lain niya, that's why nga they will be called as impeachment judges. Instead of addressing Judge Lito Lapid or Senator Lito Lapid. Ha? The honorable senator from Pampanga, you will be addressing Senator Lito Lapid as Judge Lito Lapid. So hindi na Senator Lito Lapid ang pag-address mo kung nag-convince sila as an impeachment court, but you will be calling them as Judge Lito Lapid. Tahimik lang. Eh di, walang gulo. Diba? Oo. Amo nang ginambal nga may ara tao siguro nga waay gidyas ang natawag sinibla nga naglain bot siya sa iya. Si Senator Lito Lapid mo. Kaya nga, tiway man sa kahambal. Ha? Ang iya sinadara nga mahambal ang gid, yes kag no. Ha? Second, na pares man siyang kilala tas ang unabla. Nga, ang iya sini nga attendance na permi, ma-check mo lang tanan nga motion niya. Second, ti walang ano, walang imik, tahimik lang si Senator Lito Lapid. Ha? Amo nang ginasiling gani nga kun may ara sang pinaka tawag dato sa ni tawo nga pwede makasiling ikaw nga acceptable sa minority kag majority nga way gid sila yagamo, way sila kuminto kay Senator Lito Lapid. Si Senator Lito Lapid. So, ini mga biyan balantayan karon na 3 p.m. na batian nyo ni Deris XFM. Inyo ini nga makitaan sa ato sa nga live Facebook streaming Deris sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page kag XFM Iloilo 100.7.
1: The Vice President Impeachment Coverage Absuelto o Convictado.
0: Isa pa diri, ladies and gentlemen, amo ni karon ang ginabantayan. Bangod man kay may mga haka-haka, nga may another coup sa Senado. In short, may nag-attempt right now nga bayluhan si Senator Alan Peter Cayetano as the Senate President. Kay ano ang latest? Ang latest, ladies and gentlemen, na put into power by virtue sang coup nga natabo sang May 11, and that's Monday. 13 ang nagbuto para iya sa kay Senator Alan Peter Cayetano. Siya man nagbuto sa kay Senator Vicente Tito Sen Soto III. And duha ang nag-abstain. Ang nag-abstain, amo ini si Senators Juan Miguel Subiri and si JV Ejercito. Buta malun wais nag-desider. Ha? Timelain buot man si Senator Mig Subiri, bay? Nga, siya ang majority leader pagkatapos inislan sa ni Senator Joel Villanueva. Si Senator JV Ejercito, most likely, ini siya, dako nga factor right now, bangod kay, missing pa si Senator Ronald Bato de la Rosa. In order to maintain the figure niya 13, ha? Amo ng magic number para nga ma-retain si Cayetano as the Senate President, they need another one in the absence of Bato. And right now, ang report nga, grabing pangaluyagan na isubong kay JV kag kay Mix mo. Ha? Wala tuo kuno karon ang offer. Kaya nga, kung makuha sa minoriya si Mix kag si JV, mahimo sila 11. Kuno ay si Bato, 12 lang sa piyaka, pamangkot, that's a legal question. Ha? Ano karon na matabo sa liderato ni Cayetano? can he retain his Senate presidency with just 12, 12 lang sila versus 11 sa pihak? Ha? Kaya ti, 24 sila mo, the magic number is 13. Kaya ti, among all senators, 13 among all senators. Parang amangin, ha, presidente, ikaw sinado, ti karon kay Wise Bato. Ha? We don't know kung masurface sa karon sa hapon. Ti 12 lang sila. So they need another one para sigurado, with or without Bato, sila ang ara sa mayoriya. Right now, may gina-float ko no nga mga possibility. Possibility number one, that Kiko Pangilinan will be installed as the new Senate President. Pero daw ay ginadapo, inikabubuyog. Ha? Daw langaw gadapo sa amuna nga proposisyon karon. Daw hindi mabaton sang iban sininga posible mahilo pa. Sanay sino karon ang ginapangaluyagan? Ini sandig sa aton information na ginapangaluyagan nila si Senator Loren Legarda nga magbalik sa minoriya para mangin bag-o nga majority. Kay supposed to be sa mga previous sininga mga co-attempts si Senator Loren Legarda amo ang ginatugpo nga mangin Senate President. Pero wala sila sang number nga mag-support because Bato de la Rosa was missing at the time. So sa gihapon, 12 lang sila. Ha? So pag-abot ni Bato de la Rosa, ginbato niya na pagka-Senate pro tempore and Alan Peter Cayetano was installed as the new Senate President. Now, right now kaway si Bato, presumably why pagin sa karon sa hapon, ang matabo sinidusi lang sila. So para safe sila, and nobody can question, dapat may isang magdugang. So din sila makakuha sa magdugang. Ang makuhaan nila, amuning duha ka nag-abstain, si Migs o kon si JV. Ay napalagan niya sa minoriya, amo ini si Migs, si JV, kag si Senator Loren Legarda. Ha? So ti depende ini sa butungay pa karon. Pero sino ilahimuon sa minoriya nga Senate President? Agod to agawon kay Cayetano ang presidency. Inatugpo nila si Senator Kiko Pangilinan. Pero daw ano maslum, ha? Si Senator Kiko and may ginpagwa nga statement si Senator Kiko nga sila niya I am not interested. Hindi ko interesado. Galing kiti kapila na nato ni nabatian gas-gas na nga klase karasona. Hindi interesado kay Wi-Fi kung may numero gorote, ha? Siya tisige na lang para sa banwa. Now, ang ikaduha diri nga gina-groom sang minoriya para nga may mahilo sila coming from two nga ara sa tunga-tunga ang nag-abstain during votation kag may mahangyo pagid sa mga nagabugos sang mayoriya amo mga abyan si former Senate President Juan Miguel Zubiri. Remember nga si Zubiri ang anay Senate President why he was removed nga na-remove siya. Ina bangod mga abyan sa isyo sang investigation at the time ni Senator Ronald Bato de la Rosa as the chairman sang Committee on Public Order and Security. Nga waay niya mapunggan, he was replaced by Senator Chis Escudero. So with that, ladies and gentlemen, naglawig man si Senator Escudero. Until such time, nga ini siya ang ginku. Inagaw naman ni Senator Vicente Soto III. So nagpabilin si Soto nga Senate President for quite some time. And then until May 11, nagligad lang Alunes, nga ini siya ginku naman kag nag-install kay Alan Peter Cayetano as the new Senate President. So with this, ladies and gentlemen, medyo taklaron karon ang minoriya in order to obtain the number nga kinanglano nila to oust Cayetano and that's 13. Siyam sila subong. Ha? Siyam sila. Lugangan mo sang duha, abi, granting for the sake of discussion, nga mag-upod ang duha ka nang abstain. Ehersito kag Migs Zubiri sa ila, that will make them 11. Ha? 9 plus 2 equals 11. They need two more. Sino ayhan ang duha nga makuha nila? Number one na palagan nila si Ligarda. Ha? Ta mga possibilities ni dere nga makuha nila ta mo ni si Escudero because they can, ha? Bargain to Escudero. Silingin hindi ka namon pagpasakaan kaso nga plunder upod ka lang sa mayoriya, ha? Talikda ni Chis Escudero si Alan Peter Cayetano. That's a question. Kaya nga, dako ang ginapangatubang karon nga kaso, kagpalangatubangon nga kaso ni Chis Escudero. Kaya nga, sunod sa ombudsman, isa siya sa mga ginatanaw upod sa kay former Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga pasakaan kaso plunder. So, isa da si Escudero. That will make them 12. Isa diri si Senator Loren Ligarda. And they have the new majority. Kung makuha nila si Chis, kung makuha nila si Loren. Ha? At pamangkot sini, with what had happened sa House, sa pinalangga nga anak ni Senator Loren Ligarda nga si Leandro Liveste, makumbinsi pa yan nila si Loren nga mag-upod sa mayuriya. Ngang mayuriya is being labeled nga pro-Marcos. Ha? O kon ang grupo sa minoriya subong pro-Marcos, ang grupo sa mayuriya subong gina-label, we're not saying nga tuod ah, nga pro-Duterte. Ining 13, pro-Duterte, ang siyang pro-Marcos. Makaya ay hanina ni Senator Loren Ligarda kag makumbinsi ang yasini nga bata, nga si Leandro Liveste, nga sinati si mama mo, maupod kuya sa sa minoriya subong, para kami naman ang mayuriya. Ha? Ti ang konsesyon sinadera, anong ihatag nila nga committee chairmanship sa kay Loren? Ha? Anong ihatag nila nga committee chairmanship sa kay Chis Escudero? With the pronouncements coming from the ombudsman, nga pasakaan kag ginaredy ng kaso kay Chis Escudero, kag kay, ha? Former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, apamangkot sini, bawion pa bala to nga pronouncement sang ombudsman? Ha? Laban-laban da yun nun, otherwise, mawian si Ombudsman Buying. Tikon ma da yun, what's the use? Nga, siya ang magasaylo sa pihak. Kay

0: presiding officer was the Chief Justice Hilario Davide, because kung presidente ang gina-impeach, gina-reklamo, ang maging presiding officer would be the Chief Justice. Lower than the president, the presiding officer will be the Senate President. Amo na ka-importante ang pulungkuan sang Senate President right now being handled by Senator Alan Peter Cayetano. Di manipis ang diferensyahan ay hambal sa minorya, eh mayoriya, hambal sa minorya, minority ha, grupo ni Senator Soto. Sali niya, okay, ha? Mayoriya nga kayo pero ang nipis naman. Ang sabat naman sa pihak ni Senator Alan Peter Cayetano, okay lang manipis, at least hindi makapal. Usay! Ang mukha. Alas 7:58, sa ato sa ringa pagparaga de Rigapon sa palatuntunan Bullseye. Now, while some of us already prejudged sa Senado nga makwit ang Vice Presidente, kay kuntanawon tanagid lang ang alliance, sabi. Let's say for example, ining Siam. Ining Siam bala ka ma Senador Vicente Soto III, Panfilo Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Risa Ontiveros, the Tolfo Brothers, Lito Lapid. Ha? Kung ini sila, Siam lang, buta malun sini, hindi sila magka-convict sa Vice Presidente. Kay kinanglanon, 16. So they need really 16 votes. Usay! On the other hand, ang mayoriya right now, granting nga mabalik abi sa minoriya sila, mangin Siam lang sila, ha? Minus abi ang mga nag-pledge allegiance to them, that's Senators Mark Villar, Camille Villar, and Loren Legarda. Ha? Tatlo ining nagsaylo mo. So, mabilin sila nga Siam minus bato, pulo pati kay bato. To count bato de la Rosa, pulo sila. So, kung ang 24, buhinan mo sang pulo, 14 lang ang nabilin. Ha? 14 lang nabilin. So, ang 14, hindi makapa-impeach, makapa-convict sa kay Vice President Sara Duterte. Kay kinanglanon, 16. Tiyang hambalabi, team abstain pagid abi ang iban. Let's say, for example, granting for the sake of discussion, ma-abstain abi si Cheese, ma-abstain abi si Jinggoy Estrada. Ha? Granting for the sake of discussion. Kung mag-abstain sila, ang buto sina is still counted as for acquittal. Absuelto. Because ang ginaisip lang dari, amo ang for conviction that kinahanglanon, 16 gid ka ma senador ang masinggit, we are for ha, conviction para kami sa pag-convict sa Vice Presidente. Minus that number. Kung hindi, kalabot sa amun ang numero, ladies and gentlemen, 16, bisan pa mag-abstain, ha, butang ta 14 bi sila, o 14-15 sila mag-hambal nga impeach ang Vice Presidente, convicted ang Vice Presidente, the rest mag-abstain, hindi gihapon mag-convict ang Vice Presidente. The fact nga ang conviction nagakinanglan sang 16 ka yes votes. That's it, ladies and gentlemen. Ha? Amo nang balantayan karon sa hapon sa pag-convene sang Senado into an impeachment court.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Bullseye! Bantayin ninyo dari sa XFM 100.7 Iloilo ang dugang sininga mga updates. Kay we'll be discussing further ang preparasyon man iyay sang mga house prosecutors para sa pag-atubang sang batalya legal, ha, pag-umpisa sa impeachment trial. Amo ning hambal ni former Congressman Junjun Tupas nga sila niya ti malawig ang ila sininga chimpo sa pag-istudyo. Ang iyala nakit under nga weakness. Amo ang punto nga wala ma-scrutinize it mayad ang mga witnesses and mga pieces of evidence, for example, the one presented by Madriaga. Secondly, the one presented by Senator Antonio Trillanes IV. Why ma-scrutinize mayad? Because why ginalaw sa Committee on Justice sa House? Nga initanan himay-himay yun. Ah, buta man doon siya ni, wala nila ginbaton ang mga